0: gyapon na, and they have to be accountable sa ilang mga actions. Pero pag po mga politiko na gali, mga dadko nag mga pangalan, dali na kaysa na makagawa sila sa unsay mga dapat accountable sila.
1: Gahi mapreso, unya mapreso, dali na makagawas.
0: Dali na makakuan, kinami kwarta. So kung sabi ito ng dili gin maayo, kanang kuan yun nga, ato ang judicial system, we have to, kanatingali nung mag-uhon yun ang sistema sa ato ang judiciary diri sa ato ang nasun.
1: Okay.
0: Kay wala o dapig raman sa mga sapian o mga naiimpluensya sa ato ang katilingban kay kaysa sa mga pubre. So muna ang kuan ba nga, grabe ang kuan nato nga para rin na sa mga sapian, makita nato pa kung sa mga pagmantala diya sa Dios, katong mga naiimpluensya, katong mga sapian, naikwarta, dahil na ka makagawa sila sa ilang mga sala. Pero kung ang mga pobre na, dali ra.
1: Okay. Father Derjan Paborada, salamat, Father.
0: Dagang salamat.
1: Ayon yun ba ating mga eksyon ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagandoro nga si Father Derjan Paborada. Niya sa speakers ninyo ang kong ekonomistang si Mr. Wei Talimio. Sir, may muntag.
2: Mang muntag, Magnum June, Magnum Aileen, and to listeners sa Magnum Radio.
1: Unsa na obserbahan mo, sir, sa diha nga na-impeach na ang Vice Presidente kagapong adlaw, niya giunhan pagyod sa kurita sa Senado, unsa ilihok sa ekonomiya sa atong nasod, sa imo na matikdan, human sa maong nga mga nagkumpetabo kagapong adlaw.
2: Magnum June, kanang impeachment sa House of Representatives, expected na lang siya, no? Kanang although na ay initially na ay hungihong na basin dili ko na ma-impeach, but with the strong numbers of 257, no? Kanang dili ta nakurata na. Ang nakuratan ta, katong naitabo nga Senate ko dito sa ano, no, kanang change of leadership, but ang lantaw nato ana Magnum June, no, dili na siya nga the change in leadership is not nga really to stop or to prevent, no, kay ining trial dinha sa Senate. Kana siya madayon gyud na siya because legally wala gyud option ang Senate kundi ipadayon gyud na siya, no. Ang ato lang gilauman ana is kini siya nga maplastar og tarong because the ang ano ang atong ekonomiya is affected na gikan adtong zona, fourth zona ni President Marcos last July 2025, and then by September 2025 because of the kining mga allegations on anomalies sa flood control infrastructure projects, nag-slow down ang DPWH and even other government agencies sa pag-implement sa different projects in 2025. And proof to that, Magnum June, nag-shrink ang atong economy for the whole year of 2025. We only grew by 5.4%. And ang pinaka-masakit, the fourth quarter of 2025 na nag-absorb sa tanan ng impact gikan sa zona until sa flood control projects, nag-grow lang atong economy by only by 4.4%, no? And with the oil crisis nga niabot, hindi ang atong first quarter growth, no, Magnum June, we're saying na ang atong ekonomiya nagalambog gyapon, except lang dili na siya as projected na naa sa 5 to 6%. No? Naarata ka rin sa first quarter of 2028, we only grew by 2.8%. Kung ingana ang trajectory ng GDP growth na ito, Magnum June, it's worrisome para sa ato. Kay ang atong pasabot, ang atong ekonomiya, really affected by all those factors I mentioned earlier. And ang inflation rate nato na sa 7.2%. That means all this taken together, including the 18 trillion nato nga debt, and then the budget deficit nato nga sige gakadako, and then the increasing unemployment rate because dagan kayo nagsara and nagplano na magsira. Ang attitude ng atong investors, Magnum June, mao nang gitawag nato nga wait and see, no, expansion, new investments, mao siya put on hold kay dili sila sure. That's why kung madayon na ning impeachment trial sa Senate, then maplastar na siya without questions, for example, on magpadayon ba ang Supreme Court, mag-intervene ba, that will give somehow stability for the siguro remaining months ng tuig, such that at least makita ng mga investors na dili na kanang hitawag nato nga we will be changing, for example, plans and programs during the year. Pwede na sila maka-decide on whatever investments and makatabang dili ta magpadayon o decline ang atong growth, no? So hopefully from 2.8 musaka siya balik 3 katin or 4 katin by June 30, 2026.
1: Ning mao nga development tuod Mr. Talimio nga na-impeach na ang Vice President o niya ipasa na ang article sa impeachment ngadto sa Senado. May mga gikabot siya nga hayan babagan kini sa mga pro Duterte nga i-dismiss before convening the Senate into impeachment court asa makaayo sa atong ekonomiya nga babagan kini before mag-convene ang Senado isip impeachment court, meaning di idayon ang maong trial or ipadayon kini nga to mismo sa Senate impeachment court asa makaayo sa atong nasod labi na sa atong ekonomiya.
2: Kinahanglan magnumjun na ipadayon siya kay maugid na siya ang mandato, no, sa atong constitution. Na kung walay violation sama sa nahitabo last year na ang violation nila was na ay prior na impeachment, so dili pwede nga within a period of 1 year. Kay gilingkuran man nila tong first three dayon gilahos nila tong katong diretso na sa gihatag sa Senate, no. Kini karon they went through the process and then pag matransmit nila today, the Senate will really have to accept it and then without further delay dili gyud pwede nila nga dili idayon, no, kay dili siya maayo kung paninglitan nga babaga nila because ang perception sa atong mga tao o ang atong mga investors at mga businesses alike, dili pwede nato nga pugngan ang isa ka accountability nga dapat ma-expose and ma-clear, ma-clarify. What we're saying, Magnum June, with all the processes na gi-underwent ng Congress, kinahanglan, decide nila either to acquit or to convict. Dili nga, dili idayon kay mas magproblema ta kay magpadayon ang mga protest, mga planned protest, so mas mahimo ni siya nga magubot mo pareho ni siya sa People Power 2 o kay mahimo ni People Power 3 kay mauma na ang problema, so mas magiging unstable ang atong ekonomiya and politics, no, magkaroon tayo ng political instability kung pugyan ipadayo na to and then they can shorten the process, like for example kung ang allegations, for example, ng ining mga evidences na gi-present nila were not part of the original evidences sa pag-file ng articles of impeachment, then that can be interpreted by the senators sitting as judges na kung dili nila i-admit, then pwede nga dili nila i-admit, but then we have to go through the process and then mag-vote sila for acquittal or conviction para mahuman nato. Dili pwede mapugnan or maundang because of technicality. Was lisod na siya, Magnum June.
1: Okay. Ang ato karabi mga aksyon mo si ekonomistang si Mr. Ray Talimio. Sir, thank you sir sa mong panahon.
2: Dahil salamat, Magnum June, Magnum Aileen, and to all listeners of Magnum Radio.
1: Oras mga aksyon, alas 8:00, stand by sa mga balik. Dugang mga iskutanan, humansi pa nung doon.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
5: Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Street Studio.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og galawans nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sok de Rosario sa Imparawagan.
9: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
7: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Mighty C, na matunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Magnum 45.
2: Mga igsoon, gimakado na lang. Mano dahil na itong bayan ng Magnum, Bloody Mission. Karong abot adlaw ng Domingo, magsuod sa lasa sa buntag sa Lemkit Catrium. Ang unang 1,000 katao, magkuhag dugo. Automatic, makaangkon og makaangkon mga igsoon og napulo kakilong bugas. Ugo niya dayon, doon pa yung saka food pack. Usa ka bayan ng Magnum t-shirt. Doon ay raffle coupon para sa i-raffle nga electric kettles, rice cookers, dispans, thermos o guban pa. Ang pinakaw na sab nga 300 katao nga makadugo, makadabot ang sab og tag 100 pesos nga pang-pipis silang pagpauli. Dugang na silang madabat nga napulo kakinong bugas, food pack o bayan ng Magnum t-shirt. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makadugo, magkadawat og 5 kakilong bugas doon sa raffle coupon sa samong pag-abulahon nga electric fans, electric kettles, rice cookers, dispans, termosugban pa. Naspikas ninyo mga isumay napita si Kapitan Mario Bulanyo sa barangay Magkasanding ni atong sudan. Nakausap din nga barangay Magdumarin, medyo daghan gini mga himsog na mga panglawas ba, no? Nga pwede na itong mapakuhang dugo, no? Karong adlaw nga Domingo. Kapitan, may buntag sir. Under kas Magdumadyo, yung kawan si Magnum John Albino o Magnum Aileen Acorin. May buntag ka.
3: May buntag, Magnum John.
2: May buntag ka. Kap, manuktok mi sa imong kasing-kasing. Basig, pwede bang magkapadala ka o pipila ka mga himsog o panglawas gikan sa imong barangay para ito makuha ang dugo sa atong bayan ng Magnum karong adlong Domingo sa Lemkit Kaya Atrium. Kap, napatay mapudyot niya. Sigurado ko na mga himsog niya. Sa Lemkit Kaya Atrium Cup, no? Lemkit Kaya Atrium. Mayo de Shetty, karong adlong Domingo.
3: Magnum John, maningkamot ko nga...
2: Taliw, Cup.
3: Maningkamot ko nga makapadala ko diha. Kaya maayo, gid na kayo.
2: Sige, Cup. Kay Aron Sab nga doon na talaga matabangan, no? Nga mga pasyente, kaya di man malalis nga di natumatag na nga itong panglawas ba nga nagi para mo abot nga si bakula ang lugar magbalatian ta na atay ma lugar magamit ni abono nga to sa pasyente kapitan.
3: Okay, maayo gid na kayo John ang inyong nabuhat kay dili na lugar na makatabang ta sa katawhan kundili makatabang gyapon ta sa nagdunit sa dugo kay malimpyuhan man ang iyang lawas.
2: Tama, mora ugan mora gud sa bayto na change of oil.
3: Parang oh, change of oil. May makuha sa Japan sa nag-dunit. Oh. Gani ako karon Magnum John, ga-dialysis naman ako.
2: Ah, okay.
3: Good kay sa kidney na ako. Inahan lang ganda ka-ingon sa doktor, lipiwan ganda ang atong dugo.
2: Hmm.
3: O gina akong ganda-inumdum sa akong katawahan din eh.
2: Sige. Kap, agata yung mga residente niya. Kasi na ay himsog mga panglabas o nga katong mga himsog panglabas. Mato lang sa Lemkit Kaya Center, Lemkit Kaya Atrium, karong adlang Domingo, masala sa'yo sa buntag kay ipagyan nato ang atong blood-dating mission. Cap.
3: Ah, sige, John. Panawagan ako din sa among barangay na aduna kita ay dugong Magnum sa Domingo, alas 6 diya sa Lemkit Kaya. So, og mahimo, magpakuha kita sa mga tao lugar nga mga kondisyon kayo. Kaya dili lang kay kita nakatabang sa atong isig kita o kundili makatabang gyapon sa atong paglawas kay malimpyuhan man ang atong dugo. Kana lang siguro magdungdum nang ato ipakwas sa mga katawhan.
2: Salamat gyud kay Kap Kapitan Mario Bulanyo. Salamat Kap.
3: Salamat Kap kay John. Salamat sa kayo magdungdum.
2: Ang inyo na bati mga action mo ang kapitan sa barangay Bakasandig kagyan di oro. Parenta sa atong mga balita, karong buntaga, karong sa atong Magnum National. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Kini ang parawagan, pangaliyupo, pakimangluoy ni Senator Ronald Bato de la Rosa kang Presidente Marcos. Ngaon ta panlipdan siya batok sa mga taong gustong buaristo kaniya. Gibot niya usap ni de la Rosa nga magkainabi na sila ni Vice President Charo Duterte kalabot sa sitwasyon karong panahon?
1: Wala ka personal na galing sa akin. Alam ko yan. Sana naman, ilang Pilipino, pagkakaloyin ako, duksun din lang yung proseso. Sinasabi, nagapa, kung maglabas ng warang na license, ito ay dadaan sa proseso sa ating mga local courts para bigyan ako ng tansa na dipinsahan sa sarili ko before pa Pilipino court. Mana-advise ay Pangulong BBM yung kanyang mga law enforcement agencies, nasundin naman yung gabi ng Supreme Court. Kasi kung hindi natin sundin yun, wala na.
2: Pamahayag gato ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga tanaw ni Musdagway sa atong video magdumay ni Emerg. Kahilakon ba? Alos buluhod na lang.
4: Nakahilak yun siya kagahapon magdumzo na inang duol sa iya ha. Gireklamo pa niya ang kamot nga naipit na yung magdumzo na samad pa yun siya.
2: Motos siya magahang niya hanjag
4: siya yung kamot. Siya yung
2: kamot. Loo lagi yung taon-tanawon sa aming nagway, no? Magnumayli, no? Hindi na tumimagine sa iyang paggagahi ba? Isip bato.
4: Pero kung sugi mo dagan, magnumzon.
2: Oo, sa ulo pa lang niya, magagahi na tanawon. Oo, pero nagpakimangloy in town, hilak. Ugo niya, dayon, tama to. Sa karakusing lawas.
4: Sugi mo dagan.
2: Kung sugi mo dagan, baka kapas sa taga-NBI.
4: Saka sa hagdan. Pagka bakod diretso.
2: Oh, sukomad man si gamay, di ba?
4: Oh, paspas kayo yung bakod.
2: Dali na nakabakod eh.
4: Nauna po niya siya sa iyang mga escort.
2: Oh, nabilin iyang mga escort. Hasta NBI nabilin. Oh, so praktisado yung gapon. Sulod siguro sa tinaunong kabuhan niya, marag siya nagtago-tago. Sige siguro exercise siguro siya.
4: Gaganda.
2: Sige, kumabit sa kahoy ba? Ano, siya ang gitaguan. Para di makita. O paggawas niya, at least lagsik gapon niya mismo panglabas.
4: Gikumpirma sa International Criminal Court kon ICC ang arrest warrant bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni ICC spokesperson na Oriana Maye nga ang maong arrest warrant gi-issue nga sikreto ni ato pang November 6 sa milabing tuig din responsable o direkta nga co-perpetrator sa crimes against humanity o murder. Matod pa ang gisangat bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
5: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 till the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police.
4: Ang pamahayag ni ICC is spokesperson Oyan Maye.
2: Gipamagos ni Senate President Alan Peter Cayetano nga tugutan o ilhon lang sa Senado ang warrant overis bato kang De La Rosa kung kinigikan mismo sa Korte sa Pilipinas umo sa liderato nini. Kaya naman bigawas ang arrest warrant sa ICC bato kang De La Rosa. Bato ni Cayetano nga base sa batakang balaon supak ang pagdikop nga base lang sa foreign warrant nga wala ay panugot sa hukmanan sa nasod.
6: Senator Bato, it's also very simple. Sabi ng ating konstitusyon, it has to be a Philippine judge issuing a warrant of arrest. So if they come here with a warrant of arrest from a Philippine judge, we'll entertain that. We will allow Senator Bato to exhaust all legal... And usually, yung senator na mismo ang nag-volunteer or nagsusurrender kapag ka na-exhaust niya yung kanyang legal remedies. But you come to ask an ICC warrant that we haven't seen with Senator Trillanes, which... We do not know whether he's the sheriff of the ICC, whether he's with Interpol or anong role niya. And then, ang gagawin ng NBI, imbis na magpag-coordinate, hahabulin yung isang senador para hindi mag-attend ng sesyon. Parang napakapangit. Sila ang gumawa ng malaking issue to.
2: Ang inyo nabati, mga pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Nagpasidaan si Senador Juan Miguel Zubiri sa posibleng constitutional crisis human ipaubos sa protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Kinuan formal nga migawas ang arrest warrant sa ICC matod ni Zubiri nga may tabo ang constitutional crisis kung managlahi ang mahimong interpretasyon og lakang sa ehekutibo og law enforcement agencies sama sa NBI og PNP og legislatura sa pagpatuman sa warrant.
7: Kaya request muna namin doon sa mga motions to amend the rules, huwag muna kasi that takes at least one day that's to be presented. One day, kailangan dumaan ang committee on rules yan. Hindi pa nako-constitute yung committee on rules. So I think sabi ko sa kanila, rest muna, relax muna kasi we have to follow procedures and rules. We cannot shortcut the rules of the Senate. Possible fall to a possible constitutional crisis because the executive may think of it differently and of course the legislative, particularly the Senate, will also come out with a different outcome. So I hope cooler heads will prevail and I wish them luck.
4: Ang pamahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri.
2: Gihagit ni ML Partidist Congresswoman Laila De Lima, ang senador ilabina sa bagong liderato sa Senado nga barugan ang mandato og trabaho sa Constitution Isip o sa Impeachment Court. Matod ni De Lima nga way kapilian ng Senado kung dili mag-convene tungod sa landslide nga boto gikan sa Kamara.
8: First in Philippine history for a vice president to be impeached twice. Patunay si VP Sara na hindi lahat ng naiiwang legasiya sa kasaysayan ay karangalan. Sa pag-aproba ng Kamara sa Justice Committee report at articles of impeachment, matagumpay nating pinausad ang proseso ng pananagutan. The momentum for truth, the thrust for accountability is unstoppable. Ang mahalagang balita ngayon ay hindi ang pagpapalit ng liderato sa Senado, kundi ang pagboto ng 255 na House members pabor sa pagpapatuloy ng impeachment. Ang hamon at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa bagong liderato, gampanan nila ang kanilang mandato at tungkulin sa konstitusyon. In this impeachment, it is not only VP Sara who would be on trial, kasama sa huhusgahan ng taong bayan ang mga senador. People are watching. Mula at tayang-taya na ang taong bayan. Hindi sila magwawalang kibulam.
2: Ang inyo nabati, mao si ML, Partidist Congresswoman Laila De Lima.
4: Nagtuo si Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga magpatibabaw gihapon sa Senado ang ilang gipanumpaan kalabot sa pagdungog sa impeachment case bato kang Vice President Duterte. Taliwala pa man sa pagbag-o sa lideratura. Matod ni Chua nga gibati siya og kabalaka. Ilabi na nga numbers game kini apan nagtuo siya nga lig-on ang ebidensya aron mapamatud-an ang mga kaso.
9: Sa ngayon po, ang inaantay pa po muna natin ay siyempre mahalal muna yung 11 na tatayong prosecutor. Kaya until such time na hindi pa po ito na bubuo, ay siyempre hindi naman po natin masasabi kung ano po magiging diskarte ng mga prosecutor na tatayo. Siyempre hindi po natin maaalis no, yung mga pag-aalala dahil alam naman po natin it's always a numbers game. But at the end of the day, tayo naniniwala na sa dulo mananaig pa rin po yung mga sinumpaang tungkulin ng ating mga senador dahil ito naman pong impeachment ay hindi ito basta-basta na ordinaryong tungkulin. Ito po ay constitutional duty ng bawat isa po sa amin. Mga senador ay tumitingin din sa ebidensya.
4: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
2: Kumpiyansa si Bicol Saro Partidist Congressman Terry Redon nga magkumpina ang Senate Impeachment Court taliwa pa man sa bago o pagkabago na karon sa liderato sa Senado. Matod ni Redon nga respetuhan nila kung unsang paagi sa bagong leader sa Senado sa impeachment batok sa Vice Presidente.
10: Ang nagbago lang naman po yung liderato ng Senado pero yung komposisyon naman po ng Senado pareho lang. Ano? So ang inaasahan natin pagkalapag po ng Articles of Impeachment sa Senado ay sila po yung bibigay ng timeline kung kailan po magkukot ng Senate Impeachment Court. No? Dahil malinaw naman po na kailangan po talaga magtuloy ang trial po na ito pong ating po pangalang Pangulo. Handa naman po tayo doon sa kung ano naman po kung paano yung po handling no, ng pong bagong liderato sa ating pong impeachment trial. Very clear naman po yung evidence po na i-represent. Wala naman hong magbabago ron. It will still be about the 6.7 billion total transactions of the Vice President and Attorney Carpio, particularly or Alex Plainwell, and as against yung 88.5 million na salen niya. Yung pa rin ho, yung 448 million na pinapasoli personal sa Vice Presidente on confidential funds misuse, at yung pumbanta sa Pangulo po ng Pilipinas na nakita naman natin yung video documentation po na yun na talaga hong intended to threaten the President.
2: Pamahayag kadto ni Bayans or Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon.
4: Gisiguro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sundo nila ang konstitusyon ug balaod kalabot sa impeachment case batok ang Vice President Duterte kung madawat na ang articles of impeachment. Mato ni Cayetano nga kung makuha na nila, hatagan niya kini sa kagayunan. Kung hatagan niya sa kagayunan ang mga senador nga makita kini ug una mag-convene.
6: You use the right words na dalawang napaka-importanting issue, but actually it's very simple. Sa impeachment, we will simply follow the Constitution and the law. When we get the articles of impeachment, we will give everyone a chance to look at the rules and then magko-convene. So very much in order, very different from the last impeachment that was held during the campaign period. At hindi ko na i-justify yun kasi sinabi na ng Supreme Court, tama yung mga pagkilos namin doon.
4: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oras, alas 8 media, standby sa mabagbalik.
11: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
23: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
24: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
23: Ito ang idol ko.
25: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Oras alas 7:33 o alas 8:33.
12: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
26: Magnum 45.
2: Sairan plano karon saran nga kontrolon ng mga undersea fiber optic cables sa Strait of Hormuz. Kinigisip karon ni Hausa ka digital choke point tugod ang baong mga kable nagda sa 20% sa internet traffic sa tibuok kalibutan. Giingong gimando karon sa Iranian Revolutionary Guards Corps kon IRGC nga ang tanang foreign cable operators kinalang mukuha og permit gikan sa Iran ug mubayad sa protection fees o tolls aron mogamit sa seabed sulod sa ilang teritoryo. Isaran nga gihimo sa Iran ang maong lakang tungod sa nagkagrabing tensyon sa nasgutang karagatan.
4: Sa Amerika, gibati ko si US President Donald Trump ang pamagi sa pagtataro sa maging administrasyon sa Amerika ngadto sa Iran. Mato ni Trump nga dugay ng panahon nga gidula-dulaan lang ang Amerika sa Iran ug sa pagpangulo niini di na niya kini tugutan.
0: 47 years they've been toying with these stupid people. In many cases, stupid people. This should have been done by Obama. And after giving them tens of billions of dollars, they screwed Obama. Not the way we play. No, we do it the old-fashioned way.
4: Ang pamahayag ni US President Donald Trump is that kini ang pahayag ni Trump human.
2: Sa itong magnum business, gipasalig sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang pagparayon sa ligon ng mga palisiya aron magpabili ng price stability, financial resilience o financial inclusion talawa sa pagkalibutan ng hagit karong panahuna. Mato ni BSP Governor Ely Rimo Luna Jr. na manugdano ng sigurado o balancing ng palisiya samtang nagkagrabi ang geopolitical tensions ug ang epekto sa mga energy supply shocks sa tibuok kalibutan. Giduga pa ni Rimuluna nga nagpabilin ng usab nga ligo ng banking system sa Pilipinas tungod sa kusog nga capital ug liquidity buffers. Samtang giingon niini nga padayong giduso sa BSP ang mga financial health programs aron mapalipdan ang mga vulnerable sector sa Pilipinas.

0: sa ating Magnum Sports. Gidaig ni Pinoy, Paul Volter, AJ Obiena, si Pinay o Pinoy Tennis Star, Alexiala, sa gipakitang dula sa Italian Open, ibigayon sa Italia, Madre Obiena, nga usa siya sa fan ni Yala. Ug unang kagyunan niya nga musaksi sa dula nini. Ginugan pa ni Obiena nga maayong nga player si Yala, panaginaot nga magkita sila sa Asian Games.
1: Hey Alex, thanks. I'm really proud of you, especially in the way you fought and in all those. Man, I would be panicking. And what can I say? Really, thank you so much. I wish you all the best, and hopefully I'll see you in Asian Games. And take care, stay injury free, yeah. And kill it in Roland Garros.
0: Ang inyong nabati mao si Pinoy, Paul Volter, EJ Obiena.
2: Open Basketball League sa barangay Pagalungan ng Surat. Ginipahigan sa Pagalungan Covered Court. Nga dunay 8 ka slots lang. All elimination round games. Ipagayon na ugan championship himuon ugmang adlawa. Samtang alang ni atong mga ma-champion, dunay nagulat nga 15,000 pesos nga premyo. First runner-up, 10,000 pesos nga cash. Second runner-up, 7,000 pesos. Third runner-up, 5,000 pesos. Ug alang sa MVP, makadawat og 1,000 ka pesos.
0: Sa atong Magnum Opinion o Bansa Balita Opinion, Cebu sa gilawan ng daan sa Karaganan, na-impeach na gayon si VP Duterte. Sabton nga formal na siyang nagatubang og impeachment case karong panahuna. Sa butuhay, 257 ang pabor, 25 ang supak, samtang siyam ang abstention kunwa mubutar.
3: Result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
4: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
3: Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
4: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
3: Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Majority Leader.
4: Mr. Speaker, I move to suspend session until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
3: The session is suspended until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
0: Ang mong impeachment case batok sa Vice Presidente, gitakda ng idali pag-submit ngadto sa Senado, posibleng karong adlaw nga magsilbing impeachment court ugmay magdungog sa nasgutan nga kaso. Igsoon tingog pagpakabana, i-comment o i-message ang imong opinion, uban ang pag-like o pag-follow, pag-share sa among page Magnum Live. Timani, ayaw kalimti, nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan, ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag isgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtod ugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome nasad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
10: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa NICE sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Nadunggan na ninyo ha? Kumubo di

0: Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
1: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
2: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: In 5 meters, turn to right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
10: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning...

0: Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
1: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipin ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
7: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
13: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.
11: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
12: Second District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jag's Commercial, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, Dakota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
13: Oras alas 8:58.
4: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
14: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan og gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia og kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya og kaangayan. Magnum Rapido, og karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alas 8:59. Igala, kumusta man yung kabuntang kanyang tanan na welcome sa itong rekuban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido. Rapido.
13: Adlaw na siya karon may galang Martes o Pizza 12 na may gala sa bulan sa Mayo itong 2026. Paspas kayong adlaw may galang, I'm sure kamong naasin yung tratag sa karon ng mga panimalay. Gusto makaisayod sa kisaw sa itong nasyon karong panahon na. And at the same time, may gala, I'm sure, nga kamo gahulat kung unsa kay klarong senaryo unsa na itabo kagahapon, kagabi. Ilabi na, may gala, kung unsa na klarong senaryo karong adlaw. After, may gala, sa mga dagko ng mga balita nga among ipaabot kaninyo, may gala, dito sa Kamara de Representantes, sa Lower House, or usab diya sa Senado, may gala. Og unsa na itabo karong kang bato. Og unsa yang kapalaran, may gala. I'm sure, dagan gahulat, mga igsoon karon sa pinakaulahi, may gala nga kalambuan. Anyway, kanyang tanan mga suging tigpaminaw mayong buntag sa laing adga, laing adlaw may gala sa ato parang uban sa toga programa karong matakda may gala sa kabuntagon. May buntag o ayaw sa kalimot. By the way, may gala, nga hapit na mga igsoon ng ato may gala nga blood dating mission. Ang ato may gala nga bayaning maglom mga igsoon o sa ka-blood dating mission nga himoon ta may gala na napita sa may limkit kay karong adlaw may gala na nga Domingo. Martes naman ta karon. Karon Domingo may gala, pizza 17. Alas 6, antag nas buntag may gala, magkita-kita ta. Diyan napita may gala sa may limkit kay Itrium. Alang sa magpakuag dugo, muna inyong mabit-bit niya sa pagpauli may gala. Kay dili mo mamauli, nga wa mo'y mabit-bit atol sa inyong pagdalikat, pagpakuhag dugo. Una, ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic na may gala, nga magkaangkon og tag 10 kilos nga rice, 10 kilos nga bugas. Gika na may gala ni Mayor Lando Clarix Oy, og ni Barangay Carmen Kapitan Cupcake Kikang Oy, og sa iyang pamilya. Automatic na, 10 kilos, ibong babitbit sa pag-upauli. Aniya pa, ang unang 1,000 sab ka mga taong makuhaan og dugo, may gala, makaangkon usab mga igsoon og food facts. Automatic na, pari sa bugas, food facts. Gika na, may gala, ni Cagayandero 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Unya, ang lain pang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, automatic usab magkaangkon may gala og mga bayaning Magnum t-shirts. Gika na of course may gala sa Magnum Radio, sa Magnum Express, sa Graphic Gadget Store og sa ubang mga sponsors. Samantala, doon na po'y ang unang 300 katao nga makuha ang dugo, makadawat usab sila may gala og tag 100 pesos pangpliti na sa inyong pagpamauli. Gika na may gala sa EMC Warrior Security Agency. Unya dayon ang ika 1001 hangtod sa katapusan mga igsoon ka mga taong makuha ang dugo, makadawat gihapon may gala og 5 kilos nga rice. Gikan gihapon may gala ni Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy, og sa iyang pamilya og sa Caganeiro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo, may kahigayonan usab ga magkaangkon may gala sa air raffle electronic kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. So walay mo uli nga luhaan atol may gala sa atong ipahigayon mga igsoon nga blood dating program karong adlaw may gala nga Domingo. Karong Domingo na mga igsoon. So magkita-kita na lang ta diyan napita sa may limkit kay Atrium alas 6 pas buntag may gala. Okay? Ato lang siguro tungkol galingon may gala nga kondisyon ta. Dili ta bilar, wala ta makainom, wala ta magsuroy-suroy diya sa krustaal anang gabi una. Aron may gala, successful tang makuha anong dugo. Okay? So, kana may gala para sa ato mga igsoong dugong o sa ato may gala nga bayaning Magno mga igsoon nga ipahigayon ta may gala nga bloodletting project karong adlaw may gala nga Domingo. So, kana may gala. Alang na mga igsoon sa atong adlaw nga Domingo may gala. Anyway, sa tanantang ka mga suking tigpaminaw, mayong nga buntag kanyong tanan o ilabi na sa itong mga OFWs nga naagkaroon may gala na napita sa bisan asang sok sa kalibutan. Basta kayo may internet connection ka may gala, pwede kang maminaw may gala sa Magnum Radio via live streaming. Bisan asang sok sa kalibutan, basta kayo may internet connection ka may gala. Okay, so sa tanantang mga Pinoy nga nasa abroad, sa mga Pinoy nga nasa lain nga nasod, or asa nga magkakangalagyo nga lugar nga nakamonitor ka na ito baya mga igsoon sa itong streaming live, mayong nga morning mga kaigsoonan. Samtang, sa Pikas Kabayan Usa, may gala, salamat sa itong mga viewers, karimatak na may gala sa kabuntagon nga nakamonitor ka na ito may gala, pinaagi usa mga igsoon sa itong Magnum Live sa Facebook. Pinaagi may gala sa Facebook, inyong makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido, inyong may gala nga masuta niya may gala, unsang idagway aning katagaw-taw lang sa radyo nga inyong madunggan, but kung sa Facebook, mao din ang nagwaya may gala. Sa wa pa mauso ang taos kalibutan. Bitaw. Pero mula ginagingon, ay lang tutuki. Kay aron dit na mga langan sa itong mga obligasyon eh. Bitaw, pero tiyaw may gala sa talatang mga sukintik paminaw. Ganakar may gala, nag-share, nag-follow, nag-likes may gala sa itong programa sa Magnum Radio. Salamat ka ninyo mga sukintik paminaw pinagi sa Facebook. Salamat ka ninyo ha, sa itong mga kaigsulan. Ganakar may gala sa itong mga kaigsulan Magnum Live. Dini sa ato sa nagmas kagad ni Ora. Assalamualaikum. Kanyang tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahagsa yaal dan yung tanan. Dias bukid sa ato mga igsong lumad mga baguma. Sa tanan nga nakakaroon may gala sa kabukiran mga igsong. Og maupay. Maupay na buntag may gala. Maupay na unjuan. Maupay na morning sa ato mga kaigsonan nga nakaroon may gala dias sa may probinsya sa Kamigin. Dini may gala sa ato balik mga igsong. Sa dakbayan sa Cagayan de Oro, may gala. Di asa, agato may galang kahimtang sa atong lakaw sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Og kiningabahin sa itong programa, atong kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Okay, niyang atong kahimtang sa lakaw sa panahon. May gala, ang atong mga igsong lakaw sa panahon, ang bagyo may gala nga si Kaloy, sa ako nang giingon kaninyo sa nakalabayang adlaw, og antong kagahapon nga padulong siyang kaluya og mahimo na siya dayon nga low pressure area og mao na karon nga ang bagyo nahimo na gid siyang low pressure area but magdugay pa ni siya da dapita may gala diya sa kadabang nga kadagatan hangtod may gala nga makasinati gyapon sa mga ginagming mga pagwanuan ang pibla ka mga bahin sa lugar labi na sa Mindanao og sa may Visayas area. Okay, so kining gasunod po dayon nga LPA mura og diya na siya sa gawas. Di na rin siya kasulod, may gala. Kung buabot siya sa parline, posible malusaw rin sabi siya, may gala, kanang nasa gawas. So, balik ko na ako, ang rason nga nung naluya ang bagyo, imbes kay maninood siya, kay nakasulod na, tungod kay uga, ang ato may galang hangin, sulod sa Philippine Area of Responsibility, wa niya masustain ang iyang moisture, may gala, aron sa pagpakusog sa iyang puwersa. Nalusaw siya, nahimo na lang siyang ilpe, ug hangtod sa sulod ng mga adlaw, matotally mawala na gini siya may gala ang naiskutan mga igsoon nga LPA. Sa kainiton sa temperatura karong adlaw ayaw pagkumpiyansa tungod kay kagahapong adlaw ang atong temperatura may gala giabot ta og 40 degrees Celsius heat index na kagahapong adlaw init kayo karong adlaw mangutana mo pila no sab ang atong heat index karong adlaw the same gihapon ang kainit moabot gihapon ta may gala og 40 degrees Celsius ang atong heat index karong adlaw.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Init nga init gyud mga igsoon, mas init pa sa politika og lakaw sa atong mga igsoong politika diya sa Congress og sa Senado karong adlaw. So init siya kayo busa inom daghan tubig, ayaw pagpabulan sa init, kinahanglan maligo gyud niyang tong mga kandingon. So far mo na may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. Din sa samang higayon, kinikyapan yung alagad sa kanginan, kanyang angkurman, kini si Magnum Manny Agustero, hanto ni sabtaon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan sa itong papanaguban, niya karong may gala ka itong mga top stories, mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dago mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
13: Uluhan sa itong mga dago mga balitang lokal, ganito ito na hipos, may gala karong buntaga. Gikabot yag may gala para gi-encuentro sa militar o sa mga sakop sa New People's Army dito na pita sa Surigao del Sur. Gikabot yag may gala o sa ka-commander sa NPA ang nadyakpatan. Biktima nga NPA ang waswerte, patay. Samtang People's Day kon adlaw sa katauhan kagahapong adlaw sa barangay Kauswagan. Gidumog sa ubay-ubay ka mga katauhan. Muabot sa 1,486 katao ang naalagaran sa mayor. Og karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasudnon.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Sa itong mga dagkong mga balitang nasudnon, mga igsoon, gikabot yag batod pa may gala. Osaka senior citizen dito na pitas Isabela Basilan, giambos sa mga armado. Maong senior, tantans bala, patay. Samtang sa dugang mga dagkong mga balitang nasudnon, Vice President Sara Duterte, gi-impeach na sa Kamara de Representantes kay gusto sa mga congressmen nga tangtangon siya sa pagka-vice presidente. Samtang dito sa Senado, kani Senate President Tito Soto, gipalagpot na sa pagka-Senate President o gipulihan na siya sa majority nga kalyados mga Duterte sa pagpangulo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Og karon sa itong mga dagkong balita, balitang internasyonal.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Sa itong mga dagkong mga balitang internasyonal, unique may gala. O sa mga igsoon ka, human interest story may gala. O sa kalalaki, nabanggaan sa eroplano. Ah, sa kadungog og tao may gala. lalaki na banggaan sa eroplano, mga igsoon, dito sa Denver International Airport. Biktin lamang lalaking na banggaan sa eroplano, patay! Now, standby, may gala, sa itong mga drag ko, mga butang at isgutan, may gala, karong kabutang, ha? Sa itong maraguban, sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Itanos, tani, ang gusto nyong masairan, karong butang, ha? Sa mga nagunang issues, sa mga mainit o nagbagang ang mga isgutanan, karong butang, ha? Ayaw mong hawa kay ato ning hapnigon, ato may galang buklaron o atong tanoson para masabtan pag-ayos ta. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9, 10 sa buntag.
16: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino, Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
9: In 5 meters, turn around.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load.
13: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuhan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhan og dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o Senior Citizens Discount Doaw Labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text ug tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
2: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
18: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon og exercise. Kinaan man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide, gyud nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult doctor.
20: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: ng mga mababait.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na magkakaguban sa ating programa magkakatong Magnum Rapido. Now, niya karo magalang ato mga hiskutanan magalang karo kabuntag sa ating paraguban sa ating programa. By the way, kagahapong adlaw na napitas barangay kauswagan sige pagayong People's Day. Grabe nga pagduot sa tao magalang nga magkalilis ang sab. Giabot magala sa 1,486 katao ang nangaalagaran magala nga naatubang sa mayor sa nakaniyang mga problema nila. O kasagara kagahapon sa itong i-cover kagahapon sa mga interviews na itong atustuan itong mga tiguang tambal o bugas gayon ang ilang tuyo magala nga ilang gipangayo nga problema sa itong mayor. Matangatagaan ang tanan magala way nagmahay gawas ng itong dunay dagko gigang problema nga di makaya gayon. But tanan magala walay luhaan sa pag-uli mga igsoon. So salamat na Mayor sa imong paghatag o pagtagad sa problema sa mga tao. 1,486 ang imong naatubang kagahapon sa barangay kauswagan. Okay, so wala tunta ang sunod na usab. May galang mga barangay para sa adlaw sa katawhan. Dinita, may gala sa inyong kahulatan kung unsay senaryong nahitabo kagahapong adlaw. Una ta sa lower, before ta sa upper. Mag-ubar, mag-una, magitas ubos, ay pasaka. So dinita magsumikad sa lower house, sa Kamara de Representantes, sa mga congressmen. Okay. As to sa ato nang i-expect, even sa atong mga previous ng mga programs, nga nunid na nga ato pananglalisan, given na siya. Given na may galaga ang vice presidente, gustong ipa-impeach sa ato mga majority ng mga congressmen, gusto lang ipatangtang pagka vice presidente, gusto nila nga dili makadagan pagka presidente. Sa usa sa mga rason nga gi-allege is aron matapakan ang ilang kawat nga billions, trillions nga ilang gikawat nga kwartas tao nga until now walay nanubag, until now walay napasakaan og kaso. Now, karon, kagahapong adlaw, as to gi-expect nato, yes, natuman. Natuman ang imong pagbuot diha sa Kamara de Representantes. Miboto may gala ang 257 ka mga congressmen. Ang wala mubuto nga dili ipa-impeach, dili palagputon siyang pwesto, ang Vice Presidente sa Pilipinas kasi si Sara Duterte, giabot lang og 25. Samantala, doon ay siyam lang ang nag-abstain. Meaning, wala mo pabor, wala mo supak, abstain lang sila, mga igsoon. So, kana ang i-expect may gala nga volume sa majority sa mga congressmen. Now, so, unsay na itabo sa gibutyag may gala ni Senator Amy Marcos, igsoon sa Presidente sa Pilipinas, allegedly, matod pa niya, kini mga congressmen nga nagbutar aron i-impeach palagputon siyang pwesto ang Vice Presidente sa Pilipinas, matod pa, sayo siya itong una niyang statement matod pa ni Amy Marcos nga 5 million cash ang mga incentives. Dili di ay. May ni mga tagbalato sa mga congressmen, basig batagaan tagbalato. Matod pa ni Senator Amy Marcos, mga igsoon, ang iyan ibaluan kanyanto is 5 million lang ang mga incentives na ipanghatag sa mga congressmen. Sayop di ay siya. Duna di ay 20 million. Limpak-limpak na kwarta sab, paldo-paldo na sab. Bunay giingon, may gala, matod pa suman, kaling impeachment, kwarta ni. Kwarta ni siya. Kana kung basihan tang statement may gala ni Senator Amy Marcos, igsoon sa presidente. So, matod pa niya ang mga incentives, alang niya ang tong ni Butar na i-impeach ang vice presidente is 20 million nga incentives. No, unya na yun, aduna sa 200 million pa nga instead 150 nga infra na 200 million. Koy, kwartang lagapak, sab. So, 20 million. Matod pa may gala ni Amy Marcos, igsoon sa presidente. Unya, may infra pa nga 200 million. Unya, rugar, aduna pa sa tanyag may gala nga dugang pa nga mga millions-millions or padulongs-billions. Mga igsoon, limpak-limpak na kwarta. Now, kana kontinod ang giingon may gala sa igsoon sa presidente kung siya atuntuhuan may gala. Now, pero matod pa mga igsoon nga napay mga projects pa nga gipang saad pa may gala para nga to kanila araw makakwarta sab. Now in fairness ha, wala man ko maglaban may gala sa namirma sa mga congressmen basig masaypan ta naglaban ko nila sa ila sang side may gala magpili ka na lang. Mupirma ka sa impeachment aron pagputon ang vice presidente or kanang imong mga billions karon nga mga projects i-hold na, di ka kakuhang commission nimo. Wa ka di ka makasapi. Uting kayon pa na kung asa ang kwarta nga projects, kung pila ka porsyento ang commissions nga nakuha nimo aron pa ilang kagkaso. So pili amang ka. Kining makakwarta ka, pirma ka sa impeachment aron palagputon ang vice presidente, aron di na makadagan og presidente sa Pilipinas or kasuhan ka. Unya wala na ka, di ka nakakwarta. O kining makakwarta ka. Makakwarta ka, dili ka kasuhan. So, in fairness kanto kanila, butar na lang yun sila sa impeachment. Kwarta na ba yan na? Ipadaplin pa ni mo na, nga kwarta naman gana, nigasto ka sa pagdaga ni mo. Arundang, mga igsoon, makakwarta ka, o niya na ng kwarta, hungit na ka ni mo. Magdumili ka pa tungod sa prinsipyo ni mo. Kana, kung tinuod ni Maygala, ng mga rugar ng gawas ng mga allegations nga sa impeachment na andagang kwarta. Okay. Now, lakturon tang istorya, biyaan ta ng kwarta-kwarta. Sila rana na kung na'y kwarta. Di niya punta ka kasapi, ada, ilara mo na. Now, kung gikabutyag may gala, nga doon ay mga incentives. So, automatic may gala nga ang gikinahanglan, ang balaod na gingon, nagkinahanglan lamang may gala o kiniabang adunay butos may galaga kiniabang one-third. Ang balaw naging one-third lang sa 318 ka mga congressmen. So pilay one-third. 106 lang ang ikinahanglan. But this time, times 2, times 3 pa may gala. Okay? So ang netabo, 257 ka mga congressmen ang pirma aron i-impeach ang vice presidente o ipalangpot siya sa pwesto o di siya padaganon pagka-presidente sa Pilipinas. So, tungod kay nagbalampuson man yun, ang lower house, ang kamara, so automatic na ni Maygala, ilang isangat sa Senado, aron ang Senado mo'y magsilbing korte. Ang mga judge, mao ang mga senador. Pero, natapakan ang ilang isyo dito sa mga congressmen nga namirma aron palagputon ang vice presidente pinagi sa impeachment. Okay? Now, ang natabo may gala, dito mga igsoon sa Senado, mas tua dito ang aksyon, drama, or suspense, na diya kung sa salida pa ang natabo kagapong adlaw. Ano man, ang natabo sa Senado, wala pa gani mga igsoon, masangat paingon dito may gala sa Senado ang ilang articles of impeachment. Mga igsoon, nagkagulian na dito. Nga naman, ang nahitabo is si Senator Tito Sen. Aka na, gi-expect naman gihapon na may gala. Daan naman na, gi-expectar na, gi-expectar na. Even sa itong mga discussions, kung inyong paminaon, i-review ang itong mga discussions, nga maposibleng tangtangon ganyan siya tungod kay ang mga minority sa Senado, nahimo namang majority. Sa ito nang gidiscuss kung ipanganlan ng mga senador kagahapon, na tinood yun. Huwag ilikas sa mga senador nga itong ipanganlan nga gikan mga igsoon sa minority gamay ras la, nahimo na silang majority. Okay. Unsa may nitabo? Ang nitabo, balikon ako, may pagka-madrama, aduna may galay pagka-aksyon, suspense, ang nitabo kagahapon sa Senado. Nga naman, before ang ila may galang session kagahapon, nakahibalo na ang tanang senador. 24 rago ni kabok. Pila ka mga senador ang mipabor may gala nga tangtangon or pila ka mga senador ang pabor nga pulihan tangtangon may gala si Senator Tito Soto o pila ka mga senador ang pila usab gasaid nga mupabor dito may gala nga hulipan o si Peter Cayetano ang ipuli. Kahibalo na sila. Tungod kay 24 na sa kabok, kunya, nanay mga kaukos, ana, mga tigom, mga meetings, kung asa ka ba yun, uyon ka ba, pabor ka ba, o dili? nga atong pulihan ani ug mao kini mo kana. Now, ang nahitabo may gala 24 ni ka mga senador. Okay? Sa 24 ka mga senador, mga igsoon, ang katunga niya na is 12. Of course, 24 god. Ang gikinahanglan sa balaod nila sa Senado nga kinahanglan adunay gitawag simple majority. Unsay but pasabot sa simple majority? Ang 12 katunga man sa 24. Ang simple nga majority is plus 1. So pila 13. Now, tungod kay 13 man ang gikinahanglan, bikil para kanila sa ato nang gibutyag kaninyo nga 12 lamang ka mga senador ang pabor nga pulihan si Tito Sen. Kulangag usa. Kulangag usa. That's why may gala kagahapon may pagkamadrama, may pagkaaksyon ang nitabo tungod kay ang nahimong hero kagahapon adlaw. Nahimo siyang very critical ang buto niya. Walay lain kundili ang main actor kagahapon ug karon nga controversial si Senator Bato de la Rosa. For 6 months nagtago-tago may gala si Senator Bato de la Rosa. Kay di ay secret gitago November 6 mga igsoon 2025 naana di ay gyud nga warrant of arrest si Bato de la Rosa gikan sa ICC. Gisikrito nila, gitago, wala gipaybalo. Nga naman, ang purpose, dili makatago, dili makadagan, makadayag siyang kaugalingon si Senator Bato ug sayon lang siyang dakpon kung magpadayag siya. Nadawbe, kay kinoy si Senator Bato de la Rosa, former PNP chief ni. In at the same time, usa ni ka generals. Usa ni siya's members mga generals. Usa ka general. Naanay organization ang mga generals, even retired generals. So dahil naka-info niya, naanay waran. Hinungdan si Bato, 6 months backward, nagtago na. Nagtago na siya. Tungod kay nanay, warrant of arrest niya. Ba't gihilom? DILJ, DOJ, etc. Walay ni butyag na ah. Pulos ng himakak. Ang purpose nga mugawas siya. Aron siyang paggawas, diretso siya sang kuloon. Okay. Kagahapong adlaw, atol sa Senado, mga igsoon, sa ilang kudita nga nahitabo, aron pulihan, may gala og kalit, pinakalit nga pulihan ang Senate President. Ang nahitabo, mga igsoon, aduna may galay lakag ganay tabo duda mga igsoy kinibang linakaga tungod kay kagahapong adlaw si Senator Soto kay nakaibaluman sila nga dili lagi ni mapulihan siya kung dili butunga si Bato tungod kay 12 ra ni ka senador 12 ra ni ka senador ang uyon nga pulihan siya nga naas minority nga mahimo nang majority kay balo siya. Unsa gibuhat niya? Gi-invite niya ang mga otoridad, kapulisan, CIDG, NBI, gipa isnak sa iyang opisina. Hulati lang ninyo, mutungal gyud dakop na yon. Okay. Na kini lagi may gala si Soto, di man kuno siya abogado, wala ni siya hanaw sa balaod. Wala ni siya hanaw. Oga, sa iyang pagkaway hanaw, usay magpatuo siya siyang kay balo siya sa balaod. So unsa ni tabo may gala? Naka-standby na ang mga agent sa NBI. Hulat-hulat kang Bato nga muabot. Kay aron nga, di siya pasudlon, dakpon siya, aron nga dili mapulihan si Soto pagka Senate President. Kay critical man eh, mga igsoon. So, unsa ni tabo kaghapong adlaw? Dito may gala sa pagsulod palang mga igsoon ni Bato, giatangan na siya sa mga CIDG, Police, og NBI. Grabe na gyud. Na daw be karon may gala kay kini si Soto, kini mga igsoon si Bato. Tanaw mo ni siya maskulado nga tao dako pero praktisado ni. Kay PNP chief ko ni. Unya naa ni siya siyang farm. Sige lang ni siya mga igsoog exercise dito. So praktisado. So ang balaod manggod mga igsoon ni nani. Dili ka pwedeng aristohon sulod sa premises sa senado or during session tungod kay sagrado ng Senate hall diya mga igsoon sa senado. Unless ha, dunay permiso or adunay permiso gikas kadagkuhan sa senado like Senate President. Now, once ang usa ka gustong aristohon sulod sa senado, makasulod na gani siya sa senado or sa session na mga gala, automatic na game over. Di na pwede siyang aristohon mga gala. Dili pwedeng musulod ang mga arresting officer aron dakpon ang usa ka regarding may warrant like bato. In effect, ang nahitabo sa mga sakop sa NBI, ang ilang mission failed, ang ilang mission failed, ang ilang mission failed. Sa side ni bato, game over. Unsa ni tabo? Very critical ang boto ni Senator De La Rosa. Tungod kay balikon ko, 13 votes ang gikinahanglan aron mailisan ang Senate President. So it was very critical si Bato De La Rosa nga makabuto, nga makaabot. Sabton may gala, it was very urgent that he was make it and he did it, mga igsoon. So, sa kaluoy sa Ginoo, sa intervention sa Diyos, ang Ginoo may gala buutan gig kaayo. Dili siya gusto, doon na siya, nasa mga igsoon, mga, kwan ba, nasa may gala mga rason. Despite may gala sa kadaghan kay mga NBI agent, daghan kay mga personnel sa police, daghan kay mga personnel sa CIDG, nagbabag kang bato, aron di siya makasulod, mga igsoon. But, muna giingon ko, mga igsoon, sa intervention, may gala, sa ato, may galang labaw, magagahom, mga igsoon, si Bato may gala, nakasulod, and he did it. Game over. Sadihang nakasulod siya sa Senate Hall. So, sa part sa mga agent sa NBI, mission failed. Okay? Tungod kay sa pagsulod ni Bato na Minghoy si Tito Soto. Kay ang gikinahanglan nga usa na lang yun ka votes, ni abot man may gala. Aron maabot ang 13 votes, ni abot yun si Bato na Minghoy in town may gala si Soto. That's why, sa pagsulod nila mga igsoon, sa pagsugod sa ilang session, dito na, gipabakante na ang tanang posisyon. From Senate President down sa chairmanship sa mga committee, become. So dito na, naitabo, may gala, ang mga kaalyado ni Sara Duterte nga mga minority, nahimo na silang majority. Okay? Kinsa ba ang nagbutar, mga igsoon? Kagahapon nga daw, gidiscuss ko na ni, ginganlan ko na ni nga mga tao, mga igsoon. Ginganlan ko na ni, may gala, o sa atong paggalan, mawagin nga mga tao ang namutar yun. Gahapon, gidiscuss ta na ni, mga gala. Kinsa man ni sila, of course, ang una, 9 plus gidugangan. Amo ni sila ang nangbutar mga igala. 13 pabor nga pulihan si Tito Sen ni Senator Alan Peter Cayetano. Mo ni mga musunod, number 1, iyang igsoon, Pia Cayetano. Number 2, mga igsoon, Francis Escudero. Number 3, Jingo Estrada. Sunod, mao mga igsoon si Christopher Lawrence Go, Bungo, Lorin Ligarda, Amy Marcos, Rodante Marcolita, Ruben Padilla, si Joel Villanueva, si Camille Villar, si Mark Villar, og ang ikatrise mga igsoon, mao may gala si Bato De La Rosa. Kay kun wala mo abot si Bato, stalemate. Walay midaog nila. Nagpabilin nga Senate President si Soto. 12. So, walay na itabo. Walay ma... sa balaod nila is simple majority, which is 13 kabok. Wala man. Nilapas man may galaan 12. Kay giabot man si Bato. That's why walay choice na hulipan si Tito Sen. Na ay duwa nga ato nang giingon kaninyo kaniadto kagahapon og event sa nang labay nga kini si Subire og si GBR sito pabor ni didto ni gapon kang Saramo count. Ang akong giingon kaninyo kagapon nahitabo gapon nag-abstain si GBR sito, nag-abstain si Juan Miguel Subire, nag-abstain. Kung atong basihan ugma kana mga igsoon nga butation nila sa pag-impeach kang Sara, numbers game man eh, kini si Subire, kini si Ejercito, kang Sara Duterte ni mo count may gala nga butos. So therefore, kining 13 nga nagbutar karon nga pulihan si Tito Sen, kining mga minority nga 13, mao na ni sila ang mga butos ni Sara Duterte nga dili siya ma-impeach. That's why kining impeachment nga nakaroon sa Congress, kung makaabot ni dito sa Senado, muna gitawag dead on arrival. Tungod kay sa ato nang giingon, game is over.
1: Magnum, rapido.
2: Ang balaod na giingon, 16 ka mga senator sa 24 nga bubutar, i-convict si Sara. Convicted siya. Di na siya makadagan o batangtang siya. Pero, kung si Sara makakuwag siyam lang ka mga senador nga mupabor kaniya, dili siya ma-impeach, dili siya matangtang, dili siya mga igsoon ma-convict. Pwede siyang makadagan pagka-presidente. Kinitrisi naman ni Kabok. So, sobra pa sige required sa balaod nga siyam. Plus, niya pa'y duha nga nag-abstain. Hinungdan nga ang mga majority kaniadto karon nangahimo na lang sila nga minority.
1: Magnum, rapido.
2: So unsay mahitabo sa kaso nga impeachment kang Sara? Duha or tulo gani? Una? Okay. Ang Senate President mauna ang kalyado ni Sara Duterte. Ang naghawid karon sa mga committee chairmanship kalyado na ni Duterte. Kay bago naman ang leadership karon sa Senado. Okay. Ang mahitabo sa impeachment kun madala ihatod man gyud ni didto gyud kay mo may proseso's balaod dalhon sa Senado. Pag-abot sa Senado, unsay option? Number one, option is mag-motion sila. Ibalik didto may gala, i-delayed nila, ibalik nila didto sa committee level sa House. May laing option. Number two option. Ang ikaduhang option ton kay majority naman ang mga kalyado ni Duterte sa Senado, pwede nga dunay mag-raise o motion to dismiss. Immediate dismiss sa kaso. Okay, lalis sila, lalis. Lalis diya mismo sa Senado, lalis. Hangtod babot na sa point nga muingon ang Senate President. Okay. Lain-lain man tagbaruganan, lain-lain man mo og mga sentimento. So let's divide the house. Pag divide sa house, game is over. Majority sa house, ano sa Senate, is mga kalyado ni Duterte. So therefore, pwedeng mahitabo na third option sa mga senador. Okay, atong i-trial. I-trial ta. Kaya gusto mo kami yung trial. Okay. Start the trial. Di na to lang ngayon eh. Hukman na nato. Okay. Lakturong tag istorya. Hukman na nato. Okay. Kaya mga senator, mga magsilbi naman silang judge. Hukman na to. Na, karon, paghukom. Ang mahitabo, paghukman na ang impeachment, mairok. Tungod kay majority, ka mga senador diya sa Senado, kalyado ni Duterte. Kalyado ni Duterte. So, useless. Kini may galang impeachment nga gigastuwag dako di abismo sa Kamara de Representantes. Gigastuwag dako useless pag-abot sa Senado. Kay balikon ko sa dugay na natong i-discuss discussion, irokon gihapon na kay majority sa mga senador diha sa Senado kalyado sa mga Duterte. Og ang impeachment case is a numbers game. padaghanay og tao na sa sina sa Congress daghang tao sila dito ilatanan pagabot sa Senado kay ang padaghanay tao sa senador kay mga kalyado man ni Duterte irok ang kaso ang magdesisyon sa kaso ang Senado irok ang kaso so nasayang lang kwarta nga gigasto may gala paghatag sa mga congressmen aron mo pirma useless. So muna ay third options sa mga senador. Ibalik sa sa Congress. Number two, mag-motion to dismiss. Ila urgent ga i-dismiss. Kay way kabasihanan kini. Or number three is i-trial nila. And then decide. O sa pag-decide, majority sa mga senador, kalyado sa mga Duterte, irok ang kaso. Kana ang mga options. Now, niya pa. Kay bag-o naman ang leadership sa Senado.

0: gikan kang Lacson, langkat si Lacson, mupuli si, kinsa? Mupuli si Marcolita. Og tungod kay si Marcolita naman, kalyano naman sa Duterte ang mag-lead, ang mag-investigate diya mismo sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee, of course, dali kamong nanga-involve sa kawat sa kwartas tao. Mga buaya, dali, ipatawag sa Senado. Mga kontratista, kay sa pagkakaroon may gala, sa kadaghan sa mga kontratista, sa hundreds of billions, billions, apil na may gala ang mga gyabot ng trillions nga kawat, usarag yun ka-contractor ang napatawag may gala nila o ang ila may galang giduot. Maura yun ang mga contractor nga diskaya. What about sa uban ng mga contractor? Contractor nga antang iya? Contractor mga congressman ra? Contractor sa flood control nga antang iya? Asawa sa commission on audit? Flood control project nga gi-allege nga ang contractor asawa sa NBI director. Usa pa ni Apagyod, mga igsoon. Sa dihang ipatawag na ni Marcolita ang nalambigit sa kawat sa flood control projects, din hinadayon, mga igsoon, mupatimaw, ipatawag na ang 18 ka mga Marines. Okay, Marines, dali, dali! Kay investigahan mo, kay mumakay gusto ninyo nga mupatigbabaw ang kamatoran, so dali! Diha na ipatawag ang 18 ka mga Marines, dala ang ilang mga ebidensya. Ebidensya nila, nagipang piktura nila, ang pagatod nila, ug malita-malita nga kwarta, ngadto sa mga buhaya, sa ato mga halandon. Even sa mga pictures nila, mga videos, ngilang gikuha, nga ang mga taga-ICC, nga mianhidiri, gi-asikaso sa ato gobyerno, uban ni Trillanes. Unya, gitagaag kwarta, gipakaon, gihatod, aron lang matagaag pabor ang unsa ilang gusto. Mahikyad na sa mga 18 ka mga Marines human ipatawag unya ni Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kining naiskutan nga mga nag-witness nga mipatimaw nga sila ang gisugo pagatod sa billions, billions ka kwarta nga kawat ngadto sa ato mga crocodiles nga mga halandon nga mga opisyal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mao na nay mahitabo mga igsoon dayon. Mao na nay mahitabo. Kay ang nag-change leadership man. So, gani karon may gala si Ligarda ang inahan aning kining maisugod nga batan-on nga congressman, di madok. Ug supak sa corruption. Mao may gala si Congressman Liveste. Siya na karon ang chairman ang nagdala sa Senate Blue Ribbon sa Senate Committee may gala. Siya ang majority pro tempore mga igso na si Loren Ligarda. Naghari na ang mga Duterte karon sa Senado. Mura nag mga piso nga nabasa ang pipila ka mga senador nga mga against Duterte. Pila na sila kabok. So unsay may tabo, may gala ni ani nga kalambuan. Balikon nako. Kadto may gala number 1 nga kalambuan, change leadership. Mapatawag na kining mga kay kadto si Lacson cover ka cover siya sa mga galon, but this time di na pwedeng makubiran kasi Marcolita na usa ka banggiitang abogado, bright nga abogado, dili ordinaryos Marcolita may gala, bright kining abogado mga igsoon. So mapatawag na gid kining mga angayan pa ipatawag sa Senado, lutuson pailag kaso, kinsa angayan pailag kaso may gala sa flood control. Kay karon maski usa walay nanubag ani mga halandon nato nga mga crocodiles nga mga halandong opisyal. Okay, na kana sa diha sa corruption. Now what about mga igsoon sa leadership sa Senado og usab sa tibuok Pilipinas? Niini nga kausaban may gala sa Senado, dako usab ang kausaban sa gitawag political dynamics. Political dynamics. Okay? Si Sara Duterte, wala namang yun,

0: ma-acquit naman gid ni siya sa iya may galang impeachment kay ang mga senador kaalyado niya majority niya irok man gid ning impeachment nila. Unsa na tuiga sunod tuiga ni 2027 na 26 man ta by October 2027 filing na sa COC. Dali na kayong tuig, di ba? Nisirit lang ang tuig. 2027, filing na. So, unsay buhaton ani karon may gala sa mga senador. Pwede lang i-delay balik sa Congress. May natakaron. Kung kanos ang may gala, ma-delayed, madugay pagyod. Pero kung bridge lang irokon, pwede. But take note, next year is 2027 na. Di na mapunggan may gala ang pagdagan ang pagkapresidente ni Duterte kon magpabilin kining iyang popularity karong panahon na. Kusugig kayo siya sa masa. Damur mo siyang duton, damur mo siyang lutuson, damur gasaka ang iyang rating. So, October 2027, next year, filing na sa COC. And take note, magakahilis na ang kiniabang kinibang gitawag by galang gahom sa administrasyon. And that time, next year, papahilis na ang gahom sa presidente sa Malacanang. Unsay mahitabo? Hinahinay na nga muship ang presidente sa iyang pagka limdak president. Limdak president. Okay? So kung mahimo ng usa ka limdak president ang namunuan, hinay-hinay nang mubiya ang kadto may galang iyang mga kaalyado. Hinay-hinay na. Dito na sab na magpadapig. Dito na sab na magpaibid-ibid sa dunay winability nga kandidato. Di ba? Hinay-hinay na sab na magpadapig mga igsoon. So, hinahina siyang biyaan sa iya may galang mga kauban or kaalyado, kumbaga. So, unsay laing pang-opsyon sa presidente. Kung mo naman lang galing kini, nga gahulaton na lang ang adlaw, aron nga kung wala na sa gahom sila, lutuson na sab sila, napay usa ka opsyon, usa ka baraha. Pero worst ni siya. Unsa pay laing opsyon. Di magin mapalagpot si Sara Duterte. Makadagan mangin siya pagka-presidente og dako ang chance mudaog siya kung kining basihan kini karon nga iyang winability kining iyang rating karon na magi chance napay usa ka hawid gabaraha ang administrasyon. Unsa man kun unsa gibuhat sa iyang amahan kaniadto pwede sab nga buhaton sa anak karon. Unsa man ang nahibiling usa ka baraha pagdeklara og martial law.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Holdover! Padayon sa pwesto. But, sa balaod nato, may gala, ang pagdeklara og martial law, dili pareha ka nito. Nga pwede ka nalang anytime. But this time, kung atong subayon ang balaod, muagi ka sa Congress. Muagi ka sa Congress, and at the same time, may mga limitations. But anyway, kana mga igsoon nga senaryo, rugar, mga last option. Pwede ba kang, like kanyanto, may gala panahon ni Ferdinand Marcos Sr. kanyanto? Sa ilang kapanahon kanyanto, wala ba man ta mga tao niya na, but mabasa ta naman lang sa mga history, sa mga libro, nga doon na may galay senaryo nga gihimo, nga nako ni ambush kang inrili kanyanto, na ay mga pagbamumba nga himoon, aron may gala baka justify pagdeklara og martial law. Na, di po nalayo nga posibilidad. But depende na lang. But sa karon, mga igsoon, munigayin ko, ang Ginoo na agyod naghatag ka na itong giya. Kanyanto, happy-happy ang mga crocodile, happy-happy ang mga buaya sa ilang pagkawat sa kwartang billions-billions. But unsa gibuhat sa Ginoo, aron maputol ka ng way puas kakawat, sigig pa baha ang Ginoo. Nagpabaha siya sigig baha, ulan baha. Nangadiskubre nga naadi ay mga flood control nga mga kalag. nakuha na ang billions-billions ka kwarta, walay projects nga flood control nga makita. Or, naaman pero substandard. Kato gibuhat sa Ginoo. Gibuhat sa Ginoo. Aron madiskubre ang talamak nga corruption, talamak nga billions, trillions kakawat. So, nabisto na karon. Karon. Despite may gala, kagahapong adlawa, kini, muna gitawag divine intervention. Mao ni ang gitawag may gala, pagbuot sa Diyos. Pagbuot sa Diyos nga si Bato de la Rosa nakasulod sa Senado despite sa 6 months nga pagtago-tago, despite nga nag-atang nga mga NBI agent, mga pulis nga nag-atang sa Senado, but sa kaluoy sa Ginoo, nakasulod si Bato sa Senado. Og kana pinaagi sa panugot sa Diyos. Give tugutan sa Ginoo nga makasulod si Bato aron mapulihan ang liderato sa Senado, aron mabalik mga igsoon ang kahintang sa investigasyon nga wala pa'y result until now sa pagpangulo ni Lacson tungod kay todo depensa si Lacson sa mga nga involved allegedly. But this time, kay gitugutan sa Ginoo nga makasulod si Bato sa Senate, nagbalampuson siya og mao na kini ang giya sa Ginoo aron maimbestigahan, mapatawag kining mga 18 ka mga Marines. Wala may mag-imbestiga niya na. Kay mga bisto man yun sila. So, unsa ni tabo karon? Wala. But this time, tungod kay si Marcolita na ang mupulik ang Lacson, mapadayon ni Marcolita ang investigation sa angayan manubag sa criminal nga kaso o administratibo nga kaso, mataga gustisya ang kwartas tao nga gipangkawat sa ato mga halandon nga mga opisyal. Sumuna ang mahitabo, mga igsoon. Doon na gihapoy panugot sa Diyos. That's why, walay nagdahom nga si Bato makasulod sa Senado kay naa nag-atang kaniya. Naay nag-atang kaniya. Sa pagpangulo ni Trillanes, kinsa man, unsa may personality ni Trillanes? Usa ba siya ka security guard? Usa ba siya ka CHDF? Usa ba siya ka CAFGO? Usa ba siya ka police? Usa ba siya ka NBI? Usa ba siya ka sheriff? Usa unsa siya? Dili siya. Si Trillanes is only parias nato nga naminaw karon. Civilian lang siya. Pero unsa yang personality? Nagdala siya NBI, nagdala siya mga igsoon og CIDG. Kinsa si Trillanes? Nagdala-dala ka og warrant of arrest. Okay. Granting without admitting nga kanang imong gidala-dala warrant of arrest gikan sa ICC. Dili ingon ana ang proseso sa balaod. Dili ingon ana ang proseso sa balaod. Kontinod nga naay warrant of arrest sa ICC. Dili ang usa ka sibilyan ang magdala-dala niya na aron i-implement. Dili ang usa ka ordinaryong pulis ang magdala niya na aron i-implement. Kun dili ang balaod nag-ingon gikan sa international muadto na sa atong korte sa Pilipinas. Muagi ka sa korte sa Pilipinas aron nga ang atong korte sa Pilipinas mauna ang mag-utingkay o ang mag-isyo kung tinuod bagayod nga doon na bagayoy may galay kamaturan o kabugaton ang warrant against sa usa ka senador. Dili ang usa ka ordinaryong tao, even usa ka ordinaryong otoridad, dili na mao may gala. Kay may doon na tayo may galay gisubay nga balaod may gala. O dili pwede nga ang atong balaod mga igsoon supakon ta tungod lang sa interest. O ang gibuhat sa mga senador dito may gala is maokin ni mga igsoon ang kasupakan. Kasupakan lang gibuhat tungod kay sa Senado bawal ang nibisan kinsang magsulod-sulod lang niya aron mag-issue o arrest warrant. Tungod kay ang Senado aduna sila ay ginatawag may gala nga separation of powers. Ang Senate, usa ka gitawag may gala legislative immunity. At the same time, ang Senate adunay ginatawag nga judicial function. Judicial function. Nga pwede silang mupa-aresto sa tao, mupa-preso sa katao, may judicial function sila sa Senado. Dili, mga igsoon, pwede nga tungod kanay kay warrant, subayon ta unsay naa sa balaod. Ang balaod nagingon under Rules 113, Rules of Court, kinahanglan nga ang i-issue nga warrant of arrest kung ugaling valid muagi ka na sa korte sa Pilipinas. Unya, kana mga igsoong gidala kung tinuod lagi kada nga warrant of arrest, dili na nibisan kinsa lang pwedeng magdala niya na. Sulod sa Senate premises, igsoon, doon ay ginatawag may galang sa Senado, doon ay gitawag nga mga parliamentary privileges. Dili pwede nga basta-basta lang ang mga otoridad musulod sa premises sa Senate. Or kiniabang magdala ka kinsa dakpo nimo, even media. Dili ka pwedeng mudakop niya unless doon na kay coordination or panugot gikan mismo may gala sa Senate President. O ang NBI nga miadto dito may gala, doon na sila ay violation nga ilang gibuhat dito. Violation in the sense may gala nga tungod kay ang ilang paglusob dito sa Senado may gala, doon ay ginatawag may gala nga kasupakan sa inter-branch courtesy or pag-contempt sa Senate. So, ang gipagawas nila may gala nga rugar pag-aristo kunuhay, kinsa ilang ariston sa sulod, labi na kang Bato de la Rosa, walay warrant of arrest gikan sa hukmanan sa Pilipinas. Walay coordination, walay Senate hearing, illegal. So, unsay pwede? Katong mga agent sa NBI nga milusob dito, may gani. Unsay gibuo, unsay mando sa Senate President, i-lockdown ang Senate premises. Sigon sa mga NBI agent na nakasulod dito, pwede silang ariston, gipang dakop. That's why, nakig-bargain, may gala ang director sa NBI. Sige, dakpon makaniyo, gidakop. O sige, ba't sa amo rin nga kustodiya? Ayaw sa inyo. The same gihapon, ngadto kang Bato de la Rosa. Si Bato, may gala, naakaron ang status para sa kasayuran sa tanan. Si Bato de la Rosa, senador, dili siya pwedeng aristohon sa karon, tungod kay si Senator Bato de la Rosa, naa siya under sa Senate Protective Custody. O ang Senate as an executive branch, dunay pagrespeto isip ko equal branch sa atong gobyerno. So balik ko na ako, si Senator de la Rosa, wala niya makaaristo kaniya karon dia. Kay siya, under protected siya sa Senate custody. Okay? Kay dili pwede may galang lusob-lusobon lang na imo ang sidado, nga naman, kung kamo NBI, kung kamo kapulisan, armado mo may mga armas, ang Senate may gala, naasam na sila gitawag nga Sergeant at Arms. Ang Sergeant at Arms, diha sa Senate may gala, dili na pala sa itong eskwilahan. Mga otoridad na, may mga armas na, armado na, kaya nilang makigpinusila. Sumusugot rugar taniana. Gobyerno versus gobyerno. That's why, bakalmahon si Senate President Peter Cayetano nag-ingon, istoryahon na ito ni. Dili pwede nga kamo mga pulis, armado mong mulusob sa amo, may mga sergeant at arms for me din nga armado nga kayang makigpinusilay ninyo. Gaagad lang na sa mando sa Senate President or sa ilang hipi sa sergeant at arms nila. Kung magkinahanglag pinusila, musukol nagpinusila na sila. Kahit will train ka na silang trabaho. Isip magpanalipod niya sa Senado. So dili pwede. Dili pwede. That's why naghangyo ang NBI, sige, kuwaon lang sa nabong ning abong inyong ipandakop ng mga NBI agent mo, dito lang sa among kustodiya, o kanapod si inyong senador niya, kasi senador ba to, di sa namo aristohon, kay underman sa inyong Senate, protected custody. ug mao na may gala ang gitawag executive branch nga nagrespeto sa co-equal branch mga igsoon. Ayaw pagtuo nga may kagahom mo, wala di kagahom, no. Kay balikon ko ang Senate may gala adunay mandatos, adunay judicial power nga pwedeng mo aresto may gala sa tao nga gusto lang ipa-aresto. Pwede nilang ilang presuhon ang usa ka tao. May judicial power sila diha, mga igsoon. So muna ay naitabo kang bato karon. Alang sa kapangutan na kang bato, asa na siya? Nahimo na ba siyang yuta? Wala. Bato paghihapon. Naa siya sa Senate. Dili siya pwedeng aristohon tungod kay under Senate's protective custody siya. Karong panahon na. Walay pwedeng aristo kanya diha. Okay? So, muna gigon ko, pasalamat kita kanunay sa Ginoo. Gipanalanginan sa Ginoo nga despite sa kadaghan planado nga dili ipasulod si Bato aron nga dili mapulihan si Soto, gitagaan og kagayunan sa Ginoo. Wala magsilbi ang mga NBI. Lakag tamas ginawas dito sa Hagdanan. Basta kay kamang-kamang si Bato. Lakag dito pasulod, pagsulod. Oops, game over. Game over. Wala na. Di na nimo pwedeng mahilabtan siya diha kay naa na siya sa premises or even may gala during session. Unsay reaction sa mga tao diha sa gawas? Kamong naminaw karon, kuha mo na mo reactions nato mga reporters, mga hunters na sa gawas. Suportado ba ninyo? Nakauyon ba kamo sa gibuhat sa Kongreso sa atong mga halandong congressmen nga ilang giimpit si Sara Duterte? Aron dili na makadagan pagka-presidente, matangtang sa iyang pagka-vice-presidente. Unsa inyong mga comment, mga katawhan sa gawas? Sa ato pagbalik at tumakauban, naakaroon na karindi na. Oras, alas 10:09.
2: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500!
4: Masaligan!
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: DTX 500!
4: Ikaw bala ang may diabetes?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds?
4: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar?
5: DTX 500!
4: Masalika!
5: Epektibo!
4: DTX 500! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Mari, ngano naginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
17: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Life Extension Vitamin D3.
18: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
20: For your construction and repair needs, Google Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Google Mac General Merchandise na.
2: Oras alas 10:15.
20: Time check was brought to you by Sign and Prince.
21: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na magkas naguban sa itong programa itong Magnum Rapido. Kanyo sa tumagoon sa nato kanina ng utana, unsay may tabo aning mga sergeant at arms, ilabi na sa ilang kinibang head mismo sa nasigutan mga lugar, sergeant at arms, diya mismo sa Senado. Ang naitabo sa iyang kapalpakan, nag-resign. Gikonfirmar mismo may gala ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nagsubmiter na sa iyang resignation letter si Senate Sergeant at Arms retired Major General Rene Samonte. Human may gala sa wa nila mapunggi nganong nakasulod, nganong milosob ang NBI sulod sa premises sa Senado, which is bawal na siya. Supak na siya sa balaod. So no choice. Nag-resign siya sa kauwaon may gala. Nasudlan sila. May ganit gipa-lockdown kagahapong kagabi eh, ni Senator Cayetano. Sa pag-lockdown, huwag makagawas, huwag makasulod. Katong nakasulod ng mga NBI, gipandakop. Mga igsoon, kaya makigpinusila sa mga sergeant at arms sa Senado. Armado ni sila. Mga otoridad gihapon eh. Na-trained gihapon eh. So, dili gusto ni Cayetano nga may tabo na nga magpinusila sila. Gobyerno versus gobyerno. Istoryahon ta ni. Anong nisupak mo sa balaod? Kinsa nagmando ninyo si Trillanes? Dili man na barangay tanod. Di man na sikyo. Dili man na otoridad. Wala man na connection sa gobyerno. Gawas ko na yung panugot sa palasyo. Anyway, kadyot sa unsay comment reaction sa mga tao sa uyon ba sila? Suportado ba nila ang decision sa mga congressmen nga ipa-impeach, ipalagpot sa pagka-vice presidente si Sara Duterte o dili na padaganon pagka-presidente sa Pilipinas sa 2028. Niyang mga comments mga tao, unaon tas maglumpersed Blanca sa gawas. Maglumpersed, guwad. Sige, maglumpersed Blanca, simul location. Wa, makatig-ik, may gala itong kauban.
21: Magnum, rapido, rapido.
2: Check sa nato, may gala, kaya mura magwa, makatig-ik, may gala. Ato sang unahon, mga igsoon, ang atong kauban nga nagkaroon diya sa gawas. Yes, magdumpersed. Wag yun, maka... Tuwa naman speakers. Ato na, Dara.
22: Lumugwa na.
2: Dara, grabing singgit ang speakers. Dara, sige, good.
22: Balik magdumani din sa itong location, no? Sa kini mga itong maglibot-libot karon na magdumani.
2: Oh.
22: Digin sila o yun ining pangita mo lagi karon, no? Sa mga gipangpangutana na to. Dili sila uyon yun, meaning ay tamo karon na about sa impeachment.
2: Sige.
22: Una-una to niya, ito mag-exunang pipila dili. Ato na lang pangutana, magdumani. Nasa siya na ito, una-una pangutana. Sir, may muntag ni Muda, magnum radyo lang, magnum preso Blanca. Para sa mo uyon ka sa kongreso na sa ilang impeachment para palagpotan si VP Sara Duterte, para sa mo.
23: Ah, wala po kay katubag nga, sir.
22: Di ka katubag? Asa mo rin ka po yun, di ka katubag?
2: Wala di siya ihanaw sa pangitabos ka mo.
22: Ha?
2: Wala, tulog ko anong panahon na.
22: Iyan pa magdumani nga, dili sa siya.
2: Kanang lain lang.
22: Oo, oh, dili sa siya. Mag-blast man nung dili magdumani, be.
2: Buto siya kung sa butition pa to, nag-abstain to siya. Kaya mo lang. Yes, di po dyan po.
22: May magpapahistorya ka rin na, pero parang kalit naman magumani. Kalit naman gabstin. Ayaw na sa mga yes ko siya magumani.
2: Nahaplasan ko sa palatay, mapalatay.
22: Sir, isa ka magumani na, sir. Magbuntag, magdumbadyo lang. Mga tanat na sa imo, para sa imo, sir. Ako sa imong masulti about sa Kiribang Kongreso sa impeachment para mapalagpot si Inday Tara at ang Vice President. Sir, reaction mo, sir.
0: Wala may saragot na nang ipapalagpot na siya. Siya may inundan.
2: So para kaniya?
0: Para niya kuha. Hindi ko gusto walang sara sa kung sa kuha, sa Senado.
2: Okay. So at least naa siya ay baruganan nga supak siya.
22: Kaya magdumani, matod pa niya ganina nga kung di gyud ko no, kung malagpot si Inday Sara, wala na ko na mag-investigate ani mga malita-malita. Nga, sir.
0: Wala na.
2: Lipay ng mga buwaya.
0: Malagpot na Sara, wala na masasara sa kuwan. Sa Makanyang. Pwede hindi na ang malita-malita ma...
2: Tuloy-tuloy ang ligaya.
0: Hindi na makita.
22: Okay, sige sir, salamat sir.
2: Sige.
22: So, may reaction niya magdumani. Ang isa no, ang isa, abstain.
2: Abstain siya. Wah, siya tulog sa tapalita mo ah.
22: Siya, di ko magkuminto-minta na. Kapuyan ko, galapad akong ulo na karong pagkita mo.
2: Natulog siya itong mga pagkita mo. Galing bukawan pa siguro.
22: So, please, kapala siya, bon.
2: Sige, sige.
22: Di na itong naging tanan yung pagdumani. Yes, tanan. So, ang isa, may abstain. Ang isa, may yes. Mag-amo na, magdumani. So, di na isa sa impeachment.
2: Sige.
22: Okay, gika sa mga kasi, mag-upasit lang, sa balita ang servisyo. Medyo radio.
1: Rapido, rapido.
2: So, gikan sa kang Magnum Percy Blanca, ambak ta ngadto kang Magnum Angie Alzado. I-check ta ang comments sa iyang mga naas pa iyang palibot. Magnum Angie!
3: Ano yung mga panahon sa itong pag-monitor sa mga katawahan po dahil sa nang pulso po na magdumani. Kung unsa ba ang ilahaw ipong barugana, nini po nga gihimo lagi po nga pagpaningkamot sa ubay-ubay kung mga kongresista nga mapalagpot yun sa pwesto nga ito pa rin po nga vice-presidente. Pero hinoon, aduna pa may trial po no sa Senado. So, majority it magdumani, pareho naman ang tubag. Supak sila nini po nga pagpalagpot sa itong nga vice-presidente. Tungod kinakita yun nila ang iyapong performance sa isip vice-presidente din sa itong nasod. Nga doon naman tagpay kaisog, uga, naghimo gikud magdumani noon sa pagtuman sa iyahapong taha sa iyahang katungdanan. Ayan, sunod-sunod yung mapamahiyag sa itong nahinabi ng mga residente din sa itong sadakbayan o uban po nung may himon sa bisita din sa itong syudad.
6: Kira to, sir?
24: Bernard.
6: Taga-asa, sir.
24: Taga-Abrenosa, magsaysay.
6: Sir, kaning pabor ba ka ni ining pagpalagpot sa itong vice-presidentes na sud nga si Sara Duterte?
24: Dili ko, Ojun.
6: Ano ba?
24: Kay... Karang atong mga pamalaod garon og panggobyerno wag hinungdan kay taara to bulo sa malita.
6: Nganong nga makaingon man pud ka ana lugar pod da sir.
24: Dinakita maginako sa mga news ug dili na fake news pero sigurado mga live gina tinuod gina siya. Pero ang bisagaran nun ta sakto ang kanang mga panggobyerno na to sa mga buhay sa Senado, buhay sa panggobyerno labi na si Speaker Romualdez. Siya kay utor ani sa makalisdanan karon kay di man kay sila kaya kay sila kay roan epektan kita grabe epekto lagi sulay na lang daan grabe kuan na pamaliton basta suilo maura gapon
6: unay palagputan kinsa ba
24: si kanang mga buaya da sa kuan sa Senado usana dahil sa kanang senyor Valdez ang ibitayon mamahinung da natawala na gal samok ra man sa Pilipinas kagay mo iayat to sa ICC ipauli si Tatay Digong.
2: Okay, so kuyod
25: kung doon naman gani ilang yun na nga anomalia, mas labaw ang kang Marcos. So dapat si Marcos mo'y ipalagpot. Kung ipalagpot si Sara, dapat silang duha. Pero mas maayo nga si Marcos kay pinakarapaldo-paldo. Kung pidensyal fine man po itong kang Sara, para to sa mga bad. Sekreto ko na, di ko na dapat ibunyag. Gamay ra ng butanga. Kang si Marcos si dapat yun kuan palagpot kay dako kay na iya paldo-paldo. I-appeal ng nanawat og mga kuan. Nanawat sa bayad sa impeachment. Wala na yung mga baruganan. Kwarta ra ilang yapas.
6: Mario, taga-asa ka, sir?
26: Taga-Zamboanga ako.
6: Sir, ikaw, pabor ka ngay palagpot ang atong vice-presidente?
26: Ano, dili lagi, dili palagpot. Ano, palagpot mo lang, nga wala pa may gani eleksyon. Dili lagi palagpot mo eh. Ano, palagpot mo na.
6: Pero kaghapon na, desisyonan man sa kaning mga congressman nga, kwa na siya, ipa-impeach yun siya, moto, ipa-hearing, dunggan din po niyang kaso dito sa Senado. Panalitan ng Senado mo, pabor nga, ipalagpot siya, matangtang siya pagka vice presidente, makiangayon ba para nimo pod?
26: Hindi man ako gihapong magiangayon nga nung ipalagpot man nga. Wala nga yung tao, kihukuan ang mga tao. Hukuman ba ang mga tao yung nagukum nga palagpot siya.
6: Ikaw, ganaan ka siya diya?
26: Ay, ganaan mo ko ni Zara. Kaya, vice presidente po ko na siya.
6: Kaya di butar po?
26: Ay, dito. Mungo ka butar niya agad.
2: Sige.
26: Unang, bisagin siya gani. Mungo, kuha ni Zara.
3: Okay, so mo ito magdumaman ni notifik lamang sa mga pamaya sa ito pong mga nahinabi nga. So, pag yun po sa mga nagdinguha, lagi po dani po magdumani nung mapapahawa sa pwesto, mapalag po sa pwesto ang itong vice presidente sa nasuod niya si Sara Duterte. Mga ito nahipos nga mga balita, gikan sa ito nga pagbuneros palibot. Lagi na din sa mga abilino sa barangay desisyon ito magdumani nung itong nahiya. Kaganiya, aso, kwa na ito, grass fire ito magdumani nga na dispundihan po sa ito ang mga pinagikan sa BFP. Mga ito nahipos nga update, gikan din sa mga barangay desisyon ito, kinis magdumani 20 ang sa balita. Serbisyo Mundo Radio.
21: Rapido, rapido.
2: Salamat Magnum Anje. O niya dan sa katapusan si Magnum Jane. O sa reaksyon sa mga tao sa hukom sa Kamara de Representante sa Congress, pinagi sa pagpa-impeach ngadto kang Vice President Sara Duterte aron nga siya mapalagpot siyang pwesto ug di makadagan pagka-presidente. Magnum Jane Luna, guard.
3: Supak ang katawahan na magdumaman sa pagpalagpot sa siyang katungdanan ni VP Sara Duterte. Kalino, ban po ka mga ito na interview ng suko, yun daw magdumaman ito kung palagi kay nga nung sira may imbisigran, nga dagkan man ang tunay mga gibuang kongkong, mga hugaw sa ilhalugan ng mga kamotog, tungkol pulugay ni ini magdumaman na suko din ang eskutan ng mga individual. Alang sa mga dugan detalya at ang Panginoon sa suyo pamahayag ni Mr. Constantino Mejos of Larry Bulaca.
6: Sir, mayong buntag, Sir Jane Luna sa Magduma Radio. Unsa pangalan nato, sir?
4: Constantino Mejos.
6: Sir, ako lang utang ipangutana sa imo, sir. Nauyon ba ka sa pagpalagpot kang Vice President Sara Duterte? Considering, sir, karon ang issue na nga daghan ang gusto magpa-impeach kaniya.
4: Ako bahin na ng kang Sara Duterte. Dili ko gusto nga ma-impeach siya. Sara, sorry nga, wala man po siya ay saktong sala po niya nabuhat.
6: So, alang ganin mo, sir, dili makatarunganon nga siya basta-basta lang ipalagpot siya ang katungdanan.
4: Dili makatarunganon nga palagputon siya.
6: Ikaw, sir, nibutar ba kaniya, sir, panahon sa eleksyon?
4: Oh, nibutar ko. Nibutar ko niya.
6: Karon, sir, taliwala man sa pagdaghan nung gusto lang ka siya ipapakanaog, padayon bagya po ka mubutar ko pananglitan nga siya mo dagan isip presidente sa umaabot ng eleksyon.
4: Padayon ko, permente, para magpadayon na iyang pagserbisyo.
6: Unsa magiganahan gid nimo kang Vice President Sara Duterte gid sir aside lugar sa mga komento sa uban nga maisog siya nga usa ka leader.
4: Masaligan man gud siya nga tawo gud. Mm-hmm. Ya, makaasa po ta kay taga Mindanao.
6: So, alang kanimo di gid malimtan mabihain si Mindanao tungod kay naay Mindanao no kasing-kasing leader.
4: Okay, kana ma'am, okay kay ko ana ma'am.
6: Sir, dagang salamat sir, pero unsa pa ang imuha lugar nga makomento sir, naa pa ba sa sakto ang ato ang pangguberno karong nga panahuna sa daghan ng mga isyu na nanggawas ilabi na nga dunay kagubot na nahitabo pod sa Senado?
4: Bahin na nga wala kay ko ika-komenta na kaya wala ko kasubaybay ang mga sinugdanan lana. Kanara ko ikasulti bayat sa Vice President, maura na siya.
6: Sir, dagang salamat sir.
4: Magandang salamat ma'am.
2: Sige, show muna.
3: Ipig sa pamahayag ni Mr. Constantino Mejos, sa kagapon sa mga na-interview po na ito. Gani si Mr. Larry Bulaca, siya po mismo magdumamani. Fuck yun siya, ilabi na nga nasayod, batun pa siya sa kaayuhan, matun pa sa mga Duterte, ilabi na sa panahon nga kini sa war on drugs, sugod sa pagpapunod po sa mga kriminal. Ni mismo sa ito nga nasugikan din sa itong okasyon sa Bona Marquez, sa magdumarapido. Kini si magdumari doon ni Virgin, unang sabita o kserbosyo, magdumarapido.
21: Rapido, rapido!
2: Salamat, Magnum Jane Luna, gikan sa location, mga Ikson. Atolos kagulian kagahapong adlawa, matupas mga pangutan sa Ikson na to. Asa ba na ang mga Tulpo Brothers? Kay mga isog mong gano'n ni sila? Isog mula ni siguro kung na-issues kabit-kabit. Kining mga Tulpo, kamura gibuang ana, aron nga dagag views, dagag followers, kwartang labas, mabuto na nga milyonaryo na sila. Tungod kay ipagsabong lang magtiayon diya sa kahanginan at the expense nga mukita sila. Pero as itong isog-isog, kadungog bago ka na yung mga tulpo diya sa Senado nga nang isog. Wa man! Isog lang nila pag ang isyo, mga ikala, kabit-kabit diya sa undero.
21: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Wala yung mga pulos ka klase gapos mga senador, mga igsoon, prangka-prangka lugar na nga istorya. Asa man nga point na nakapuslan ka ng mga igsoon na? Sikat lang ni sila tungod kay nahulog magunding mga vlogger magunding sila. Kay daghan ka viewers, daghan ka followers, millions ang kita ni mo, ibayad ka ni mo ni Mita. Ug mo na sila nga magpa-controversial pa isog-isog kunuhay. Kaya ang ilang madaog-daog, kanaram siyang mga bana sa mga ordinaryo nga mga tao, ipag-away nila sa on the air, isog lang sila basta kabit-kabit ang isyo mga igsoon, kaya madaog-daog manila ang mga bana nga ilang pagkasabaan sa on the air. Pero topic na ganis corruption, karon grabe rin maging kawat sa corruption sa Pilipinas. Kadungog, mabunga na ay tulpo mga igsoon nga mitig-ik. Tig-ik lang, maski kamay. Wag yun, tulpo nga mitig-ik.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Kana gilapas na magud ang balaod katungod may gala sa Senado sa gibuhat may gala kagabi sa mga otoridad. Naabay tulpo nga mitig-ik. Wala. Bisa na lang mga eksyon og tiabaw na lang kana lapitan ang tiil. Wa gyud. Nagkamang-kamang na ang ilang kahubang senador sa sagdanan. Nagdagandagan na may gala. Wa gyud tulpo nga mitig-ik mga eksyon nga nagpatong isog kunay pag naiaway sa magtiayon dia sunder.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Wala tayong oras, mga igsoon. Mubados ang Magnum in Action. Kanagin din noon. Kaya pag-abot sa Magnum in Action, tiwas. Sigurado ko. Tiwas na gapon yung isyo gapon. Kaya morning ang mga isyo karon ang gahulatan sa tao. May gala kay kung buto na noon, ang kasing-kasing sa mga tao galintabo. Galintabo sa nahitabo. May gala. Nining ang mga isyos karon. Kaya ang gusto mong good sa tao is manubag ang mga kawatan nga billions, trillions ka kwartas tao. Ang gipatubag lahi man. Ang gisiruhan manug budget sa sina sa mga congressmen ilang gisiruhag budget may gala ang vice presidente mo na nilang gilakag katong billions trillions nga kawat wa gyoy mitig ik mas usa nga congressman
5: Magnum rapido rapido
2: audi ang mitig ik ragyod kini ragyod may gala kini duha ka mga batan-on nga mga congressman duha ra ni ka mga batan-on dia ang mga rugar tininuod gyud nga nakigbatok para sa tao tungod may gala sa corruption. Pero kadaghanan diyan, inong tanan? Paldo-paldo rin niya paghihulat.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Sige, so, apikit as oras. Kaya wala naman tapot tayo oras. Tiwas tago mga adlaw sa mga dapat niya itong ma-update niya kaninyo, mga suking tigpabinaw. Okay? So, salamat. Ay kalimot, sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan labing gabhanan, managlahi man ang atong baruganan sa kanunay ayaw kalimti, ang hukom sa katawhan mo'y matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
7: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 10:30.
8: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugo.
12: Na antay caller, tuning tagaanog pagtagad. Gainom na to sa DTX 700 o may tisip.
13: Ma'am, unsay ngala na to, ma'am?
27: Itinilin ko spirited, any sir, tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga, masigil po ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og may TC. Ay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og may TC. Gainit niya akong tiil uga baga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod. Inya kasagit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 og may TC. Radyo na nga akong ginainom, sir. Maayo na pud akong tulog karon, sir. Tungod anang DTX 500 og may TC. Salamat jud kaayo. Ginilain prosperidad ni sir tagamanugan sa Buanga del Norte.
10: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Anyway, sa itong text, sir, coming from subscriber last number 732. Sir, ang pag-inom sa DTX 700 og Mighty C, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya inon kay ang akong mama gapapalit og DTX og Mighty C kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no sayo sa buntag og pagkatulog ni nanay kay inom na siya DTX 700 og Mighty C. May high blood mangod siya, sir, unya mahadlok man siya inom og mag-maintenance. Muna ni problema ron. Kung na yung mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kaya importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may mighty CK. In a long run, sa bayan na to, sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise, mag-gawas ng timbang, in a long run, kanang ato mga medication, maintenance, mabiyaan tara na to, na? Mabiyaan tara na. Mapa-adapt na to sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay sulbad aron nga makalikay ta na mabiyaan ta ng atong mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Di ba? O, pag mata sa buntag, naka DTX 500 na, naka Mighty C na. Dahil yun, mamahaw, umahimo, ginagmay lang. Dok, gapamahaw ko, gainom ko DTX coffee mix. Okay na na. Sabaw-sabaw ba? Kung ibuhang sudan nira ron, puro mantikaon, ginisa. Makadaot na, magkapasakan ng blood pressure. Mabitang, ang uban nira, gaabay og DTX coffee mix. Pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix, then kaon. No, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na inang long run. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid. Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino, i-combine nato, i-juice nato ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to natanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ganagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Muratad dira gainom o pain reliever. Naka-notice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na. Tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So, inom mo pinya with pipino. Kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na. Muramog nagkainom o nag-pain reliever. Ah, isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog, nagkainom na siya DTX 700 og Mighty C. Ang kanindot good aning pinya og pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension, nagkainom na siya DTX 700 og Mighty C. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sayo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon inom og DTX 700 og Mighty C. Nakuntabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbo na ko, naanis mga butika ha, DTX 700 og Mighty C.
9: Sir RJ, maayong adlaw ni Mudra.
14: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko.
15: Yun, ano nag-i-pick to DTX 500 Mabali sa mga butika DTX 500 Health Alert
16: Cagayan de Oro Magpakonsulta ng libre
17: Libre?
16: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy Bawat linggo hanggang biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Tanto para cómo me quedé en el santo, todo lo menos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Me encontró en el canal? ¿Cómo está? ¿Me encanta mi nombre?
1: Magnum in action.
0: Gracias, Pañita Bú, me queda Santón la Sur, me queda Carón para ahora.
1: Magnum in action.
0: Tengo que pedir a The Andy Snier.
1: Magnum in action.
0: Me queda con home, Mike Zone.
1: Magnum in action.
0: Se van a ir me queda a The Andy Snier, me queda.
1: Magnum in action.
0: Dolan Catapusa, me queda. Bonatón Gingón, ya cariño. Ya con Duna y a Pagsugo, Duna y Catapusa, gina. So, Monang Gingón. Nga dili tanang panahon may galang ang dili mayo mo magpatigbabaw. Mabot ra gyapon panahon may galang ang katarong mo patigbabaw may gala ilabi na sa atong palibot.
1: Magnum. Mao ra gina.
0: Biblical gina may gala.
1: Magnum.
0: Ang dautan may gala di gina mabura nag pelikula ba nga ang dautan pormero mo na sila una mo salida. Pero sa tumoy may gala sa salida sa pelikula mga igsoon ang katarong may gala mo'y mo patigbabaw mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Mona siya. Inaway sa ito para ko sa ito mga Mikala. Kumusta ka nga namina o karon?
1: Magnum in action.
0: Kudalo ito mga Mikala ang upa. Daghang ka Mikala ang kapapot Mikala. Tungkol lagi nining atong kahimtang Mikala nga nabibo pagayo ang atong nasood. Ilabi na Mikala sa kinibang atong politika.
1: Magnum in action.
0: Kinibang ito magparayos na Mikala na ito kalimtan. Karoon ito magpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat ginayong si Kristo. Salamat Diyos Samahan, Anak Diyos Espiritu Santo. Simugyata ganamong kalahing adlaw. Salamat ka, Ginoong Isus, kamo kami gito dining laing nga kautuon. Salamat, Ginoong Salay, kinabuhi nga maghihatag dining kanamo, uban sa mga minahal sa kinabuhi. Ginoong salamat sa mga grasya nga maghihatag kanamo sa matagadlaw nga tanang kami magampo. Kanunay nga unta sa tanang higayon, kami mo Ginoong bubuan sa imong grasya. Ilabi na, niya ito yung taong mga kaigsuna na mong kabus, kinaakar sa kadaplinan. Ginoong Isus, sa umpang hindi kanimo nga unta, imong ihatag dining kanamo, ang tiyunay nga kalinaw, panagiusa, pagsinabtanay, oga ang ihatag sa kanamo Ginoo nga unta imo kami palayo sa mga disgrasya labos na sa naginang mga katalagman sa among palibot. Lugar Lord Jesus Amahan kami magampo usab nga unta imo kami nga kanunay sa pupuhon o gamo kay iway libre na sa batok sa mga dautan sa among palibot. Amo sa iyang po Ginoo nga unta ihatag nimo ang kalinaw o ga Ginoo ihatag sa nimo ang nga unta din sa among nasud ang mga tarong o ang katarong Ginoo mo'y mapatigbabaw ilabi na sa pagdumala sa among gobyerno o dili unta ang mga dautan Ginoo karong panahon na. Kaya magunsama kami guwakab sa pinagi kanimo kami diya magkasandig umusali kanimo Ginoong Isus. Amo sa pangayunda kanimo ang kanimo kami pasailoon sa mong mga sala nga nahimo sa mong pagkamakasasala ingoman kami anda sa lungato sa mga kasala kanamo. Kining tanan mo kipangay pinig kang Kristo imong bugtong anak buhing nagari hangto sa kangturan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Sa ato talang mga laminaw, may ngunto kayong tanan.
1: Magnum in action.
0: Sa ato prago, may gala. Sa may good news, may gala. Karon ang good news. Rollback, may gala sa presyo sa atong petrolyo.
1: Magnum in action.
0: Ang rollback, may gala. Pabuta kaya doon. Rollback, may gala. Muna yung good news sa kanong panahon na. Kaya lisod man itong panahon. Crisis man ta. So naon itong may gala ang presyo sa itong produkto sa petrolyo. Kaya mo na may gala pinaka-importante karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Ang bad news may gala karon sa atong palibot kaguliang may gala sa Senado karon dito may gala kagahapon dinato ato nang i-out sa gamay may gala kining atong ang atong kuano ang kongreso humana ang ilang rule may gala ang bula mga igsoon karon ipasa na nila diha sa Senado ang rule may gala diha may gala sa kongreso humana mulay gyud paldo na so ingon pala ayahay tiyam-tiyam gyud tiyam-tiyam humana mga igsoon katong daghang kay lang istorya alam sa kusa na lang humana. So sa Senado, sa Kongreso, ayan na mong saba, hilom na mo diya, kay human naman. Di ba? So katong mga awa mo butar, may galang nag-abstain, so muna yun nga, antos yun mo, kayo sa naman. No man yung gobyerno na to, itong gobyerno karon, balo naman mo may galang, sa nga matang sa gobyerno mga eksoon karon.
1: Magnum in action.
0: Unang gingon na balik-balik lang may gala, so sa nakalingkod lang may gala, ambot may gala, sige lang kay ingon palagi nila, muhupas raga po ning tanan may gala kay Gingon di Indis Nier mga Iksoon.
1: Magnum in action.
0: O so muna may gala no karong aprona muna good news and bad news may gala sa atong nasun.
1: Magnum
0: din in karong action. Panahon na kung tanaw ni mo dito sa Senado grabe may gala karon ang mga pulis naghang ay nangabot. Diba so kagabi dang NBI doon ay pulis mga riot pulis na puro karong nga buntag puno na kay may gala daghan ang mga pulis ang nangabot may gala ay doon o ang tuyo nila siguro para nga mapugan og duna may gala mga kagubot nga may tabo ilabi na kay ang NBI may gala si Matibag sayo ka dito so bakit tuyo niya may gala ilang indakpon si Senator Bato de la Rosa.
1: Magnum in action.
0: Wala man nagpakita may gala ang sirip may gala nga si Trillanes pero si Trillanes sila ilamog to niya na kay ugasa siya makakwarta may gala balag hinangal iyan ang suklan wala may lain muna kagahapon sa pag-interview may gala kay Trillanes abi na to may gala.

0: Ugsa na may gala ang si Rep may gala sa ICC. Kaya siya magiging nangusok may gala dadala pa sa katubang warrant of arrest. Murag siya ang nag-lead may gala sa NBI.
1: Magnum in action!
0: Tinood lang may gala. Naman tayo mga amigo sa NBI din yung mga Exoon. Medyo nakasaway na sila pagkaya silang dagko may Exoon. Kaya siyempre ang mga NBI, ang NBI tarong ko na sila. Kining NBI may gala, may na silang abotan. Murag mo tayo masaligan o maduulan sa katawahan. Pero karon tungod mismo may gala sa ilang dako, may gala nga si NBI Director Matibag, politiko man po niya tao, wala mo na magpolitiko gapon. So, mauna may gala nga natin mga kaila, of course, umalikayan may gala natin mga kaila, ato silang ipangutana nga sa inyong ikasultihin ng inyong dako, kay mura magkamayo kasi inyong dungog din sa ato sa NBI Region 10, unya karon nakasagol lang nga inyong bagong NBI Director niya, nga ipaslak lang kalit, nausa na ba nga na iskandalo na mapagayo ang buhatan sa NBI? Diba, mga tao, murag halos din nag-tuo may gala sa ila. Tungod kay una, nagpagamit sila may gala gapon sa mga tao may gala nga lugar mo pagamit nga lugar mo himo sa paga siguro. Ang kanang ilang kadako niya may gala, paldo gapon na.
1: Magnum in action!
0: Lagi subo sila may gala. Yung lagi ito mga higalang NBI, mga Exoon nga, lagi. Saot ng samo din, sa kinsa mo lang yung mga mong direktor. So, sa imong direktor, sunod-sunod, sabi, subot mo sabot. Huwag na mga hinangal nga sugo, sugot mo. Sa reserve mo sugot, ana. All those Manila, raman na may gala sila. Kaya tuwa man ito may gala ang away, pero maulagin namin kag NBI may gala, madalahik ang tanan. Isang din sa ato sa Region 10 nga nagtinarong may gala, so wala na ba rin kayo madungog sa NBI sa Region 10. Nga doon na may gala yung mga NBI nga nag-abuso din sa ato sa Region, wala kayo mabati may gala. Nga mga sakop sa NBI may gala sa Region 10 nga nag-abuso. But pasabot, maayo kayo ang ilang liderato din pero nakasagol ko no may gala, kanang kalit lang itugpo niya sa ila, sa Manila, ang ilang, murag pinakadako sa ilang NBI director, nga mo'y naghatag may galag daotang dungog may galag karon sa buhatan sa NBI.
1: Magnum in action!
0: Pinood bitaw, di ba? So tanawin mo si Matibag, muragin siya may gala o politiko. Kagahapon, singitaan siya. So ikaw, director ka, o niya, wala ay respeto ni mga tao. Iya pagin may galang ibinggahan niya, murag iya pagin sulungon. So iyang itumpangan may gala, ang kasuko sa mga tao, ni NBI director kinibang Matibag. Well, na may gala ka na mga tao diha, mga kwana, bubuhis na may gala, muna nagpakao nila. So, iyang nga kasuklan ta, pero gibadlong siya sa mga nakasabot may gala, nga mga sakop niya sa NBI.
1: Magnum in action!
0: Sabagay, in and out naman ang mga dagko nila diha, pwede mawala sa ugma may gala, pero kining mga NBI taon nga diha, nagkitaon sila, dugay nga panahon, muna sila may gala, so ay kakauaw na sila, baka ang ilang alan may gala sa NBI, kakadrag pirmi, tungod may gala, nini nga ilan dako may gala sa nga si Matibag.
1: Magnum in action.
0: Amo na. Idamag lang may gala naguna mga sa mga balita sa balitang lokal. Presyo may gala sa gasolina. Niubos may gala. Paano na pa yung mga gasoline station. Waga po may gala. Magpatalanta sa rollback mga Exoon.
1: Magnum in action.
0: Samta dugang balita. Dagang Cagayanon may gala. Misaway may gala sa nangaitabo. Kagapo kadlawa dito sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Transport Group may gala. Dinisato sa Region 10. Ang amiyasaway sa may gala, ilabi na sa Kongreso may gala, ang wala kita na himo, silang dagabig problema, nalimtan ang problema sa transport group, kaya tuwa nakapokus may gala, dito may gala sa politika.
1: Magnum in action!
0: Dini sa ato may gala, gingon ad hoc committee may gala nga magtuon sa pag, kining pag tuon may gala sa pagbalin sa City Hall, magpaygayan may gala o tigom sa sunod bulan na.
1: Magnum in action!
0: Sa ato mga dagko, may tamay gala, ilabi na sa kauluhan. Gingon may gala, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. May pasalig may gala nga delegate mahilabdan si Senator Bato de la Rosa diya sa loob sa Senado.
1: Magnum in action!
0: Kaya naman ko na lagi ICC, pero mulagi na may gala, naiwaran sa ICC. Simple naman kay may gala, balik-balik. Una, matod palagi niya, wala naman ta sa ICC. Nangundang naman ta. Ikadua, lugar, tingala kagapo si Trillanes may gala, nangisog. Karon nawala may gala kay padakop karon gipapangita siya karon kay site in content ba siya so dakpon siya may gala kalabot may gala nini
1: magnum in action
0: namo na may gala nga ang ato nga sa Senate President Cayetano mingon may gala nga kung may order may gala sa atong korte bisag sa local court may gala so ilang i-turn over si Bato de la Rosa pero dakkan pa kay agian ini ngano man how ka may gala mag-issue may gala ang ICC oga kinibang gitawag may gala warrant of arrest tungod may kalong sa crimes against humanity kaya siya man ang kanito si Bato de la Rosa siya may gala kanito ang PNP chief during may gala sa drug war may gala ni Presidente Digong kanito pero simple lang may gala ang usa ka butanga nga isisi makasulod lang siya sa usa ka nasod. Kana may gala balik-balik naman na. Muna bang kana bang sarang plaka balik-balik. Makasulod lang may gala ang langyaw dinisato kay ato maning nasod. Doon at nagagaling yung balaod tanan may gala. Ang atong gobyerno may gala naglihok. Gawas may gala dila mabadlong nila ang korupsyon. Pero kung isgutanan may gala sa kinibang mga judisyari, lugar na nalatid may gala sa balaod ya, nga ang ICC, International Criminal Court, makasulod lang sila, maiksoon mo naman na balik-balik, di ba? Makasulod lang sila, musulod lang sila, o mag-apil-apil sila sa kaliukan nga dili ila, kana may gala kung ang atong nasod may gala, wala, ang atong korte wala na. Meaning wala na ba? Murag wala na mag-function, wala na hearing, wala kay murag wala na gitsya. Wala na may gala, murag ang atong Supreme Court, wala na mag-function, ang atong mga RTC, MTCC, MTC may gala, wala na i-function mga eksoon. Bot pasabot, kung kana nga dagan, wala na i-function, simple may gala nga ang ICC, sulodin sila, oy, ang International Criminal Court, kaniyan to na, mga eksoon sa membro, patali naman ang membro. Doon kayo naman kita may gala ni Hawa sa pagka-membro. Nana, now, karon mga eksoon, ang pangutana niya, ang atong korte, wala na maglihok. Wala na siya may gana, meaning, wala na may gala, mga judge, wala na. Ang ubang, ipangsirado na. Kaloy sa Diyos, may gala, maloy patas mga judge na ito, mga huwis. Nga naman, gikan dinis Cagayan, atos bukid nun, kay tuapoy lain dito, may gala, ang korte ang ilang gihawiran. But pasabot, may gala, piskay kayo ang atong korte. Ang atong korte, may gala, lugar naglihok siya. Normal ang atong mga proseso sa atong may gala mga korte. Na how come, nga naman, nga lugar mabot ang ICC, ano ito mo mapalaban? Pailig kaso nyo si Batsaba, nga nung din yung pailag kaso si Bato de Rosa Dinisato. Nga nung dito sila ni Paingon. Diba? Kaya nga nung dito magalungan nila kay Paldo Gyapon dito. Abot Gyapon may galang, malita dito may gala sa ICC.
1: Magnum in action.
0: Laba ba itong mga kurakot na ganito mga eksoon?
1: Magnum in action.
0: Sa ICC may gala, manawat Gyapon kwarta. So yun na. Now, mauna may gala, nga nung lisod may gala, ang mga sa pag, kato mga analyst mga eksoon, political analyst, lisod may gala nga matandong dila si Bato de la Rosa diya sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Huwag na yung court order. Na libre ang mga isla court order. Na ilang justify man na, iklaro nila nga nga nung mga imong order para i-implement ng ICC. Nga klaro mga sa balaod nga kung ang Pilipinas wala na korte nga galihok, ay ha mo sulod may gala ang ICC. Nga no, sa ato, ikaw karungan na minaw, ang atong korte naglihok wala. Naglihok. In fact, may gala mga abogado, kadaadlaw, hearing, kadaadlaw, every other day, hearing. Kadaadlaw, may gala, every other day, puno, may gala ang atong korte sa ipang postpone pa. Subot pa sabot, ang atong korte, may gala, naagalihok, may gala, karong panahon na.
1: Magnum, in action.
0: So, insulto, may gala, sa kinibang atong korte, nga magatag order, may gala, arundakpon, may gala, si Bato de la Rosa, o dalon, may gala, dito sa ICC. Tungod, may gala, ninilang himo karon. So dili may tabo na kung nakuha nila si Digong kaniadto, kato may gala, mula gayon lang, gikidnap to. Wala makabantay, gikuha, gidala-dala, gidali-dali, may gala, larga. Pero si Bato de la Rosa, may gala, munang gingon, imposible sa pahak miagi.
1: Magnum, in action!
0: Elena, dahil dako pa kay proseso, may gala, ni anak. Kaya nga, ang korte, di kinamuhatag, may gala, order, kinsa na yung ICC. Kinatay, kagulingon, may gala, korte, kadwa, insulto kay may gala sa atong korte din eh, ang atong judiciary, grabe may gala ang paglihok. O niya, dito sila mamaingon, may gala sa ICC. Niya may korte nga, di mo sila manumbong din eh. So, inana. So, pangayaan, mamato pa ni Senate President Cayetano, kung na ay court order, pero dako pa kayo nga proseso. Nga, maghatag order nga, ipagawas nyo na. Ala, sige, nanay order sa korte ha, ipadala nyo na sa ICC. Dili, gid may tabo, may suon kay binuang man na may gala nga kita, niya tay korte, niya dito na to ipalutos may gala sa gawas sa nasod. Mauna may gala nga lisod, pero naa may gala yung mga nag-analyze yan.
1: Magnum in action.
0: Kinala naman sila yung rason nga makita may gala. Kaya di ba na mapriso nila si Jinko Estrada, sila ni Villanueva may gala o si Escudero. Daan naman nilang, di ba, ilang nag-give nga akin i-appeal eh. Pero wala na mapriso gawas may gala ni Bong Revilla. Nakana may gala nga dagan, kaya malisod man na kayo. Si Bato de la Rosa, kana may ilang rason mo, gina may gala, ilang panlingtag pa aking, ilang malukoy, makuha diya. Para may gala, nga ibalik na po si Soto Maygala sa pagka-Senate President.
1: Magnum in action.
0: Tanawa kagahapon, di ba, umakabantay? Nga karon Maygala na Bulgar, sa diya Maygala nga si Matibag, mga Igsoon, o sa Senate President Alan Peter Quintano, nag-istorya, na ibawan Maygala karon nga agoy si Soto, man, ang sa Senate President man ay Maygala, ang nagpa-asya man diya, mga Igsoon,
1: in action.
0: Ang nagpasulod, mga Igala, sa mga NBI. Gipakaon pa, Maygala, sumining, na ibalo na sila, nga di ba balo na sila Maygala nga moabot gyud si si Bato de la Rosa senador unya naana po yung report Maygala of course sa senado pila na sila kabuok mulik bang gina nga ispay bantay ka kay kudita may na kudita nga may tabo sige naman ni dungog pero gitiming Maygala nila sa nasangpit mga igsuon nga impeachment complaint dito tunga si Bato mao to Maygala nga NBI nanulod sila kay naa man day coordination Maygala sa kani Senate President kasi Soto meaning si Soto Maygala mo'y nagpadakop. Sige, dakpan nyo na. So, murag na drama na nila nga ginanan madakpan para dili sa mga kaapil o makabutar Maygala sa kinibang pagkudita Maygala kagapong adlawa.
1: Magnum in action!
0: So, pagabot diba to, kamulo ng sesyon. So, sangus-sangus. Nakumplito Maygala, dito na tayo, nagmosyon nga i-vacant ang tanang posisyon gikan sa Senate President pro tempore o tanang mga committee chairmanship Maygala sa Senado ni Senator Joel Villanueva pag-ingon nga sige vacant tanan vacant muto di ba si Senator Alan Peter Quintano ayos sa totoo lang nagnilakaga na may nagawas mga Igsoon
1: in action
0: una ang tanan nga lugar uban dito sila ni Hontiveros wagin kalihok na siyak sila Maygala sa pagtuo nga dili mapulian ang Senate President mga Igsoon.
1: Magnum in action.
0: Abot si Cuanto de la Rosa, hangos-hangos. Prates Maygala, pag-ingon vacant position ni bakante, automatic Maygala napulian si Soto. So bantayan na kay si de la Rosa, muna lang bantayan, kwaon gini na. By hook or by crook, pero lisod Maygala, magubot naman. Kaya ina na pugson Maygala, sulod sa Senado, lisod na Maygala kay Basta, kalandraka sa may tabo.
1: Magnum in action.
0: Ang Senado, Maygala, dako kay Gaho, mga Igsoon, equal na siya ang iyang function, Maygala, diya sa executive, legislative, o sa judiciary. So, dili basta nga imo ng tangtangon siya kwaon. Considering nga kining nga sitwasyon, labi na, kay ang korte, sigurado na di ginamuhatag order korte nga ipadakop siya, kay, ano ipadakop? Ipadakop siya para ipadala sa ICC? Nainsulto na biyang korte na to. Pagkatong pagkidnap, Maygala, matod pa kang digong, kay kidnap pa ilang itawag. Na insulto Maygala kay nabiya ginang tikaw-tikaw biya na ang atong mga judge in fairness po sa atong mga judges Maygala grabe ilang paningkamot Maygala sa atong ustisya unya sayon-sayon nun lang Maygala sa bagay kuno mo nang gingon nga kining tanan lagi Maygala dunay katapusan
1: magnum in action
0: mo nang gingon the end is near dunay ingon nga the end is near na bantayan diata mag-focus Maygala pagbantay kay karon na Maygala ay dito sa anay mga to, dito sa Senado. Maaga po ang mga pulis, itakhan pa kayo. Pwede rin man sila basta-basta makasulod, Maygala, kanilang doon ay respeto kaya po sila. Si Matibag, to alang gaatang dito. Pero bisa kung saan pa nila, dili, gina Maygala, magubot o ilang pugsun mga Igsoon.
1: Magnum in action!
0: Para manas, Bato naman, si Bato mo ilang kapasingan, tig, batuha ka. Ikaw mo hinungdan nga natangtang si Soto. Na kay kini Maygala nga sitwasyon, sigurado man eh. Dili nila nga nun, Maygala, labi na kay si Marcolita nakabalik siya Maygala sa iyang pagka-chairman Maygala sa Blue Ribbon Committee. Taggang kay patawag, ani, ultimo kato si Go, asiko. Sa una, di ba, doon na gusto sa mong testify, Zoom lang, pero supak Maygala si Lacson. Nakinig, kung ma-Zoom Maygala, makatuga na siya tinood unsa na itabo sa Pilipinas Maygala sa korupsyon. So, kamo diya sa sinas sa Kongreso, kalma lang mo diya, humana ang inyong role diya, humana. Paldo naman, di ba? So, relax na mo.
1: Magnum in action.
0: Ang importante, di lang mo mapaninglan, di lang mo matumboy. Kaya nahimo naman yan yung trabaho. Di ba? Kamo sa Kongreso, humanain yung rule. So, di na mo kinanglan nga, may malaka pa mo niya. Kaya, at least, importante, nakita mo nga, nagbutar ka gis, ang no, so pasinsya tong no, kaya di, ginmataga-agrasya. Mamanin nga nasun, Maygala. Meaning, og magpadayon ni walay abtan Maygala ato nasod makaluluoy lang Maygala ato nasod kumoni nga mga classes official nga magpabilin Maygala nga manugdumala sa ato nasod
1: magnum
0: pero sa lang sige lang kaya mo nang gingon di inisir Maygala meaning na katapusan ing tanan
1: magnum in action
0: santa Maygala gingon na gingon Maygala kani senador ex Senate President Soto agi kwagin Maygala gitumbok kamo gyoy utok sa pagpasulod may gala sa NBI. Arundak po may gala at tangan si Senator Bato de la Rosa.
1: Magnum in action.
0: Karong panahon na libu-libong mga pulis may gala may niabot karon sa palibot sa Senado. Si Liado may gala ang Senado karon. Pero sa kusahog si Liu may gala, si Bato, di mong tumugawas. Tuwa raw may gala sa sulod karong nga panahon na. Kini may gala uban tagas, pagdagan may gas para guban din sa atong tulumanon. Tung oras, alas 11, Diyos na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
2: Mga igsoon, ambong kita niining kanagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pulme Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
5: What if your phone could be your front row seat?
6: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
6: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Oras sa alas 11:14.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
0: May gila pinta sa paragubang din sa atong atong may gila tumaglom in action. Sa atong may gila mga iso ng tagas pagtagad karong utuwa din ato kalimta may gila no ang kanon ay magdala tag tubig yun ha kay kundig inita kay yun init as in init
8: Magnum in action.
0: Nga dita magpalabi may gila bulat-bulat sa init ha kung may mo silong-silong panalagsa o nga daghan tubig may gila mo gini atong kanon ay nga painom do magad to ninyo
8: Magnum in action.
0: Para ati sa kalahutay ta kay karong pitsa 17 muna ra ba may galang ato nga bayaning Magnum Silver Give Life Lediting Mission dia sa limkit kay itrio mga igsoon
8: Magnum in action.
0: So bosa kamudya ilabi na sa nagari ang mga grupo ha. So kamudya ready ta kay sus kaya hay kini may gala nga bayaning Magnum may gala kay sa una may gala katong usa usbo na to ang unang usa ka libo ka mga tao mga igsoon nga makuaan og dugo may gala. Makaangkol kini sa Kelos may galang bugas umay, unya usaka food packs, magsoon of course ang Jis Kelos may galang bugas umay, kika nila ni Mayor Clark Soy, yung Kapitan Kikangoy, yung pamilya, unya ang usaka libo may galang food packs, kika ni Congressman Rufus Rodriguez sa 2nd District sa atong syudad, unya usaka libo usap may galang ka mga t-shirt, o sa mga makuhaan may galang dugo, of course kini sa ayatag may galas Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Art Store o gaubang pang sponsor. Samtang ang unang 300 may gala ka tao nga makuhaan o gadugo may gala makadawat og tag 100 pesos nga pangplite pag-uli silang balay kinigikan sa EMC Warriors and Security Agency. Unya ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo makadawat og 5 ka kilong bugas sumay gikan may gala ni Mayor Clarex Soy o Kapitan Kikayo uban sa iyang pamilya mga gala. So, mo na Maygala ang pinakan nindot kay gyud no nga
8: Magnum in action.
0: Salamat ato Maygala. At least ang ato makaigsunan nga makuaan lugar mag-uli sila Maygala nga medyo magbagood sab sila.
8: Hay, di ba?
0: So karon Domingo ta la sa isang takna sa buntag sugod ng buno tara diha sa limkit kay Atrium mga igsoon. Bayan ni Magnum Silver Give Life and Lending Mission. Oban sa Maygala sa Philippine National Red Cross sa Mission Takakindio Chapter o sa Limkit Kai Center.
8: Magnum in action!
0: Sa ato braguban din sa Anton Tulumanon, pabuta Maygala. Kaya itong tagas pagdagal karon no, ilabi na Maygala. Kaya of course kagahapon, gitay o kita Maygala sa lugar, mga pangitabo. Makaingon ta na sa uwaw ba kaya nga nasura? Grabe ka ulaw nga nasod mga igsoon.
8: Magnum in action!
0: Mula ginang uba, murag wala na'y balaod Maygala. Yung sila nga, saan makini? Murag ginang lugar now. Tungod Maygala nini, kagapon, of course, duwaman ka lugar, aksyon ang naitabo Maygala, una diya sa Kongreso. Pero ang taga ko ang sa Kongreso, wala kin sila makabantay Maygala while sila, sa ilang butar sila o niya, explain sila nga nung nag-yes or no. Wala sila makabantay Maygala nga nabibo pag-ayo ang Senado na remember, ang Senado Maygala mo gi pinaka-vital gyud kaayo nga area nga dapat bantayan. Nga naman, sa Kongreso, di, kaya na diya, kaya pag-impeach sila diya, dili man na final. Dito man na Maygala mo paingon pa sa Senado. Nya ang Senado, mao to Maygala ang final court Maygala nga magdesisyon kung i-acquit ba or lugar lugar hingpit nga impeach Maygala si Vice President Duterte. Pero given naman na Maygala sa kwinta bisan gani sa tanang mga political analyst bisag asa Maygala kung kwintaho nimo ang sa 24 ka mga senador mga igsoon. Majority Maygala ang mga senador nga naagyod na musahid Maygala kang Vice President Sara Duterte.
8: Magnum in action.
0: Sila na to, ato lang i-minus ng Kongreso. Kaya ang Kongreso, wala naman ang katuan na ilan naman mga pila na ng katao. Di ba? So, ang mga tao Maygala, di ba, kailahe man ang Kongreso, magbutara na, ang lahe mamubutar niya, mga tao naman lang sa distrito, while si Vice President Sara, gisiguro Maygala nila ang tibuo ka Pilipinas. Na kung makita ni mo, so ang mga tao Maygala sa Pilipinas og isurbe ni mo Maygala bisag ana mga survey des kilid-kilid makita ni mo Maygala og asa gyud sila og kinsa ilang gagi lugar ilang suportahan.
8: Magnum in action.
0: Now tungod niya na karon ang Kongreso wala na humana may lang role. Humana Maygala ilang role Maygala nato ma nilang tama kuan kay katuman akusasyon wa may akusasyon diha nga ilang gitubag insakto. Di ba katubag ingon ni Leveste Maygala nga nay 20 million na gapaabot nila. Kutob sa mga nagno, kutob sa mga nag-abstain, mga igsoon. Pasensya gin mo, kay mo to naghangyo si Leveste nga kung may mo, Mr. Speaker, kung may mo unta, lugar dili lang i-appeal ang ilang distrito kay tagaan po sila kay mga tao, kung gaya po na, ako karon preta, nag-represent ko ng distrito. Dili man, di makatagaan, may galag proyekto, zero ka. Nana, wala pa proyekto nga mangko ni mo.
8: Magnum in action.
0: O niya, kasi itong mga nag-abstain. So, katong mga nag-yes Maygala, ayahe sila. Munang iyon, tiba-tiba sila Maygala. Pero ilang role, humana.
8: Magnum in action.
0: Humana ilang role. So, ang katong kasaba kay sa Kongreso, wala na to. Kaya mayingon nga, ana, sige lang unahon na. Ayaw na. Paghilom na mo, kay humana man mo. So, nagmalampuso na mo sa inyong tuyo, karon ang bula ni ana sa Senado. Mabita na nga si Bato de la Rosa, mogi na siyagin Maygala ang target karon kay doon na palagi plano. Nga mintras wala pa maka lugar maka purma Maygala sila karon og wa pa Maygala maka maka lugar hungat mga igsoon kinanlan mabag-o bagbalik ang liderato Maygala sa Senado meaning kagahapon natangtang Maygala si Senate President Soto ni gipulian ni Senate President Alan Peter Cayetano tungod Maygala ni Bato de la Rosa Moto nga ang report Maygala og sa investigation nakita nga si Senate President kani si Soto man ay Maygala ang nagpugong Maygala nag pasulod Maygala og nagplastar sa mga NBI uban ni Trillanes Maygala nga kinanlan dakpon gyud si Soto ano si Bato pag-abot kay haron dili sa kay nadungog naman nga doon nagikudita nga may tabo so ilang gikwinta na nga si Soto si Bato Maygala mo ni usa nga makakompleto sa 13 ka mga senador nga mubutar Maygala nga lugar tangtangon Maygala si Senator Soto.
8: Magnum.
0: Sa pagka-Senate President. Natang-tang yun. Pero mulagi na, nagkagubot siya, naglilakaga, kamang-kamang Maygala si Saka Maygala si Bato. Ako kayong lawas, mubo ang tao. Kamang sa Maygala, pero kay kanipulisman. So, napag-apoy kusog niya. Sumuha na Maygala, nakurat sila kay Kamulong Sisyon. Ang hangyo pa Maygala si Senator Cayetano nga lugar Munimunay Huatan. Pagkatotoo di abot may gala, luspad kayo. Luspad kayo may gala. Pero at least may soo na dayon gyud ang ilang nasangpit nga kalihukan. So nagbutor sila. Sumona nga napulihan may gala ang Senate President si Soto.
8: Magnum in action.
0: Sumona karon nga dito sa Senado karon tensionado pagyapon may gala. Kaya naman diya mga DDS, nadya ang mga pulis o GBI may gala karon sa palibot sa Senado. Wa sila kasunod doon. Nasa gawas.
8: Magnum in action.
0: Pero siguro may gala ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya bugado mo saan eh, may balo, marunong sa buhay mabudi. Nadiligid mahilabtan may gala si sa Senator Bato de la Conceda, labi na. Kaya medyo na insulto na may gala ang mga senador, suko na kay sila, sumining nag-react na. Ang wala lang mo-react may gala, katong mga kalyado may gala ni Presidente Marcos. Kaya mamailan tuyo mga iksoon nga lugar, tangtangon gin may gala, pero sa kusaon pa diigin matangtang diya, muna kakatawa lang si Sara Duterte, mga iksoon nga lugar diya sa pagkabos senado, dili may tabo nga matangtang siya.
8: Magnum,
0: tungkol kay mayuriya siya, ikadua, Senate President nila, ang Senate President karon bago na sa mga iksoon si Alan Peter Cayetano. May isa kay Artes Begala, abogado, unya may balo mga iksoon. Kalabot sa ninyo. Sumabuta kay atong nga tagas pagtagal. Ikadua, magwatag reaksyon nga po may galas mga tao. Ulo sa atos Mindanao mga iksoon. Labi na sa kagayan, murag give naman akong asagin may gala mga tao. Napabuta mga iksoon kay karon may gala na timing yun. At dito may gala sa Senado, tuwa man na sila may gala ni sila ni Kapitan Ibud Milesa. Kaya doon na sila yung tuyo, may gala ang tanay Senator Subere, na timing may gala nga nagkaguli ang lugar, wala ko gani nagkaunsa, kundili, na timing may gala, nga medyo busy may gala mga senador, tungod may gala nining sitwasyon karon na tuwa karon si Kapitan Ibon Milesa may gala sa Senado. Na mula itong ipahulagway na ito sa usapan, nakasulod ba mo, gi-entertain ba mo ni Senator Subere? Kaya sa Jesus na kung sabi na nagkaguli ang man, kurat sila mga iksoon, tuwa po rito yung mga official na po rito may gala si, Kagawad Alan Magsayo. Tuwa saan ito may gala karoon sa Senado?
8: Magno in action!
0: Kaya ito ipareport sila may gala itong pangutanon, ilan tuyo may gala ni Senator Subiri, ila bang natagbo ba nila kay sa Jujak, nakakay pulis din eh. Napay na nga boat, kalagang pulis. O niya, napot mas matibag may gala nga. Ano sabi niya matibag may gala?
8: Magnum in action.
0: Pagkauwa mo na si NBI may gala, kagawa po kayo dagan sa ngalan sa NBI, karon naguba may gala tungkol ni matibag.
8: Magnum in action.
0: Pag-abit, pag-untaon sila mga eksoon.
8: Magnum in action.
0: Mabuta na may gala, kato ng tagaas pagtagad. O gatong i-update may gala ka mo sa unsabay, mga itabo, ilabi na dito sa kaluhan. Importante yun ha, kaya tutukan na ito ni kay kining sa Senado may gala, bantayan na ito ni kay siguro karon unya, bago naman ang ilang Blue Ribbon Committee Chairman may gala nga si Marcolita, sigurado ni may gala nga kini siya, lugar kaysa namang chairman, dili ni magdugay. Dili kin magdugay, ila ipatawag ni may gala kay muna nga ang uban sa niya ang lugar, ang lugar katusang manabalaka nga, kuy, delikado manugan ang itong mga sundalo. Kaya kung manug, makatingog to sila, dako nga issue ni siya. Nagipaila ba sila ng lima kakaso? Katong nag-tisligo sila nga nagpagawas mo na, lima kakaso may galang itubag dito nila.
8: Magnum in action!
0: Kung naging on kutob sa nakahibalo, sa unsa may mga transaksyon, kaso! Tanawa sila si Barsaga may egsoon, kaso! Suspended ko siya. Singgit lang siya kayo, munin mo ka na. Unya, kini may galang mga sundalo, labi na ito kato si Gutisa ba to? Ipagawas ka po dito may galang, ila itong lugar na pagitaon to, ipatistipay ka po dito may galang, kaya waman to siya mahuman. O uban pa may galang mga dunay kalambigitan o dunay nahibaluan sa grabe nga corruption may gala sa Pilipinas.
8: Magnum in action!
0: Sumunang gingon, the end is near. Matul palagi suban nga, the end is near. Ang katapurag, hapit na ang katapusan. Nini may galang ato nga problema karon sa ato nga nasod mga eksoon.
8: Magnum in action!
0: Kaya once maningog ni siya, tako kay ni may gala o pagtigo kay nila, diha ka na may gala, diha na dayon, medyo may bawaan na may gala, kinsay utok din eh. Kaya giyon lagi ang utok sa corruption kuno karon, mao say utok may gala ning mga pangitabo karon may gala.
8: Magnum!
0: Kaya mga pangitabo, di lang ko sa katawan eh. Nanay mando, mananay siya ay instruction tanan na eh. Doon na clearance may gala sa ibabaw, abot kinsa pa na si ibabaw. Diba? Kaya ang tuyo lagi din eh, nga dili gud masapunong, di gud muhungaw may gala. Ang tinuod nga, kinibang, ang tinuod may gala, nga kini bang utok may gala sa korupsyon sa Pilipinas. So kung tanahan mo, kining sa ubos, mga lumilihok lang nila. Munang ingon, save the king. So tos babaw may gala, isave ang tos babaw. Kasi kayo na si babaw ha. Di ba sa takaingon may gala, basta kayo ang si babaw, isave ang na si babaw. So munang ingon may gala, lagi ni Martin Romales may gala, nga aw, kung inyo kong imo mo, inyo kong dalon sa kwan, apilon tamo kay unsay nibaw niya. So mo ni may gala, apilan ni siya sa mga nakita may gala nga planado nga lihok may suon para gyud nga ma-save may gala ang dapat i-save nila nga dili gyud may gala. So usa lang ka tawo. Ang ilang giproteksyonan pero sa ingon pa sa uban sa mga analyst tungod may gala's kwarta siguro kato mga malitang kwarta wala pa to mahurot may gala pag distribute. So kato siya sigurado man gyud nga pag biras kwarta kung tinuod man kayo ng akusasyon. Kato sa may gala nga kwarta mo na to ilang gamiton may gala pag hatag sa 15 dapat tagaan aron maproteksyonan may gala ang tinuod nga king o ang tinuod nga utok may gala sa kawat sa Pilipinas.
8: Magnum in action.
0: Di magkakaliho kahit tanan magyod. Ay, so, oh, imo na ah. Sige, so, ikakaroon, upsus. Oh, mag-retire tani, di kita kadawa tani, imo. Depensa na lang his kutob. Total, lugar, kausara man na, ikadua, ang kwarta may gala, lugar na bahinan ka, usama ragyapon nga pilkas ng awat. Pagdawat imo diya, mga iksoon, na itong kwarta nga gikas malita, niya giyatak si mo para bidipinsaan ang usa ka tao nga mo'y utok, apil ka may gala, walay kalainan sa kawatan gyapon ka kay ikaw may nilipinsa sa kawatan. Ikaw man ang nangitag paging ang kawatan di gin may gala madot. Sumana may gala nga wala kay kalainan sa utok sa kawat may gala sa Pilipinas kung ikaw mismo nagdepensa sa tinuod nga kawatan sa kwarta sa Pilipinas mga igsoon. Pangutana, kinsa din ni may gala ang nasangpit nga utok mga igsoon. Kaya itong karon di man magika-establish. Ang tinlawa magina priso may gala nga mga lugar involved sa corruption sa Pilipinas. Kiligo man may gala sa Tubragoba, sulong pagbalik ka to, ito na inabiyon may gala. Ang atong doon ay mga reactions lang sa itong pila ka makaiksunan. Kalabot may kailan din pangitabo karoon sa atong nasus. Pagbalik ng oras, alas 11:27.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulatang mapiktuhan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul.
12: DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
11: DTX 500.
13: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
4: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: May gala na may balita sa mga panglawas. Ganun ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Ang pizza ng mga mababae.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga Tika.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Oras sa alas 11:32. Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
5: Nagkinapita sa paraguman din sa itong tulungan ng itong Magnum in Action at sa Chick Magalay na itong pagulagas palibot karon sa Nakbayan. At sa Chick atong kabang Magala, Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, kumusta ba at itong palibot sa Nakbayan karon?
7: Miguel, sa itong panahon, ganun, no? Palibot po din sa itong sudad, init yapon kayo. O sa gahapon, mahog yapon ka ron, mag-insuel.
5: Uy, mahog yapon.
7: Talagating yapon ng kahit na ringatlaw. So, importante yapon nga, musilong-silong yapon ta, no? Kaya makita man doon nato ka ron ang ato, sentro yun mismo, mag-insuel, labi na din sa may Kugon area. Marami yun, kainit kayo, ang ato mismo kinibang sitwasyon, no? Sa panahon. Kita na to ang dagan sa trapiko.
5: Wala ka may 39, wala, 40 na talan, abab.
7: Bawal lagi, init na gid kayo.
5: Kainit ko nung matupan ni Apple Pie, kini ko nung nga kainit, murag Dubai nga kainit na ni.
7: Dubai mo ni mga bulaga o buhok na mag-insuel nga kainit. Mga
5: bulaga o buhok sa kainit, oh.
7: So, grabe yun, kainit kayo, muna mga una-una na kita usahay nga, musilong-silong punta mo nalagsa. Pag kay kundi kita musilong mag-insuel, sigurado yun nga, pagkabot sa hapon, lapad, pag kayo mong ulupod, tumutugi sa init sa ato nga panahon.
5: Alright, salamat jerabato bigyan po sa itong kaban Magnum First Aid Blanca. Sa ato para goba may gala kadyot lang kay niya speaker siya may gala karon si Kapitan Ivon Milisas Barangay Agusan. Karon may gala tuwa sila sa ay doon nakasulod na pa sa Malacañang kay doon sila lagi lakaw niya doon sila tuyo may gala ni Senator Mick Zubiri ay doon uban ba na si Kagawad Alan Magsayo kay murag naman sa iya si Kagawad ay doon kisip may kauban niya sa nasangpit nga lugar karon. Now ato sa pangutanon kung nakasulod ba sila o sabi nakita niya diya kay hugot bakos may gala karon once musulod ka stricto kay may gala karon ang lugar mga security guard mga guardia may gala karon sa Senado sa mga musulod nga mga tao yan ang speaker niya si Kapitan Ibon Milesa. Kapitan may unto ni mo
8: may unto Magnum Joel o may unto po sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio.
5: Kapitan sa Abdanta muraga lugar na akakaron diya sa kaluhan kay ang inyong toyo diya. Makigtagbo mo o gamo doon na mo'y tuyo ni Senator Mick Zubiri sa ato lugar de sa Bukidnon nga nakaroon diyan, no? Ang ato senador. Na nakasulod ba mo, Kapitan? Diya sa kuwang senado, considering nga medyo kagabi, kagahapon, hantod karon muragdaghan pa man, tensyonado pa man ang area karon na Kapitan?
8: Yes, Magnum Joel, no? Magnum Joel, naanata karon sa sulod sa Senate, no? So, ganina, pag sulod na to Magnum Joel, natingala ta kay grabe good, no? Considering sa naitabok kagahapon nga nag-codeta particular sa kang Senate President Tito Soto. So karon ang mag-una nga Senate President is si Senator Alan Peter Cayetano naman. So kapila naman ta magbalik-balik din sa Senate Magnum Joel. So karon gyud na lahi ang ambiance Magnum Joel kay mismo ang gate naka-barricade then naidagan mga barbed wires na nakakutay ka Magnum Joel then daghan pugin police more or less siguro musubrag isa ka gatos ka police ang naa sa atubangan sa gate no then hiktik kayo ang pagsulod kuya Magnum Joel kung musulod ka sa Senate unlike sa mga una nga mga ani ko dili nga diretsura truantura kung ang among sakinan diretsura makasulod karon Magnum Joel wala gi sakinan nga makasulod nga walay sticker nga kun dili sakop gyud ni sa Senate. So grabe gid ka kwan din daghan pug kayo ang mga tao nga nagsigisag yaw-yaw dito kanina Magnum Joel no sigisag sila singgit nga nasa di sa ko kasabot kung asa sa to sila nga pabor kay layo-layo wala naman sa to mag-usisa dito pero unusual gyud lugar ang pangitabo ganina nga nakita nako na pagsulod na mo dinhi sa Senate naabot ko dito Magnum Joel kay nigawas naman good ang amo ang gipangayo nga pundo gikan kang Senator Mig. So personal ko nagpasalamat sa iya dini gi mo nang naka-schedule ko nga maka pasalamat gi ko personal niya dini karon kay nagawas naman good ang amo ang renovation sa amo ang gymnasium. So dako akong pasalamat na kay labi na nga last term na ko maglum Joel. So mabit na. So most likely mga June magsugod na po din ang rehab sa among gymnasium. So munang naako din karon sa Senate kay personal nga magpasalamat gyud kang Senator Mig sa iyang paningkamot na to nga makakuha tag pundo kay lisod ra ba kay mangitag pundo karon kay tungod sa kalisod pod. So at least nga bisag lisod nakakuha gyud punta og pundo nga gikan sa opisina ni Senator Mig Subiri. Munang niya kita karon dinhi Magnum Joel.
5: Okay, so anana mo salud pero karong panahon na lugar ang mga tao katong ingon nimo nga nadia na barikada katong ingon nimo sa tunay mga barbed wire na gibutang sa diabis mo sa gate ang, gate sa kwan gate sa senado
8: nagigibutang ang mga barbed wire nga wala man asukad na ko nakita na Magnum Joel no pero karon naagi chay mga barbed wire din gabi gid lagi ang Pasay Police nga mga na assign karon dinhi daghan gid kayo napay mga riot police nga nasa tubangan nga nakasukat.
5: Okay, ato nakita din ko mo mag daghan mga tundag kong sakyanan nga naghatod og mga pulis diha sa area. Karong panahon yes, na napamusulod sa Senado karon kapitan.
8: Yes, nakasulod na ta para at least nga safe ko magkinahon sa galing. So nanata sa sulod karon Magnum Joel.
5: Aha. Okay, so at least importante na imong tuyo natuman ra gid ka. Pasalamat naman ang imo kay approve naman to imong hangyo kang Senator Mig Subiri, pero sa imo tanaw, doon ay grupo niya, of course, sa katong mga DDS o sa patong grupo niya, nga na mga katong mga sibilyan, niya na rin mga pulis. Ang tuyo sa pulis naman eh, para nga, walay kagubot.
8: Makuha ang tension bitaw Magnum Joel. Kaya mula itong nanamagiga rally dito or something rally kay may ngontag rally kay dagandagan naman po to sila din nagdala po to sila ilang kaugag yung megapon nagsigit sa sila giyawyawa Magnum Joel. So para sa nga munang isa nga naagi dagan nga mga pulis karon dinhi kay likayan po lagi kung basin mo niya o magkaguliang dinhi kay tungod sa tension kung ipadayon magid nila ang pagdakop kang Senador Batong o nga magi kwanana no. So isa sana sa kwan din as of karon Magnum Joel no wala pay supposedly na naunta si Senador Mig pero as ako ang amigo din nga kauban nga among gi-contact dili pa masiguro kung unsay oras mag-resume ang session sa Senado karong adlaw Magnum Joel.
5: So may tabo na idea huwatan gini nyo wapakabot si Senator Mig Subiri inyo sang hulatan yun hantun mo abot ka karon yes, kaya, man, pero ate sa kasunod mo
8: kitang, mamunay atong tuyo kuya Magnum Joel. So ulatan lang namo kung kanus asyang maabot aro at least nga personal gid ko magpasalamat sa natong iyang gihatag na pundo nga tibawas ato ang gymnasium Magnum Joel.
5: So pero ikaw diha makagawas-gawas ka gapon ana man ka sa opisina siguro ni Senator Mig Subiri makagawas-gawas gapon ka makalili gapon gawas unsay ni tabo although karon medyo init pa siguro kay diha kapitan kini siguro murag na mga tao pero sigurado din nga basic unya, labinag mo landong na, diha na po mo baga ang mga tao diha sa nasangpit nga lugar.
8: Yes, Magnum Joel, kay nagrasyon naman gali, sa ganina, sa sulod na ko noon, nagrasyon na pagkaon ang murag ang first ship, murag ipulihan na, nag-change ship na ang mga polis. So murag nagdala na, ito'y nakita na ko nga nanay mga pagkaon nga gihatag po sa mga polis, Magnum Joel.
5: By the way, diyan to sa Senado, kapitan, no, kaya ka naman gindi, mong tanan lang tanong, is, murag, sniper ka lang sa Unato diya. Dagan ba ang mga kwan, kini mga gwardyang naas sa sulod diya sa Senado, kay lugar kagabi, murag doon ay gwardyang gibira-bira sa NBI.
8: Sergeant of Arms to Magnum Joel, nagikulata sa NBI. Arms, so katong siyam sa NBI, nga mga nag-ani din kaya giabot man saan si NBI Director Matibag. So nakagawas na po ito Magnum Joel. Pero sa asper, sa akong nabalaan din mag-file po itong kaso ang katong Sergeant at Arms na gikulata sa mga
5: nila.
8: NBI, Kuya Magnum Joel.
5: So karon diya, lugar, daghan ba ang mga gwardiya po sa Senado? Sa pagsulod ni mo nga, nagwardiya diya, kaya di man mahimong ka, although ang Senado, di man na basta-basta ng imong tandugon, imong bastoso ng Senado, kay sinit pa ako ng kwa mo na, Senado mo na sa Pilipinas, mga babalaw na diya, Diya kinanglan nga usa ka batalyon ibutang nimo. Importante diya nga naay magbantay nga dili basta-basta makasulod kay ang ila diyang lugar kagabi daghaman to pila ba ka sa imong tan-aw diya kay kamumay ka Nadia unya gitana igi check man ka kamo pagsulod. Daghan ba sila ang mga gwardiya nga nag-atang diya sa ilang gate diya kining kapitan?
8: As in kung sa crowd control Magnum Joel, kung ang crowd control lang mga pulis ang atong basihan, sobra gid siya kagatos. Then pagsulod na mo ganina, pag nakasulod na mi, naasad mi nadungan nga na, nasabay na babae na nag-ingon siya sa gwardiya na, oh may mga long arm pala kayo. So unusual gatong nakita atong babae nga gilabay nga siguro trabantig ya punto siya din sa Senate, no? Kaya nakakita siya og mga tagas na gid nga mga kalibre nga gibit-bit-bit-bit na pod sa mga security guard din sa Senate building Magnum Joel.
5: So na di kun sa may Armalite ilang dela o shotgun.
8: Dili mga moderno tong mga armas Magnum Joel, magay ko kaila ato pero at least nga taas gid siya, so long arm siya pero mga moderno nga mga armas.
5: Pero lagi kay diya sa Senado wala may makita ni mga armas kana mga guardiya, di ba? So
8: pero mura gid karon nakita first sad na ko ni nakakita. So asa sa tong babae na nilabay nga nasabay na magbaklay na oh may mga long arm pala kayo, so na murag na alarma po siguro mo nang nagmasan po ang mga security sa karon din ni Kuya Magnum Joel.
5: Okay, so meaning ready kire sila no kay sa meaning sakto na unusual siya kay mga nasiguro ilang armas sa mugbo pero karon ang gi-captain nila puro na mga tag-as gyud ng armas ang ilang gi-captain karon sa mga gwardiya karon diya sa Senado kini nga kapitan.
8: Yes, ako nakita Magnum Joel muna'y mga armas nga gigamit niya gipangdala karon sa mga security dinhi sa ubos.
5: Aha. So bantayan nung kay anyway, so at least kamo diya lugar di mo biya diya sa Senado hangtod nga lugar inyo makita og magamit gid ninyo si Senator Mig Subiri kapitan kay alam mo diya solo siguro niya kay na may ilang sesyon. So basin og alas 12 ala una maabot diya ang si Senator Subiri.
8: Pinakakuan daw Magnum Joel, mga alas 3 daw kay wala pa man lagi kuan ko. Sige lang, maulat na lang kay mauli na masad mi ugma. Maulatan na lang gidamo ni Magnum Joel kung unsa man galing ang resulta kay para at least makachismis po ta din ko. Unsa po yung mga hitabo kung panalitan kay wala pa man sad. Tulo pa man sad ka committee ang nahatag no, ang pro tempore, ang majority floor leader. So mo pa na yung nahatag na position
5: karon so wala pa. Pero sa kwan diya to naka sukit-sukit baka diya ka wa pa pa bahatag din ng Blue Ribbon Committee kang kay pero expected mi ni kang Margarita balik ni
8: Joel mo nang biboron kay gawlaton pa kung kinsa gyoy mabutang sa mga committee ba nga mga dagko nga committee ba Magnum Joel.
5: Oho. So siguro karong hapon muna na nga mga committee ba pero sigurado ibalik ni kang Senator Bato de la Rosa kining na sabit ng committee. So muna ang inyong by the way makita na ito tao sa may kuwala ka na naman kay sulod sa Senado karon sa opisina ni Senator Mig Subiri. Naman mo sa sulod sa opisina ni Kapitan ni
8: nami sa lunch pa karon naniod to sa midaan na Magnum Joel para at least na dili na po migutumon pag inulata unya kang
5: sinulong sa mga sa libre yung paniod to na libre?
8: Libre kung kuan nakauban tag ilang staff so pwede rin libre pero nagbayad sa'yo magod binabot Magnum Joel
5: nagbayad. Aha. Oh. Okay, so karon dia usabay hearing ni Senator Bato de la Rosa. Dia sa sulod kay murag wa man tumo gawas. Naragi custody man sa murag nasa karon dia sa sulod sa Senado. Idon og usabay mga istorya-istorya sa mga tao dia karon nga nasa sulod sa Senado, kapitan.
8: Well, so far mo usa sana sa pag umana mo ani mo apit pud mi naka schedule pud mi sa iyang opisina karon Magnum Joel no. So
5: aka de la Rosa kang Bato, akang Senator de la Rosa.
8: Yes, Magnum Joel naka connect. So meaning connect. Maka connect ta mo man kami Senador Mix mo. Na naman gyapon si Senador Bato karon dito naka connect naman pud ta kay nakatag naka pa kwa naman pud ta kay tungod kang Sir Jimboy Rulida. So naka-connect na po ta dito nga pwede moapit may paguman ani Magnum Joel.
5: O sa iyang opisina kay tol magtuwa naman sa iyang opisina di ba?
8: Yes, naraman siya din sa vicinity sa Senate building si Senador Bato de la Rosa.
5: Mas may nang mag video mo diya kapitan para at least nanay ebidensya nga naagin mo diya sa mga area karon ilabi na pagkabot sa ni kanato ka Senator de la Rosa kay siya ang controversial karon kay siya ang tangatangan karon sa NBI kapitan si Senator de la Rosa.
8: Tinuod na Magnum Joel no kay ang naitabo is siya ang naimong tip na na transform na bailo ang liderato sa Senate kay naimong 3C sila kay kung Ducey, kung wala si Senador Bato na kasulod, Ducey rest still Mitra, so
5: still meet,
8: wala dili matanggal si Senador Tripusuto sa isip ng Senate President. So tungod sa pag-abot ni Senador Bato na imong 3C motong nakakuha sila number, motong naagi magko nga liderato ang Senate karon na magdumduel.
5: So mo na lang kinang ang istorya kinanlan dakpon pag dakpon.

0: abot po dia. Sila ka tanga na to dia kapitan unsay dagan dia kay naa ka man dia karon na mo sa lugar ka kaon-kaon pa mo dia. So the moment nga mo so man si Bato de la Rosa una mo nga mo ato sa iyang opisina kay si Senator Subiri mura ka paman.
1: Puno man po ang dagan po siya gi-cater karon pero sure na nga na nami schedule sa iya Magdum Joel.
0: Aha. Sige, so pila mo kabuktanan da nga abot?
1: Dagan-dagan sa mga Magdum Joel, kaya napoy may mga uban, mga kauban po, nga napoy na ang tagsa-tagsa ka mga concerns. So, marag walo may kabok, Magdum Joel.
0: Walo, mga official na, tanan, nasa gikan ni sa ato?
1: Dili po nga official, uban na to, si Kapitan Bacaro, si Kagawad Magsayo.
0: Uy,
1: oh. So, tulo ang official nga naadi ni karon din. The rest, ani, mga kwansa ni mga negosyante po ni Magdum Joel.
0: Aha. Okay. Anyway, so Kapitan Ibon Milesa, salamat kini mo niya, Kapitan. Unya magkontak-kontak lang siya sa unya unsay dagan dia may na kay naka na sa sulod sa Senado, may buwan na to unsa gyoy scenario karon dia labi na kay medyo sa Kongreso. Human naman ilang rule dia, so human na paldo naman. So ila paldo na. So wala na problema sa malita kay murag okay na. So ang issue karon na nagyon sa Senado, nata nakatutok ang tao karon. Diya sa Senado, kay diya na ba dalon ang impeachment, katong na article of impeachment, no? Katong resulta sa ilang butasyon kagahapon. So dalon diya. So na diya, nakatutok ang mga tao, ilabi na sa niyong kagubo tungod ni Senator Bato de la Rosa nga nandito nga, unya gilakag-lakag sa mga tinugyanan sa NBI, kay para dakpon git siya, aron nga dili siya maka-appeal sa butasyon, pero human naman, bago namang Senate President diya sa Senado. Anyway, Kapitan, salamat kay Kapitan, ayaw-ayaw mo diya.
1: Okay, daga salamat ug mengulto sa tanan paminaw sa Magdum Radio.
0: Okay, thank you very much.
2: Magdum in action.
0: Yan ba ate Miguelas Kapitan Ibon Milesa, tuwa timing kayo kay ang ilang schedule supposed to be kagahapon. O kaya kagahapon na lugar na sila kay magpalagi pasalamat kay tungod sa ilang hangyo kang Senator Mig Subiri. Natuman may gala kitagaan sila so pasalamat niya na po ilang tuyo kang Senator Bato de la Rosa. O na timing may gala nga karon nakasulod sa Senado pero mula gina video stricto gyud kayo. Ang pagsulod may gala, nanya gwardyado may gala, doon ay mga barbed wire, ang palibot may gala, karon sa gate may gala, muragya pong Malacanang. Di ba? Muragya pong Malacanang may gala ang lugar, itsura, pero dito may gala sa kwan, kining Malacanang mga egsoon, wala dito, grabe dito. Oh, mas grabe dito may gala kay dito sa rekto mga egsoon. Sus, kung tanaw ni mo ang dalan dito, patulo ka kwan, layer yun, pormero ni mo ang kwan. Kung makasulod ka sa unang barikada, dito sa Mindula mga egsoon, pormero ni mo may galang barikada, makalusot ka, napaikaduha. Pag dito nagis, bakit may galas Malacanang, mula ginagingon ni mo nga sos, labaw pas gubat mga egsoon, grabe yun may galang barikada ang tuwa dito. Grabe yun, as in grabe. Kung makasulod ka,
2: Magnum in action.
0: Sigurado saman-saman ka kay inana may gala, kasilyado kayo ang Malacanang. Handlokin sila nga, doon ay makasulod may gala katong mga tao nga nasuko. Now, karon din sa Senado, sa report ni sa itong pagkiklabi ni Kapitan Ibon Milesa, nakita may gala nga naaya grabe no, ang mga armas, tagas na, gikaptan may gala sa, patayin nyo na kanang din sa Senado, mga sundalo, may gapo na. Kaya mga gwardiya din may gala, na yung mga katuilan dagko, mga kernel din, mga retired kernel, ang uban din, katong mga sayo nga nag-retire, na din may gala, mga sundalo, balog ka po nag-away, gubat. Munang NBI, di kayo magkapakapa, may gala, kay nagtuo sila sila rin may balo. Mas may balo pa na nila may gala, kay kauban niya mga sundalo, no, kagi nag-hubat sa Mindanao. Away nga insakto yun, may egsoon. Ang NBI, kagi sila away nga, kanang insakto nga away yun, nga harap-harap yun ba nga, para di may gala sa katong nga Dinisatos, Mindanao. Namaw na nga, kalma sila, pero kana may gala, nga nanay tagas, di kayo basta-basta magkapakapa na sila may gala diya, kay lugar ang ato diya, di unta may tabo nga magpinusila na sila mga egsoon. Pero si Senator Bato de la Rosa di na matandog, di may gala sa nasangpit nga lugar.
2: Magnum in action.
0: Sa ato brago, may gas pagbalik ato, duga mga iso ato tagas pagtagada, mga atong minabi may gala, unya, I don't know sa reaction sa ato din eh, kaya namay mga reactions. Si, kwa siguro, si, ato sa ginabiyon, si Bernie nga hamaka kay Kenisa may gala, of course, sa taxi, sa transport sila, unsa ilang reaction may gala nining kay ang ilang magod ya na pailang problema nga katong ayuda nga wapag madawat nila mohari na itong giampo nga unaw sa nimong ayuda nagubot naman may gala sa ito unya ikadua huma naman may gala paldo naman dito sa Kongreso meaning tiyam-tiyam naman may naman ilang kahimtang dito kay siyempre humanagod basta ilang human lang

0: basta maimpis si Sara dia, so at least wala sila tulubagon may gala sa lugar kini sila. O, pero katong mga wala mo butar o katong nag-abstain, munang giingon nga maglaway good mo kay amot nga no inada may gala dagas sa kong gobyerno karon. Karon lang kanama si Mr. si President Bernie Maca sa kapitada sa mga taxi sa transport group. I don't know sabay reaksyon nila kalabot nini kay ang ilang ipangayo o ilang ambisyon karon nga unta mahatag nga tong ilang kulang may galang nga wa madawat nila bina ang ayuda. Eh, Mr. President Bernie Maca, President, may ngunto ni mo.
1: May ngunto, maglumjudak, may ngunto sa tanang taxi driver nga naminaw karong orasa.
0: Daga naminaw karon suman, tanana na nakadawat? O sabang uban niya, nakadawat sa ayuda?
1: Daggan pa kayo wala makadawat maglumjuel.
0: Oh.
1: Kung niya kinipag yung problema na ito sinisakuan, daggan pa kayo atong problema ang gato bang? Ang gati man sa itong mga politiko, puro impeachment. Buhisit ni sila tanan.
0: Aha. Uh-huh. So, unsa may reaksyon na ni Aldo? Wow, man naman no, sa Kongreso, wala na. De. Wala na may lami di maminaw ka, pero sa kamulo pang impeachment, basta sa side sa kining kontras mga lugar na Duterte, pirmi yun nga salaan yun si Kwan, gani ba nga si Sara Duterte? O siya, sa maminaw katarungan. Pasapikas po sa grupo ni Sara Duterte, wala siya ka, butang-butang na sa iya na. So, meaning, sila na di agaway-away, ang mga tao nalimta nila na humanaman ang ilang trabaho, at lugar ang bulan naman sa Kongreso. So, unsa may inyong hangyo karon kalabot din eh.
1: Ang amo lang, Mangyong Joel, nga nanong tayo kalinaw sa itong nasod, kaya makahatagan ng focus ang mga tao nga mga nanginanglan sa manamo.
0: Uh-huh.
1: Dugay na kami nagpahabot sa mga ayuda o pagyapong ihatag hangtod karon. Bisa na nga itong DWD, wala nagpakabana din sa itong region.
0: Uy, aha. Uh-huh.
1: Muna nga kami gani, naminaw lang misa ka ng mga panghitabo karon. Sa panghitabo sa Kongreso, pinagsukuan na mo sa ilang pagsigit. Loto sa itong bisipresidente, unyawa sila maguna-una kung tayo mga maayong ekonomikanhon ng mga mapasaundang mga balahod para undang mapaayong ang itong sistema din sa itong transportasyon nga grabe kalisod karon.
0: Mm. Mm-hmm. Okay, so...
1: May galing ginapaway dito sa Senado kay napulihan na itong hangalangal sa Senate President nga One Bull University na minibawa na ito.
0: Oo. Kamo ba diya sa of course sa transport club labi na sa taxi nagkausa ba yung mga baruganan nga kalabot ini?
1: Majority maglumjoel nagkausa ang mga taxi driver bisa ng uban nga mga nasa transport nagkausa kami isa kami kun ahuna so pa kami sa impeachment ang gusto namo ihatag ang mga angayan nga madawat sa amo nga organisasyon ug among mga hugpong nga mahatag ang tanan nga kinahanglan nga ihatag sa amo. Unya ang ilang pukos na pirmi sa impeachment makalagot.
0: Aha. Amo lagi no na muraga pero wala naman no karong nga panahon na ho na humana ilang trabaho. Kana kung dito mabasura gyud po sa Senado, basig sa 2027 balik na po ani nga isyu kining president.
1: Nanginaod kita maglumjoel nga maundang naning away politika kay klaro magayo nga dinhi sa Senado basura na maginidahan ang impeachment nga kaso. Ang ato gusto nga mahimo ang focus nga unta ang tanan nga mga angay nato nga mga tutukan kining labi na kining presyo sa atong gasolina krudo nga kung mahimo mawala na ning kuan kining excise tax dayon kining atong value added tax nga kining yung ato yung kuan ani ang atong utor ani kining si Ralph Ricto tunto ning tawana ba wa mo kuno makilaw og kalison.
0: Mm-hmm.
1: Nga kami nga mga naa sa transport pilting suko agin aning value added tax nila sa fuel kining excise tax nila nga kanunay ginatong giantos kung wala unang unta ni mahimo na lang ani 50 kapi nang atong litro.
0: Mhm. Okay, so at least no nga mo na inyong reaction kalabot ini kay nabibo mapagay to nasod tungod ani nga sitwasyon karong nga panahon. So at least ang inyo dia nga lugar maumani unya unta mahatag buto nga lugar ayuda kay dunay uban nga tagaan ang uban naglaway karong panahon na kagaw kining president.
1: Magnum Joel, ato lang nga po na aghato na ito kanunay ang atong LTFRB o ang atong DCWD nga trabaho nilang ilang trabaho. Kaya nanginanglan mi din sa ilang kwan, sa ilang ayuda, kaya ano, dukay naman unta ni. Amot kung sa ilang gihimo ni nganong dukay magayo, nganong dili man ipadalagi ka sa Central Office sa ingon diri sa kanang Region 10. Ang angay nga madawat sa mga taga Region 10, unsa may ilang gusto. Ila pa nang isulod sa malita, kaya rin lang takuan.
0: Mhm. Okay. Anyway, so President Bernie Hamaka Magala sa transport niya sa presidente sa Kapitada. Salamat kanimo kining president og maayong udto nimo.
1: Maayong udto Magnum Joel, og salamat kanimo sa kaigayunan.
0: Mm-hmm. Okay, thank you very much. Dinabate Magala sa President Bernie Hamaka Magala. Unya do natay kwag mga reaction sab sa tumang kauban kay para nato mga igsoon. Of course, ato din eh, muraga given naman ano nga dinis pa Mindanao. Ilabi na sa asos Cagayan de Oro, lugar balo na ta sa baruganas mga tao din eh, kay siyempre ang of course di malalis ang si Duterte taga Mindanao. Unya si Batutero Rasa taga Mindanao. So kung support may galang isgutan ni mo, dili gyud lugar mawala nga ang kita din eh, nagid may galang simpatiya ilabi na sa ni Duterte ni Bato kay ta si Bato de la Rosa Bisaya pero taga Davao na niya, mga de la Rosa daghang de la Rosa din sa ato sa Cagayan de Oro.
2: Magnum in action.
0: Ya siya may galang subject sa isyu man naman si Sara. Siya ra sa may galang na, nasa sentro karon sa isyu. Kuy, si kata kay ni Bato de la Rosa may galang karon panahon na.
2: Magnum in action.
0: Ina sa tubag ko sa may galang tong oras alas 11:59 na.
3: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take risk. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
4: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
5: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sirio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
6: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
0: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches sa Lida TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sa inyo Cagayan de Oro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga
0: butika. Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart. Balingasang Bisamis Oriental.
9: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
13: Gala kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
15: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
16: Ako di ay si Regeta yun, sa una na ako ay cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
14: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
17: Daghan na kaayong natabangan
14: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
15: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
14: Dinhi nata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company money sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
22: Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
21: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
24: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung ipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Alas 12:14, gala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, si Chomi confirma nga doon na ay unum ka mga maternal mortality din sa nakbayan karon tuiga sa atong Magnum National kanin Senator Trillanes Biklarong igo lamang niya gipakita sa media ang warrant of arrest sa ICC Bato kang Senator De La Rosa sa atong Magnum International British Prime Minister Keir Starmer. May pasalig pamatunan nga sayup ang mga pagduda ng ato kaniya sa atong Magnum Bestest Local Sugar Millers pabor nga mindahan ang resolusyon sa synthetic sweeteners sa nasud sa atong Magnum Entertainment Miss International Queen Philippines sa 2025 Ann Patricia Lorenzo. Biyangkol nga nabuli ni ato bang bata pa siya tuod kay membro siya sa LGBT. Sa ato Magnum Sports sa San Antonio Sports Center, Victor Wembanyama ang gilama makabalik na sa Game 5 sa Western Conference Semifinals.
2: Magnum Noontime News.
3: Mga Exxon, kumusta? Mayang Odo, karong alaw-alaw karon ng Martes, Mayo 12, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum, Jewel Jacobo.
4: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
3: Og karon sa retailers ng Magnum Lokal, mabunta sa anong kapasyente ang natalang maternal death din sa nakbayan karon tuiga. Nga masubos ko ni Tante sa Milabayang Tuig, matuban ni Medical Officer for Dr. Maria Alita Santos, Medical Coordinator sa Maternal and Child Program sa CHO nga kini, ang rason nga mas gipalapdan pa nila ang mga programa alang sa mga mabdos.
5: Sa 2025, diri sa Cagayan de Oro, kay apil man ani gud ang ato ang transient debt. So, nahimo siyang 16. Kay 9 ang transient, 7 ang sa Cagayan lang gid unta. So, kung Cagayan lang atong kwintahon, nakapasar na gita aning less 70, kay it's 64.77. Happy kay taana. But because ato ang Northern Mindanao Medical Center, our Apex Hospital, referanan siya sa Tibuok Region 10, napailaing region nga mo refer po sa ila. So, morbid na cases na mo nang mutaas ang atong MMR. Pero, og ang atong hisgutan, ang numbers, mubo ta. So, for this year, naan na tay unom, apil sa April. Last week, na unom, upat sa Cagayan de Oro, duha sa transient from other places.
3: Ang ipayag ni Medical Officer 4, Dr. Maria Aleta Santos, Medical Coordinator sa Maternal and Child Program sa CHO.
6: Giawag ni Dr. Tristan Jadea Labitad sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DUH Region 10 ang katawhan sa pagpa-check up o pagpaubos sa screening alang sa cervical cancer o hypertension. Mata ni Labitad nga kinahanglan lang nga moduol sa may health center aron masuta kung duna ba sila sakit na hypertension o aron mahatagan sila og tambal o usab mamonitor.
7: Padayon ni hapon ang ato ang main measurement month. Kinisiya, kiselebrar na ito para sa tibuok May. And of course, every year, no, or sa tibuok tuig, kiselebrar ni nato siya. But, karon tuig ay special because we are targeting adults 20 years old and above na magpa-screen sa ilang goal na health center kay para mahibawaan kung naba kay high blood. Para mahatambalan imong high blood o para makontrol ang imong high blood kung naba kay high blood, mahatagan ka sa libre nga tambal. Go to your nearest health centers, city health offices kung taga-syudad ka para mahatagan ka sa tambal, mamonitor ka, o dili ka mamatay tungod pinaangay high blood.
6: Ang pamahayag ni Dr. Tristan Jadea Labitad, Head sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DUH Region 10.
3: Alas sa 12:18 sa samtang gagat ko ni Father Jerjan Paburana, Social Communications Director sa Arkidiyoso sa Cagayan de Oro, ang katawan nga ilakip sa pag-ampo ang kahimtang karon sa nasud. Mato pa ni Paburano nga unta maoy hununaon sa atong mga opisyal sa gobyerno kung unsa ang makaayo o dili ang kagulingon lamang nilang interes.
8: Mahimo untang naantay kalinaw o naantay mahitabo ba ang panagip sa unta sa ato ang nasod kay grabe nang yun kapag kabahin-bahin ang ato ang nasod o nga dili na lang dili na unta nato ipatigbabaw ang mga personal nga interes kundi magnagi yun team nga mahitabo bitaw sa ila pa ipromise sa una na naagi kayo sahan kay dili ka magmadaugon kung walay kayo sahan at sa akong panglantaw kung mag ang membro sa community mapigbatok sa matag-usa, it will lead to magunob gayod ang ato ang nasod. Busa nga, ang pildi ani kitang tanan. So busa, unta, we should also pray for our leaders na dili lang personal ng mga interes ang maputugbabaw sa ilang kaugalingon, kundi ang interes na katawhan.
3: Ang payag ni Father Derjan Paburana, Social Communications Director sa Arkidiocese sa Cagayan de Oro.
6: Naglaw mga ekonomista si Mr. Ray Talimio nga sa panghitabo karon sa nasod nga unta maplastar ang dagan sa atong ekonomiya. Matod ni Talimio nga magikinahanglan karong hatagan sa pagtagad sa gobyerno ang parehong pag-ubos sa ato ang ekonomiya diin may grabing maapektuhan ang kabus nga katawhan.
9: Ang ato lang gilauman ana is ini siya nga maplastar noong tarong because the ang atong ekonomiya is affected na gikan adtong zona fourth zona ni President Marcos last July 2025 and then by September 2025 because of the kining mga allegations on anomalies sa flood control infrastructure projects nag-slow down ang DPWH and even other government agencies sa pag-implement sa different projects in 2025 and proof to that, shrink ang atong economy for the whole year of 2025. We only grew by 5.4% and ang pinaka masakit, the fourth quarter of 2025 na nag-absorb sa tanan ng impact gikan sa zona until sa flood control project, nag-grow lang atong economy by only by 4.4%, no?
6: Ang pamahayag sa ekonomistang si Mr. Ray Talimio.
3: Alas sa 12:20 na lang, karoon sa atong bayaning Magnum Update. Lima kadlan na lamang og karong Domingo na gayod. Amayo 17 ng tuiga ang ating atong laing edisyon sa Bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission diya sa Limkit Kay Trium ning syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuha ng dugo, automatic kini nga makaangkon og 10 ka kilo nga buga sumay food pack sa Bayaning Magnum t-shirt. Og ang unang 300 ka mga tao nga makuha og dugo, makadawat usab og taga usaka gatos ka pesos pangplite sa ilang pagpauli niya pagyod. Ang pinakauna ang pinakauna o pinakatapusang tao nga makuha og dugo, may kagayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Usay kalimot, Bayaning Magnum, Shelbar, Give Life, Bloodletting Mission, kanong Mayo 17 at daw kining ang Domingo, magsugod alasay sa buntag diya sa Limkit Kay Trium Kagendioro. Kaya joint project of Magnum Radio o Philippine National Red Cross Kagendioro Misamo Occidental Chapter with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka. O ganun sa lakaw sa panahon.
2: Magnum Weather Alert!
3: Manata may gana kanon si Katire Asunto, pag-asa weather for kasi Ma'am Katire Asunto, maingot doon ni Ma'am. Yes, Ma'am Katirin, asunto, maayong udto?
10: Yes, maayong udto, sir. Maayong udto sa mga suking tigpaminaw. Update sa atong gi-monitor ng mga weather system. Ang bagyo nga atong gi-monitor, si Tropical Depression Caloy, nag-weekend or nihinay into a low-pressure area. Yung latest location na sa 475 kilometers east sa Katarman, Northern Samar. Hindi nga low-pressure area, dili ta directly affected ani. Then, naputay lain nga gi-monitor na low-pressure area na pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yung latest location na sa 1,560 kilometers east sa northeastern part sa Mindanao. Kini nga low pressure area, less yung chances na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Diri sa Mindanao, tibok dapit makasinat isa panalagsang pagdagum nga dunas mapanganurun nga kalangitan na i-chansa sa patak-patak or mga isolated nga rain showers of thunderstorms na binakong hapon o gabi itungod sa mga localized thunderstorms. Inaingat na sa kasarangan nga hangin magagikan sa amin ang silangan na tunas sa amin ang kasadpang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga tunas sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range ito 27 to 32 degrees Celsius. Ang heat index na ito kagahapon, highest heat index niya po ito 40 degrees Celsius. Atong forecast heat index, posible kagahapon mga po ito 40 degrees Celsius. So, within standard time, 12:24 sa udto. Kini si Catherine Asunto sa DOST. Pag-aasa bulugan, maayong udto.
2: Magnum Weather Alert!
3: Alas 12:30 o alas 12:24 na.
2: Uras, hatod ganinyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
12: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Apolinar Valley Street Studio.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendioro o Misamis Oriental. Mahimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nga nung dili na lang ka magpalit, Marie.
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iulit lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Marie.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
6: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Magnum Noontime News.
10: Alas 12:29 na para sa mga balita o karon sa itong Magnum National. Iklaro ko rin ni Kanin Senator Antonio Trillanes IV nga dili siya mismo ang mag-serve apan ang ipakita lamang niya sa media ang wallet of arrest sa ICC. Bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Maduwi ni Trillanes nga ang iyang presensya kagahapon sa Senado kabayan sa usab sa pagtubag sa hangyo ni de la Rosa nga susamang nanghagit kaniya.
11: Incidental lang po yun na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So pinakita ko lang sa media, imbis na yung NBI po yung nagpapakita. Ganun lang po yun. At ando doon lang po ako, maliwanag yon dahil personal na request ni Bato de la Rosa. E akala ko naman, pagka sumama ako doon, sasama siya. Di ba? Parang siguro hinahamon niya ako, edi tinanggap ko lang po yung hamon. Yung pala, tinanggap ko yung hamon pero maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yun.
10: Ang payaga ni Scani Senator Antonio Trillanes kagapon niyang role dito, appeal gid siya. In fact, kaya ingong mga magnumailing, ingong pa niya nga, kinikaroon, tanawang tang makagawa sa kapabadini. Mamaya istorya ni Trillanes, diba? Niya, siya, apil siya ng iso kagapon, nakita na to, nga apil siya ng iso kagapon, ingong pa niya, tanawang tang karoon o makagawa sa kapabadini sa Senado. So kung tanawang ni mo siya, kung tanawang sa pa niya ang rule, kung saan siya, sirip siya sa ICC, or siya ang nag-lugan, nag-lead at itong kining ilang gihimo. So karoon, muraga ito'y na. Talaw na, no? Si Amoton sa niya nga buhaton nga nakasamon sa kadugan, nakadugan sa kagubot sa Pilipinas, kini si Antonio Trillanes.
4: Dugang Magnum National, gipamugos ni Attorney Jimmy Bundok, usa sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nga in light spirits ug mas kalmado na karon ang Senador Bisan pa sa Senate building kini nagpalaway sa kagabion. Mata ni Bundok, nga nagduso na sila sa writ of amparo sa Korte Suprema isip proteksyon ni de la Rosa, samtang gitak daw sab silang magduso og writ of habeas corpus kung ugaling mahupta na sa mga otoridad ang senador. Dugtong inigingo ni Bundok, nga gitambagan nila karon si de la Rosa nga magpabilin una sa proteksyon sa Senado hangtod duha pay tubag ang Korte Suprema.
12: Calmer now, pero syempre we're always talking about just the legal remedies that are available to us. Una, writ of amparo because there is imminent danger sa kanya. It is no longer a distant or imagined threat, but an imminent danger. What our job is as lawyers is to make sure that first of all, we file the necessary petitions. Meron kaming dalawa so far na writ of amparo, and meron kaming ad cautelam na kung sakali lang makuha siya, mag-habeas corpus kami.
4: Ang pamahayag ni Attorney Jimmy Bundok, usa sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
10: Alas 12:31 na sa mga nagtuwa karon si Vice President Sara Duterte nga sayop ang agimo sa mga otoridad sa pag-serve sa ICC arrest warrant na Bato Cassetter Ronald Bato de la Rosa. Matuman ni Duterte nga kinanglang muagi pa sa korte sa Pilipinas ang bisan unsang kamanduan nga magpabilanggo sa Osaka, Pilipino.
13: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun, no? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
10: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
4: Gibutyag ni kanhi Senate President Franklin Drilon nga pwede nang dakpon si Senador Ronald de la Rosa subay sa konstitusyon. Apan giingon sa kanhi opisyal, gadi kini ang iyang buhaton samtang anaa sa sesyon sa Senado. Matod ni Drilon nga kini susama sa pagdugot kani adto nga masikop si kanhi Senador Leila Dilima sa iyang mismong pinayanan aron kon isip usab pagrespeto sa institusyon sa Senado.
14: Batas pag-uusapan, wala namang sinasabing protective custody. Yan po ay ginagawa pag may mga testigo na ilang tao na may pakialam sa nangyaring krimen o testigo sa NBI para proteksyonan ang kanilang kapakanan ay nilalagay sa protective custody. Ibig sabihin, under the custody of the authorities. On his own, pumapayag siya. Yan po, so hindi ko po maintindihan kung ano yung protective custody. Wala po sa batas yan, ngunit ginagamit yan ng mga investigador, lalo na sa NBI or sa police, to place a witness under protective custody.
4: Ang pamahayag ni kanhi Senate President Franklin Drilon.
10: Samtang ang namang PNP nga iserve ang warrant of arrest sa ICC, Bato Cassetter Ronald Bato de la Rosa kung namugawas na ang court order. Matuman ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tigmababa sa PNP, na kinalang muagi una sa lokal nga korte ang ICC warrant aron na konfirmahon o gaprubahan ang pagpatuman nini. Irugang pa ni Tuanyo nga andam ang ilang contingency plan aron muliho kagilayon ang sa higayong makuha na sa ang makakuha na o court order.
15: Nabasa naman natin sa mga report ng kinalang Senate Protection Order ang Senado kay Senator Bato. Ang sa atin lang naman po sa Philippine National Police na bahagi naman po ay maintenance ng peace and order po sa area ng siya sabi natin ng Senado. Salita na rin naman ang ating mahalang SILG na handa na bang i-implement ng Philippine National Police ang aming contingency plan. Basta yung sinasabi natin sa ICC warrant ay dumaan sa Interpol. Interpol sa NCB at sa PCTC at si PCTC sinabi sa PNP. Basta ito may court order, i-implement natin yung contingency plan natin. Pero sa ngayon naman po, wala naman po tayong ganun na nakukuha pa.
10: Ang payag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tigmababa sa PNP.
4: Gipamagos ni ML Partialist Congressman Leila Dilima nga di niya mabasol ang katawhan nga magduda nga dunay koneksyon ang pagbag-o sa liderato sa Senado sa gitakdang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Kinutungod kay mga diehard pro-Duterte ang mga mibutar aron mahulipan ang Senate President. Matod ni Dilima nga pwedeng makabuhat sa kalapasan sa konstitusyon ang mga senador kung galing dili nila ipadayon ang impeachment o magpakita sa kawad-on sa political neutrality.
16: Gusto ko pong umasa na matutuloy yung impeachment trial dahil nga malinaw yan sa saligang batas na walang discretion or any option on the part of the Senate na ipagpaliban. Hindi nila gagawin yan, na hindi nila i-convene yung Senado bilang impeachment court at hindi sila magkoconduct ng trial. Wala pong ganong kapangyarihan binibigay sa Senado. Ito na naman, itong development na ito na nagkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership dun sa coup na yon, nangyari kahapon kasabay ng House voting, hindi mawawala yung suspecha natin na this has something to do dun sa impeachment. Meron silang balak o plano tungkol sa impeachment. Lalo na yung mga kasama dyan sa coup, kasama dyan sa mga bumoto, karamihan dyan ay alam naman natin na mga diehard na mga pro Duterte. Hindi ho masisisi yung mga nagsususpecha.
4: Ang pamahayag ni ML Partyless Congressman Leila De Lima.
10: So, panghilabot kaya pun siya. Oh. Umanamay lang trabaho. So, pagpuyo na mo. Ang Senado na pun na siya. Maglumailin, di ba?
4: Oh, ang ilang tutukan ng karon magroom jewel ang katong pagpili o kinsang magsilbing prosecutor.
10: Oh.
4: Oh,
10: so, inalala kay what
4: na ila. Sa prosecution
10: team. Oh, ano mo pagpanghilabot sa Senado? Kaya ilan na pun ng bula. Mm-hmm. So sila na mag-dribble ana, kamo huwat-huwat na lang mo kung ilabang i-dismiss or magpadayon ba, di ba? So bahala na Senado ana, di ba? Kay ang ila lagi kaduda sila nga murag sayang-sayang lang tong atong buto-buto ani unya pagabuti patay kay po nang nasangpit nga isyo. So ampo lang mo nga ma-discuss kina pag-ayo sa kinibang buhatan sa Senado. Alas 12:35 na kanus ng Magnum Health Alert. Sobrang nanawag ang karoon ni Department of Health ng DOH sa publiko sa pagduyog sa immunization program. Matod sa DOH nga ang mga bakuna nagpabiling luwas, epektibo o importante sa pagpugong sa pagkailap sa makatakod nga balatian. Hinugang pa sa DOH nga ang mga bakuna nagatag proteksyon sa milyon ka mga tao sa tibuok kalibutan batok sa makamatay nga sakit susama sa tipdas, polio, pneumonia, influenza o hepatitis sulod sa pipila ka dekada. Ipasabot sa insya nga ang mga bakuna agipaubos sa pila katuig nga scientific research, stricto nga regulatory evaluation o mga trials una kini aprobahi aron na gamiton. Dugdon ini gingon sa DOH nga ang mild reaction susama sa hilanat o pagubag sa injection site normal o temporaryong sinyalis lamang nga ang lawas nagbugna o proteksyon batok sa sakit. Okay, sa tumag ng International sa United Kingdom, kipasali kiro ni British Prime Minister Keir Starmer nga pampatunan niya sa mga tao nga dunay pagduda sa iyang kapasidad sa nga sila sayop. Hinunod sa gingong rebellion sa iyang partido human sa pinaka dili maayong resulta sa election, local election. Bado ba ni Starmer nga iyang gipaniguro nga ibutang ang Britanya sa kasing-kasing sa Europa.
17: I know I have my doubters and I know I need to prove them wrong and I will. So, let me start on a personal note. Like every Prime Minister, I've learned a lot in the first 2 years in the job. In terms of the policy challenges that our country faces, incremental change won't cut it. On growth, defence, Europe, energy, we need a bigger response than we anticipated in 2024.
10: Ang payag ni British Prime Minister Keir Starmer.
4: Sa South Africa, gitagdang magmugna sa impeachment committee ang parlamento sa South Africa. Kineron imbisigahan ang mga alegasyon batok ang President Cyril Ramaphosa kalabot sa Farmgate scandal. Giyong kini ang lakang kabahin sa kamanduan stas nga hukmanan ni Ato Wilabay Simana tungan sa pagbuhay sa impeachment proceedings batok ang Ramaphosa. Mauitaha sa impeachment committee nga i-review ang mga ebidensya batok sa presidente kalabot sa mong iskandal. Isaran nga ang Farmgate scandal nagsumikad ni atong 2020 din gibanabana ang dunay 4 milyon dolyares nga foreign cash ang gibutang sa sofa sa Fala Fala Game Farm ni Ramaphosa.
10: O garos na Magnum Beses sa pabor ang local sugar millers nga amindahan ang regulasyon sa synthetic sweeteners sa nasud itungod sa parayang pagdagsa sa synthetic sugar substitute ang bahad sa lokal sugar producers. Matupan ni Philippine Sugar Millers Association kung PSMA Executive Director Jesus Barrera nga ang wa ma-regulate nga pagdagsa sa artificial sugar nakahatag sa nakung epekto sa industriya sa asukal. Ilugang pa ni Barrera nga wala gipaubos sa bisan-unsang regulasyon sa nasud ang supply sa artificial sugar bisan sa ilang warehousing withdrawal center island movement o market distribution nga gipatuman sa lokal nga asukal. Gawas ini walay usay consumption guidelines sa chemical o synthetic sweeteners taliwala sa potential nga risko nga giisa sa World Health Organization sa paggamit sa non-sugar sweeteners. Isairaan nga ubos sa pag-amindar sa Sugar Cane Industry Development Act kapatasan sa gobyerno ang pundo alang sa sugar producers ngadto sa 5 bilyones gikan sa 2 bilyones matag tuig. Sa atong forex rate ng usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos 96 centavos, Canadian dollar 44 pesos 58 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos og 78 centavos, Australian dollar 44 pesos og 19 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 94 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos og 85 centavos.
4: Samtang sa nagparaing tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang presyo kanon sa Dubai crude oil na sa 97.58 US dollar per barrel, kinimisako 1.47% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 96.17 US dollar per barrel. Sa paranasab na itong pag-monitor sa mga presyo sa lana sa mga gasoline station din sa Cagindoro, ilabi na nga karoon lawa dunay ipatubang rollback dahil sa may Shell punto dahil ang diesel 74.50 per liter, regular gasoline 85.60 per liter, Petron JR Borja diesel 76.20 per liter, regular gasoline 80.10 per liter, Jetty Gaabukayan ilang diesel 82 pesos ang matag litro, regular gasoline 85.60 per liter, Blue Energy Usmanian Extension ilang diesel 77.43 per liter, regular gasoline 81.97 per liter, og sa Velox JR Borja ilang diesel 74.23 per liter, regular gasoline 79.47 per liter.
10: Mm-hmm. So, ano ang Gabukayan? Itito. Oh. Wala pa rin sila mag-rollback, mag-lumaili, no? Kaya ang Shell puntod, 74, di ba? So, nai, barato pa kasiguro rin. Upan.
4: Medyo mahal-mahal, mag-good po din sila itong mga naglabay si Mano mag-rollback. Kaya usahay mag-good, kani sila, ubus po siya. Itong mga naglabay ng adlaw, siya po ang ubus po kayo.
10: So, karon mas mahal anong gasolina?
4: Mas mahal ang gasolina
10: karon. Nabalik na, kanito, piting mahal na kayo sa krudo. Pero yung ba lagi, ilang krudo, ilang ipuli, ilang gasolina.
4: Karon
10: na. Sos, basol-basol.
4: Ubus na. Basi mo, ubus karon isun si Manan na.
10: Oo, nawala na.
4: Mabutag sa isinta ka.
10: Sabi mo, ang diesel, mas dili kaysa kalas compare sa gasolina. Pero kung ba nagtuo nga, mas mo grabe ka mahal ang diesel, so motong ilang gagi divert sa murag ilang giusap
4: gibarter nila gasolina nya karon ni mahalo ng gasolina,
10: mas mahal man ang gasolina karon.
4: Okay, taas daw ang demand karon sa gasolina, Magnum Joel.
10: Oo, so sige na, tanaw na siya tabuan ni
4: o karon sa tong Magnum Entertainment. Giangko ni Miss International Queen Philippines 2025 Ann Patricia Lorenzo, nga bata pa lamang siya nakasinatin na kini sa pagpangbuli tod kay membro siya sa LGBTQ community. Mata ni Ann Patricia nga di lamang siya mga kadula, aban bisan sa kagalingon niyang magtutudlo, moy mas nakahatag niya kalig-on hangtod sa iyang pagdako.
18: Siguro may something sa akin na parang very fearless, ganun. Kasi wala akong options at that time. I need to be, ano, parang survivor, ganun. So I need to survive that time hanggang lumaki ako na parang binubuli. Kasi parang, syempre, malambot ka. Yung mga kalaro mo, mga lalaki, parang different ka doon. So talagang all throughout my childhood, parang bullying from schools, sa lugar, environment, and hanggang pati sariling teacher ko na parang pinower trip ako. Tapos tinanong ko siya one time na parang, kasi papasok sa school, syempre tayo magme-makeup, friend. Ganyan. Tapos sasabihin niya parang lumabas daw ako, parang all of the sudden. And then tinanong ko siya bakit. Siya galit sa akin. One time parang napuno na ako. I was second year high school that time. Tapos ang sabi niya, wala, kasi bakla ka. Ganun. Oh, tapos huwag na daw ako papasok kasi daw ang end up ng career ko is magiging salonista lang daw ako.
4: Ang pamahayag ni Miss International Queen Philippines 2025 Ann Patricia Lorenzo.
10: Alas 12:44 na sa itong Magnum Sport Kalauman na makabalik na sa pagdula sa Game 5 sa San Antonio Spar Center. Victor Wimbanyama sa Western Conference sa Finals batok sa Minnesota Timberwolves o mga lawa. Kinumahan gidisiplina sa NBA tungod sa iyang pagpaniko kang Timberwolves player nga si Naz Reid. Atol sa Game 4, madupan ni Spar sa coach sa Mitza Johnson nga nagto siyang gipanalipdan lamang ni Wimbanyama ang iyang kagalingon tungod usab sa pisikal nga dinulaan sa katbang sa team. Ilugang panining sa matag gadula kabayan na nanini ang mga taong musulay sa paggamit sa ilang kusog batok sa basketbolista. O narinig ingon ni Red nga ang sakita mao ang pinaka makapahuyang nga magpabilin sa lawas sa tao. Mga isunyo na bate, ito pagkito ni Tali sa itong Magnum Non-Time and News. Salang kurang lawa at karon nga Martes, Mayo 12, 2026, o karon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, si Itzomi Kurperma nga doon unong ka maternal mortality din sa Dakbayan karong adlawa sa atong kulong karong tuiga sa atong Magnum National. Kani Senator Trillanes miklarong igo lamang siya unia gipakita sa media ang warrant para sa ICC bato kang Senator De La Rosa sa atong Magnum International. British Prime Minister Keir Starmer may pasalig nga pamantudang sayop ang mga pagduda pangadto kaniya sa atong Magnum versus local sugar miller sa pabor nga mindahan ang resolusyon sa synthetic sweetener sa nasud sa atong Magnum Entertainment na Miss International Queen Philippines 2025 Ana Patricia Lorenzo niyangkon nga nabuli niya ito sa bata pa siya tungod kay membro siya sa LGB, kung LGBT. Sa atong Magnum Sports ang San Antonio Spar Center Victor Wimbanyama gilawma magkabalik na sa Game 5 sa Western Conference Final. Mga eksyon, tiba lang sa agawasong katilingpan ng katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang tulog mga kini, ang mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
4: O Magnum, Aileen Akurin.
10: Mabasa mga newswriters sa Ching Interina, Lander Delgado, Kiprel Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo.
4: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio. DTX 500 Health Alert.
19: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butika at pharmacy.
1: DTX 500.
20: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
21: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
22: 2 weeks pa lang,
21: may alibyo na.
22: Pag 1

0: GTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
2: Mapalit ha sa mga leading ng mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay Ampalaya o nanay Ampalaya ang GTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all know halos tanan karon sakit nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo. Kargadog kolesterol ang dugo. Taas ang uric acid sa dugo. Taas ang triglyceride sa dugo. Taas ang creatinine, hugaw gyapon na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa to ang gina-encourage kung mahimod, maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Munang usa sa to mga gina-encourage kaning pag-inom na to sa
1: DTX
2: 500.
3: DTX 500!
4: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: So wow! Katabalina ha. Bagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa

0: garantisado.
1: PTX 500.
2: Juice 7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: PTX 500. Epic. PTX 500. PTX 500.
5: Ginakano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa isa ka kapila ka magino. Sa PTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa PTX 500. Ay nagko ginabatsyag.
1: PTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
7: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
8: Si Paul Mercado diay ni sir.
7: Mutanan lang ko kanang gatumar ka og TTX 500.
8: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi kay ni hubag man. Hubag pud akong tiil. Ginahilantan pud ko. Nagpa-check up ko sa doktor nya. Gi-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Magisud namo kog pangihi nga nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika palit og DTX 500.
7: Yeah.
8: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag kaduha, na sa gabi doha kapsula sa susunod taon. Adang tantawag tulog ka bulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Ay nakaihi naman ko. Daghan na kay kong ginom nga tambal. Pero DTX 500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. And TTX 500.
1: TTX 500.
6: Mamali sa mga butika.
9: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
10: Itinilin ko spirited. Then, sir, taga-manogan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga, masigil po ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC. Gainit niya kung tiil og abaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga, pagdaga sa pipila ka adlaw na wala man ang ngulmol sa akong abaga o batang, sir. Dili na po kong maglipong-lipong, sir. Sa una, mura kong hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ng akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o MITC. Radyo na akong ginainom, sir. Mayo na po akong tulog karon, sir. Tungod anang DTX 500 o MITC. Salamat, jud kaayo. Ginilain Prosperidad ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte.
1: DTX 500.
6: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
11: Anyway, sa itong oras, limitado mo sa ibabay ko. Ang galimot, usbon ako, DTX 500 MITC. Puro skinny available mga higala sa mga leading ng mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
6: DTX 500 Health Alert.
12: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Lami.
11: Yummy.
10: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Og mamaak ni siya.
12: Papaaka, Kubi.
13: Papaaka, Kubi.
10: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
14: Magnum Apple Pie.
10: Sa programang Magnum Shoutout.
14: Magnum Shoutout.
10: Shoutout.
14: Shoutout.
10: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Pirmig ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
7: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: It's 1:47 on Magnum Radio.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
5: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza. Ang pizza ng mga mababait.
1: It's 2:01 on Magnum Radio.
2: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 2:02 kahaponon, mahigala ni ang balita karong orasa. Nakita ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ang nagadiang reaksyon sa katawahan na sanay batabong impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa Kamara kagapong adlawa. Mato ni Paborada nga unta ang pagboto sa mga kongresista, subay silang konsensya alang sa katawahan sa ilang distrito.
6: Nakita yun nato kagahapon ba na lahi-lahi yun ang mga reaksyon sa mga tao, mga pro or anti sa mga Duterte. O nakita nato ang mga reaksyon ini. Apan ang simbahan gayod, hugot yun ang iyahang panawagan. We are doing it for transparency and accountability. Mukha na yun ang kuhan nga kung kining tanan ng mga butang katong tawag sa ato ang mga kaobispuhan nga sa ilang pagbutar gani sa nalagkadaiyang mga representante sa tibuok Pilipinas ang ato ang mga sa lower house ang ilang pagboto on the based kay sa ilang conscience.
5: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gibutyag ni Senator Robin Padilla nga giubalan niya si Senator Ronald De La Rosa nga mag-overnight sa Senado humana sa pagsulay sa pag-aresto kaniya. Mato ni Padilla nga wala nila nahisgutan ni De La Rosa ang kaso niini ilabi na ang warrant of arrest gikan sa ICC.
7: Okay naman si Senator Bato, nagkwentuhan naman kami kasi matagal siyang walang kakwentuhan eh. Pero sa totoo lang, hindi namin na pagkakwentuhan yung kaso niya. Hindi namin na pagkakwentuhan kung impeachment yung sinasabi niyo. Hindi namin na pagkwentuhan niya. Napagkwentuhan namin yung pelikula namin, yung ginawa na. Hindi namin na pag-usapan. Kasi para sa amin, ano to, galing sa dayuhan. Ba't tayo nagpapaano dyan? May pampaka-apekto dyan.
5: Ang pamahayag ni Senator Robin Padilla. Og karon sa itong Magnum News Hunter, amuma para sa mag-uuma, ipahigayon sa barangay Ipunan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
8: Giting uhang papanadipta ng mga suportahan ang mga mag-uuma o kahayopan na batok sa El Nino karong parahuna. Ilinusang kakalihukan na gagipasigdahan sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC. Parsaba sa City Veterinary Office ug Agricultural Productivity Operation Office kun apo sa Sentro Ipunan Covered Court ningatong syudad dina adlaw uog mag-adlaw din kabutya gagitawag nga uma-uma para sa mag-uuma kun alay sa mag-uuma para sa uswag na mananap ug alaga kini ang kalihukan usa sa mga pasiuna nga lakang sa lokal na kinamhanan na patukusap sa El Nino inisip sa pagpangandam sa higit o sa hagit epekto nga dala diini alain sa nasangpit ga kalihukan idagit pita ugi panawagan ni City Veterinary Office Veterinarian na Helen Ann Takandong ang tanan mag-uuma nga ni siyudad ga busalpot sa mao kalihukan aron na papagpaligun maproteksyonan na ang ilang panginabuhi in gawas sa ini ga nakikpulong o sa pagkikpulong kalabot sa El Nino ug epekto diini sa kaumahan kahayupan ug dunay ari orientation na sa insurance application sa PCIC kasang aktual nga dunay demonstration sa paghimo nga pagpagparehistro sa ilang aplikasyon alang sa mga resident o sa mga credential utak kung hayop ug uban pang serbisyo nga matudol ngadto sa katawhan na balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magradio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, o karon sa itong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD ang ilang pagayong service upgrade ug mang adlawa. Miyerkules sa Mayo 13 ning tuiga sugod alas 9 sa buntag hangtod kini alas 7 sa gabi alang sa realignment sa 150mm diameter UPPC pipeline nga apektado sa napadayon drainage project doon sa Caltex gasoline station sa Kugma ning syudad. Apektado sa walay supply sa tubig ang Belia Flora subdivision sa barangay Kugman ug hinay hantod sa pagkawala sa tubig masinatian gikan sa Gama Food Corporation sa Tablon na padulong sa Belia Ernesto subdivision phase 2 gusa ug gikan sa National Highway Villa Flora Crossing padulong sa Mandawi Fum sa barangay Kugman. Ug sa tong bayaning Magnum update, lima ka adlaw na lang ug karon nang Domingo Mayo 17 ning tuiga ang lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission sa Lemkit Kai Atrium ning siyudad. Ang unang 1000 ka mga tawo nga makuan og dugo automatic nga makaangkon sa taga 10 kilos rice sa food box ug bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 ka mga tawo nga makuan og dugo makadawat usab sa tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli. Niya pagyud ang pinakauna ug katapusang tawo nga makuan og dugo may kahigayunan nga makaangkon sa mong air raffle nga electronic kettles, rice cooker, disc fan, thermos og uban pa. Busa ayaw kalimot. Bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission Mayo 17 adlawng Domingo magsugod kini alas 6 sa buntag sa Lemkit Kai Atrium Cagayan de Oro. A joint blood dating project of Magnum Radio and the Pilipino Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental chapter in cooperation with Lemkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. Ating idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 2:08.
9: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
10: I-shout out na na.
9: Magnum shout out.
10: Magnum shout out.

0: Cause...
1: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiom sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo.
2: It's 2:16 on Magnum Radio.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: TJX 500.
7: Ako sa Jubilee.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500.
9: Mabali sa mga butika.
6: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
13: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
14: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
13: kanunay busy.
14: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gidkin.
12: Mighty C,
9: mapalit sa mga butika.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500, ang adunay pinakataas nga antioxidant, nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatunan na sa mga eksperto. Tingin ninyo, DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
17: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
16: Mga aligot-got.
18: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
16: Oh, feeling in love ka ba karon?
19: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
16: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Lock it in.
2: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong
4: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal magabutika.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lausing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower og uptown areas, anakin is sa Carmen proper og Upper Carmen, lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Mr. Talang Saon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Oras po yung gala, alas 2:43 sa Krapunon. Maing hapon mga Magnum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa, may gala, kaniyang Magnum Music Jam. Kao ba na sa amin yung Magnum friends? Siyempre, si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ng sabta, mga Magnum friends, ha? Hangtod sa alas 4 sa Krapunon. Today is Tuesday, Mayo 12, 2026, may gala. Siyempre, tuloy-tuloy ang kainit sa atong panahon, mga Magnum friends. Diba? Init gaya pa itong palibot, mga Magnum friends, karong panahon na. Sama sa kainit sa naitabo kagapong adlaw, may gala, diba? Grabe kainit ang mga naitabo kagapong adlaw, mga Magnum friends. Orag, nasayo naman ta, diba? Nasayo naman ta siguro, may gala, kung unsay mga naitabo kagapong adlaw, diba? Orag, sama sa kainit sa atong palibot karon. Hanabi to? Grabe kainit mga Magnum friends. Oh. Anyways, mag-relax lang mo diyan may gala ha. Kung medyo nainitan mo, mag-inamog tubig mga Magnum friends. Medyo, kanabi tong butangan ni mog ice gamay lang ana, para medyo bugnaw. Para medyo ma-relax yung feeling kung medyo init na bitaw kayo. Di na mapungga ng kainit may gala. O nang mag-inom ng tubig kanunay mga Magnum friends, okay? Para di mo magluya may gala kay mo na siyang usa sa mga rason. Nga nung murag, ano bitaw atong feeling, murag di ta okay, murag hinay atong lawas, hina, ano bitaw? Okay, na-dehydrate na day ka mga Magnum friends, di ba? So, inom kag tubig, 8 glasses a day, or pwede masubraan pag ina mga Magnum friends para kanabitong tuloy-tuloy ang ano nimo. Mayang ginhawa mga Magnum friends, okay? So tanang naminaw sa ilang mga panimalay, mayang hapon sa inyong tanan mga Magnum friends. Dini sa Cagayan de Oro, nakadayang mga barangay sa itong syudad, mayang hapon sa inyong tanan. And also sa Misamis Oriental, yes, may Taguluan, yes, may diya sa may ano may galaw, Villanueva. May nga po sa yung tanan ha, sa itong mga Magnum friends niya. Apil diya sa may Balingasag, Misamis Oriental, may hapon, mga Magnum friends. Lagang salamat sa yung pagpaminaw diya may gala. Ug sa itong mga higala sa mga Magnum friends, sa itong kanabitong nakaroon sa nagkadayang mga opisina sa mga naminaw karon sa Magnum Radio. May hapon sa yung tanan, mga Magnum friends. Busy ang life? Murag busy kayo, di ba? Bising ang live sa itong mga Magnum friends. Mayang pagpaminaw. Atong i-enjoy atong mga naguna mga musika. Karong hapon na. Samtang ka muna sa iyong opisina may gala. Medyo na busy. Dagan kay ikipang buha. Dahil mga backlog. Mga dagan kay mga dapat humanon mga Magnum friends. Saka busy ang bita. Anagin na siya may gala. Sige lang. Pag alas stress. Pag merienda naman sa dayan mo. Okay. Happy naman po alas stress. Oh. Oo, gamay na lang may gala maka-merienda na sab ka mga Magnum friends. Kay siyempre, ting happy ng mga alas stress sa kapunan. Pero sa tanang mga nangatulog pa karon sa ilang mga panimalay, dami ilang tulog may gala. Bala, silag pamaypay, di ba? Silag pamaypay, kaigang kayo. Okay, ragya po ng mga Magnum friends, basta makapauway mo may gala na. Kung sa mga Magnum friends, sab nato di ang kanabitong busy sa ilang mga panimalay ng hinlo, ng laba, nag-garden-garden, pero init pa kayo mag-garden-garden. No? Nagbuo-buo silang mga tanong, manabitong. Maying hapon sa tanan mga Magnum friends. Salamat gud ha sa iyong pagpaminaw diya mga higala. Not pang okay ra mo diya mga Magnum friends. No? Alas 2:48 na, siyempre, at ang inisabang itong mga nagunang mga segments karong hapon na. Abati nyo inya may gala ang segment nga. Ano ang latest Marites? And also atong isang may gana ang atong talagsaong pangutana. Dagan pa nga pwede nyo mabati may gana din nilamang sa Magdum Radio. Huwag siyempre yung mga paborito mga awit, mga kanta, sa mga makarelate, okay ra, di ba? Ano na siya? From the 80s, 90s, and today, ito nang ipabati mga igala yung mga favorite songs. Monang stay tuned lang, ay maghawa di mga Magdum friends, ha? Di mabati ta 24 oras. Sa inyong mga radio set, mabati ta mga igala 24 oras. Siyempre, 99.9 Magdum Radio may gala ang sa inyong mga dial, di ba? Sa Facebook, pangtaalang niyo mga Magdum friends ang Magdum Live. I-like, i-follow, i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Sa atong website may gala, mauni siya mga Magdum friends sa www.magdum999.com. Okay, so tibok kalibutan, mabati ang Magdum Radio mga Magdum friends.

0: Markayin na yung kalendaryo, may gala. Ayun, nakalimot mga Mike Dern friends, ha? Karong Sunday, magsugod ta sa alasay sa buntag. Ato na ipaigayon diya sa Limkit Kai A3 yung mga Mike Dern friends. Ang luag, luag kay may gala, hamugaway nga venue mga Mike Dern friends. Di ba? Ang Limkit Kai A3 yung mga Mike Dern friends. Ang syempre atong bayaning Mike Dern bloodletting mission. Sa mga Mike Dern friends na to, ginagmay nga reminder lang, Sabado pa lang anak may gala, kay sa Domingo man itong event, Sabado pa lang may gala, matulog mong sayo para ano mo, di mo ma-disqualified, di ba? Matulog mo alas 8, ano, ka alas 9, para taas-taas yung oras nga pagtulog mga Mike Dern friends. Eh, ang bilara ba, dili ma-qualify, di ba? Then, dili sa pwede ang kanabitong mag-inom-inom. Kanabitong medyo mahilig o ilim nung makahubog. Agoy. Dili na maayo mga Mike Dern friends. Ilabi na kung magpakawa kang dugo. So, ato sang limitahan o likayan ang pag-inom sa mga ilim nung makahubog. Ugma alawa. Dili ugma alawa. Sa Sabado. Para pag-abot sa Domingo mga Mike Dern friends. Qualified ka nga makakuwag dugo mga Mike Dern friends, di ba? Para ano good na kay maangkon nga mga pasalamat items, mga giveaways, di ba? Kay ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo may gala, automatic biya nga makaangkon og tag 10 kilos rice. Gikan kini kay Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Nya, ang unang 1,000 katao nga makuwag dugo makaangkon usabog food packs. Gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. O diba? Dayon, ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic sub nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o ubang sponsors. Dayon, samtang ang unang 300 katawang makuanog dugo, makadawat usabog tag 100 o tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli, di ba? O di na ka magproblema mga Mike Dern friends, ha? Kinigikan sa AMC Warrior Security o Security Agency. Ang ikaw 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni ang pagyod mga Mike Dern friends ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo may kay gayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot mga Mike Dern friends, bayaning Mike Dern bloodletting mission. Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kai Atrium Cagayan de Oro. I-joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Wana siya, ha? Alright, atong oras mga Mike Dern friends, ha? Alas 2:54 na sa kapuno ng atong talagsaong pautana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Nakabalo ba mo ato may galang katupitang magtiayon man na sila may galang gibunog sa bana iyang asawa? Oh, pulis man tong lalaki may gala, unya natanggal sa pwesto, something na sa Malolos. Dito sa Malolos may gala sa Kauluan. Unya, mula gito, nag-away ang magtiayon o gibunog sa lalaki may gala ang babae. Oh, nag-trending to sa social media mga Mike Dern friends. Kaya gibunog sa lalaki ang babae mga Mike Dern friends. Ang iyang asawa gibunog sa bana. O, di ba? Kadang

Og siyempre natanggal sa pwesto sa trabaho ang maong pulis. Ang trending to may gala. Siguro nakikita man ka mga Mike Dunn fans, di ba? Pero kung talagsang pautana karong panahon na may gala, nakadungog da baka? Nakadungog da baka, Mike Dunn friend, nga ang asawa maoy namunog sa bana? Toy balik ka, nakadungog na baka na, Mike Dunn friend, nga ang asawa maoy namunog sa bana? Nabalibitaw? Oh, nakay nabantayan na, Mike Dunn friend? Nga nag-report ang bana kay nag-report sa kapulisan kay gibunog sa bana asa sawa. Oh. Kay atong naandan mga good mga Mike Dunn friends, ang bana mo nang mangulata sa iyang asawa, di ba? Umana kasagaran kay lalaki syempre, mas kusog ba ang lalaki? Kusgan ang lalaki may gala, so medyo apektado gid ang babae mga Mike Dunn friends kung mabunog sa bana, di ba? Nang siyempre mag-report gining ano, asawa, ang babae kay nabunog siya, ikulata. Pero nabay mga insidente nga kana bitong nahitabo mga Mike Dunn friends nga ang asawa maoy namunog sa bana. Nabay naka ano nabay mga report ana mga Mike Dunn friends? Sa paminaw, naabang wala. Muna itong talagsang pauta na may gala. Itawag niyo mga tubag sa 0995-322-6237. Atong ibalik may gala ha. Ang atong number mga Mike Dunn friends, 0995-322-6237 mga gala. Kung ikaw ako pangutanon Mike Dunn friend, kanabitang nakadungog bakag balita may gala nga ang asawa maoy namunog sa bana. Oy nana, na storya may gala. Nakadungog ba ka na Mike Dunn friend o wala? Sige daw Mike Dunn friend, kung nakay nadunggan na, sige daw. Itawag niya mga tubag may gala sa 0995-322-6237. So once again na nakadungog na ba ka Mike Dunn friend nga ang asawa ay maoy na bunog og bana. Og nag-report pagid sa kapulisan. Oh sige daw ha. Masindaan di ay no. Tawag mo 0995-322-6237. Tuloy-tuloy ta, di lamang syempre. So Mike Dunn Radio, 99.9.

0: Oras, mga Mike Dun friends, alas stress dos na.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3.04 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Nagtong ekonomistang si Mr. Rita Limyo nga haom Senator President Alan Peter Cayetano alang sa bag-ong posisyon ni ini alang sa gitakdang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Talimyo nga usa ka abogado si Cayetano ug adunay kasinatian ilabi na sa impeachment trial.
5: The change is really very crucial, you know why? Dapat kailangan lawyer talaga yung mag-preside. He's a very good lawyer. Sakto yun na. They really have to put one lawyer. Diligid pwede. So, ang choice nila diya, si Kiko Pangilinan or si Alan. So, okay. Siyempre, si, between the two, Cayetano, si Alan is, ano naman, mas practicing siya, mas ma-educate siya. No? Dahil yun, ang nabili na lawyers, hindi man nato to silang anad sa impeachment. So, guwapo yung kayo. So, we will expect a fair trial even if si Cayetano nga identified kay Duterte, dili gyapon na siya nga makaingon pa nga mapugna nila. Dili na nila pugna. Ni-allow nila because by doing so, pwede man good ma-clear na hinuon ang name ni Sarah kanang gigidaot na mag-dila. Pero the point there is having a lawyer as the Senate President who will preside the impeachment is very crucial and very important sa Senate.
4: Ang pamahayag sa ekonomistang si Mr. Rita Talimyo, samtang gibutyag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nga wapay nadawat nga communication gikan sa Kamara kalabot sa posibleng transmittal sa Article of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Mendoza nga kung dili karon posibleng ugma ang transmittal ini, samtang respetuhon usab niya kung unsa mahimong desisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano kung magpabilin siya sa posisyon nunot na sa pagbag-o sa liderato sa Senado.
6: Wala pa advice sa akin. Actually, as of now, wala pang any communicator from the House regarding sa transport. Yes, normally, ganun naman yung process. Wala pa. We have a calendar yet pa. Calendar yet. For consideration. Hindi man today, ready tomorrow, depende pag nag-session. It's up to us. Then, SP, Alan. It depends, pagka today. Today. Depende.
4: Ang pamahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Og karon sa tong Magnum News Hunter, gatas mo kinabuhi ko. Milk letting activity gilusad alang kang BBQ. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Kung sa matata, pamilog natin yung CVT ang ipagayon alang ka BBQ yung ngayon mo pinagi sa pagdunarog breast milk sa mga pisnay sa kagandirity police office kung kuko. Ingan man ang mga inahan gikan sa barangay Bulwa ni nga syudad kinigitawag nga gatas mo kinabuhi ko kung di na nakulit ang gatas gikan sa mga inahan. Direktang ihatag nga to kang BBQ nga kainom doon mga palgan sa usaka boarding house diya sa may barangay Bulwa samtang ipuhang nag-sales delivery. Ang inahan ini apan may swerteng nakabsan sa iya nga kinabuhi. Ipagayon ang mga aktibidad diya sa Bulwa Health Center. Sa pagpunguna sa kuko, sa pinapormal na usab nga na turn over at nang nakolektang gatas nga to sa si Erbora General Hospital isip pagtubag sa pinanglan ni BBQ nga pabilin panggi natin may karunihas na iskutan nga balay tambalanan. Balita igikan sa kuko. Kini sa Magdumius Hunter D. Kiabeliano sa balita o servisyo Magdum Radio.
4: Salamat ta Magnum 123 Kiabeliano sa ugaran sa tong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD ang ilang konsumente kalabo at service upgrade na ipahigayin ugmang adlaw Miyerkules, Mayo 13 ning tuiga sugod alas 9 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi alang sa realignment sa 150mm diameter pipeline nga apektado sa napayang drainage project sa Caltex Gas Station sa Barangay Kugmaning Siyudad. Apektado sa walay supply sa tubig ang Villaflora Subdivision sa Barangay Kugman samtang hinay hangtod pagkawala sa tubig masinatian gikan sa Gama Food Corporation sa Barangay Tablon padulong sa Villa Ernesto Subdivision Phase 2 sa Barangay Gusa o gagikan sa National Highway sa Villaflora Crossing padulong sa Mandawi Fum sa Barangay Kugman. Samtang sa tuang bayaning Magnum update, lima kaadlaw na lang o karunagyong Mayo, karunagyong Domingo, May 17 ng tuiga ang lang edisyon sa tuang bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission sa Lemkete Itrium ning syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao ang makuha og dugo automatic ang makaangkon sa tag 10 kilos rice, food packs o bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 100 ka mga tao nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos nga pampliti sa ilang pagpauli. Niya pagyud ang pinakauna o katapusan nga tao nga makuha og dugo may kahigayunan nga makaangkon sa among air raffle nga electric kettles sa rice cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, karon ng Domingo, magsugod alas 6 sa buntag sa Lemkitkay Itrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 3, Jess.
8: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
11: Magnum Music Jam.
12: Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Mr. Talangsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas tres, this is Ice na. Balik gapon tayo mga Magnum friends sa atong programa gapon, ang Magnum Music Jam. Alas tres na may gala. Ting merienda na mga Magnum friends, kay alas tres naman. Kung sa mga natulog pa diyan, mubangon na mo dapat may gala. Kay syempre, alas tres na, bangon na mo mga Magnum friends. Ayong palabig katulog may gala kay... Dili maayo mga Magnum friends, ha? Kauban nyo siyempre si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! And kauban po nato mga Magnum friends, si Magnum Diana Mendoza.
4: Hi! Mayong-mayong hapon, mga Magnum friends. Kumusta? Kumusta ang yung hapon? Init ba gihapon? Kibisa gabi ino init, perting inita jud oy. Wajay pili ining kainit mga higala unta gyud nga medyo na freshen up na mo karon gikan sa inyong pagtulog-tulog ang gisingot kay mo pag mata na inom nag tubig pero ayo lang palabi ug kanang bugnaw nga tubig bitaw nga gikan pa mo sa grabing kainit kay dito na maayo sa lawas
3: gatas na layom na
4: kana gatas
3: para ligon nga pa ng mga bukog
4: kuyawan makatabang sa bones
3: lagi. Anyway, sa nga itong talagsaong pautana, may gala, karong nga po na ha, mga Magnum friends.
5: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
6: Talagsaong pangutana.
3: Ang atong talagsaong pautana ha, syempre, may gala. Kaya itong talagsaong pautana, mga Magnum friends, nakadungog da ba ka nga ang asawa maoy namunog sa bana? So, ibalik may gala, nakadungog na baka Magnum friend nga ang asawa maoy namunog sa bana? Momo na itong gipangutana na karon may gala kay nagtrending man itong may gala itong usaka pulis o ang asawa, gibunog may gala ang pulis, ang bunog, namunog o ano, asawa. O natanggal to siya pagkapulis, siguro may gala. Di, morag natanggal to siya mga Magnum friends nga pagkapulis. Kaya magibunog ang iyang asawa may gala. Pero kung ato balihon mga Magnum friends ha, nakadungog na bakag balita may gala o mga chika mga Magnum friends ang asawa maoy namunog sa bana o wala pa? Ikaw Magnum Diana, nakadungog ba ka na?
4: Nasa news, sa TV news, na buttered husband. Buttered husband. Sa news rapod na ako nakita. Pero kung ka nang kuan, in person, wala man. Wala, pa kato lang ang video ko nakita. Luya pa ito nga ba eh.
3: Giyonsa dahil siya. Ang bana ang gibunog, ang bana ang namunog.
4: Di, ang katong imong giingon ba nga nag-viral nga pulis ang lalaki. Kato nakita to na ako siya kagabi eh.
3: Pero kadawag baka nga ang babae, ang asawa ang gapamunog o bana?
4: O sa TV lang, sa kanang kasagara National TV. So probably nasa Maynila, nga na no, ng mga istorya. Pero wala gi ko ka-hearing diri sa Cagayan, dito sa Camiguin. So far wala pa man. Pero dana lang sa news lang. Nga na buttered husband, looy pod.
3: Lagi no, mura mag... Mura patag matawag, magod, ang uban magod basta ang asawa ay mamunog sa bana. Ang una-una sa uban kay under magod ng bana. Good, eh.
4: Nana.
3: Under desire magod na yung bana mo ng under-anderon na po siya siyang asawa.
4: Masugot na nagpabunog.
3: Ilabi na siguro kung in love itaw, love kayo niya ay ang asawa. Masugot na lang mapasakitan siya.
4: Okay.
3: Sa ako na lang ginamay gala, no? So ikaw, Magnum friend, nga naminaw ron. Unsay mong tubagan ni may gala. Naka-witness na ba ka? Sa inyong silingan ba ka, mga Magnum friends? Or uban? Uban pa? Nakadungog mo may gala nga ang asawa ang namunog sa bana? Okay, muna itong talagsang pangutana karong hapon na may gala. 0995-322-6237. Para makatubag ka, Magnum friend. Hello?
7: Hello,
3: may ngapon.
7: Ilip na ngapon nun.
3: Kinsa ni palihog, sir?
7: Si Janjan, Magnum Gilbert.
3: Janjan. Taga-asa mga Janjan?
7: From Kawamanan.
3: from Kamamanan. Okay. Kumusta atong palibot karon diha, init?
7: Grabe gid magnum Gilbert. Oi, kabutangan sa init.
3: Makalutog kuan?
4: Makaluto ng itlog.
3: O, nakabantay nga na magdumdayan na ka ng ang ilang kasirola bito, gibutang sa init sa adlaw.
4: Oh, but nga na natin uwil, makaluto ng itlog.
3: Makalutog itlog.
4: Kuyawa, git sa kainit.
3: Grabe,
4: eh.
3: Kainit na. Init ya, no? Init ya pun dyan-dyan? Dyan. Init kayo, no? Ah, sige, dyan.
7: May pampanahon, kainit pa.
3: O, lagi na. Ah, sige, dyan. Ang atong talagsaong pautana. Nakadug na baka nga ang asawa ay maoy na munog sa bana?
7: Ako, gid mga Gilbert. Nasa... Kita, nagsakto na gid ko. Pero sa amor kong kaliwat.
3: Sa inyong kaliwa. Kikunsa to ninyo? Igagaon sa matuiga.
7: First cousin ako.
4: First cousin.
3: First cousin. Ang yung gibunog, yung bana?
7: Grabe, yung asawa.
4: Ah, siya ang nabunog.
3: Ah, kinsa may nangulata? Ha?
7: Ang asawa.
3: Ah, asawa? Ah, okay. Iso kayo ang asawa lugar?
7: Iso kayo.
3: Daw be, unsa may daw be, dili gasukol ang bana, wa nagsukol.
7: Sukol-sukol, wala po kita ng suklan niya, siguro. Dili kita ako og dapat ng asawa.
3: Unsa na klaseng pagbunog ang gibuhat sa iyang asawa sa iyang bana?
7: Kumbaga,
3: sumag-sumbag, ana?
7: Matalikod na yung ang akong yagaw kay mula. Muli kayo lagi. Sabi ko na
4: kong away. Buto
7: ang likod.
3: Agoy.
4: Masumbagan gini eh.
3: Pero ang bana, wala ra. Wala lang siya ni Patol, adan lugar.
7: Makita na lang ako ang yagaw. Maglualawa ng mata.
3: May kaluoy pa kayo.
7: Ilan na lang yung murang niyang galagot, Doro.
3: Pero na-storyhan eh, may gagaw, wala.
7: Ano istorya?
3: Unsa may ingon niya? Nganong kadambitong di niya kayang ano, patulan niya ang asawa? Ganang di niya kayang bunugon?
7: Ano, yun. Pagkangalan ng asawa niya, ba man niya, ayun, nung dapata niya, ano, babae na diyan.
4: Mabawsi pa siya.
3: Oh, bawsing ano?
4: Bawsi.
3: Bitaw na.
7: Galit na gani sila. Nainay na sa palayo. Ikay na lang daan.
3: Agoy, grabe na. Kapila po na itabo na siya, ano, dyan-dyan. Pura kadagan lugar na itabo na.
7: Kadaaway nila.
3: Kadaaway, yun.
7: Ang lalaki. Ang lalaki, wag mo yung mabili. Yung pag-untaog. Turiyan niya yung asawa. Samot, turiyan yung asawa.
3: Unsa man po ilang gi, ano, unsa kayo lang giawayan ato? Nga nung niabot man sa puntong, murag yun, amunuog naman ng asawa.
7: Wala
3: na kakabalo. Ah, dapit.
7: Ilanan,
3: sa dapit na itabo? There is Cagayan?
7: Sa Banglasan, Bukidnon.
3: Sa Bukidnon. Hangtod karon sila pagyapon sa iyong bana, sa iyong asawa?
7: Hindi na pamagyapon.
3: Sila nagyapon. So, nakadungog pa pagyapon ka sa, ano, chika sa iyong igagaw nga gabunugon pagyapon siya?
7: Tawad na pagmawala ko kakuan kay Bugay naman ko dito sa Gayan yun.
3: Okay.
7: At nung dito pa ko, linyan pa may, saksiyan din ako.
3: Pero ikaw, Jan, minyo man ka, di ba?
7: Ay. Muna ay butang nga wala.
3: Wala pa muna ka daw. Pero kung ikaw, Jan, unsa man, diligid siguro ka, no, kanang klaseng bana, pananglita maminyo ka, dili ka klase sa mga lalaking mamunog og bana asawa.
7: Dili to na ako na magkaya mabuhat.
3: Dili.
7: Pangalan ng babae sila na lalaki. Pero yung tao na babae yun, kung sa babae
3: kung pero kung ang babae mabunog ni mo, okay ra?
7: Bantay na lang. Diyo pag bawaan ni mong hinana, hindi siya mo manapag yun, ha?
3: Sibat na. Likay na yun, likay na rin siya.
4: Di na ka manimalos.
7: Pangandam na.
3: Para ano, likay na lang para di bod maka ano bitaw maka
4: makahinayak
3: makahinayak og sumbag or something na di ba so yeah, palayo yeah. Na lang
7: ano na lang yun
3: like kay lisod sab kay lahir abang kusog sa babae ug lalaki di ba
4: good
7: lahir ang
3: okay okay sige salamat kayo dyan sa yung pagtawag ha
7: salamat Mam Gilbert pwede ko magpunir sa akong number
3: para na kay Bunogon ano, eh para na kay Oyab. Oh. Ah sige. Unsa may mong unsa ano i-on air nimo number kay imo ibaligya? Dili mo mangita kag nangita kag text mate.
7: Yes,
3: kartipag
7: edad
4: 25. Uy,
7: babae lang.
3: Unsa na 35 to 25 baliktad?
4: 25 to 35. Ang age range.
3: Babae o lalaki?
7: Kanan.
3: Uy.
4: Ay, apil transgender. Ano, no?
3: Ay, murag.
4: So, tanan, gide yan.
7: Babae.
3: Babae. O, oh, sige. Sexy ganahan or chubby hun? Ano sa man?
7: Adili
3: na mga yun. Ano yung pili-pili?
7: Importante
3: ka ng
4: butan.
3: Ah, butan.
4: No. Butan
3: tibai. Basta, basta dili lang ka bulong mamunog, no?
7: Kala, good
3: day. Lagi na. Bitaon sa number ni mo Janjan.
7: Ah, akong basahon.
3: Ah, sige, basa daw. Kay maminaw me. Sige, sa number ni mo.
7: Paminaw ko ha. Eh, talagang sara ko. Karong hindi ko kalulog bitaw. Ah. Para unyan ako kung number.
3: Ah, sige.
7: Tara.
3: Ah, sige, pag-anlip
7: di. 011-16-341.
3: Ah, sige, ibalik pa. Sige, ano sa to? 09-81-11-11-1-1-6-7-3-4-1-3-4-1 Okay. Okay.
4: Salamat, Magdong
7: Gilbert.
4: Magdong
7: Diana.
3: Sige, salamat po, Janjan.
4: Thank you.
3: Salamat po, Janjan. Text ko na yung alas 12. Ah, sige, salamat, Jan. Sige, bye-bye. Alright. Kinsa itong ganahan nga may mong ano, ka-chat o ka-text ni ano, Janjan.
4: Kabunog ni Janjan.
3: Oh. Adilibutan si Janjan.
4: Abutan di ay.
3: Hello?
8: Yes, good afternoon.
3: Good afternoon. Si ano ni? Si?
8: Mitch.
3: Mitch, alright. May nga po niya, Mitch. Nakakaroon sa?
8: Hasaan?
3: Kumusta itong panahon diya? Init gyapon?
8: Sobra ka init. Murang napagdi ko sa mong kon, sa mong lungga.
3: Ah, okay.
8: Uwa pa ko nag-showdown. Kaya grabe ka init.
3: Ah, okay. Sige, Mitch. Ang atong talagsaong pangutana, nakabantay na ba kag ang asawa ang namunog sa bana?
8: Yes, client na mo sa una.
3: Client sa una? Ang
8: kuan siya kanang ang ana magila siya ang inaka first na mo nga client is kanang ang nagtumbong is katong asawa ang ta so gitagaan siya og babala sa police station nga naging utrohon na nga na kay murag naluoy ra si babae kay kanang si babae manggod humok og kasing kasing kay lugluran sa kana so wa na gitadayon ang case na bawsi so ang tabo tuig kapin lang ang pagitan, si Bana na pinagdagandagan pa doong barangay.
3: Uy.
8: Kay, tabangi ko, kay dibunog ko sa kuwasawa.
3: Agoy.
8: Itong, oh, kabalas di ay. Ano ka? Ay, ako ma-incharge ato nga time.
3: Oo.
8: Ay, kabalas di ay si Mrs. Itong, may rapod kay, kung akong gusto itong didayre, kay katapot siya nga lati, kanang, natanang bisyo ba?
4: Bisyoso.
8: Matong, bili, oh. Dili na siya gasukong siyang asawa kay nadlok man siya nga priso. So kung nung hydro, kanang ibunog naman siya, katutumbayan na kay kanang kanang mura bitaw siya, siya na pwigi kuan bitaw nga, siya na yung mamunog siyang Bana.
4: Isugoy.
8: Nagrabihan, nagrabihan si, si Bana na nailagom, na kuan. So okay, giblate. Then siya nga, magpail ko kaso. Ito nga, sige siya, i-assist lang gihapon ka. So magblate ta. Ah, blatter. Di ko, maulog ko. Ingo nga lang, maulog lang. Kaladagan mo ka bunog.
3: Oh, oh.
8: So, Giuban na jud na ako sa kanang police station. Giuban na ako siya.
3: Oh.
8: Sige, ako pa yung tawon hulod na makayong dayag ba na taka ba. Iyan sige. So gipadayon kita siya. So gi-advisean gi kuan siya kanang gi-blatter, pag-blatter adto. Gi-advisean siya sa pulis nga. Maadto ka og medical kuan kanang doktor, maadto ka kanang maglukat ka og medical certificate.
3: Mm.
8: Iyan sa mao ba sir, kinanglanon gyud sir, ito kinanglanon na siya kay mag-file ka kag kaso sa imong asawa. Sige. Lukatan ni siya kay kuan nana ato kag hospital. Iko nga unsa man? Nga. Ikoy maulo ko. So, iko nga narani mo basta kag i-assist ka as kuan lugar kanang WCPD sa atong barangay, gibanan ti kang nani nana. So, sige. Kanang di man ka masugot, o ko pa brata diri blate. Nisa nga. So, ang tanaw mong good, ay namong po, uban po, kanang itang asar kay tinanawan sa mga pulis. Kanang itang kanang itong murag mong katawa, murag ni nana, something.
3: Oh, kanang murag, usay ka, murag punggan na lang katawa ba? Katawa, ano, katawa na unta, pero punggan kay, ano, talagsawan mo good siya nga ang, talagsawan mo good siya nga pangitabo nga ang bana yung mao yung reklamo sa asawa nga gibunog siya.
4: Gani,
3: diba?
8: Oh, yes, you know, dayon, mag-explain lang siya atong blatter, nag-guan siya, nag-cater daw atong blatter. So, sir, lahira ba ang bawsi o physical abuse? So, si physical abuse, mo na siya ang imong ma-file rin sa imong asawa.
3: Mm.
8: Siya nga, bawsi di ay, sir, bawsi di ay, kaya ako makinang kaso.
4: Kaya ako siya yung explain sa una. Ano siya kumulo sa meaning?
8: Hindi man si, ang bawsi manggod makakuan siya sa bawsi, kanarajid ang babae.
4: Ah, ikaw mga bata.
8: Pero ikaw kay lalaki man kag ibunog makasing asawa, only regard ang physical abuse. Kasi nga, gamayar ana. Nga ako nga mapriso ang asawa. So nga maong ganit to siya nga, pwede natin na ipapriso yung asawa, pero mata sa kag medical, maulong,
3: Dobe.
8: Wala. Say, nahimo.
3: So wala ganya, wala gid padayon to yung pag-file og kaso sa yung asawa kay maulaw man siya.
4: Ano naman siya pride.
3: Gusto man niya, gusto siya vowsing gamiton.
8: Gusto niya vowsing. Ano, una mo bayot na lang siya, bisan sa bayot siya. Di siya pwede.
3: So ang
8: wala siya na hands up to.
3: Kailan ni mo client ninyo? So kumusta man sila ron? Bunugon pa ba siya?
8: Kalau
3: saja nagbulag ragyun. Ay. Nagbulag ragyun ay sila. Ay, wasi wa sa kanto. Unsa man sa klase? Unsa man nakita nimo sa physical sa bana? Bunog kay dagan hubag naong ana?
8: Oh, kana. Yang ating na ilakra nga for kapudlo. Kagisan pa.
4: Oy, grabe. Kana
8: ditong ang yang likod ug ayan dughan. Mura bitaw gisahag iring.
3: Kay nekamras,
4: ah, nekauras.
3: Ana? Nekauras, ana?
8: So, yan, kay karuas. Oo. Inana siya, dayon, gadugo-dugo itong naka, kuan dito, katong may kinaruasan yun nga na sa likod. Kuan mong, bora mong po na'y gama sa mga tao po dito, nga mga hilig mang chicks, nga dito pagka-afford sa pamilya, hilig mang chicks, hilig pa na pa'y mga bisyo, ang asawa, niwang mga ayo, so, dapat lang, ay, yun din ako itong asawa ko nga. Mayroon pa din ginad to eh. Mutudlo po ba ako kabuang basta sobra na.
3: Mao. So, ang naka, ano lang, naka okay kay wanya patola, patula.
4: Wala niya gipatulan.
3: Gulay mo na itong patula
8: eh.
3: Wala niya. Wala okay.
8: Nato yung pulis, pero nga gana yung pulis nga. Nadyan, nagkikag-iring na eh. Dagan mo gusto alagang iring. So, di-away ko sa asawa, bubunog ko.
3: Tag-as ko. Tag-as ko ko ko yung asawa?
8: Ay. Nag-quan rapod ang gibuhat ato sa asawa. Kaya di man dito, economic abuse mo dito asawa. So, ang gibuhat niya, gitabangan to sa iya mga kaparintihan nga maka-abroad. Pag-abroad na yun, wala siya dibalik dara sa iyang kwan. Ang iyang mga anak, eh, nag-isuportahan. Dayon nag-assess na po dayon ko nga ang bata makuha nako sa makuha sa yang side sa babae. So moto kong assessment nga gibuhat atong kanahon na while ang asawa to asa bigin na gito sila nga sila totally kasal jud.
3: So pwede ra magbulag
4: ani gani o.
8: Nakuha ra gito niya ang bata then while nga no support hanto dayon nga tanang nakauyab na pud og lain og otro ang lalaki na mo na pud yang gikaipon mo na pud nabuno.
3: Na.
4: Agoy, wagi ra siya nagbag-o.
8: Mo na pud tong bag-o, ma'am.
3: Mo na pud tong naikawruas siya.
4: Mo na pud ang yang gibunog. Na kaluoy
8: ba. Karon mo ra bunog da pero dili na man gud ako ang under dire sa among barangay. So dili na kay kung pakabalo sa ikwan pero bunog daw.
4: Ayay.
8: Okay.
4: Wagi siya na tagam.
8: Giagi bigya pong tuog ano no kanang bawsi ano bawsi case. Bunog bigya pong ko sa una.
4: Agoy si mong bana?
3: Silang iring.
8: Yes.
4: Ay nako, bastilan may kayo ni oi.
3: Daw be. Naka-file gig ka kaso day ato. Vowsy. Vowsy check.
4: Violence against women and children.
3: Okay, okay.
4: Muna siya kay para to those who do not know, 'di ba? Mm. Vowsy, women and children lang gina siya. Dili ma-cover ang men ana.
3: Lagi na.
4: Unless kung maghimo kag vamsi. Against men and children.
3: Lagi, pero parang pambabae ra ni siya.
4: Pambabae lang.
3: Ikaw, Mitch. Napuha na mas Mitch. Naputol na.
4: Nawa na si Mitch.
3: Napibunog na
4: pero naka-experience pa din si Mitch, no? Grabe, kiyod. Kili yung dapat gidman dapat. Kay ang giingon biya sa Ginoo nga higugmaon ni mo ang imong asawa nga sama si imong paghigugma sa imong lawas.
3: No, ano ang ta?
4: So kung giampingan ni mong body, love ni mong self, dapat love ni mo.
3: Hello, naputol Mitch. So, ikaw, kung ikaw Mitch, kaya ba ni mo bunogo na imong bana, pananglitan, ano?
8: Nakaagi ko sa una, sir, kanang nakabali ako at to revenge na ba kay di una mong kunyag to.
3: Mo pa siyang gitook balik.
8: Una kunyag to, giuna kunyag to. So, primero nakatook pa ko kanang ikaduha. Ako na nanumbag. So, pag sumbag na ako, natwilo akong kamot kana tudlo dito na sa tawag aning natian gid siya.
4: Oo.
8: Umunay na itabo sa ako dayon. Ako gibuhat, gidugang nako sa iyang kaso. Alam niyo pa nagpamili ka din at ko ingna nako nga kanang gisumbag nako na depensa di ko sa kaugalingon kaya na po niya kontok on niya katong gitook ko niya. Ay magini niyo mga bantayan mga babae kung dapatan kay mo pag sekreto mo atong police station din pamedical din mo kay time to time magamit niyo na pag ikaduha ikatuluhan na mo. So ako kokob ko ikatulo. Kaso na dayon.
3: Wala mo gi paabot og lima.
8: Wala na
3: kanang mapay na ko. Lagi na. Bisan siguro. Bisan siguro ka isa. Bisan ka isa pa lang kag ibunog, ay i-report na diretso. Ay no, paula ti pamuabot ikaduha o katulo.
8: I-report ko largo pa medical blatter, ka medical dayon. Balag di pa ka maka-decide og kaso. Wala na gapon ka, kanang uli lang gapon ka sa inyo ha. Ikaduhaan pag na itatulo, ay na pagdalang istorya, paili na nagkaso. Di, ang malingon sa lalaki, anak sa Gilbert, ginan ko nga, ikaw pa sa tanan babae na kung nangagi, ikaw pa'y nakanginana sa ako, nakapal sa kaso. Ito nga, ikaw may bugok, kaya ako, inani ko ka, kuhan, bisang inani ko, pero bright ko kay ngano, napapriso, tika.
3: Na, maurod. Okay, sige, sige. Hoy, salamat kayo, Mitch, sa iyong pagtubag, ha?
8: Yes, sir. Salamat kayo po. Mandayan, thank you po.
4: Yes, thank
3: sige,
4: you.
3: Sige, bye-bye.
4: Bye.
3: Garabi ito ang inana magdumdayan na mag-report bitaw ang asawa. Ang bana mag-report sa police station kay gibunog sa asawa. Talagsara kayo na. May tabo.
4: Talagsara, yun.
3: Sa'yo, matagod gaya po na ang babae, eh, ang nang rape sa lalaki. Amo no? Na ito.
4: Murag wala pa man. May kaso siguro nga.
3: Talagsara kay may tabo na. Nabaliktad. Kay atong nandan lalaki nang rape og babae. Pero ang ano kanang binaling nga storya, ang babae ang nang rape sa lalaki, murag wala pa na.
4: Lagi.
3: Oo. Same ra gyapon ang gapamunog, pero bisan ako nakamurag nakadugdug na gyapon ko na magdumdayan. Nga, ang babae ang namunog siyang bana.
4: Oo, makadugo kita. O dili kayo gid siya nga permente, dili same na sa mga laki gyud.
3: Oo, okay, lalaki normal mo nanda na bitaw nga lalaki kay kusgan
4: manung. Di makapugong pod sa ilang kaulit ba?
3: Oo. Hello? Hello? Hello?
9: Hello?
3: Oh, kinsa ni?
9: Johnny.
3: Johnny.
7: taxi.
3: Juni B?
7: Juni, Commandant.
3: Ah, okay. Taga-asa mong ka, Juni.
7: Nakarelate ko sa kaoban na ko tungo na. Nagikulata sa siyang asawa.
3: Hmm. Kaoban ni mo sa... Kaoban ni mo sa asa?
7: Sa kaoban ng trabaho.
3: Ah.
4: Sa taxi.
7: Ay, isa ka palang sa ito, kamong igsoon nga pulis.
3: Ah.
7: Ikulatan,
3: mablakay na gina pagpapabaw. Saan mo kayo nablakay yung ikulatan
7: ko sa
3: asawa? Agoy. Pero sa kapalagay, so, pulis, mga kapok. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
7: Oh, di jaga pala kay baka pag isog sa pulis.
3: Na. Mao.
7: So, ikaw ka lang ga, oh, ganti. Ay, sige, ginom. Kaubo ng gusto.
3: Ah, mao di. Eh. Kumusta man sila karon?
7: Na okay naman. Ang undang na po siya pag ginom.
3: Okay
7: na.
3: Okay naman. Bunog yapon. Black ayan.
4: Nadugangan ng black eye.
7: Bunog yapon. Black eye ka.
3: Na. Oh, mo lagi na. Di po magpasaway ang mga bana kay tanawa. Abi nyo ang mga asawa. Di mo sukol. Dili mag mamunog. Ilabi na kung mapuno na bitong babae. Ay, wag na. Mamunog yun na. Kay ilabi na kung...
7: Talik ko niya ang asawa. Kay ito niya pulis. Mga po.
4: So di siya kapalag.
3: Oo, siya kapalag. Pero ikaw, ano, Johnny, dili kay nana, no? Buutan kay ka na bana.
7: Ay, buutan tayo. Tarong ta. Ah. Nag-drive ko karon.
3: Ah, nag-drive ka?
7: Oo, oh, silikot pamino ba?
3: Nakay pasayero?
7: Wala, ginawag na.
3: Oo, oh, ipanawag ba nimo?
7: Oo, oh, ipanawag na. Kaya akong lagi, sa titilan siya ba?
3: Ah. Lagi na, lagi na. Lagi, sige. Salamat okay. Kay Johnny, ha? Salamat kayo. Okay. Ah, sige. Salamat kay Johnny, ha? Nalingaw po ko ni Moron. Ah, sige. Bye-bye, Johnny.
7: Bye-bye.
3: Alright, sige. Muna lagi na magdumdayan, ano? Nagoday gapo ng nana, no? Babae, ang asawa ay mamunog.
4: Diba? Wala gina.
3: Pag masubraan po lagi. Ang bana kay Gay Gulo. Ano ito?
4: Mga persingan ito nga mag-inom-inom. Kaya naman kausahin nga kung mahubog ng laki pag uli kay lain na mga istorya, violente na. So maglagot kita ang asawa nga na, no? So kadugayan siguro, grabing pungpong sa asawa na nibuto na gid siya.
3: Mao.
4: Nibuto po ng mata sa bana.
3: Nibuto po ng likod.
4: O, buto ang likod. Buto ang simod.
3: Oo. Magdom Gilbert, gusto na gyud ko makauyab para na ako'y bunogon sa akong gugma. Ha, gugma man.
4: Gugma di ay.
3: Gugma man.
4: Bulakang sa ta.
3: Si Jerome Diani from Upao Barbershop. Alright. Salamat kayo, ha. Gugma man yung bunogon. Murag minyo ng Janjan. Sige, sige. Okay, salamat kayo, Magdom friend, ha, sa imong pagpaminaw. Napadari talang sara kay na Magdom Gilbert ang asaway mamunog sa bana or talag sara ta maka dungog basin dili nila gina-report sa pulis.
4: Kay mahadlok maulaw.
3: Okay, kansawan dayon bitaw sa ay.
4: Is bayot ni. Di mo makasukol sa asawa, bayot man. Sige naon ba?
3: Pero saon gana magdumdiana no kung pananglitan ang asaway mo maguna-unag pamunog ba? Unsa may pag-control sa lalaki mo? Mo na tong giyong magpalayo na lang ang bana na.
4: Ano na lang, pero dapat man gyud nga dili jud man dapat ang usag-usa. Namo kay sa babae dili malikayan para sa to sa video nga naglagot siya kay murag nasakpan niya nga nag-cheat so iyang gilaparo.
3: Oh, siya man naguna ng laparo ang babae.
4: Siya unang naglaparo kuno po tong pagkalaparo. So murag naglagot pud ang laki kay gidapatan siya. So nan dapat pud siya. Nya musukol pa man gid ang bae, nga na bitaw no. So nga na kung man dapat man gani ang babae na kay sala, siguro istoryahan ninyo na after. Nga, i-avoid ninyo ng pandapat, hindi man maayo.
3: Istoryahan nyo after na bunog mo.
4: Ay, syempre, di mo ka makabalo kung bunog ko na ka. Oh. Oh, so, kung nabunog na ka, eh, dapat nga, inyo nang i-konestoryahan inyo.
3: Alagi.
4: Hindi na mautro. Ano din ka na,
3: sakit ka ito, love.
4: Pabawsa ko, B.
3: Ayun lang kay kusgasunod, love, ha? Kay sakit kayo to. Pero saludo ta ng mga banang mabunog sa bana sa asawa. Kay dili sila kasukol.
4: Lagi. Labi na kung nagid mo'y sala, murag ayun na lang gid mo pagsukol oy.
3: Lagi. Okay.
4: Tawatan na lang.
3: Kay kung musukol gid ang lalaki, sigurado gid mabunog ang babae, di ba?
4: Gyud, doy ang babae.
3: Ay, be ang power ang kusog sa lalaki ug babae. So, nagi mga lalaking tungod kay love nila ilang asawa sa din na gusto mapasakitan, ilang gusto nga mabunog, sige, bira. Sumbaga lang ko. Ano bitang ganun?
4: Oh, napo ko yung nakita nga video nga, sumbag lang gitpo ang lalaki sa iyang girlfriend kaya nasakpan man siya nga nangabit.
3: Mm-hmm.
4: O, sumagidawat na lang bitaw niya.
3: Oh.
4: Wala na siya nanimalos. Kaya wala nabalo na man siya nga, grabe po ang kasakit iyang nahatag.
3: Lagi. So, ano gid siya? Depende rin po na kung mas maayo, inyo rin ang istoryahan.
4: Ana, kalma lang gyud nga pag-storya.
3: Oo, istoryahan nyo pila ka-rounds naman.
4: Ay, nako.
3: Boxing naman dito na itabo, may gala.
4: Wala na. Istorya, kalma lang. Di kay round 2 na sad, round 12.
3: Ingon ni Magda Mencho, kung masuko gyud, dapat gyud na nga dapatan sa kalami. Agoy! Okay. Lahi, pwede imo magdumancho, ha?
4: Tagaan siguro pagkaon, no?
3: Ah, basit pagkaon.
4: Samang kaoy.
3: Diligin ni pwede pang sensor si Magdum Diana.
4: Hindi pwede, o. Oh.
3: Sumpahin ko niya ang kalami, may galan. unsay minyo, wala mo gani ko'y uyab, ha? Dili daw ni minyo si Janjan.
4: Dito siya minyo, guys.
3: Una-una rin na di mo daw Magdon friend. Dagan mo noon, Jan-Jan, dari sa kalibutan.
4: Lagi po, do. Basta yung kaparehan lang yung pangalan.
3: Lagi na.
4: Lisod na, may mong kabit.
3: Saan na lang yun mga Magdon friends. Ano, ay, may gala, tuloy-tuloy ta.

Hello, hello, hello, maayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:49 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending ang mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Muna sad na ang latest karon mga Magnum friends. Chesga Karandang, gibutyag nga siya ang nag-first move kang Catrice Carolf. Gipambit ni pilot Chesga Karandang ang sinugdanan siyang love story uban kang Catrice, pinaagi sa usa ka TikTok video. Dito niya gibutyag nga siya mismo ang unang nihimo og move aron makaila si Catrice. So malakang Chesga, nagsugod daw ang tanan human niya gi-stalk online si Catrice ug nakadesisyon nga magpadala og mensahe pinaagi sa Instagram. Giingon sab niya nga murag giya daw siyang intuition ang tanan nga nahitabo hangtod sa nagka-close na sila sa usag-usa. Nag-post up siya og sweet pictures nilang duha isip mag-uyab og nagpasalamat sa mga tao online nga murag nahimo daw nilang Cupid sa ilang relasyon. Dugang paniya, excited daw siya nga isulti ang tibok detalye sa ilang love story sa umaabot niyang vlog. Opisyal nga gikumpirma nila Chesga o Catrice ang ilang relasyon ni atong April 8, pinaagi sa usa ka heartfelt nga post sa Instagram. Sa sayong bahay ning Tuiga, nakansela sab ang

0: Oras mga marites, alas 3:51 na.
1: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: In 5 meters, turn around.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
10: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load.
12: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung mga nabawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa pandinilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Galabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig ba

0: iron deficiency ka na, inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalangsik, mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
8: Music Jam.
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
9: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.58 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mininyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang atoang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay amats. Ang amats kay usa ka Filipino slang nga nagpasabot nga tipsy or medyo hubog. Gikan ni siya sa word nga tama nga gibaliktad o gibutangan dayon og s mao nang nahimong amats. Kasagaran ni gamiton kung ang usa ka tawo kay na tipsy na, pwede pud ni magpasabot sa feeling nga murag na high na ka. Sumo na Magnum friends ang ato ang Slanguage of the Day.
10: Salamat Magnum Diana Mendoza. And syempre itong basawan ng mga tubag sa text may gala. Mayang hapon Magnum Gilbert, Magnum Diana. Kasagarang mabunog ang bana kay pataka na lang storya o sobraan na kabadlungon. Maong kulata to the max good. Balag sudlot na kalimutaw aron pod makaamgo sa iyang mga sayop.
9: Agoy.
10: Okay. Sige. Salamat kay Magdum friend. Napadari may gala. Magdum Gilbert, Magdum Diana, kaming magtiayon, gamay lalis, maglikay ko para di makasukol or ang bana po dili mang dapat kay ulaw kaayo madunggan sa silingan. Gikan kay Selena. Maulagi na, no? Kung madunggan mo sa inyong silingan, may mong headline gid mo.
9: Sa mga diay?
10: Oo, kamoy sikat sa tanan.
9: Oo, matingan na lang mo kay nangahinay ang mga volume sa ilang radyo. Ano habi tao? Ikalit sa lagkahilom kay namati sa inyong away.
10: O niya, kanabi tao ang kwarto, gasigaw ang kwarto, pero gi-off kalit.
9: Gi-off, oh.
10: Kay nang li-li.
9: Oo.
10: Oo, pwede malata ang tanaw ba?
9: Gani, pero kung hayag po, pasumangil, silig-silig sa gawas.
10: Oo, ka na. Oo, silig-silig kunuhay.
9: Oo, para makadungog, yun ba?
10: Para namati mang day, no? Namati kung sa giawayan.
9: Hmm, yan na.
10: Maulagi na. Alright. Makasurok yun na sa dugo mga taong mang dapat na Mike Dom Gilbert ba? Labi na sa mga babae, lami kaayo tampalingon klase ng tao aron ingon ana kung di ganan biyaan na lang unta dili kay dapatan. Lagi na. Biyaan na lang.
9: Ano na lang, likay na lang.
10: Pero sakit po biyang biyaan, no?
9: Oo eh. Siguro po dili mo po makahapak po ang babae kung wala po kay sila na sakitan.
10: Lagi na.
9: Diba? Di mo po sila basta-basta lang ang manghapak. Na. Di mo po pala hubog ang mga babae po. Depende.
10: Depende. Ano yung mga depende babae ron? Ulis balay hubog na sa...
9: Oo. Pero dili kay siya mag-rare lang mga babae nga ka nang muulig hubog kay baka sa garamod kay mga banang ingana.
10: Correct.
9: So muna nga di malikayan man dapat kung yaw-yawan sa asawa. Pero mo lagi na. Ay, haram ko na maka dapat ang mga babae masuko kung kanang nagid po'y gibuhat ang ilang mga bana. Yeah,
10: medyo nasobraan na bitaw ang ano ang bana gaunag pangulitao. Pangulitao, pangulata.
9: Pangulita.
10: Pangulata di ay.
9: Pangulata,
10: So, ang ban, asawa sa kinapuno, siya po'y naguna-una.
9: Ano, nahapakan.
10: Saan, wala na ganyan noon.
9: Pero pila rin po'y kusog sa bae, yung magnum friend, oy.
10: Lagi. So, mas maigid nga, di na to iagi sa fisikalan. May gala ang kalagot. Kung madalara sa istorya-storya. Di,
9: ganyan. Kung yung mga asawa, grabe nang yaw-yaw diha. O, kisa na lang para mahilong.
10: Pwede po, kung sige, yaw-yaw yung, ba, yung asawa, bubuig asin.
9: Ano bubuan mo nung asin?
10: Asin di, tatawad, mulupad na.
9: Buwan. O di ba kahapak ko ninyos kwarta, na mahilom na.
10: Na, mula ginaan. Saan na lang yun mga migrant friends. Yan ako is, parayon ta, ugma, ha? Ugma na sa tampong padayon. Kawan tayo yung oras, Magnum Diana.
9: So thank you kayo mga Magnum friends ha sa inyong always na pagpaminaw, pag-uban-uban ka namo din sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon na ninyo tomorrow, same time and same station para sa mga trending, og patsyada ng mga music, og mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
10: Salamat sa iyong pagpaminaw. Musunod na si Magdum and GL Sado para sa Magdum Reports. May gala. Langan salamat sa iyong pagtuto kanunay mga Magdum friends sa Magdum Radio. Ha? Ugma mag-uban-uban gapunta. Same time, alas dos imedya sa kapunon. Dini lamang sa inyong number one FM station. May gala, Magdum Radio. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby! Yeah.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita magamping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuhan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhan og dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
2: DTX 500 maoy tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalrikan DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
8: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Oras alas 4:13.
9: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take risk. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras, alas 4:14 sa hapon. Galak mo sa may hapon, kanagagkanaan. Welcome, welcome sa tuntulumunan ng mga programang Magnum Reports. Nining adlaw-adlaw ko ron mga higala.
7: Magnum Reports.
2: Nga Martes sa Mayo 12, 2026. May hapon sa itong mga kaisunan ko ron nga nagmonitor sa itong programa. May pagpaminaw din ha kaninyo. May pagpaminaw sa itong mga kaisunan nga nakatutok sa nagaring bahin din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro. Dila sa itong mga kasilinganan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Misamis Occidental din sa may probinsyas Bukid ng Lanao del Norte o Camiguin. May pagpaminaw gihapon po din ha sa inyo ha. O may pagpaminaw sa itong mga kaisunan nga nakatutok ko ron sa nagaring bahin po no sa tuwa pong nasud o sa kalibutan. Kaya madungog og makita gyapon ta ninyo mga higala sa itong official Facebook page ang Magnum Live o official website www.magnum999.com. Oras alas 4:15 na sa hapon sa tuang duha ka oras nga programa inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, lakip na nga to pa din po nga pagpakisayod po din po ng sitwasyon sa itong palibot lakos panahon dagan sa trapiko sa itong Magnum Weather and Road Hunter o mismo sa buhatan sa pag-asa silang magna sa ila po din po mga weather forecaster. Oras alas 4:15 na sa tuang duha ka oras nga programa mga higala inyuha po nga masayran unya mga sitwasyon po noon ini nga midangop sa Magnum Operation Tabang og kami nang hinaot po sa inyuhang kooperasyon og sa inyo pa rin po nga donasyon nga itunol no ngadto sa mga nanginahanglan nga individual kami dalikat dinhi sa sibihan sa Magnum Radio aron nga makapanawagan dinhi sa kahanginan. Oras alas 4:16 sa hapon, kini si Magnum Angel Sado, inyo ang makauban, gikan karong na hangtod ta sa alas 6 sa kagabiyon. Sa duha ka oras ng programa mga higala, anausab sila si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan, o Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, o inyo ha po masayran mga higala. Mga balita po ni Magnum Hunter 24, Jane Luna, o reports po at ngahipos si Magnum Hunter 16, Chinterina Enriquez. Oras alas 4:16. Dili sa ta sa paghatag kaninyo una mga higala sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang lokal, usa ka fetus ang napagang patay sa usa ka abandonado nga balay sa Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa denta mga higala kay Gia Butyag. Nga CHO mi kumpirmar nga aduna nay unom ka maternal mortality dinhi sa Dakbayan karong tuiga. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa denta mga higala kay ang mga kababayanan na giawhag nga magpa-check up o magpa-screening na sa cervical cancer o hypertension. Oras alas 4:17, dugang pa na itong uluhan sa tuang balitang lokal din sa mga higala kaya katawhan giawhag nga ilakip sa pag-ampo ang kahimtang karon sa nasud. Maupo ni ang mensahe gikan sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Oras alas 4:18 sa hapon, nakatawan din sa Dakban sa Cagayan de Oro, no saga da supak nga ipalagpot sa iyang pwesto o sa iyang posisyon ang atong vice presidente nga si Sara Duterte. Taliwala pa man nga kagahapon adlaw nga nakaangkon og 257 ka boto nga yes. ang impeachment no, sa House of Representatives diin ang upat ka mga articles of impeachment. Gidusopod nga to sa Senado alang sa umaabot nga himuong nga pagdungog sa giyong mga kalapasan sa itong vice presidente. Oras sa 4:19, dinisadente ang mga higala. Sa itong dugang uluhan sa tuang balita, kay pagprotekta sa Sir Celine din sa may Upper Carmen ng atong dakbayan, ang gihisgitan usab ni Kagawad Girly Balaba. Oras alas 4:19, sa tumadag kong uluhan sa tamang higala sa balitang national kay kanin Senator Antonio Trillanes IV, giklaro nga di siya mismo ang nag-serve apan gipakita lamang niya sa media ang warrant of arrest sa ICC batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa. Lain pa na itong uluhan sa tuang balitang national, dinisidenta mga higala kay giingon pod nga Senator Trillanes sa mihimo sa pag klaro nga wala pa'y senador ang giarresto sa Senado o mihimo no sa pagbatikos. Kaya wala pa gihapon na dapat na si Senator De La Rosa. Taliwala pa man sa gihimo kagahapon po mga higalang arrest attempt sa NBI. Supporters ni De La Rosa nagapahiga og lihok protesta sa gawa sa Senado nga gilayong gisitas kapulisan tungod kay wala sila i-permits. Kamara giyong wagi hapon na matinago mahadlok sa mga political threats sa PDP kalabot sa impeachment ni VP Sara. PDP giyong nga dili dawaton ang mga politiko nga mihimo sa pagsuporta sa impeachment ni VP Sara. Oras, alas 4:21, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang national Malacanang nagmalaumon nga mahimo nga patas ang Senado sa pagdumala sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
11: Magnum Reports!
2: Presidente mga higala kay AFP miklaro nga ang Senate Marine Deployment huwag kalamigitan sa ICC warrant batok kang Senator Bato de la Rosa. Samtang CBCP nanawagan karon sa Senado nga ipadayon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kaparian po gihapon mga higala na nawagan po sa ombudsman nga ipreserbar ang moral courage taliwala pa man sa mga anti-corruption mandate. Oras alas 4:22 sa hapon sa tupang dugang uluhan sa tuang balitang national giyong Senado magtigom sa giyong forthwith alang sa impeachment trial sa Vice Presidente. Gagiingon nga destabilization rumor batok sa Marcos administration gipang himakak sa palasyo.
11: Magnum Reports.
2: Oras alas 4:22 sa mga higala dinitas sa mga dagkong uluhan dayon po sa itong balitang international ka US President Donald Trump nagkanayon nga anaa sa live support ang sitwasyon karoon sa ceasefire sa Iran. Nining nagkaduol po mga higala nga pagtapos sa maong kasabutan. Dugang na itong uluhan sa itong balitang international kay giingon dinisada mga higala nagkanayon nga South Korea gikon din na ang pagpangatake sa cargo ship sa Strait of Hormuz o gami pasalig nga sila man malos. Sa Samtang Iran giyong nanawagan sa paghimo na sa pagtapos sa gera o pagkuha na o pagtangtang na sa mga sanctions. Dugang uluhan sa tuwang balitang international din sa dakay gipanghimakakusab sa Iran nga nag baton sila og oil leak sa ilahang oil export hub nga makapamiligro sa kinaiyahan. Samtang WHO miklaro nga dili bag-o nga COVID-19 pandemic ang hantavirus. Mga pasahero sa MV Honduras nga apektado o naigo sa hantavirus, luwas nga nahikli na gikan sa ilang gisakyan nga cruise ship. Dinisad ang mga higala kay giingong Australia muhimo sa pag-repatriate sa mga pasahero, no? Tibuok pasahero nga sakay sa cruise ship nga dunay mga hantavirus positive nga mga tao. Oras alas 4:24 na sa hapon. Sa lain pa natong uluhan sa tuang nga balita nga international kay gibutyag pud karon mga higala nga Ukraine Russia nga una na ang nagahimo sa pagbaton og ceasefire deal na miligro nga di magpadayon tungod sa gihimong pagpangatake sa nilabayng mga adlaw. No, silang duha nag-atake ang Ukraine, atake pud ang Russia. Oras alas 4:25, muna itong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national o international, makisusi sa itong mga higala sa itong kadalanan koron sa Cagayan de Oro, gatua po nga kalangitan. Nabatay ang ay ikabalaka, nakastambay itong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 23, Magnum si Magnum Hunter 15, plaster sa na to, Magnum Hunter 15. Magnum Reports! Aron nga magihan po mo mga higala kung unsa inyo hapong i-expect na sa paggawas niyo sa inyo hapong mga Pinoyanan, ani atong kauban, Magnum Nika Fernandez.
12: Sa Magnum Aginong, pwede sa ating mga sumigit po, particular din sa may westing bahina, Kugod area, Magnum Carpet, Bulwa area, o sa may kutin nga bahay, Magnum Aginong, wala yun nga doon tayangay sa balapan. Ito lang ang kurang panahon, ha? Nagasugod na gito si Inay Aguirre sa Tagas na Tugata na experience karong takta Magnum Aji apat sumingin kang mga dunay mga diskresya o kagugod na lang sa maong kadalanan ng bulatay na kuha nga report yun po dahan ni Ana Magnum Aji na pinang karutang na ah. Sa paghihapon ng mga musinahigit po daw sa RDA sa pagmonitor para half sa iyong safety gate po na ang paglawis yung pipila ka mga mutuwi sa silang mga tags-tags ng mga destinasyon karong panahon na Magnum Aji. Sinusunod ito nga panahon karong panahon na Magnum Aji dunay anipis na papanahon mga tulog sa beras ito nga kawanaangan. Na karong oras sa Magnum Aji at doon paghihapon kainit na ito nag-separan din karong so ang valibo. Natubog nito ay sitwasyon sa dagat strato ng lakas sa panahon kini si Magnum Hunter si Nika Fernandez sa balita o servisyo Magnum Aji.
2: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Oras alas 4:27 mga higala. Dili sa denta sa tuang nga buhatan sa pag-asa. Magisayod ta sa ilaha pa din po nga pag-monitor po mga higala sa ilaha po mga kahibanan po kung sa baya tuwa po i-expect sa tuang sitwasyon sa panahon din sa Dakbayan o sa mga kasikwit nga lugar. Nakasambay ko rin si Sir Kevin Cadiz. Sir Kevin, may hapon.
13: Ang hapon ma, mga hapon sa mga suking pagpaminaw. Itong bagyo nga ginapitay niya si Kaloy, na mga siya low pressure area na sa kalayuan nga 490 km east of Taramal, Northern Samar. O ang tibok Mindanao, mga sanati na tutunulan sa ang paylagom, mga sa panganuro na kalangitan, inuwa na sa patok-patok na pagulan, kilat o padilugdog, tungod lang niya sa localized thunderstorms. Tumatayhinay nga ito sa kasarangan ng angin, magagikan sa kabagat ng kasadpan nga ito sa kasarangan ng pagkalot. O katong temperatura sa Tandakbayan, magagikan sa 35 degrees Celsius, padang sa 32 degrees Celsius. Atong heat index sa masama sa rin para mo, pwede mas na abot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw, mas malo po niyo 5:30 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4:28 p.m. O kung alam ang balitang panahon, gikan din sa BSP Pag-asa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat Sir Kevin Cadiz. Itong weather forecaster sa Pag-asa.
14: Magnum Weather Alert!
2: Mga Mahigalay nyo na bati ang ato ang sitwasyon sa panahon. Lakaw sa trapiko o dagan sa ato. Lakaw sa itong panahon o dagan sa trapiko din sa Cagayan de Oro. So sa itong makaisudan din na, no? Unta, nagihan mo, magihan mo sa inyo po nga pagbiyahe karon. Labi na itong adunay plano nga mag-alakaw pa o aduna pa yung mga importante po nung transaksyon na labi na din sa center sa ito ang DAC po yan. Oras sa 4:28 sa itong makaisudan nga nakatutok sa itong tulungan ng Magdo Reports at ang atay mga higala, mga balita nga ato po nga pag-asiron. Gikan sa mga nahipos po ng informasyon sa itong mga kauban, Magnum 110 na Metro Kamagtulan, Magnum 115 Nika Fernandez o Magnum 123 Kia Abilinosa, umalamang sa pipila ka pa hinumdum. Oras alas 4:29 na sa hapon.
14: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Mari, nganong naginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag-edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon ug naka inom og ilim nung makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Bag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: pagpapasa ng mga mababait.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
1: Mighty C,
0: the mighty power of C. Mighty C.

0: Si sikit ka itong panahon na. Dami na itong panahon ni Marcelo. Pero karon umuraog, daghan mo kayo kanang mga organization, government institutions dealing on social justice. So, ato sa pamatiyon karon ang sa side sa tourism, sila sa ang mag-convene kay aron tanan side mapamatian na ito. Kaya kung kita, advice mo yun, kita ang tanan, murot itong panahon. Okay. So I propose that what would be the result of that committee hearing by the tourism committee, then we adopt or we reject.
1: Okay. Yes, thank you very much, Councilor Girly Balab.
2: Thank you very much.
3: Okay. So makatawag itong nabati si Kagawad Girly Balab o si Majority Pro Leader Kagawad Edgar Cabanlas. Palitagikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 Mentro Kamagtulan sa palitawag serbisyo Magnumadyo.
4: Salamat po Magnum Hunter 19 Mentro Kamagtulan. Oras alas 4:57 na sa hapon.
5: Magnum Reports.
4: Dugang sa nato mga balita mahigala. Sa iro na to, kaaduna matod pa kayo sa Cafitas ang napalga na dinas may lungsod sa Taguluan Misamis Oriental. Nakastandby na itong kauban si Magnum Hunter 15 na si Hanga Report. Magnum Nika Fernandez.
6: Sa mga maagino na palgang walay kinabuhi, ang usa ka fetus nga lalaki nga nalang sa state of decomposition ang kadang lawas nga nakita diyan mismo sa Maya Velia Rosario Barangay Kasinglo Taguluan Misamis Orientala. Ningka po na magdumahan na palgan ang fetus nga nasa napal sa pagdugta ang lawas ini. Ikituwang ikan sa usa ka buratong balay nga saan pang matupakini sa usa ka iladong RMNN sa maonga dapat magdumahan siya. Dapat pa sa nakita nga igulang upa silang nanguha sa mga o ga mga magdumaanji nga nakamatikot sila nga dunay makadugutang itupag na gitalang sa usa ka iro tungod patot pa sa nanganis na matot sa ang baon nga hindi magdumaanji inakinig abingan o gito doon na susang kini usa ka fito sa tungod kay develop na kini ugibida pa ng alana sa ulo sa bulan. Sa tungod Italia, pagunawan pa ang pamahayag ni Mama Tessi Rudela, Barangay Social Welfare sa Kasimba Taguluan Misamis, Oriental.
7: 12:45 nay nag-ani diri nga bag ulitaw si Rahman nga patalimog. Ingon siya sa amo nga pa-proceed daw ni patabang siya rescue kay naay nakita niya nga batawi dadto sa area sa Villa Rosario. Kay ikan sila nanguha og mangga duol ra pud atong bata nga nilabayan. Tapos pag-responde na mo uban among PDRR o Kapitan Mario J. Mulanyo o ang PNP Taguluan, kauban na mo si Police Sergeant Luna B. Pahamutan. So nakita na mo sa area, ma'am, is nana dito ang bata nga pasay na. Orya sa nangahon karon, iulod na din siya. Tapos nakabutang siya sa batawin. Na nakita na mo nga ang batawin is daghan kayo dugo. So mahuto nga gignan ako si Kapitan Mario Mulanyo nga manawag ni sa WCPD sa Taguluan. So pagkataon-taon, nag-abot na yun si WCPD nga si Police Sergeant Luna V. Pahamutan. So na kuha na mo dato sa area, yung itanaw kung naapabay may makuha nga ebidensya o naaba kaya CCTV dato. So wala ipinakita nga mga ebidensya or CCTV na malang. So, ang among ibuhat, kumpas sa among barangay captain na nag-connect ni sa MDRR Taguluan para kaya mong angay buhaton sa patay gawa sa usakapito na 6 months nag-yud siya sa among tanaw sa iyaha.
8: Okay ka nang asa gani-yud ni exact na nakita ni mong fetus, ma'am?
7: So, nakita na mo ang fetus, ma'am, diri sa Villa Rosario, Kasinglo, Taguluan, sa usa ka abandon na balay. Pinag-iyahan ni Mr. Sabio. Dili ko kabalo sa yung full name ni Mr. Sabio, ma'am.
8: Pero kabalo na ang kanang tagiyaan ng giabandon nga balay, ma'am. Nga na ay fetus nga nakita sa so, iyahang giabandon nga balay.
7: So, wala ma'am, kaya sa pagkakaroon, kana si Mr. Sabio is wala po si kabalo kung asa na po na siya karoon nagpuyo.
8: Kanang na gender ning maong bata, ma'am? Fetus?
7: Yes, ma'am.
8: Ang saan ang gender ning?
7: So, sa pagkakita na mo ang usa ka pitos is nagkulob.
8: Mm.
7: So pag abot sa PNP o sa MDRR Kaguluan, ipahayang na mo sa among driver, sa among rescue nga sakyanan.
8: Mm.
7: So ipahayang na mo ang usa ka pitos, nakita na mo nga lalaki siya.
8: Ah, lalaki. So pagkakita aning mong yes, pitos, ma'am, nga gibutang sa ikubag, walay mga salina or mga lampin baka nga gihapin po sa iya, ha, ma'am?
7: Wala, ma'am.
8: So gidiritso ra siya butang sa ikubag.
7: Gibutang ragid siya ang ikubag, ma'am, is gibusluta na siya sa iro.
8: Mm.
7: Tapos pagbuslot sa iro, mo tong ninggawas ang iyang ang tiil.
8: Mm.
7: Dayon pag abot na mo among gi-open, kuan siya, ma'am, narabit siya sa patawel gi-putos.
8: Mm. Sa inyo ang pagtan-aw, ma'am, ang kanibang maong pitos, ma'am, diha ba gianak jud sa abandon nga balay or diha lang jud gilabay?
7: Sa among pagtan-aw, ma'am, uban ni PNP o ni kapitan, gilabay siya, kay naa man siya ikubag.
8: Ah, na ikubag. Okay. Wala na yung mga lain pa ebidensya nga nakita ang otoridad, ma'am, kalabot niya na.
7: So wala na, ma'am, ora to mong nakita ang ikubag nga narabid siya ang ikubag nga nakita na mong ibuslukit siya sa iro.
8: Mm. Sa karon, ma'am, ang inahan ni imong fetus, ma'am, pa dahil paghihapon karon nga gipangita, wala pa ingon nga kanang nanay kanang investigasyon ang pulis kalabot ni ini, ma'am, nga naila na ang mong inahan.
7: Sa pagkakaroon, ma'am, is wala pa gid ni suspect.
8: Mm.
7: Kung kinsa manggaling siya nga inahan, ay wala man gid ni makita nga CCTV footage aning dapita.
8: Mm.
7: Tungod kay kaninga area is wala gid siya CCTV.
8: Mm. Kung gabi po, ma'am, wala po siya mga suga diya, ma'am?
7: Wala po, ma'am.
8: Mm.
7: Is kaning abandon nga balay, ma'am, is along the highway ragit siya.
8: Mm. Oh, okay. Ma'am, lastly, ma'am, basin, aduna kay panawagan, ma'am, no? Ilabi na sa inahan, ma'am, nga makapukog it po sa ihang konsensya, ma'am.
7: Okay. Manawagan lang ko sa uban among barangay official headed by Kapitan Mario G. Bulanio nga kung kinsa manggaling ka nga inahan, wala ka naluoy sa imong usa ka anak nga imurang gilabay diri sa usa ka abandon area sa Villa Rosario Kasinlo Kaguluan Misamis Oriental, manghinaot ni sa kung aduna manggaling kay Kasing-Kasing, aduna manggaling kay Kuntinsya sa imong pagulingon, ang imong anak amo nang gilubong diri sa Taguluan Cemetery. Among giplastar ang imong anak, wala na mo ipasagdaan uban sa PNP Taguluan o uban sa among barangay captain nga si Mario G. Bulanio. Manginaot ko kung kinsa manggaling ka nga inahan, makonsensya ka o gusto ka muduaw sa imong anak nara sa Taguluan Cemetery na mo gilubong. Dagan kayong salamat, ma'am. Umayong hapon.
8: Okay, ma'am. Basin, aduna po kay panawagan, ma'am, no? Ilabi na sa mga inahan, ma'am, o sa mga mabduds karon nga ingon man, ma'am, nga diri pa jud ready pa sa ilahang pag-buros, ma'am. Kung aduna ba sila yung mga daotang plano, ma'am, unsa po ilang angay pag-abuhaton, ma'am?
7: Manawagan lang ako sa mga ginikanan nga labi na gig ka tong mga teenage nga mga kabatanunan nga kung ugali mahitabo na sa inyong kagalingon nga mabuntis mo sa inyong mga uyab or baka biyaan ka mo palihog lang ipakataw ninyo ang inyong mga anak sa matarong nga pagkataw, kung dili ninyo kaya buhion, pwede na ninyo ihatag sa opisina sa DSWD diin na himutang diri sa lungsod sa Taguluan o di baka pwede na pwede ninyo diri sa among barangay sa Kasinglot, kay adunan ay barangay social welfare ang among barangay Kasinglot. Kung mahimo, dili ninyo patyon ang inyong anak o inyo bakang ipanglabay sa bisan-asa nga lugar. Mura gina akong pagpanawagan sa mga ginikanan, ma'am, kasagara sa mga minor di edad o mga estudyante nga mga ginikanan.
8: Okay. Salamat kayo, ma'am.
6: Anji na sa karon mga anji nagpadayon pag stop ang investigasyon sa autoridad sa labot ini labi na nga nag-isog ito sila sa pag-identify kung isigit po ang inahanin ni mga pitas mga anji nga way kaluhig yun nga kinabay di ari kita pin sa maya puto na tunga balay pagtum aji sa karon wala pa man ingon nga nakita nang inahan pagtum aji o aduna na ilada pa kang responsable sa paglabay ni ding mao nga fitos pagtum aji tapi na nga dito pud mismo sa mao lugar wala ka iyo ingon man nga CCTV footage pagtum aji nga usa gid pud sa nga ro katapang nga malocate ning responsable sa pagbuhat gid pud pagtum aji sa paglabay lamang nga usa ka fitos na batang lalaki magdumasi nga napalgang wala na kinabuhi diya mismo sa maya barangay Kasimnot na Gulwan, Misamis, Oriental. So kung natong report, yung gika na nagalabot sa ka fitos nga napalgang wala na kinabuhi diya mismo sa maya sa Gulwan, Misamis, Oriental. Kini si Magdum Hunter 15, Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magdum Radyo.
4: Salamat Magdum Hunter 15, Nika Fernandez. Oras sa 5:00.
2: Magdum Reports.
4: Dili sa rentas balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Nagiingon nga delivery rider store owner na biktima sa managlahing insidente sa pagpangawat. Detalye atong sirens itong kauban naka-standby Magnum Kia Belenosa.
6: Yes, sa mga magjanda kung kapuot matod pa ang ibati nini nga usa ka delivery rider o gas store owner human kini biktima og kawatan sa managlahing nga mga insidente. Una nga nagpatala sa kapulisan kini nga usa ka delivery rider po sa Magnum Angie nga si Sir Ruben tungod sa rason nga samtang nga naka-park ini iyang motor diya sa maya at bang sa ulama diya sa Barangay Carmen ng Araw ng Siyudad, nagbilin siya ani nga iyang sinako nga mga ipang-deliver o sa nga mga parcel po magdumaan siya. Kinapos siya igihaturan o galain nga mga order sa iyang mga customers. So diyan, nakabalik siya magdumaan siya. Nabatayan siya, nabatayan niya nga medyo nigamay man ang sulod sa iyang sako nga gisudlan sa iyang mga parcel. Siya nga iyang nagisusi, iyang nagiusa-usa, doon nagikawat nga unom ka mga parcel sulod sa iyang sako nalako yung kapungot po magdumaan siya itong sarasod kaya makatapal siya sa katong mga gipangkawat sa maong kawatan po magdumaan siya. So tungod din grabe yung kapungot yung gibati tungod kaya imbis nga nangyayabuhi ko na siya gapata sa init may kinila nga trabaho po magdumaan siya doon nagkikawat yung mga mapayimustalan yung mga tao na magahimo pa sa pagpangawat ningin nga mga gatinarong kung mga trabaho. Sometimes, sa nagbite po, doon na po yung usa ka sa restore owner po, Magnum Angie, diya sa may barangay Puerto, ang napungot po gihapon tungkol kay gikawat ang iyang water vending machine po, Magnum Angie. Pero, ang nakakuan lang is gibilin ang katong galon nga napaya tubig. Ang gikawat is katong water vending machine lang yun sa iyang at baka sa iyang tindahan. Gituhan sa mga biktima gikawat kini panahon sa kadlawon, kanyang wala po ay makabantay tungkol kay imbes nga giplasaran siya yung nanay mga maragihang stand po magdumaan siya. Ito yung gihapon ng gagawa ang gato mga nakalak o mga kadina nga gihikot po sa iyahang water vending machine. So karon igon ganda nawagan po kaya siya kung kinsa gato nga nangabaligyan ang iyahang water vending machine nga ikamudangop lang kaniya aron po nga iya baka paliton sa pagbalik o kung kinsa maganda ko itong naiimpormasyon sa gato nga kawatan may mulang po nga tabangan siya o ngayon nga ito sa kapulisan. So, sa pagkakaroon, nandun ako mga incidente sa pagpangawat di asin barang Carmen at sumay barang Puerto na refer na sa kapulisan pati ko di asin police station for Carmen nga police station 6 sa Puerto. Para sa Magdum Reports, Chris, Magdum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
4: Salamat Magdum Hunter 23, Kia Belenosa. Oras alas 5:00 na sa hapon.
5: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo?
5: Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
4: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
8: Mataas pa la ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikas.
9: Epic tempo.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
13: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
12: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
14: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry.
11: na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
16: In 5 meters, turn around.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: GCash G-load!
19: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon sa mga food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Misur Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
20: Oras alas 5:19.
21: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
20: Balik na mga higala sa itong kapagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Oras alas 5:20 na sa hapon o dinidenta.
22: Magnum Reports.
20: Sa pagdawat sa balita sa itong kauban, Magnum Hunter 19 sa itong mga higala kay kagawa na ba na misaysay sa mga rason sa pagpanaog ni ini isip at chairman sa Games and Amusement Committee. Ani ang reports sa itong kauban na ka-standby? At ang atayin po na yun po ng dugang balita ni Magnum Hunter 23 o Magnum Hunter 15, gikan silang lokasyon. Unang sa nato si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Yes, Magnum Mentro. Kandito lang sa mga higala nato sa i-plaster si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, gikan po sa iyong lokasyon. Samtang at tayo mga higala, ang report po ni Magnum Hunter 23 Kia Balunasa sa mga nagkanayin pong kriwan nga nahitubo din sa ito ang Dakbayan. Pero kanisa ta mga higala kay Mark Taudod na raba na himupod nung chairman sa Games and Amusement Committee si Kagawad Abaday. Bugat po din nga kaning kwan po no, committee ba? Ani ang atong kauban na ka-standway na Magnum Mentro Kabaktulan.
23: Sa bago ba dito yung kamutya mo sa ang pag naog ni Kagawad Rodrigo Abaday isip chairman sa Committee on Games and Amusement sa Gipaygayon o Saba Regular Session City Council kagabog at lawa ito sa mong iskutanan kalabot sa pag-drop o pag naog sa pagka-chairman isip pa chairman sa mong committee ba? Ibutang nga bakante ang nasangpit lugar nga kining posisyon sa baong komitiba. So maninundan nga usa sa nasangpit usab nga kining sugyot nga ug minaog sab dayon si Kagawad Roger Abaday. Muto nga sa to nga paginabi lugar kaniya matutpasab ni Kagawad Abaday walay raso walay dili walay bugat nga kining nahang rason nga nung ni undang or ni naog sa pagka-chairman o wala dilibot pasabot nga ninaog siya, doon na siya ay nabikil baka siya sa kining mga konseho. Makonsihal sa konseho. So nabikil baka siya, o ranaba ka siya yung gabiklan. O dilibot daw tinuot, nga doon ay mga hungihong. Nga basig ka na nag-ano na.
20: Nado ko na yung mag-dimension nung kung posible nga to, na change of leadership. Sa to? Kay murag pares gyapon pud basa kaning kang Tito Soto gyapon magdumensyo ba so murag nauna lang pud pag naog or usala na mga basin hungihong lagi pud na
23: saka ana nga punto magdumansi
20: or napoy na yun nga about sa politika kay kaning si Kagawad Abada murag kuan pud no nag change nag color nimo nang orange gikan sa pagka green kay ang iharap pong anak ko ata masayod pud no kay partner pud ang anak pud sa tong kongresista pud Rufus Rodriguez
23: sa wala pud say gibutyag lugar nga duna pa kay kalabutan ani sa kining yahang pagka wala ka, no? Sa isip sa political baka nga kining rason so far wala dili lugar walay maingana nga mga rason kaya sa tong paghinabi kang Kagawad Abaday nga it's just gusto lang din niya nga mo buhi sa pagkatserban sa games and amusement tungod kay naar pa siya ay tulo laing tulo ka mga komitiba na dili kay niya ma-handle ang kining nasangpita nga komite so muna nga gikinahanglanon niya mo pagkantihan o ihatag lang sa uban aron po sa nga ang uban po nga makagugunit sa nasangpit lugar nga komitiba.
20: Pero kanang issue magdumensyo nga nung magkapitan lagi daw po ang yahapong anak si Kagawad Junjun at bangan niya si Kapitan Janjan Green Bay na si Janjan anak ni Kagawad Lim.
23: Wala'y gibot niya
20: siya kukar, no?
23: Wala siya may comment kalabot ana isa pa. Mm-hmm. Pa niya nga wala ikuan niya way labot ni siya sa kanang iyahang pagka politiko lugar
20: ingon ba
23: sa iyang pamilya sa ilahang kuan pa ka nga connection o relasyon sa ban pa nga mga member sa kining ban pa ka sa kining iyang personal sa iyang kinabuhi so far batot pa nga kamo walay kuan walay something kanang walay kanang ibig sabihin lugar baka sumba mo na ikabutyag lugar Kagawad Abaday. Ano na paminaon si Kagawad Roger Abaday?
0: Beyond this committee responsibilities, this representation also serve as co-chairperson together with the Honorable City Mayor of the City Anti-Drug Abuse Council or CADAC. Co-chairperson of the City Peace and Development Council, CPDC, as a member of the People's Law Enforcement Board or PLEB. Now, the trust reposed upon this representation through these numerous responsibilities is deeply valued and sincerely appreciated. However, leadership likewise requires humility, self-awareness, and the courage to recognize when the demands of public service call for necessity or necessary adjustment in order to preserve efficiency, effectiveness, and highest standard of service of our constituent. At present, the weight of multiple responsibilities, overlapping schedules, and the growing demands of governance have made it increasingly challenging to attend to every obligation with the full attention and dedication to each office rightfully deserves. And while this representation has always endeavored to fulfill every duty with utmost commitment, I firmly believe that public office is never about accumulating positions. It is about delivering genuine, responsive, and effective public service. For almost 3 terms, this representation has faithfully served as chairman of the Committee on Games and Amusement. I have carried this responsibility with honor, dedication, and unwavering commitment. But leadership is not measured by how long one holds a position. Rather, it is measured by one's willingness to place the interests of the institution above personal retention of authority. In the spirit of shared leadership, institutional growth, and democratic participation, this representation respectfully manifests the decision to relinquish the chairmanship of the Committee on Games and Amusement. This is not an act of withdrawal, but an act of responsible leadership. opening the door for other members of this august body, especially to our newer colleagues, to exercise leadership, contribute fresh perspective, and gain valuable experience in handling committee responsibilities. Accordingly, I respectfully move at the proper time that the position of the Chairman of Committee on Games and Amusement be declared vacant, considering that there are pending matters requiring immediate attention with the committee. I likewise respectfully propose that an election of the new chairman be conducted at the soonest as possible time, subject to the wisdom and sound discretion of this august body, in order to ensure continuity of service and avoid any disruption in the discharge of the committee's function. Finally, this representation conveys profound gratitude to this august body for trust, confidence, and opportunity granted to me to serve in such capacity for a considerable period of time. The experience has been both meaningful and humbling, and I remain fully committed to continuing my service to the people in every capacity entrusted to me. Thank you very much.
1: Thank you very much, Councilor Roger Abaday.
23: Roger Abaday, sangpit lugar nga kining hiskutanan. Din tasag kapaminansap si kagawad majority floor leader kagawad itga kabalasa. Vice Mayor Jocelyn Pemot Rodriguez kalabot nini.
2: Resolution declaring the position vacant, chairmanship of the
1: Games and Amusement.
2: Games and Amusement. Then we will have 1 week to deliver it in this, on the majority side, and we will have the final decision next session.
1: Okay. Council. Okay. Thank you very much.
23: Next week, no? So, may tabo. Gado na'y pagbutang sab sa lain nga lain nga chairman. O gatanawan pa nila magduma Angie kung unsayot kusikin sang angay butang sa isip chairman sa Committee on Games and Amusement sa konseyo. So ba na ito ang report kikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa palitawang serbisyo Magrubadyo.
20: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan oras sa 5:29 na sa hapon dili sa dayanta kaya duha kam naglahi nga kawat pud mga higala ang natala dinhi sa tuang dakbayan atong siren ang reports tungka uban naka standby Magnum Hunter 15 gikan sa lokasyon.
3: Magnum reports.
20: Magnum Nika Fernandez.
5: Nagpatabang karon sa otoridad sa police station 7-1, duha ka individual kini mga pareho na biktima sa kawatan. Gidispo sa Zona Barangay Bulwan na itong siyudada. Matutan ni alias Miguel o alias Chitita nga nabalintan ni na wala ng ilang water meter tapos ng alasay sa kabuntakor o kinikituhang. Ito ni Kawat sa wala maibing kawatana. Ang mga reklamo na tala na sa otoridad samtang nagsimulay pa investigasyon sa labot nini. Ito binang atili kini ang pinakwanag ngayon nga nagalaganap ang mga kawatan sa buong lugar. Ubay-ubay na sa mga residente sa barangay ang nagreklamo tungkol sa barangay ng sudesteng kawata. Ang panasikip sa karo sa otoridad na ang usapa ba ni 3 anyos na si Alia sa Alvin. Napuyo diyan mismo sa may Zone 4 barangay Carmena Tosidad. Kinumutan niya natuhan ng awat silo sa sakamol o duwaka pitcher na body spray. Yang kini nagkatilag matod pa o 169 pesos na nagkatotal gitpun o palora 338 pesos. Kini gilay gasyonan sa mga security guard aros kini dili pa marisa sa uban. Magamay malo madako ang kandidat kay Nanduman nga bago lang sa natala sa station for Carmena ang kapang kawad. Usab nga mola. Sa karon balo na mga sustado na yung kini laupang dato na dito mismo sa may mahalo kadudasyon sel alas sa tukmang disposasyon. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
20: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Dini sa taas balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay Giyong alias Coco Martin na dakpan sa bypass operation. Ano yung reports tungkol uman Magnum Hunter 23 kay si Coco Martin daw kuno mga higala na dakpan sa bypass operation. May lang gani kay alias lang Magnum Kia Belenosa.
5: Yes, magdamage no, balo karoon sa binungguhan kini nga si alias Coco Martin. Humanmatod pa kini nga nasikop sa ipagayong at yung bypass operation sa kapulisan sa Police Station 7 na Bulwa diya sa may barangay 34 ning atong syudad. Gingon nga ang maong suspect na palitan sa usa ka siya sa gitawang illegal na droga bukti sa kinintyo sa pesos nga drug may basa money samtang nga sa pag-rekisa sa kanyang mga gamit nini maglimaan G nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dugang usa ka pera sa gitawang illegal na droga
3: Namo timbang sa dili mo butimbang sa dili mo minus nga 3 grams so na estimated drug price nga 20,400 pesos. Nakip nga nakuha sa iyang Android cellphone nga magigamit sa pag-transaksyon nga to sa motoridad o lain pa niya nga mga personal nga mga gamit. Tinoon kini nga si alias sa kung market bond magdumaan G. Wala man tinoon kini siya ingon nga naisukol kung nanisupak pa sa motoridad. Labi na kaya aminado po nga suspect nga nalabigit po kini sa maong illegal nga kalihukan. Nining atong ura, balog na sa bilangguan kini nga si alias o kitak lang pasakan kini sa kasong paglapas sa balaod ng Republic Act 9165 kung comprehensive dangerous drugs ng 2002 particular na section 5 o section 11 kung pagpamaligya o pagupot sa gituhang illegal nga droga. Pagtagi ka sa Police Station 7 na Bulwa para sa Magnum Report kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
20: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 5.32 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
24: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
25: Second District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jags Commercial, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, Dakota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
26: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
27: Si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid mali kaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kinaa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayin pud ninyo.
28: The vitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
24: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
29: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
30: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
31: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog MyTC. usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
9: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Ania ang head sa Lumbia Fire Station, Fire Inspector Sam Villarde, sa iyang panawagan nga suportaan ang bayaning Magnum Bloodletting Mission.
1: Sa mga kadaguan sa Magnum Radio, usa ka dako kayong pagpasalamat no ha, tungod kay niining dako kayong inisiyatiba nga inyong gi himo usa kini ka dako nga dalay go no na ako mismo uban sa akong mga personnel sa Lumbia Fire Station, ako silang kasigon, ako silang gi auhag nga ato dili nato ni siya palabyon nga kahigayunan nga gihimo sa Magnum Radio nga maka donate kita og dugo ang tanan mga kaigsuunan nato dinis Cagayan de Oro o sa bisan pa man asang makadungog sa inyong sa atong panawagan atong giaghat gihangyo nga ato kining ubanan nga maayo kay nga programa sa Magnum Radio. So pinaagi ka nato, maghihatagan kita sa Ginoo o kabaskog sa pangluwas, dili nato ihikaw ang atong mga kuano pagdolar og dugo. Kita kits kita puhon sa bayaning Magnum, share blood, give life karon May 17 long Domingo diha sa may Limkit Kay Atrium.
0: Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium.

0: oras alas 5:41.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. So, dinis at ayin taas sa pagtaga sa itong Magnum Operation na tabang. Kaimportante po kayo ng mahigala ang pagdalikyat sa itong makaisunan po nung nanginahanglan o tabang ni ini pong panahuna.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Unang sa nato, hinabiyon sa nato si Sir Junry Daniel. Sir Junry, may hapon.
3: May hapon, yes, ma'am.
0: Sir. Sir Junry, taga-asa gani ka?
3: Taga-patag bulwa, ma'am.
0: Okay. Unsay kaning imuhang sitwasyon yun di ay, Sir Junry?
3: Alay ko yung maintenance, ma'am, sa diabetic mo ko. Yan ako yung maintenance na tambal ng insulin.
0: Bago lang na, sir, naibawaan mo?
3: Mga kuha na ma'am, mga 6 months ang siguro na idalala na ako.
0: Okay. Unsay panginabuhian ganyan mo, sir?
3: Driver ko taxi dati, ma'am.
0: Dayon?
3: Hindi naman makaya na ako. Luya naman akong lawas. Alapalap mo na akong pananaw.
0: Pila pa edad na to, sir?
3: 35, ma'am.
0: Na kay imuhang asawa, sir, ganak?
3: Na, ma'am.
0: Pila ka buk bata, sir?
3: 2, ma'am.
0: Okay. Imong misis, naay ka ng panginabuhian po?
3: Oo, nagkuhan, ma'am. Karinderiya, ma'am.
0: Okay. Pero digid pa igo?
3: Yun, ma'am. Kay, di. Kuha na siya, ma'am. Trabante rata sa karinderiya.
0: Okay. So, siyan lang ang nagtrabaho karon. Ikaw?
3: Nagkuhan po ko, ma'am. Nag-dispatch po ko sa...
0: Taxi?
3: Oo, taxi.
0: Sige. Sir Junry, no, taganti ka time, makapanawagan para makapalit kag tambal maintenance. Sige, sir.
3: Salamat, ma'am.
0: Sige, panawagi yung mga naminaw, sir.
3: Sa naminaw, di ay, karon. Mangayon daw tabang sa akong maintenance sa diabetic. Salamat, ma'am.
0: Okay, si Sir Junry Daniel Mahigala, taga Barangay Bulwa ning atong Dak Bayani. Kaduha din ita ni Hyacinth K. Tamanyo sa... Ma'am Hyacinth, may hapon. Yes, ma'am.
4: Hello, hello.
0: Si Hyacinth ni?
4: Ambana, ma'am.
0: Si Ma'am Hyacinth, sir.
5: Ambana ko, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay. Si Ma'am, si Sir.
4: Si Ma'am.
0: Si Ma'am Hyacinth, sa Sir Haki, siya mag-good atong nalista po din hino interviews. Ma'am Hyacinth, unsay sitwasyon?
5: Ma'am, kanang gusto mo guna mo mapagawas akong papa sa Polymedic Hospital, ma'am ba? Sa Bilbit, ma'am, kaya nakadakaw na dyan kayo. Walang-wala na dyan may karun, ma'am.
0: Unsay gibati din si mong papa, ma'am?
5: Kuhan siya, ma'am, kanang i-admit siya sa Polymedic, ma'am ba? Na wala may kabayad lagi sa bill sa hospital. Nakadako na gid, ma'am. Kailangan na gid na mapagawas.
0: Unsa may gibati si mong papa sa una, ma'am?
5: Kuha na siya, ma'am. Baka ng diabetic o high blood.
0: Dayon, ang inyong bayro nun, pila man, ma'am?
5: 66,000 kapin, ma'am.
0: Ay, kadako ba? Pero nakatry na po mo, ma'am. Dangop din na sa mga kaning opisina o mga buhatan po no sa tuwa pong mga politicians din sa Dakbayan nga makahatag o mga guarantee letter.
5: Nakaduan mi, ma'am, pero gamay naman daw yatag. Igura sa ka ng pantambal sa kong papa, ma'am ba? Naka ng ayang tambal, mahal niya pong kaayo.
0: Okay. Ang panginabuhian sa mong papa, ma'am, before pa ni naitabo?
5: Sa BSP sa Bangko Sentral, ma'am.
0: Unsa gito, ma'am?
5: BSP sa Bangko Sentral, security guard.
0: Dayon. Wala siya insurance, mga inana.
5: Dugay pa daw siya makuha, ma'am. Okay. Kailangan pa daw ka ng proseso sa ilang makuhan ba, agency.
0: Sa inyo hapon, ma'am, unsa yung mga panginabuhian niyo, ma'am?
5: Akong bana, ma'am, kayo sa construction, usay ka ng... Sitaw ka ni? Car wash boy. Nasa ko sa convert sa internet, ma'am.
0: Iyahang ka ning asawa, ma'am? Imong mama?
5: Sali-sali store sa balay, ma'am.
0: Okay. Pero ang katoy mong giingon, ma'am, mga 66,000 na minusan na sa mga kanang tabang pod niya yung nakuha.
5: Yes, ma'am. Na minusan na, ma'am.
0: Like sa Philhouse, inana.
5: Yes, ma'am.
0: Sige. Tagaanti ka chance, ma'am, no? Manawagan na. Or basi na gusto idugang po din mong partner?
4: Nako idugang, ma'am, nga gusto nga matabangan sa mong billing, ma'am, kay taod-taod na may diya, ma'am. Magduha na may kasimana diya. Kayog dili may mag... Muuli na, magdugang may madugangan magina mong billing eh. Oh, mag-stain ba?
0: Mm.
4: Oh.
0: Gusto na. Kamuray ka nang nag-atiman jud aning imuhang ugangan, sir? Wala lang igsoon si Ma'am Hayes.
4: Anay mga igsoon, ma'am, pero di, mo ka lang ba anha? Duaw lang kay dili magdugay kay trabaho man gud sila.
0: Pero sa support ng financial.
4: Oh.
0: Pero sa support ng financial, kamul-kamul lang or
4: ang mga igsoon, nagkuan, nagsuporta ba mga financial, tambal, diaper, mga vitamins.
0: Sige. Sige, sir, no, ato lang hulatan na ato po mga kaigsoonan po nung anaminaw ko ron. Basin makahatag sila. Basin, doon na mo'y gusto nung ibiling mensahe para sa itong mga anaminaw ko ron.
4: Sa mga anaminaw ko ron, kuan, kining, na mo'y mga lumong kasing-kasing, ngayaw, tamig tabang, para nga makagawas no, ng akong papa sa Polymedic Private Hospital. Kay, dako na kayang billing na dinana mo makaya.
0: Sige. Oh. Salamat kay sir ha. Og sa imong pagsalig din sa Magnum Radio nga makapanawagan mo din. Mga igala no, si Kuan, no? Si partner ni Ma'am Hyacinth. Sige, ito pangalan, sir?
4: Ramjan.
0: Si Sir Ramjan, mga igala. So si Sir Ramjan o si Ma'am Hyacinth, nanawagan sila para matabangan ang bill nila sa hospital sa Polymedic tungod lagi kay na-admit ang ilhapong amahan nga naka... nagatubang no sa diabetes ug hypertension. So karon mga igala naa pa sa hospital na 66,000 nga bayron noon. Basin pwede ninyo nga mahapitan dinhi sa Magnum Radio, nagulat sila sa inyo pong ikatabang po no sa ila po din pong sitwasyon. Dinita sa ikatulo, dinita mga igala ni Jaime Alivio. Sir Jaime, wing hapon.
6: Hapon, ma'am.
0: Sir Jaime, taga asa gi ka?
6: Taga Barangay 17, ma'am.
0: Amang ka side nga 17.
6: Ma'am?
0: Magsaysay ka, Burgos, Abilenosa.
6: Abilenosa.
0: Abilenosa. Ano man dapita dool sa kaning paburgos nga kaning kanto?
6: Diya dapit sa may kuhan.
0: Del Pilar, aman likod?
6: Sa tulay. Ito may vulcanizing shop.
0: Ah, dool itong nasunugan.
6: Oo.
0: Okay. So, kaning sir, sa may sitwasyon ni mo, sir?
6: Naman gud ko igibati sa akong prostate.
0: Mm-mm.
6: Napay akong kining chronic obstructive pulmonary disease sa baga.
0: Mm-mm.
6: Yan na pa ko diferensya sa heart.
0: Dagana.
6: Sa akong cholesterol. Na daghan kong gibati ng mga sakit. Unya, ang resita nga gihatag sa doktor, wala man diya sa atong parmasya sa provincial hospital. Busa na ko laing kadangpan kay di man ko makaadto sa DSWD kay mo release na sila silang tabang financial mga 3 months man 3 months after ay pa ko maka-avail na bago man ko nakakuha at pamang March di pa ko makaduol sa DSWD busa miduol ko din he sa Magnum Radio baka sakali nga matabangan ko.
0: Okay. So, kaning nga, sir, imuhang mga tambal, mga tagpilahon man daw po daw ni?
6: Kanang tambal nga pito na karisita, may cost na siya o 6,343. Kaya na may priceless anak sa mercury drug.
0: Okay. Sir, ikaw, unsa'y panginabuhian kay, sir?
6: Ma'am?
0: Unsa'y imuhang panginabuhian?
6: Wala, ma'am. Kasi 76 years old naman ko. Senior citizen naman ko. Luya naman akong lawas.
0: Kinsay mong mga kauban, sir, sa inyong panimalay, sir?
6: Ma'am?
0: Kinsay kauban mo sa inyong panimalay?
6: Naampun lang ko sa akong half-sister. Kaya sa pagkasunog sa mong balay, yan itong pagkasunog niya sa Barangay 17, yan itong...
0: Appeal inyo?
6: Or itong Miyagi pa, 2016.
0: Ah, okay, okay.
6: Na, yampon ako sa akong igisuon nga nasa the place sa dalan nga may vulcanizing shop.
0: Okay. So, kanang naa po ibaligyanan, di ba, mga barbecue? Matubangan?
6: Abay.
0: Sige. So, sir, try na ito manawagan, sir. Pagbilig binsahin para sa mga naminaw ko rin. Masin na dunay matunol po sila nga salapi para po sa pandugang pampalit ni Magtambal sa imong hapong balatian.
6: Ako nanawagan alang sa mga may bulawanong kasing-kasing nga may kaikag nagpakabuna alang sa pagtabang sa mga sama na akong kabus. Naghangyo ko sa inyong malumong kasing-kasing nga patabangan ko pinansyal aron sa ingon niya na mapalit ko ang tambal alam sa kong gibati sa kong balatian.

0: matambal. Kaya nakin na siya problema sa prostate, sa iha nga kaning bagaw, sa iha po din pong kasing-kasing uga na pa'y uban. Tungkol lagi no sa iha pong pangidaron, so daghan ng mga balatian karon. So kinanglan niya mapalit kaning valor size 1,000 pesos ng mga tambal. Oras alas 5.52 sa hapon sa itong pagpadayon.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Dinita ni Sunny Boy Bagares. Sunny Boy, may hapon.
2: Ay nga po, ma'am.
0: Sir Sunny Boy, yun sa may sitwasyon?
2: Mga yun, takog tabang sa mga katawan niya, katong mga lumong kasing-kasing. Nga mga yun, takog tabang sa ilaha, sa ginagmay lang. Kaya namanggog ko'y sakit nga TB, ma'am.
0: Okay, bago lang na, kaning sir?
2: Nito nga, manggod ni ma'am, pag undang na ako sa inom o sigarilyo, nito nga, ning maong sakit.
0: Okay.
2: Gahangak na ko, ma'am.
0: Kana siya, sir, kay before paning na kay tuberculosis, unsa gyud trabaho gini mo?
2: Sikad lang sa ako, ma'am.
0: Unsa may ingon sa imong doktor tungod na sa imong sobra kahago sa pagsikad?
2: Oh, ma'am, kaning dili man ko ga dala og extra
0: kanang t-shirt or towel.
2: Dili nako ga butangan akong luyo busa. Ana na
0: epektuhan yung baga.
2: Epektuhan akong baga.
0: Na-diagnose na yun ka, sir, nga naagyo kay TB.
2: Oh, ma'am.
0: Okay.
2: Ikapila man ka na pa-extray. Kaupat. Napay nabilin dito. Ang nagpa-extray na po ko ganina. Ang resulta karon ng sunod simana.
0: Pero unsa may ingon, ang imuhang TB, paayo or wala gyud kaning changes?
2: Marag palala, manguro, ma'am, kay pabalik-balik man ko sa akong doktor.
0: Unsa man ni kaning tungod kay nakay sakit, napakay kaning kuan karon trabaho karon?
2: Ah, dili na gud pwede, ma'am. Bisag mong galing magbaklay lang ko, ma'am, pero tig yung marag 30 minutos na akong binaklay, hangak.
0: So unsa may imong kuan karon? Aha man kag source lugar sa imong pangadlaw adlaw.
2: Magali, ma'am, naka ni ani ka sa istasyon, ma'am, kay murag pigado gyud kay ma'am.
0: Nag-inasara ra ka, sir, or nanak kay imuha pong asawa, imong
2: kaibigan? Ah, nanak kay nanakay live-in partner, ma'am. Mga 7 years na may kapin ani.
0: Eh, siya po na po'y kuan, trabaho.
2: Wala, ma'am. Nagtinabangay lang sa may duha ka ron. Unsay dapat mahimo kay abag-abagan ka niya.
0: Wa mo'y anak.
2: Wala pa sad, ma'am. Wa mo'y nagdali-dali, ma'am. Kay lisod kayong panahon,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Okay. Kaning mga kung naay mga tambal ni mo, sir, naigirisita po or wala pa?
2: Naa, ma'am.
0: Pero nakapalit po ka sa mga tambal ni mo.
2: Wala gid, ma'am. Kay lisod kayo, ang mong
0: wala sukad sa imong pagpakuan, pa-check up.
2: Katarang ginagmay, ma'am. Katong ma-afford ra sa bulsa. Pero katong di gid makaya, ma'am. Marag di gid mapalit, ma'am.
0: Okay. Pero kuno at least nga wala kay gibayaran dito sa kuan City Hospital.
2: Oh, kalayan gid, ma'am, kay
0: na libre sa kuan.
2: Oh.
0: Malasakit. Lagi ba kayo?
2: Dool gigog malasakit, ma'am.
0: Sige. Sige, sir, tagati kag chance to manawagan taas kahanginan. Sige, sa imuhang panahon po, sir.
2: Kinsatong malumong kasing-kasing da, pwede ba mangayok og tabang ninyo? Bahala ginagmay lang. Kay pigado gagay ko. Bisag ginagmay lang. Kay dagko kayo akong ginainom sa tambal kada isa ka imnanan, duha ka buok. Kanya, di po pwede magpagutom ko kay kwan, grabe mangutkot sa tinain ng tambala. Unang mga ko ginagmay ninyong tabang. Mora na.
0: Sige. Palatulati lang sa din na Sir Sunny, no? Sir Sunny Boy Bagares, taga-barangay, mga kabala ning atong dakbayan.
1: Magnum Operation Tama.
0: Itas katapusan mga higala si Sir Rocky Calvo. Sir Rocky Calvo, may hapon.
3: May hapon, ma'am.
0: Sir Rocky, taga-asa, gani ka, sir?
3: Taga-Baroy, ma'am, Lano del Norte.
0: Nga, nakabot ka din si CDO, sir?
3: Dati, ma'am, nag-duty ko din security, ma'am, niya kay nag-agi mo kong sakit yun nga kuhan. Niyang uber fatigue. So di naman ako makaya, so muli na lang kong balik sa Baroy.
0: Okay.
3: Manang nangayok kong tabang sa makapamliti lang ko, ma'am.
0: Taon-taon na ka nakaundang, sir?
3: Taon-taon na ako nakaundang sa pagsakit na ako. So ning pugos kong balik og duty, so di naman ako makaya.

0: Magkurog naman akong lawas.
1: Okay. Sige. So, imong mga members pamilya, sir, nga ulian nimo dito, kasayod na sila nga ikaw mo pa uli.
0: Oh, nagtawag ko dito sa kong magulang before siya ning tunga sa bukid.
1: Di po sila makapadala lugar o suporta, tabang para makapamliti ka.
0: Lisod man kayo po dito sa amuang lugar, ma'am.
1: Pero ang pliti dito paingon sa inyo, sir, pila man di ay?
0: Mga 500 naman kapin, ma'am, mga 520.
1: Sige, sige. Sir Rocky, panawagi mga naminong koron, basin makahapit sila nung makahatag o ginabang para sa imo, ha?
0: Manawagan ko nun sa akong mga kaigsunan rin sa Cagayan ba? Unta, matabangan ko nyo sa mga pamasahe lang na makauli ko sa Baroy. O daghan salamat no sa Magnum Radyo.
1: Okay, sige. Salamat po sa Sir Rocky no sa pag... kaning salig sa Magnum Radio. Balikan sa nato sa itong nga pagbadayan mga igalas itong Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Pinasatan ni Sir John Ray Danya. Sir John Ray, may hapon.
3: Okay. May hapon, ma'am.
1: Oo. Sir John Ray, no, sa itong nga pagpanawagan sa kahanginan, adunay mga malumong kasing-kasing nga mihimo sa pag kaning hatag o tabang para sa inyo hapong sitwasyon. Ilabi na no ni ining imuha pong tambal maintenance mo sa imong diabetes. So, naay 1,500 pesos nga gitunol ang atoang mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Engineer Anonymous Gilbert Coronel o Nilo Solarte. Sir, so, ang atoang, unsay atong mensahe para sa ilaha, sir?
3: Asa ni Atag Nagtabang sa kuwa, dagang salamat kung ginuray nakabalo sa inyo. Para ma'am.
1: Okay. Di sa denta ni Ma'am Hyacinth Manios. Ma'am Hyacinth, may hapon subli.
4: Yes, ma'am.
1: Ma'am Hyacinth, no, sa itong pagpunawagan ka ganiha, di mo, lisod yung kayo na to, tigumo, no, ang dako kayong kantidad nga inyo hapong obligasyon sa pribadong hospital. Pero adunay mga naghatag din eh, tabang, pandugang ninyo sa inyo hapong ginatigom karon nga kwarta para sa hospital bill sa inyo hapong amahan. So, dunay gitunol sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel o Nilo Solarte, na gihatag nga 1,500 pesos. Unsa itong mensahe po sa ila, ma'am?
4: Ma'am, thank you kaya sa tanan nga nagtabang pa sa akong papa para makagawa sa hospital, ma'am. Dako na kayo ng tabang o God bless you sa iyong tanan. Ang ginuunay mo balo sa din sa inyong pagkwansa mo at pagtabang.
1: Okay, salamat sa kay ma'am sa pagsalig sa Magnum. Nung salamat po sa itong mga benefactors. Dinis sa dintan ni kaning okay, tahay. Ni Sunny Boy Bagares. Sir Sunny Boy, may nga gabi na dahil din ha sa imo ha. Yes, sir.
5: Og diha sa naminaw.
1: Okay. So, sir, naay mga nagtunol karon og ginabang no para sa imuha pong sitwasyon, labi na sa imuha pong pagpatambal sa imong tuberculosis. So, dunay 1,500 pesos nga gitunol sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte. Unsa itong mensahe sa ila, sir, nga nagahimo no sa pagtabang kanimo?
5: Mangayog salamat sa ilaha, ma'am. Og Ginoo na lay magibalos sa ilaha pagbalos kay dagig ko kabalos sa ilaha. Mora na, ma'am.
1: Okay. Salamat po sir no sa pag kaning salig sa Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Ini sa Dani Jaime Alivio. Sir Jaime, subli may gabi din na sa imo ha.
6: Ma'am.
1: Okay, Sir Jaime, naay mga naghahatag no ginabang human masayod sa imo pong sitwasyon na karon na taliwala pa man nga medyo dako-dako ya pa mo kinahanglan nun para sa imo pong pampalitog tambal, pero dunay 1,500 pesos nga gitunol po da para sa imuha nini pong imuha pong sitwasyon na karon sa pagpanginhanglan nimo pampalitog tambal. Sir Jaime, kinigikan nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel o Nilo Solar. Kaya sa itong ibiling mensahe po sa ila, sir?
6: Ay, salamat kayo, ma'am. Salamat sa nagtabang.
1: Okay, sige. Dinisa denta ni... Okay, dinita ni Kuan. Aning na ngayo ga hinabang para plate si... Rocky Calvo. Sir Rocky, may nga gabi din na sa imo ha.
0: Ah, may mga hapon, ma'am.
1: Sir Rocky, na naghatag din nino ginabang, kini nga hinabang, gikan nga pon po da sa itong mga regular benefactors, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela, Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel Nilo Solarten, ay 500 pesos para sa imo pong pandugang, no, sa imong pamplite, pauli dito sa Lanao del Norte. Unsa itong mensahe sa ila hapon, sir?
0: Dagang kayong salamat, ma'am, no, sa nagtabang. Sir, ma'am, dagang kayong salamat nga makaulin ako sa Baroy. Dagang salamat sa Magnum Radio.
1: Okay, salamat po, sir. Sa itong mga kaigsunan, nga buot pa nga muhatag noong dugang hinabang, susama na lamang no, kung mudugang mo para sa lahang pamilya ni Ma'am Hyacinth, nila ni Sir Rocky Calvo, para doon na po siya pang snacks po, no, para samtang nagsakay siya o pang panihapon. No, pauli dito sa may kaning... Lanao del Norte, basi na po mo ikahatag dugang po ni Sir Jaime Alivio para makumpleto niya yung kwarta pampalit siyang tambal. O sa uban pa po na ito nung nananawagan karong nga hapon na basin. Pwede niyo mapitan din sa CBN sa Magnum Radio. Aron nga masulbad-sulbad po, no? Arang-arangan ang ila pong ipangbati tungod kay nakibhangan po nung ila po mga problema. Pinagi sa inyo hapong nga pag-suporta sa itong Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Oras, alas 6:03 na sa hapon sa itong pagpuraan sa tuang tulungan ng Magnum Report sa tangatay mga higala ang atopanin pong paghatag po, no, o gadugang ninyong kasayuran. Ilabi na sa umaabot na ito ang Magnum, bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Oras, una, alas 6:03 sa gabi.
7: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligunang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 6 na sa kahagabhion, mga higala, napupusnog yun ang itong oras na itong pagpadaan sa tulumanong Magnum Reports. Pero sa di pa, mga higala, ang ako sa ding pang, mga pahinumtumpod no, sa inyo ha, ilabi na ni ining nagkaduol na to, nga pag-uban-uban, karong Mayo 17, 2026, sa ato ang Magnum, bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Sa tumakaisuna nung gusto nga mahimong kabahin, niini po nga bayaniho nga nga kalihukan, nga naglis, or maglisod mo sa pagpanakayan. So si Magno Mencho Kabaktula ng atong chairman mga higala sa kaninga, ato pa din po nga transportation na committee, naghihimo no, sa pag-andam o duha ka mga sakyanan nga pwede ninyong masakyan. So sa mga katong gusto no nga mahatod libre paingon din sa venue sa may limkit kay atrium, so pwede mo nga mahapitan kung dinha mo magatang sa Kaaswagan Highway duol sa N Hotel at ubangan sa Jollibee, pwede po din sa may Bulwa Highway Barangay Hall duol sa overpass Ipunan Highway din sa City Mall dayon Opol Highway din sa may Panagatan area dinha pod sa Opol nga duol sa El Salvador City, pwede nga mudiritso na lang pod no sa kaning El Salvador City Hall or dayon kung damo din na sa El Salvador City sa sentro sa City Hall or City Hall na lang din magkita-kita no kung sa Opol Panagatan area or pwede rin po sa City Hall sa El Salvador din na mo mangatang no nya para po nga mahimong convenient po ang pag pick up sa inyo ha. Dayon sa mga dinipod sa estinga bahin sa tuwa po nga dakbayan, so kung maglisod mong pagpanakayan hindi na sa may Kugman Highway, Barangay Hall, pwede mo makuha. Tablon Highway sa Barangay Hall, Dapit. Sa Tablon Agusan Bridge, di na no, sa may waiting shed area, di na mo mag-atang. Dayon sa Agusan Highway, di na sa may Barangay Hall overpass. Sa Puerto Highway, di na mo pag-atang sa may Police Station 6 sa Puerto or overpass. Sa Bugu Highway, di na sa Del Monte nga entrance, Dapit. Taguluan area, di na mo dapit sa may Alai Bridge. Kanang di na sa may Kasinglot, no, Dapit. So, di na Alai Bridge. Or pwede na mo diritso dito sa may Bugo, no? Di na sa may Del Monte, Dapit. Sa Taguluan Highway, pwede po mo din ha sa kaning police station. Kung naamod din na sa dool mo sa munisipyo, so di na lang mo sa police station, no? Or municipal hall, di na mo pag-atang. Pero kung pabor sa inyo, like kaning dinilugar mo sa kaning Kasinglot, Gracia, di na mga igala, so di lang mo sa may Bugo area or di na mo sa may Alai Bridge paghulat. O para nga mahimog yung sigurado ng inyong pong pagsakay, i-contact si Magnum Mencho Kabaktulan sa iyang numero 0935-0950-860. 0935-0950-860. I-save ni daan kay base no nga maglisod mo sa pagpanakayan, at least nga na mo i-contact yung Magnum Mencho forever nga daghan mo. No, dapat daghan lang sa pod mo para di pod ma-alcance yung biyahe ni Magnum Mencho ang iyapong nga pagpadala ng sakyan na. So, for example, daghan mo, mas maayo, no? Labi na grupo mo. Kay para good na masiguro nga kwaon din mo ni Magnum Mencho Kabaktulan. So, i-contact yung numero 0935-095-0860. Dayon, ang ato mga kaisunan, pahinumduman lang gihapon tamo kay Basino, nawala inyong kaningkuan. Nakalimot mo unsay kaning inyuha din pong madawatan sa umaabot nga Mayo 17 ang unang 1,000 katao nga makakuha or makuhaan og dugo no kanang kuan gyud lugar confirm gyud no nga nakuhaan gyud mog dugo kay kaning kuha gyud po din na din mo i-cards gikan pod sa kaning PRC so successful blood donor mo namoy maangkon nga tag na pulo ka kilo nga bugas humay 10 kilos rice gikan ni Mayor Claric Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uyen family. Ang una pod nga 1,000 ka tawong makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 ka tawong makuhaan og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 ka tawong nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli ug kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Claric Suy ug Kapitan Kikang Uy and the family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niapagyud ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. So ay kalimot mga igala, karon na gyud ning Mayo 17 adlaw nga Domingo dinha sa may limkit kay atrium ang tuang bayaning Magnum Bloodletting Mission. Usa kini siya ka joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Oras sa size 11 na mga higala o gaunta no inyo nang may numduman ng akong gipangingon. So aghata na ang inyo po mga kauban din sa yung panimalay, yung mga silingan ng inyo habang mga barkada, inyong grupo no kung doon na may mga grupo na may fraternities, doon na may asosasyon na may mga clubs ninyo para mahimo mong Bayaning Magnum partners. Aron sa Pizza 17, magkita-kita ta sa may Limkit Kai Atrium. O mga higala, musunod na yun ang program. Ramang balitang Magnum, kauban si Magnum Joel Acubog, Magnum Chingin Terina Enriquez, Timani Ayaw Kalimte. Nga sa usa kagawas nun ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 6:12.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: City O Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
6: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginorog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali!
14: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
16: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
17: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
18: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
19: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Tubalit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Duro City.
1: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:15, gala kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kapitada na nawagan sa gobyerno nga mao'y tutukan ang pagsulbad sa kalisod karon sa katawhan inay ang politikanong kaliukan sa atong Magnum National. Senator Kiko Pangilinan ug Senator Ruben Padilla nagkainitay sa plenary session sa Senado sa atong Magnum International. Cuba, palaay nga nakasinati sa grabing krisis ang ekonomiya ning panahuna sa atong Magnum versus DA, temporaryong gididaan ang importasyon sa buhing mananap o animal products gikan sa Grace. Sa atong Magnum Entertainment, General Napoles gitubag ang usa ka medicine nga nagingon kaniyang pababurusan na niini ang iyang asawang si Kim Molina. O sa atong Magnum Sports Pilipinas, natapos na ang tinguha nga makaangkon ng titulo sa Call of Duty Mobile kuna CODM Major Spring 2026.
1: Balitang Magnum!
7: Mga Exxon, kumusta mayong gabi? Karong adlaw adlaw karon ng Martes sa Mayo 12, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
7: O karon sa retailers ng Magnum Lokal na nawagan karon sa Kikanduro First Taxi Drivers Alliance kung kapitada, President Premier kung Bernie Hamaka sa gobyerno. Nga mao'y tutukan ang pagsulbad sa kalisod at karon sa katawan, inay ang politikanong kaliukan. Matuban ni Hamaka nga gani sila sa sektor sa transportasyon. Hangtod karon wa pagyapon, makadawat sa gipasalig ayuda sa gobyerno.
12: Daggan pa kayo wala makadawat. Ya, kini pag yung problema na ito kini sa kuan, daggan pa kayo atong problema kaya ito bang, ang yanti man sa itong mga politiko, puro impeachment. Ang amo lang, nga nanaw tayo kalinaw sa itong nasod, kaya rin makahatagan ng focus ang mga tao nga mga nanginanglan sa manamo. Ugay na kami nagpahabot sa mga ayuda, wapag yapong yatag hangtod karon. Bisa na nga itong DWD, wala nagpakabana din sa itong region. Una nga kami gani, kuan, naminaw lang misa ka ng mga panghitabo karon. Sa panghitabo sa Kongreso, pinting sukuan na mo sa ilang pagsigit. Luto sa itong Vice Presidente, sila maguna-una kung tayo mga maayong ekonomikanhon ng mga mapasaon ng mga balaod para ang mapaayo ang itong tema din sa itong transportasyon ng grabe kalisod karon.
7: Ang payag ni Bernie Hamaka, presidente sa kapitada.
2: Gibotiang ni Julius Tasara, Public Relations Officer sa City Economic Enterprises and Business Development Administration Concepta, nga napadayon ang ilang pagpanigamo sa paghasiguro nga limpyo ug hamugaway ang kamerkaduhan sa Dakbayan. Matod ni Tasara, nga lakip na niini ang regular nga pagpahigayon sa flushing ug fumigation kaabag ang ubang ahensya sa gobyerno.
20: Ang SEBDA naningkamot gayud nga mahatagan ang atong mga katawhan sa usa ka merkado nga convenient para sa tanan labi na sa atong mga mamalitay. Paapil na ni ana ang amuhang tahas ang pag maintainer gyud sanitation sa merkado sa Kugon. And we are so thankful nga kaabag ni ana ang ato ang Bureau of Fire Protection tibo kay sila sa pag flushing. And then ingon man nasab ang City Health Office pag fumigate o likay sa mga lamok-lamok no. Ang mga sakit na makakuha gikan sa lamok o daghang pang mga opisina gagatabang na itong RTA pod. Tabang po nato sa pagmanage sa mga kadalanan. Muna siya ang ginatanaw, ang basic na trabaho sa SEBDA. Ang atong flushing. And then, pag siguro, we do it monthly. And then, kung nadyo'y as the need rises, we will do it as balikon na ito pwede 3 times a week kung nadyo'y kinahanglan niya.
2: Ang pamahayag ni Julius Tasara, Sir Da.
7: Alasay sa bayan din na samtay klaro karon ni Dr. Christian Diria Labitad, Head sa Non-Communicable Disease Cluster sa DOS sa CHD Region 10, nga bisan kanon sa dili call ang pagpanigrilyo sa oga o vape. Kini ang iyang pahimangno human na naobserbahi nga daghang kabataan karon ang mahilig na sa pag-vape. Isip alternatibo sa sigarilyo. Mato pa ni Labitad nga dili call ang mga butang nga makadaot sa atong lawas busa kadtong wa pa makasulay ini pinakamayo nga dili sudlan ang maong bisyo.
0: It will not make you a cool kid kung ga-vape ka. Imo ra nang una-una nga cool kay ka if you vape with your friends, if you smoke with your friends. No. That's a wrong notion, mga kabatan-unan. What's cool is healthy ka. What's cool is you are the model, you are the picture of health sa imong generation karon. Which leads me to my point earlier that ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ga-smoke? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan pero hubog? Sakto ba? No? It's not yielding a good presumption of the tagline kabataan ang pag-asa ng bayan. That's why we are discouraging the youth of today nga naanay wisdom and the parents who condone the actions of these kids to vape because they tell you it's the alternative. Well, it's not. Makadaot gihapon ang vaping. Makadaot ang sigarilyo. Sa katong wala pa nakasugod og sigarilyo, never start. Ayaw gid mo pagsugod og tilaw.
7: Ang payag ni Dr. Susan Jiria Labitad, ang head sa non-communicable disease cluster sa DOH sa CHD Region 10. Alas 6:20 na nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
21: Magnum Road Hunter!
7: Adelawatod ang ripostong kaban, Magnum Kea Villanosa, diya sa Lalan Jerbola, Suminya, na yung ato nagpayan. Magnum Kea, kumusta ang dagas na piko niya karon?
22: Yes, tamang naman dyan. No, like to moderate traffic, hap na batayan po niya dagas traffic. Hindi ka lang sa lokasyon sa may Jerbola, sa may streets, ng atong asyo dati. Lalo pa man, yung medyo busy ang atong kadalan. Tungkol kaya na po na mauli ng mga empleyado, lain pa ng mga katawan po Magnum Kea. Well, wala po kiningon nga nakabalda sa pagadagas traffic ko. Ingon man nga nakakos po siya o gadugay ang pagaginod sa mga sakinan. Sabta ko isgunan po na nga lakaw sa panahon ni nga panahon na, wala ang kumbala ka rin man naman kita kasi nito yung mga pagtutalisi o di ba kapon mga sinyalis nga posible nga mula na ito nga paglagoy sa kosmonon o sa dagat sa traffic ay ganito kasyon sa Major Borehouse Manyaning at ako syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio
21: Magnum Road Hunter.
7: Alas 6:23 sa karon sa itong bayaning Magnum Update. Lima kadlaw na lamang. Pega na karong Domingo, Mayo 7. Nagtuiga ang laing edisyon sa bayaning Magnum Silver Give Life Landlating Mission. Diya sa Limkit Kay Itrium. Ningato na kabayan. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuha ng dugo. Automatic kini nga makangkon og taga 10 kilos nga bugas sumay. Food packs. Bayaning Magnum T-shirt. Og ang unang 300 ka mga tao makuha ng dugo sa makadawat. O gatago sa gatos ka pesos pangapliti sa ilang pagpauli niya pagyod ang pinakauna o katapusang tao nga makuha ng dugo may kagiyunan usab nga makagun sa imong sa among i-raffle nga electric kettle, rice cookers, dish fans, thermos o guban pa. Busay kalimot bayaning Magnum Sherblad Give Life Blanditing Mission karong Mayo 17 at daw kining Domingo magsugod dalasay sa buntag sa Limkit Kay Itrium Kagindioro a joint blood leading project sa Magnum Radio o Philippine Red Cross Kagindioro sa Monumental Chapter Incorporation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon payaning Magnum ka. O ganusto Magnum National nagkainitay sila si Senator Kiko Pangilinan o Senator Ruben Padilla sa pinaryo o plenary session sa Senado. Nagatag sa point of order si Senator Pangilinan kalabo sa resolusyon number 44 o gibamugos ini nga tukyon sa committee sa rules sa inay sa plenaryo aron matubag ang ubang pang concerns. Temporary ang suspenso ang session o man magreklamo si Senator Padilla tungkol sa pagtaas sa tingog ni Pangilinan samtang nagparayon nga nagtuki sa isyo.
23: My understanding is a committee was, this matter was already referred to the Committee on Rules. And any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
24: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report.
23: So, I understand, Mr.
24: As
23: President,
24: a matter of tradition,
23: I understand, Mr.
24: we
23: President.
24: Allow that.
25: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
23: Yeah. I understand.
25: Yes, na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
23: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
24: The appeal, and
25: for
24: the
25: record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
23: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that... we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
3: Ang payag ni Senator Kiko Pangilinan na Senator President Alan Peter Catano o Senator Ruben Padilla.
4: I feel betrayed. Senator Ronald Bato de la Rosa human gibati nga nagluib kaniya si kani Senate President Vicente Tito Soto III sa gingong siya ang mipirma sa resolusyon nga kinahanglan moagi sa legal nga pamaagi gikan sa Korte Suprema ang bisan unsang arrest warrant matod sa senador nga dili lang pagluib kaniya ang gihimo ni Soto apan lakip na usab sa institusyon sa Senado apan giklaro ni de la Rosa nga wala siya masuko kang Soto apan nasubo lang sa gihimo ni ini kaniya.
5: Hindi ako plastic. Hindi mo sabi na wala akong sama ka. Yung ginawa niya magtataksin, hindi lang yung magtataksin sa kanyang kulig. Hindi magtataksin niya sa institusyon na Senado. Siyempre naman ang bumirma ang resolusyon namin na dapat dadaan sa legal processes na required ng Supreme Court na dadaan sa lower courts na arrest warrant. Kaya alam mo niya, pinagitaan siya ng warrant of arrest na kaya ay sisi, dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala kasi sinabihan. Wala kang, but there's a police, may design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako kakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Hindi akong ipag-plastikan. I've been betrayed. May respeto po siya. Kahit na magkaibang kampo kami.
4: Ang pamayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Alas ay sa 27 de la Sabtang Gangko Kalunikani, Senator President Vicente Tito kung Atito Soto III na nakikudinar kaniya ang mga official sa National Bureau of Investigation kung NBI para aristoon si Senator Ronald Bato de la Rosa kalabo sa pagpagawa sa arrest warrant sa International Criminal Court kung ICC. Matod pa ni Soto nga nagingon na siya sa NBI agent nga makudinar kini sa Office of Sergeant at Arms kung USA. Oga wa siya ay kasiuran sa kalit kapag balik ni De La Rosa sa Senado.
6: Masama daw.
8: Apparently, hindi niya alam. Kaya siya sasama ang loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakaganapin ang nila. O, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinated with USA. Sino naman ang mag-aakala ang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Alam ko mayroon silang warrant daw.
6: Uh-oh.
8: No, I didn't know that Senator De La Rosa is coming. So what?
6: Do you...
8: Warrant pa sila, malay ko. I didn't do anything wrong. Wala naman akong ikang obstacle to justice. Na ginawa, wala rin akong ikang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that?
3: Ang payag ni kanhing Senate President Vicente Soto III.
4: Gisiguro sa Philippine National Police kung PNP nga professional kini sa pagtuman sa ilang katungdanan o mandato human sa gipagawas na warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC mato kang Senador Ronald Bato de la Rosa mato ni PNP spokesperson na Police Brigadier Randolph Tuanio nga nasubay sa gipatumang palaod ang aksyon sa kapulisan mahinumduman nga subling gimbestigahan sa Criminal Investigation and Detection Group ang gingong extrajudicial killing sa Davao Region.
9: Ang Philippine National Police po sa ilalim ng pamumuno ni GPNP na ito na natin isang professional na organisasyon na ikatutupad lamang kung ano po ang nararapat, ikatutupad lamang po ang batas.
4: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier Randolph Tuanio.
3: Alas ay sa 29 na sabdang gisiguro ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberna sa publiko nga ilang gipatuman ang maximum tolerance sa paghatag seguridad palibot sa Senate building. Mato pa ni Abern nga ang pagpakabuta sa kapulisan tungod kay dili sila magduwa-duwa sa pag-aresto sa maghimo o kagubot o magsagbo sa kagubot sa paglusad, ilabi na sa paglusad sa Liok protesta.
26: Lalahanin nyo po na we are exercising maximum tolerance.
10: But itong maximum tolerance na ito po ay may hangganan. The moment po na may mga batas po kayong nababanting. At pag may nababiolate po kayong batas ay hindi po magbubulag-bulagan ang inyong PNP. We will be effecting arrest.
3: Ang payag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abern. Alas 6:30 na, oga karon sa atong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert!
3: Nagmamangon karon ang mga skin expert nga dili ang ayang magkumpiyansa o baliwalaon ang mga kondisyon sa panit. Kini ilabi na ni nga nagsya kung nasintiang grabe kinakainan sa panahon nga mas delikado pa sa panit. Matuban Dr. Maria Margareta Isabel Carlos Tanchong sa Makati Medical Center nga ang mga nagbakasyong tungod kay gusto nga makabaton og sa San Keys Glow o Perfect Bronze Tan. Sigurado nga adunay dili mayong padulungan hidugang pa ni Carlos Tanchong nga ang tan kung ang tan nga panit o sunburn nga taliwalang maayong lantahon apan makadaot kini sa panit gawas ini. Ang grabing kainit sa panahon posibleng magresulta sa skin issues susama sa acne o fungal infection. Nunod ini, nagpaimangno ang tanan o kipangno ang tanan nga siguro nga doon igong proteksyon ang ilang ibutang sa ilang mga panit. O Garison Tomagno International sa Cuba para ang karoon ng kanakasalati sa grabe yurga crisis ang ekonomiya sa Cuba. Kini tungod sa embargo sa Amerika o ang bago nga gipamta nga silot nini. Matod sa gobyerno sa Cuba nga mas gipahugtan pa sa Amerika ang ilang presyor pinagi sa secondary sanction nga nagpalisod sa mga kampanya sa mga langyaw alang sa mga negosyo sa ilang nasod. Usaba nga gibutyag sa Cuba nga apektado na usab ang ilang mga hospital, transportasyon o guban pa.
4: Sa North Korea, gipatuman sa North Korea ang ilang gitawag nga dead man switch kundi na sistema sa ilang nuclear weapon. Kiniubos sa ang konstitusyon o balaod nga automatic nga maglusad sa nuclear strike ang North Korea batok sa kaatbang nga nasud kung ugali nga mapatay si North Korean President Kim Jong-un. Tingwa ni ini nga mapugngan ang bisan unsa nga plano, ilabi na ang operasyon nga nagtingwa nga palagputon ang rehimen pinaagi sa pag-target sa liderato. Samtang gikabalaka sa international community ang lakang sa North Korea tungod kay gipaubos niini ang limitasyon aron sa pag-ulbo sa usa ka gubat nuclear.
3: Alas 6:33 na karon sa tong Magnum Beses sa tipraryong didaan sa Department of Agriculture kung DA ang importasyon sa buhing mananap o animal products gikan sa Greece. Hindi tungod sa kumpirmadong mga kaso sa foot and mouth disease sa mga karnero sa Lisbus sa milabayang bulan. Ubo sa Department of Circular 20 gisuspenso sa DA ang pag-issue og sanitary o phytosanitary import clearances alang sa apektadong communities o gimando ang strictong inspeksyon sa tanang pantalan sa nasud. Isairahan nga ang ban o pagdili naglangkob sa mga produktong susama sa skeletal muscles sa meat, liver kung live swine, bovine o untreated milk. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos ug 66 centavos. Ang Canadian dollar 44 pesos ug 54 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos ug 73 centavos. Ang Australian dollar 43 pesos ug 69 centavos. Sa Taiwan dollar 1 peso ug 93 centavos. Kuron won 4 centavos. Ang euro 71 pesos ug 21 centavos.
4: Og karon sa atong Magnum Entertainment. Ito ba sa komedyanteng si Gerald Napoles ang usa ka netizen nga nag-ingon nga pabor sandan ini ang asawang si Kim Molina. Subay sa mikatag sa social media, gitubag ni Gerald ang netizen og nag-ingon nga respetuhon si Kim ingon man ang desisyon nini kung kanusa gustong magsabak. Nunot nini gipamit usab ni Kim ang screenshot sa tubag sa iyang bana o gubang pag-ingong maayo na lang nga na si Gerald nga andaman na lipod kaniya. Nagpasalamat usabang actress sa suporta sa tagaman netizen nga to kaniya. Unan ini gitinaw ni Kim nga dili niya tinguhang magpasiksi o magpaniwang apan gusto lang niyang mahimong healthy ang iyang panglawas. Rason nga kanunay siyang nag-workout.
3: Alas 6:35 na to, i-correct maglumsing katong si Police Major General Anthony Dilito Abern. Abirin.
4: Ay, Abirin.
3: O, oh, Abirin, maglumsing, no? Salamat kay Abirin Manili, Abern, no? Abin ang bago. Mm. O, dine si Abirin kini siya, ang atong NCRPO chief.
4: Mm.
3: Ang mo'y nagpahimang, no, sa lugar, nagpadalag mga polis.
4: Maximum para, tolerance dito sa...
3: Bantayan gyud ang palibot, no? Ang Kadagas Police, dili ni tungod kay Rondakpon si Bato de la Rosa. Tungod kay naramag dito ang antay og pro.
4: Oh,
3: antay Duterte, niya sagol. So, niya, kuha mo na siya, kaning Senado ba? So dapat bantayan pag ayo gyud ka dili gyud lugar mabinuangan kay kagapon gibinuangan na ba sa NBI. Mm. Lugar nila nang gibastos lagi ang buhatan sa Senado. So karon gisiguro sa pulis nga
4: dili gyud sa AFP, Philippine Marines tanto magdumjoy.
3: Aron nga mataba ma dili gyud ka ma lugar ma kay kana siya kung bugal-bugalan nimo imong gibastos siya wala gula na gini nga wala na gini siya nga nasod. Mm. Wala na may tahod magdumching, di ba? So inana ang dagan sa kalabot ini. Alas 6:35 sa itong Magnum Sports tapos na ang tingwa sa Pilipinas nga mangkon ang titulo sa Call of Duty Mobile kung CEO kung DM Major Spring 2026. Hinuman na managsamang natagak ang Elevate o Ola Aloula sa China Q9 sa closing stage sa torneo. Sa sinugdanan, maayo pa ang performance sa Aloula kinsa gilangkuban sa kani Stalwart the Sports player sa group stage samtang ang Elevate ang nagpalayan sa upper bracket sa paglaom nga magpabilin sa kompetisyon aban managsama na taga kuman na mapili. Taliwala sa kapilian ang Pinoy team subling magkita sa Garena Summer Invitational 2026 nga dalon sa office sa offline karong Mayo 24 ning tuiga. Mga isunyo na bata, ito kumplito ni Tali sa itong Balitang Magnum, malang karong adlawa, Martes, Mayo 12, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Kapitana nanawagan sa gobyerno nga mao'y tutukan ang pagsulbad sa kalisod sa panahon o sa katawhan inay ang papolitikanong kalihukan sa itong Magnum National, Senator Kiko Pangilinan, Senator Ruben Padilla, nagkainitay sa plenary session sa Senado sa itong Magnum International, Cuba. Parayang nakasinati sa grabe na giyon nga kalisod o krisis ang ekonomiya ning panahon na. Sa atong Magnum Beses DA, temporaryong gididaan ang importasyon sa buwing mananap o animal products ikan sa Greece. Sa atong Magnum Entertainment General de Napoles, gitubag ang usaka ni Tisin nga nag-ingon kaniyang paburusan na niini ang iyang asawang si Kim Molina. Sa atong sports sa Pilipinas, natapos na ang tingwa nga maangkon ang titulo sa Call of Duty Mobile o kung COA DM. Major Spring 2026. Mga eksyon, timala sa kawas ng katilipan, katawan ng labing gamhanan. Managlabang atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hang tunugma, kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: O Magnum Chingiterina Enriquez.
3: Kawas sa mga newswriters, Daniel Delgado, Ipilaburag News Manager, Elena Corrine, din lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang tunugma, din lamang sa Balita o Serbisyo,

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits.

0: This song is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP. Per baso, bili na.
1: Ang panggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana, ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hits Sika
1: with Magnum.

0: Good mayo pamumino kaninyo tanan mga Magnum friends, mga kaigsoon na ito diyan nga nakatunin karon sa tuwang programa sa tuwang Magnum Hit si Kat karon gabi una. And syempre sa tuwang panaguban kinilingya po ang bagiita na buipa sa panahon ng humusapin Magnum Mencho kabaktulan liminho ng Cagayan de Oro sa atong programa karon ha. Standby lang sabdayon para sa tuwang mga dugang kalambuan labi na sa tuwang mga isgutanan ng isgutanan murag kuan. Labi na sa tuwang tagda-tagda question o sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Review-review lang taning Knowledge is Power, kadyot. O, review lang para sa mga panghitabo, mga kiksunan. Kinsa ni nga mga gipang aristo kaniadto nga mga senador. O, katong mga dunay kaso nga ni mo kana di aristo while nag-duty. Oh, so may nalang kay wala pa taniabot anang kanabitong girakrakan. Gani wa pa taniabot anang ano no? Murabag ka ng civil war na naitabo. Kini ano lang ni gukod-gukod lang ni gukod-gukod. Ano na sa kanang Scotty? Scotty. Boabot siguro ang puruhan nga kanang grabe ni ka intense kanang ang tension lugar sa kini nga politika mag-cause gyud og kanang civil war or mag-cause og kanang kudita ug uban pa na posible gid na moabot nga nang mapuruhan labi na kani nahitabo na kaniadto. Sige, standby lang sa Brian para niya na mga kiksunan na sa itong Magnum Knowledge is Power. O, gali sa ito, sa ito ang tag na question na sa itong pangutan na karong gabi una mga kiksunan para sa ito ang tag na question na ining gabi una.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

0: Walay ulo o walay mga tiil, nganong may dalunggan man. Walay ulo, walay mga tiil, nganong may dalunggan man? Question mark. Up! Unsay tubag sa itong pangutana mga kingsunan? Sa tuang tagna-tagna question. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Og 0917-716-1899. Usbo na ko 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Unsa ba yung inyong tubag? Matagnaan baka ninyo ang pangutana? Unsa baka ang saktong tubag? Tawag sa itong mga hotline numbers. O aron kamo makadaog sa itong 100 pesos nga load. Sa tanan nga mga magnum friends nga makadaog. Salamat. O sa mga kaigsunan sa mga todya nga na nakatunin pinagi sa itong FB page Magnum Live. Ug sa tuang ban pa nato nga mga naa karon sa FB page, ug sa tuang Instagram, ug sa tong TikTok, ug sa tuang kuan kining www.magnum999.com. Good evening, good evening, good evening. Og sa tuwa nga mga magro friends nga naminaw karon na sige sa makatuang tubag sa tagna nato karon gabi na.
1: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna. Question. Tagna, question.

0: Balay kunta, walay ulo o walay mga tiil. Nganong may dalungan man. Sa inyong pananaon sa bakit tumag alis sa itong pangunta na karoon kami ng tag na question mga mga friends. Aha. Unsa? Sige na be. Ano na to be? Sa bakit tumag ani be? Sige na be. Kinsay makapa muna. Kinsay makauna. Sige mga magro-friends. Unsa ba kahay tubag sa tuang mga pangutan? May gabi di ay sa kang BG Lagamon nga naminaw karon. O sa mga Magnum Friends nga nadya karon sa Burgos. Sa Kabaktulan Family. Parintim din hindi. Unsa ba kainyot ko na ni? Tubag. Alright. So sa itong panag-uban ka nun mga kaigsunan para sa tuang tag na question, tanaw na ito kinsay makatag na ani ha. Walay ulo o walay mga tiil. Nganong may dalungan man. Sa inyong pananaw, unsa ba kahang tuang tubag ani be? Sa inyong pananaw be? Tubag lang daw be? Once again, 0917-1691-1199. 0917-716-1899 0908-820-6211. Okay, para sa tuantag na question, ha?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Uh-huh.
1: Question.
0: Standby lang tayo nun niya sa tuang topic, ha? Okay, grabe sad ni ba? Karon rataan ni mga kakwan. Witness nga ay makakita og kanang kana bang dakpon ang usa ka tawo, dakpon ang usa ka tawo kay tungod sa warrant of arrest nga walay klaro. Na murag ka nang kuan ba, murag ka nang giingnan ka nga sa kuan ka, akusahan ka sa walay klarong basihan o sa walay klarong ebidensya. Sa walay klarong ground. So, motong sa nahita mo lugar karon, motong ikatingad-an sa mga senador nga numapod nga lusubon masantas NBI dali nga wa may hawaran to baris. Bisa ng ICC, wala man po daw. Kayo makuyawan sa takong kita na mga normal o regular citizen. Ganang mga kuan nga. Pwede dito ipadakop. Why kuan, dito dito dalon to sa ICC? Or dito ta sa kanang dahag?
2: Dahag.
0: Murag ka nang makapawala o kuan ka nang kumpiyansa. Nga, uy, pwede dito kuan nun ani. Pwede dito yan hundred na yapuntag ka ng kuwan ni imbis kay ano yan ni stiwalag na ta sa kanang ICC pagka member, pwede dito yapuntag kuwan ba? Grabe sad ni nga NBI muna yung kuwan sa vlog diha niya karon si senador ba to? Kuan na siya, kanang nag-request na ni siya kuan sa korte diri sa itong nasod. Para sab kay para ma kuan siya, restraining order.
1: Inyong tubagon. Tag na question. Tag na question.
0: So, unsay tubag sa itong pangutana. Walay ulo o walay mga tiil, nganong may dalungga.

0: Unsa ba kay tubag? Ala sige, tawag lamang be sa tuang hotline number. Sa tuang hotline number, mga microfriends. Unsa ba kay tubag kanito nga pangutana be? Unsa ba kana be? Sige, tanaw na to be. Sa tuang mga magdum friends na nakaroon sa ilahang mga panimalay, mayong pagpangaon, mayong pag-anon dya, mayong pagtulon-tulon ninyo diha. Sa matanan ng mga taxi driver nga gabiyahi nga gapaminaw, salamat kayo. Sa pagkahay ko ano ni si Ma'am, sa man ni si Ma'am Rosalina. Ma'am Rosalina, good evening. Si Ma'am Merlin Taliktik, mayong gabiin ni mo dia. Sa mga mga conference na to dia nga mga katunin karon ha sa tuang programa. May gabi di ay kang nining nga nakakaroon sa Lubihit. May papaminaw sab kang antipalangging. Taon nga gulang-gulang na punsab taon ko no. Pero hait pagyapon og dalungan. Siyang tinidag yun po din noon. Medyo mura galos si medyo kuanag yun. Medyo nanag yun sa kanang sa over senior.
1: Una-una, inyong tubag.
0: Pero at least, kuwan pa kayong pandungog.
1: Question.
0: Aming gabi ni ba niya at tinida sa kauswagan. Si Bibi. May gabi, Bibi.
2: May gabi. May gabi.
0: Taga-asa si Bibi.
2: Bogo.
0: Naka-answer na kasama na, Bibi.
2: Nag-answer mo sa una, pero sayop man to.
0: Sayop, nga ba? Pasigwasig ka rin, tanaw na to o ka ng correct ka day. Sige. Si, unsa man yung answer, Bibi?
2: Unsa na itong question na to, sir?
0: Ang pangutana is, walay ulo o walay mga tiil. Nganong may dalungan man?
2: Ay, sir. Telephone.
0: Final answer, telephone?
2: O, final.
0: Imong tubag nga telephone is...
3: Mali kanyan, kapatid.
0: Sorry, dili telephone. Nay, shout out ni mo dia, ma'am.
2: Shout out to sa tanan akong pamilya, mga Andalis, Pabericio.
0: Nora.
2: Salamat.
0: Okay, salamat kay Ma'am Bibi. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Onsay tubag sa tong pangutana, walay ulo ug walay mga tiil. Nganong may dalungan man? Tanaw na to be. So sa itong mga magnum friends na to diya be nga naka-tune in karon, kung matagnaan ninyo kini, 100 pesos nga load niya. So sige, tanaw na to be.

0: na nag-kwan rin, nag-answer. Sir, akong tubag anak kay bangko. Dili. Dili bangko. Kutsara, sir. Kutsara. Mariflor. Mariflor ka bihian. Dayon. Kapani. Si Elizabeth. Elizabeth, may gabi eh.
1: May gabi eh, sir.
0: May gabi diha. Nagkauna ka?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa dahi. Pasmuhan dahi ni Ron.
1: Wala pa ni Sudan.
0: Agoy. Wala pa ni Sudan. Ah, sige talaga. Wala pa dahi si Kwan dahi. Wala pa dahi si Darling.
1: Wala Darling.
0: Ay, way Darling dahi sa iyong kinabuhi. Way Darling dahi. Mapaita ba di adi dahi? Solo flight dahi takaroon.
1: Solo flight ko. Magnomin siya.
0: Pero na yung mga anak.
1: Naa.
0: Pero nagko na, anak. Unsa man ang bitaw, Elizabeth, unsa mo hang tubag?
1: Mag-try lang ko. Paan ka ng tawa.
0: Unsa to?
1: Kawa.
0: Kawa?
1: Oo.
0: Oh. Oh, kawa. Kalha, di ba? Burag
1: okay.
0: Sa...
1: Oh, okay. Okay. Okay. Na may kalha nga ka ng lingin bitaw niya. Dua ka bok yung awiranan.
0: Sige. Imong tubag nga kawa or kalha is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Pero hapit ng kawa, oh. Hapit na, hapit na. Bitaw ay. Sige. Sa salamat kayo kning Elizabeth, ha?
1: Okay, thank you.
0: Sige, salamat kaayo. Good evening, bye-bye.
3: Uy, huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna. Question, tagna, question.

0: Alright, mabalik to man lamang pipila ka mga pahinom ng mga kaigsunan na itong oras alas 7:29.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo Tibo logo.
4: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kung tunangoy huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
1: Onsa ito bago sa itong pangutana? Oh, welcome back sa itong programang Magnum Hit, sikat. Magnum tag na question, Magnum Knowledge is Power. Niyo at ito, may galaban sa itong pangutana. Mga kiksuna, na standby lang dayon. Tumag sa itong pangutana, walay ulog, walay mga tiil. Nganong may dalungan man. Oh, unsa ba kay tumag, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Ha? Tanaw na to mga kaiksunan, kinsa makatubag. Uga, ituod oh. Napurma na. Napurma na ang house prosecutor. So mga house prosecutors, mga kaiksunan, alang sab kang sa ipaygayon ng impeachment trial ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ang gipili na nila karon kinsa ang kining mga 11 members team. Ha? Pili nila sa kamara ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanguna ni ini si Representative Gerbil Luistro. Dayon sundan din si Representative Kate Flores. Dayon napod si Representative Bel Zamora ug Representative Lawrence Defensor, Representative Joel Chua, Representative Laila De Lima, Representative Chel Diokno, Representative Terry Ridon, Representative Rod Gutierrez, ni Representative Kaka Bagaw, o Representative Lordan Swan. Napil si Lordan Swan, no? Oh, si Congressman. So, wala yung mga itong asahan nga kuan ko, no? Prosecution team. Mokin niya magpresenta sa o magdepensa sa mga articles sa sangpit nga impeachment batok pa kang Vice President Sara Duterte. So kini hantod nga kung kini mag-convene lugar sa Senado, isip pa ano lang na sangpit lugar nga impeachment court, no? So mo na mga kaiksunan. Okay? Si Chi, may gabi Chi. Hello Chi.
2: Hello, may gabi.
1: Taga-asa man si Chi.
2: Lapasan.
1: Uy, may gabi dia sa taga-lapasan. Dito eh. Nao na to, makatubag man taga-lapasan, be. Unsay tubag na to, Chi?
2: Mais.
1: Final answer?
2: Final na.
1: Imong tubag nga mais is...
3: Mali kanyan, kapatid.
1: Sorry, dili mais.
2: Thank you.
1: Oh, sige, Chi. Salamat kayo. Bye-bye.
0: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubag.
1: Sunod.
0: Tag na.
1: Dili mais.
0: Tag na question.
1: Dili kalaha. Dili sa bangko. Dili sa kutsara. Dili sa ano. Sa itong unang tubag ganina. Basta kay mo to. Telephone na. So, delete telephone. So, unsan eh. Unsan eh, matangan eh. Pero, maghatag lang kung dool-dool na siya sa kalaha. Ha, dool-dool na siya sa kalaha. Di lugar siya ingon nga kuan gid lugar kayo. Pero, dool-dool na siya sa kalaha. Ang problema, ang kawa ni kawa. Alagi, pareho raman ang kawa sa kalaha. Karaan lang term lang kawa. Doon na siya sa kawa. Dagkok yung kalaha.

0: Cuman dia Nagkaon na si Remilin?
1: Mana.
0: Oh, mana may de. Mangayo unta kog sudan ba? Wa ko sudan. Wa ko sudan o kaon.
1: Hurot lang sudan.
0: Ayay, no, no sabi ni, wa mo ni hurot. Wa mo ni kaon di ani. Bita eh. Sige, Ramilin, unsa man ni matubag?
1: Tasa.
0: Tasa. Final answer, tasa.
1: Oh, final answer.
0: Imong tubag nga tasa is.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili tasa. Oh. Malay. Salamat, may gabi. Si Saidi, Saidi, may gabi, Saidi.
1: Gabi.
0: Oh, sir. Magnumincho. Magnumincho, Jericho Rosales.
1: Magnumincho.
0: Si, taga-asa man si Saidi.
1: Taga-Opol.
0: Uy, may gabi sa mga taga-Opol. Miss Sammy, sorry. Ah,
1: may gabi.
0: Unsa may tubag ni Saidi?
1: Peter.
0: Ha?
1: Peter.
0: Unsa na?
1: Heater.
0: Heater?
1: Oh, initanan og kan ba?
0: Ay, heater.
1: Heater. Oh.
0: Heater. Initanan og ininit.
1: Oh.
0: Or sabaw. Heater.
1: Sabaw ininit.
0: Ano? Ang ubal kay heater ginagamit po nila ng pangbukal pabukal sa.
1: Pabukal daan.
0: Oh, pabukal sa sabaw. Ila man ang ikuan din. Heater. Yes.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili gyapon. Mali. Bitaw. Salamat kayo, Ma'am Saidi.
1: Okay.
0: Sige, salamat.
1: Pwede ka mag-greet.
0: Oh, sige, greet. Pwede greet lang.
1: Pwede ka mag-greet,
0: Magno. Oh, sige, greet lang.
1: Greet ko na to. Happy birthday, Magno Monso.
0: Ha?
1: Mag-greet ko sa pagalingon. Happy birthday.
0: Oh, yep. Salamat kayo. Mangayarabak kong kuan. Mangayarabak kong gift. Mora, salamat ka. Wala kay shout out.
1: Ay, shout out ko sa akong mga kauban dire sa balay. Kamulong sila o Pilapia.
0: Hmm.
1: Silang Elena Casero.
0: Mm.
1: Silang Gino Pakudan o akong bata nga si ML.
0: Mm.
1: At si John Louis Pakudan.
0: Mm. Sige, ML. Uro ta parta.
1: Mara na magnang
0: oh, sige, salamat kayo, Ma'am Saidi.
1: Salamat.
0: Okay. Okay. Bye-bye. Okay. Alright, balik tama lamang. Pipila ka mga pahinom na matura sa 7.56.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 8.02 sa kagabion. Mga gala ng balita karong orasa. Nang hinaot si Dr. Jerry Canyo, Dean of School of Criminology and Criminal Justice sa PINMA Education, Cagayan de Oro College, nga unta dili na mahaylo sa salapi ang publiko panahon sa piliay. Mato ni Canyo nga unta lang taon sa katawhan kung kinsa dunay tinuod nga kasing-kasing aron sa pagpalambo sa ekonomikanong kalihukan o ingon man ang disinting pamuyo sa katawhan.
6: Panahon na ang kininga panghitabo karon maunta'y maghatag og dalan alang sa kalambuan. Ang atong gilauman nga atong katawhan unta, dili na mahaylo ni ining pipila ka mga tinagingting sa salapi panahon sa eleksyon. Ang ato untang katawhan magalantaw na kung kinsa ba ang dunay tinud-anay nga kasing-kasing nga makahatag gayod og pag-ugmad sa atong ekonomikanhong kahimtang og ang disinting nga pagpanginabuhi sa kada Pilipino. Mao kana ang atong gilauman nga kini unta, mao na ang atong signal, mao na unta kini ang atong makita nga timailhan nga kinahanglan na nato nga usbon ang gagway sa politika pinaagi sa nagkahiusang kusog ug baruganan sa atong katawhan.
5: Ang pamahayag ni Director Jerry Canyo, Dean School of Criminology and Criminal Justice of PINMA Education, Cagayan de Oro College, samtang napabiling a political and Department of Social Welfare and Development kon DSWD, nunot karon na sa kasaba sa politika. Mato ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nga padayong tumano sa ahensya mandato niini nga matabangan ang mga Pilipino ilabi na ang pinaka nanginahanglan. Naumanusab nga walay hunong ang pagduso sa programa o paglambo sa panginabuhian sa mga Pilipino, particular na ang anaa sa vulnerable o marginalized sector.
7: DSWD remains to be apolitical. Ang focus natin ay ang mga mahihirap, ang mga vulnerable and marginalized sectors of our society. Doon po tayo nakatutok at ang commitment po ng ating ahensya ay patuloy silang gabayan, patuloy silang tulungan.
5: Ang pamahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. O karon sa tong Magnum News Hunter, minor de edad samdan human gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
4: Magnum News Hunter!
8: Samadong punog ang naangkon sa kabatanong lalaki kinihuman niya gulata sa grupo sa mga batanon diya sa Piyaping Puti, Barangay Makabala na itong syudada. Ang biktima na ilang si Alas Laki, 18 anyos. Matod mga samta nag-inom ang biktima uban sa iyang mahigala. Ganit lamang kinigitulan sa grupo sa mga batanon diya mismo sa may sikyo parola. Ang pasakauban sa biktima nga usa sa ilang yudang motibo mao ang damaragbangi sa grupo sa mga batan-on o ang mga higala sa mga biktima. Natulan matod patong higayuna nga ang biktima ang ilang naaktuhan hinungdan nga ilang kinigitabangan o pagpangulata. Kani man dali usab kining national authority sa police station 5 Puntor human nga nagaruving sila sa mga lugar o dito nahunong ang pagpangulata. Giman doon sa mga biktima nga magpambidikala aron masulta ang mga samad nga iyang naangkona. Tungod matod pa sa Tungkol matun pa sa panghita po magdamaging, kini maong panghita po, gini po na gini sa barangay, alang sa hustong kausayan. Kini si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, o karon sa tuang bayaning Magnum Update. Lima kaadlaw na lang sa dili pa ang ato ang laing edisyon sa tumbayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong adlaw nga Sabado, Mayo 17, adlaw kini nga Domingo diha sa Lemkitkay Atrium alang sa unang 1,000 ang unang 1,000 katawo nga makuhan og dugo automatic nga makaangkon sa tag 10 kilos rice, food bags og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 katawo sab nga makuhan og dugo makadawat sa tag 100 pesos pampliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod ang pinakauna og katapos nga tawo nga makuhan og dugo may kahigayon na sab nga makaampon sa mong i-raffle nga electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Domingo na Mayo 17 magsugod sa Lasay sa Buntag diya sa Lemkit Kaitrium Cagayan de Oro, a joint blood dating project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kainon. Bayaning Magnum ka. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. Atang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum. Hit. Sikat. Magnum. Hit. Sikat. Hit. Sikat.

0: Ayt, magandang gabi sa tanan mga kaigsunan na todiyan nga nakatunin karon sa tuang programa sa Magnum Mahit Sikat. Siyempre sa tuang Magnum Knowledge is Power. Standby! Standby sa ating mga ano. At saka wala pa man may nakatubag sa atuang kuan, wala pa may nakatubag sa atuang pangutana. Ang atong pangutana mga kaigsunan, balikan na nato kadyot ha ang atong pangutana. Question is, walay ulo, walay mga tiil, nganong may dalunggan? Siyempre ang akong hinta ni gamit or butang na pinakaduol sa kalaha or kawa. Na, munay kuan diha. So, tawag lang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Standby sub dayon, itong topic sub kalabot, continuation is itong topic itong miyagi, no? Kagahapong adlawa, about kang Senador Bato de la Rosa. Standby lang sub dayon. Si, naimutubag sa itong pangutana. Tanaw na ito, kung saan isa ka, kwan din? High end, o sa kanin siya ka, kwan nga mutubag. Heidi Rons, may gabi, Heidi Rons!
1: Hello, magandang siya.
0: Oh, hello, maing, kumusta man ang imong pagiging Miss Beauty Queen?
1: Si Michelle, beauty pa rin siya.
0: Beauty pa rin. Beauty pa rin, way kwarta.
1: Katagaan lagi ka. Okay.
0: Ah, katagaan ko ba?
1: Katagaan,
0: oo. Bita, oy. Sige, Heidi Rons, unsa man imong tubag?
1: Pwede mabalik magnamin siya.
0: Ah, sige, balik ko na ko ha para sa imo, para sa usa ka Miss Beauty Queen ha.
1: Dasin nakatagaan ko ha.
0: Makasamaan man po ka.
1: Kinsa mo? Tagaan.
0: Tanaw na to makatubag ka sa atong pangutana.
1: Sige.
0: Atong pangutana mo kini. Walay ulo o walay mga tiil. Nganong may dalunggan man?
1: Ay. Kuan siguro na.
0: Oh.
1: Kuan lang kanang may dalunggan. Basin siguro kanang.
0: Sige.
1: Kuan stop to, stop you, statue.
0: Ha?
1: Kanang statua.
0: Statua.
1: Oo.
0: Statua sa tumingin, statue. Bitoy. Final answer, statua or statue?
1: Statue. May final answer na lang.
0: Oh, cuman. Final answer na gina.
1: Oh yes, that's my final answer.
0: Sige, imong tubag nga statua or statue. Yes!
2: Mali ka niyan. Kuan
1: na lang.
0: Sorry, Dini.
1: Mag-shout out ko.
0: Sige, shout out. Go ahead.
1: Shout out na ko si Ma'am Derama. Good evening. Kang Ma'am Silya Longgakit. Kang Ma'am Melody. Kang Ma'am Marian. Kang Ma'am Silin Doron. Ma'am Stabilia Moore. Ma'am Pesita Kagadas. Lady Ann. Saberban Casillas. Rins Agol. Romeo Hanubas. Kyle Victor. Dayon, especially na lang computer, tinuntabagsan. Yes, sa dinamira mi sa Miss Oriental. Sa imuang profile. Salamat po sa pag-enter din sa akong call. Og sa imuha magmamintyo. Og kang sa Miss Nining Sanato. Kang baby nga Montenegro from Heidi Ron.
0: Thank you. Thank you so much, Miss Beauty Queen.
1: Bye.
0: Miss Galaxy and Planet.
1: Bye.
0: Salamat. Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Alright, so, saan ba kay tubag? Ano ito? Ay, napalay si Chelsea. Chelsea, may gabi eh.
4: Hello po.
0: Good evening. Taga-asa man si Chelsea?
4: Kugman po.
0: Kugman? Oh, ikaw tong tindira di merkado?
4: Ay, dili.
0: Dili diyan. Dili, sudyante diyan. Bitaw, sige Chelsea, unsa man imong tubag?
4: Bell po.
0: Bell? Bell, kung bell, jingle bell. Imong tubag nga bell is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili bell. Nakay shout out Chelsea.
4: Ay wala na po.
0: Ah wala na. Sige, salamat kayo Chelsea ha. Okay, bye-bye. So unsay tubag ani? Ano kaya ah? Paano kaya? Ang tubag, ang tubag. Ang pangutana, walay ulo o walay mga tiil nganong may dalungan man. Oh. Usbuna ko, walay ulo, walay tiil nganong may dalungan man. Hint na ko mga kingsunan, pwede siyang carrier. Gamit or butang. Na. Gamit or butang, which is carrier sa usa ka sacred nga butang. Hello! Saka na ba? Mauni ang ginagamit kaniadto sa mga pari, mga prophet, propeta. Asan lang ginabutang ang ilang mga sacred. Si Joy, may gabi Joy.
5: May gabi.
0: Oh, tagasa din si Joy.
5: Divisoria ra.
0: Divisoria, diara. Ano namin, girara ba? Oh. Diara, tig baligya sa balot. Bitaw eh. Sige Joy, unsa man imong tubag?
5: Di ka kaldero?
0: Kaldero? Imong tubag final kaldero?
5: Final kay wa na ilain.
0: Wa na gilain. Wa na gyo ilain. Bitaw ay sige, imong tubag nga kaldero is
2: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
0: Sorry dili. Oh,
5: salamat.
0: Sige, salamat kayo. May gabi, bye-bye. Si Corazon, Corazon, may gabi eh.
6: May gabi, sir.
0: Oh, may gabi eh. Taka-asa man si Corazon. Ay, nakatubag na ka last time?
6: Wala, sir. Oy, sige na kong tawag, sir.
0: Awa. Purdoy para mi.
6: Bitaw. Malasan, gindagway, sir.
0: Malasan. Bitaw. Basing ka ron, tanaw na to.
6: Nagdudugas
0: ko gimalas karon sir. Ah, sige tanaw na tabi basig nakagunit baka ni isang ipon sa bayawak og sa kwan. Ah, sige. Imon to unsa man imon to bag?
6: Kaldirin sir.
0: Kaldirin. Prepareho ra mo to bag. Prepareho ra mo to bag atong last caller. But anyway, final answer o basig pwede pa na mausab.
6: Time sa kaldirin tong yang answer sir.
0: Kaldero. Kaldero iya. Oh, pare-pareho ra mo. Dili ta siya mao. Oh, tuman, pwede nimo i-change unsa man imong kwan.
6: Unsa gid sa?
0: Unsa kita? Sige, I'll give you a chance.
6: Pero,
0: give you a chance, second chance. Dili siya kaldero, dili kalaha, dili kaldirin, ana. So, butang ni siya nga kasagarang ginagamit pag mag-transport ang atong mga pari kani adto kung sacred mo diha nila ginabutang. Sama na.
6: Unsa yari tinalimot ko sir? Ah.
0: Sa kalitok. Oh, sige, basig na kay manunaan. Usasab ni sa mga butang kung asa bitaw ni mo ginatipig imong kwan? Precious ng mga butang mo?
6: Kanang...
0: Ah. Ito man.
6: Baldik. Ano?
0: Tut.
6: Taban?
0: Tut.
6: Unsan? Baldi, sir?
0: Baldi.
6: Ay.
0: Baldi, final answer?
6: No,
0: tabi sabi,
6: dalungan sa baldi.
0: Ay. Ano na magyap po, dalungan ng baldi. Gamay kayo. Sumpay po.
6: Kalha, sir.
0: Kalha. Actually, dili na kalha. Wala na yun. Dili mo.
6: Aw.
0: So,
6: pwede,
0: sa pamaylain, gawa sa kalha, kaldero, kaldirin, sa paman.
6: Kanang
0: pitsil? Pitsil. Final answer, pitsil.
6: Yes, sir.
0: Wala naging malayo. Pitsil. Yes!
2: Malikan yan. Malikan yan, kapatid.
0: Sorry, dili pitsil. Okay. Salamat kay ma'am, ha?
6: Yes, sir. Salamat.
0: Okay, salamat. Unsa ka, no? Okay, salamat kay ma'am. Good evening.
6: Okay, salamat po.
0: Bye-bye. Standby! Unsabay! Dugang informasyon! Update gihapon mga kaigsunan kalabot sa mga panghitabo sa Senado karon. Si Unya tatod sa tong Magnum Knowledge is Power. Siyempre sa tuwang pagbalik at oras alas 8:30.
7: We'll be back in a moment right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
9: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
9: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

nga dunay mga kaso involved nga nga aresto. May mga kaso sa mga graft ng corruption. May kaso sa kanang plunder. Karon balik na po din takang Senador Bato de la Rosa. Siya baka karon ang pinaka latest nga madakpan nga senador. Ang problema, madakpan siya nga walay. Unsa ba? Walay. Wa magani nagkuan og kanang warrant of arrest ang atong korte, ha? Kaugalingon. ICC daw kuno. Si Trillianes may nagdala. Sini man. Katawa, no? Magkatawanan kay ba? Si Trillianes may na mag... Magkatawanan sad kaya. So, mo ka na mga kaigsunan. So, mo na mga igala. Pero sa karon, na ang gipulihan naman ni Senador Peter Cayetano si Tito Soto as a Senate President. Matod ni Peter Cayetano, dili niya tugutan nga madakpan si Senador De La Rosa. Labi na nga naa siya sa premises diha sa Senado. Okay. Siyempre, nagpatabang na sad karon si ano Senador Bato sa kwan ng siya restraining order. So muna nga nakagubot makiksunan ng atong Senado. Okay. So ana tay igong oras makiksunan para sa tuang topic karon nga magabiw na. Para sa tuang magnum knowledge is power sa tuang magnum tagna question wa pagipon taon na tubag. Sa mga kinsa may matubag ani karon. Naman tay igong oras. Salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Salamat sa tanan nga naka-tune in sa tuang FB page Magnum Live sa tuang www.magnum999.com o sa tuang TikTok. Good evening kaninyong tanan mga kaigsunan. Kinilang hihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum Mencho Kabaktulan, liminon ang kagayan di oro. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May galang balita karong oras sa gibot yag ni IBP, Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestri, nga maayong abogado ang mahimong presiding officer, ilabi na pinaagi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sinodo isip impeachment court. Mato ni Maestri nga importante nga dunay kahibalo, ilabi na sa rules of law, nga gitakda nga ipahigayon impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
4: Naglaom kita sa kasamtangang liderato sa Senado, no? Maayo gani nga abogado man, no? Dili man sa pag-discount sa mga kapasidad sa non-lawyer. Kung i-convene ang Senate Impeachment Court, it's a court. So, application ana sa balaod ug sa rules. So, importante po nga mangulo diha, kabalo po, no, sa rules. Otherwise, mora kaniog kanang matrial by publicity na lang.
3: Ang pamahayaga ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre. Samtang positibo si President Ferdinand Marcos Jr. nga malaumpa ang kooperasyon tali sa Pilipinas ug Paraguay nuno sa malampusong pagbisita ni Paraguay President Santiago Piña Palacios. Matod sa presidente nga produktibo ang bilateral meeting kundi nagipirmahan ang mga kasabutan alang sa renewable energy, people-to-people exchange, alang sa linya ilabi na sa agrikultura.
5: With the productive conclusion of a bilateral meeting earlier today, I am confident that our two countries will forge closer cooperation in several areas such as in agriculture, trade, renewable energy, and people-to-people exchanges. To the continued success and good health of His Excellency, President Santiago Peña Palacios, First Lady Leticia Ocampos de Peña and their family, to the sustained progress and prosperity of the people of Paraguay and on the 215th year of its independence, and to the strengthened bond between the Philippines and Paraguay towards a shared future where opportunities abound.
3: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ug karon sa tuang Magnus Hunter, gibutyag state level individual, aristado, human matod pa na maligya o gidiling droga. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
2: Magnum News Hunter!
6: Last week, pangon sa kalalaki yung street level individual, kinihuman niya naktuhan na nabigit sa pagpamaligya o shabu sa gilusan ng drug mga suppression sa sunidad niya mismo sa may barangay Shatin at Oksidada. Ang dinakpa na ilang si Alice Anthony, ulitaw o residente sa barangay Makabala na aristado ang suspect, kinihumangan na kuhano gumibay ka mga bilansya sa legal na droga. Nasakmit kaniya, bibila ka mga pagkete nga doon ilayang kabukaduna, din kinibiabot sa 17 kagramo nga nagkandidada o 115,600 pesos o gwantang non-drug items. Ikot na lang sa pagmahi ang suspect, human niya si din kinilauman mapasakaan na o kasong may kanabigitan na sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
3: Salamat ang Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. So karon sa itong Magnum Water Advisory, gipaybalo sa COWD ang ilang konsumante nga adunay paghinay pagawala sa tubig sa maabot adlaw ang Miyerkules ug mga adlaw Mayo 13 ning tuiga sugod alas 9 sa buntag hangtod kini alas 7 sa gabi. Mga apektadong lugar sa hinay hatod pagawala mao Belia Flora Subdivision sa barangay Kugman gikan sa Gama Food Corporation sa barangay Tablon na Belia Ernesto Subdivision Phase 2 Gusa, particular na sa highway Gabahin ug National Highway sa Belia Flora Crossing ngadto sa Mandawi Reform sa Barangay Kugman. Kini alang sa realignment sa 100mm diameter UPVC pipeline apektado sa napaday drainage project doon sa Caltex gas station sa Barangay Kugman ng siyudad. Samtang sa itong bayaning Magnum update, lima kaadlaw na lang. Karong Domingo na gyud, May 17 ng tuiga, ang line edition sa itong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Lemkitkay Itrium. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuha og duo, automatic nga makaangkon sa tag at 10 kilos rice, food packs, o bayaning Magnum t-shirt. Samtang ang unang 300 ka mga tao na kuha og duo, makadawat usab sa tag 100 pesos nga pampliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod ang pinakaunaw katapos ang tao nga makuha og dugo, may kahigayunan nga makaangkon sa among air raffle sa electric kettles, rice cooker, this fan, thermos ug uban pa. Busayo kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon ang Mayo 17 adlaw nga Domingo, sugod kini alasay sa buntag diha sa Lemkitkay Itrium, Adjoint Bloodletting Project of Magnum Radio and Philippine Red Cross, Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends. Tonight, let's talk about a question that many of us have probably asked ourselves. Should you still believe in love? Especially kung nakaagi na ka og heartbreak? Kitang tanan na agit tay desire to feel seen, heard, and understood. Gusto ta nga nate kauban mo celebrate sa victories, mo comfort sa bad days, og mo share sa simple moments sa life. Pero kung nasakitan na ka before, normal ra gyud nga magduha-duha na ka. Love is beautiful, but it's also risky. When you open your heart, you also accept nga posible pod nga masakitan ka. Pero kabalo ba mo, studies show nga romantic love can really increase happiness. Di man sa ingon nga dili ka mahappy kung single ka ha, you absolutely can. Pero lahi ra gid daw ang feeling nga naa kay kauban nga mo appreciate sa imong small wins, mo holding hands nimo while chasing your dreams, and reminds you that even ordinary days are meaningful. At the same time, importante pod nga masabta nato nga love is not a magic solution. Dili niya ma-erase ang anxiety, self-doubt, or insecurities overnight. Love can add happiness, but it cannot replace healing. O kung naman gani sa inyo nga murag wala na gyud nagtuo sa gugma, okay ra jud na. Basi need pa nimo og time and space to process what happened. O kung dili pa jud ka ready for romantic love, that doesn't mean nga empty na ang imong life. Pwede man ka mag-focus sa friendship, family, career, og self-growth. You can build self-love first. Kay in the end, romantic love is just one form of connection. Dili lang siya ang only source sa meaning sa life. And before tumuad to sa tong heart story mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Sitio, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Sofia. Dili na ako tinuod nga pangalan, 20 years old. Ug mo kini ang akong soleran. Sa tinuod lang, lately wala ko kasabot sa akong gibati. Medyo confused ko. Is this what growing up feels like? Kabalo ko nga bata pa ko, pero murag hinay-hinay

single paghihapon ko hangtod karon. Nagdako ko sa usa ka loving o complete nga family. So growing up, I always dreamed of experiencing romantic love too. I saw it as something precious, special, and unconditional. Something I wanted for myself. Na may gapanguyab na ako, but for some reason, di gyud na ako makita nga magdugay sila sa akong life. Napud ko'y mga crush, pero kasagaran kay admiration lang sa ilang looks and mindset. Pero na ko'y crush before that lasted for 3 years. NGSB pud siya, og bisan nga dili kayo ko niya tagdon, super loyal kayo ko sa iya. He was really my type, my ideal man. Pero tong nakauyab na siya, grabe jud na akong hilaka even though wala ko'y karapatan. After that, napaghihapon ko'y mga crush pero dili na pareha ka-intense as that 3-year one. But lately, these past few months, napansin na ako nga murag wala na gyud ko'y gana sa love. Mas nakafocus na lang ko sa studies, which I think is a good thing. Sa una, makita pa na ako akong self nga magpakasal o maglakaw sa aisle sa simbahan. Pero karon, murag wala na. Murag wala na siya'y meaning para na ako. Normal lang ba ni? Or am I slowly losing myself? Sa makausap pa, ako si Sofia, ug mo kini ang akong soleran. Daghang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to, mga higala ang story ni Sofia. So na ba may mahatag nga tambag sa iyahang suliran? I-text lang na ninyo sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gikonsiderda ni political og legal analyst attorney Tony Sariano nga pinakaunang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang gi-endorso sa Kamara ngadto sa Sinodo kun kinihuman gibasura ang una sa Korte Suprema ang unang impeachment ini niadtong milabay nga tuig matod ni Sariano nga kini ang angay na sab nga bantayan kung ma-transmit na ang impeachment report ngadto sa Senado.
4: So, gipresume gayud nato nga kini gayud ang official first impeachment complaint against Sara, Vice President Sara. Yes, ang next ane, naanam ay motion lugar, approved na to sa lower house, endorse na nila dito sa Senate. So, sama na sa akong gisulti, once may endorse na sa Senate, dawat mo na sa secretary then will inform the Senate President nga niya na officially transmitted na ang impeachment record ni Vice President Sara. May tabo, o daghan dahin may tabo. Monigay bantayan nato ng senators lugar na mag-file og motion to dismiss nga etc. etc. So, but doon na dahin may nagsulti nga motion to dismiss ibalik sa Senado, sa lower house. Posible gyapon na may tabo yun. Especially karon na medyo ang leadership sa Senado friendly sa vice kang Vice President. Technicality yun, madaghan makayang technicality. Dili naman na ito makita lugar dayon, kaya mabutar naman lang ng uban.
3: Ang pamahayaga sa political o legal analyst na si Attorney Tony Sariano, samtang gilaw man sa Cybercrime Investigation Coordinating Center kung CICC, nga mas sa paligunon ang mga lakang sa Pilipinas sa batok sa cybercrime o online scam, human malampuso ng ASEAN Summit, matod na CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nga gihisgutan sa ASEAN countries ang mga naghitak nga digital threats, ingon man mga nakaapektong rehiyon, nunot niini nauyunan sa nasud nga matabangan aron mapaligun ang kooperasyon batok sa cybercrime o online scam.
5: Inaasahan ho natin na tabuksan nating dialogo para sa pag-improve ho ng maraming bagay. Una-una yung mutual legal assistance treaties natin at yung improvement sa capability sharing ng iba't ibang mga bansa dito pagdating sa pag-improve ng cybersecurity capabilities natin.
3: Ang pamahayag ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, samtang gipanganlan na ang mga higala no sa International Criminal Court kon ICC, CICC ang bagong legal counsel ni kanhi President Rodrigo Duterte may kalabutan sab kini sa kasong giatubang ang bagong abogado sa nisgutan kanhi presidente si Peter Hinz sa usa ka British barrister og eksperto kini sa International Criminal Defense og lima na doon na nakini siya yung mga kasinatian 30 katuig ilabi na sa pag-depensa sa international criminal cases og gibutyag nga gipanganlan si Haynes isip bagong council human miluwat sa pwesto o luwat sa pwesto na ang lead counsel niini na si Attorney Nicholas Kaufman. Di natupo na sayran nga ang legal po nga mga aspeto karon ang nagawid na sila si ang anak niini nga si Kitty Bernica o ganyang inahan mga higala no aron usaba sa pag kininga tutok labi na sa kasong itubang karon sa kani presidente dito sa ICC. Ugron sa tuang Magnum News Hunter libreng pediatric surgery cases ipahigayon sa City Hospital sa Tablon sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Mark, may kayo matutaw. Galibring konsultasyon ng City Hospital de Astro Barangay Tablon. Alam sa mga bata na doon ay pediatric surgery cases sa karong umabot ng Webes, Mayo 14 sinini nga tuwiga. Ang mga konsultasyon, gihimo uban sa Philippine College of Surgeons, Northern Mindanao Chapter, Philippine Society of Pediatric Surgeons. Aron yung makatabang sa mabatang dunay kondisyon sama sa inguinal hernia and descended testis. Hydrocele yung umbilical hernia. Magsugod ang konsultasyon, gikan alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa utuli sa may kagayan de Oro City Hospital sa may barangay Tablon. Ang libreng konsultasyon, bukas alang sa mga bata. Managin na 0 hangtod na 18 anyo sa alamang. Limited rounds lang sa giyawag ang mga ginikanan. Mapapanagisunod sa online registration link na makita sa kagayan de Oro City Information na Office. Sapta nga magnamatching, no? Patulong takaroon sa kanina sa mga lugar dito sa kuna barangay dito nga salad. Kung ano na doon ang matutpay, kikataho nga kanina laing nga incidente na po sa sunog po na magnamatching. Da, gikay ngayon nga dito dapat sa maya barangay kamamanan.
3: Murag, ato na sakit magnoman kininga kiya. Murag, ramunal ba to? Murag diya sa may kamamanan na siya or sa Nazareth?
6: Kamamanan, o kamamanan na siya magnamatching. Okay. Kabantay maya kasagad, diya ginagakay na po ng mga sunog diya sa may kamamanan. Dabi na kay, karoon na ba nga, para, karoon na ba magnamatching na kasaulog sila sa kailang fiesta. So, medyo bibugit po na dira sa mga lugar. Uga doon nagit po yung
3: sige,
6: mga kalihutan.
3: Sige, ikan na Magnum Rakia. Standby sa Hakay na ito nga tawagan karon si Magnum Lani. Kaya murag si Magnum Lani. Kadaan yung mga insidente sa iya, maginadapit. Dahil sunog, baka.
6: Yagi na, ramon na lang Magnum Matching.
3: Oh, sige. Oh, basketball court, dapit. Oh, sige na, sabi kasi niya karon si Magnum Lani Delgado karon. Kaya, oh, lagi. Padulo nga kining confirm na niya, no? Ang isgutan po ang sunog karon diya sa may Ramonal Kamamanan. Di na baklay pa si Magnum Lani karon, no? Gamit ko niya superpower niya pagbaklay karon diya sa isgutan nga lugar. So, magaliman, na-proceeding ang ato ang area. Kuy, kung Kamamanan, mga higala, so pista na ba? Ugmang adlaw sa barangay Kamamanan. Kay karon na ba ilang dispira sa Kamamanan, no? So, mo galit to, kagahapon, nagipahigayon man ang Miss Kamamanan. Oh, second alarm na. So, second alarm, kay ato amaning masuta mga higala, kay atong masayran, nga kaning naisgutan po nga lugar, daghan man ni mga balay, residential area, ang naisgutan nga lugar. So, murag, kung atong banabanao, nalala sa mga ikatuloy, kaupat na ni nga sunog nga nasinatian sa barangay Kamamanan. Kung Kamamanan ni nga lugar, kay murag, naman ay boundary mo na, Nazareth o Kamamanan. Ba, magnumig. Oo, so multo ingon lagi ni Kapitan kagabi nga bisan sa ilahang mga kasinatian, no, mga padayon gyapon ang ilahang kapistahan, murag nagabunon lang galito siya og mga pundo para sa nisgutan po nila nga kalihukan sa barangay Kamamanan kagahapon kay rampa man daghan kay mga kandidata kagahapon pero kaning tungod usaba sa pangilin sa makining patron na Berhen sa Fatima mga higala. So no, dispiras karon sa katud-anan sa kapistahan diya sa barangay Kamamanan na Berhen sa Fatima, manghinaot kita nga dili dako ang sunog aron usab nga ato mga kaisunan din ha, no, nga maka oh sige si Magnum Lani, kumusta naman Magnum Lani? Nauna ba siya sa pikas niya kay naman siya Magnum Lani.
7: Magnum Ching, no, live kita karon diri sa Ramonal Village no diin dunay dakong sunog na itago karon diri sa mga barangay diri sa may barangay Kamamanan. Magnum Ching, Ramonal.
3: So asa man gyud nagi on mi ba landmark
7: ma, diri Magnum Ching nga gikan diri mismo sa may barangay Nazareth Magnum Ching diri sa may dali sa may roof ina kung sa roof sa Rodriguez Magnum Ching diri gyud mismo
3: sa may compound nila di na oh di ba kana mo ra may burnal di ha. O, oh, layo ra. Sige.
7: Kadumdum ka sa una Magdumsing. Kadunay nasunog. Diri dapit mismo sa may... Diri dapit sa may... Baskin kuna niya siya Magdumsing. Ayahang ano-ano din Magdumsing. Landmark. Diri Magdumsing. Naaragi diri mismo ang sunog. Magdumsing. Dakong sunog. Atong kung atong makita Magdumsing. Dabi lagi ka dako ang sunog. Magdumsing. Usa niya siya ka... Katong manapanaw Magdumsing. Mauli siya ang boarding house. Magdumsing. Diri nga area Magdumsing. Wala pa'y bumbiro Magdumsing ha. Karong panahon.
3: Oh, sige. Atong nga panawagan. Basi naka...
7: Ang mga tao lamang ang nag-initiative diri karon Magdumsing nga mihimo sa pag bakit rin ay Magdumsing dako na gid kayo mismo ang maong sunog Magdumsing.
3: O sugod diha Magdum Lani, Magdum Lani naman ay Nazareth Kugon, di na sila na magresponde kay sila ang pinakaduol diha Magdum Lani. So
7: sa pagkakaron Magdumsing wala pa tay bumbero nga nakita karon Magdumsing nga initiative na gid ang mga tao karon Magdumsing nga maoy nag mihimo kay mitatag na karon ang dakong sunog Magdumsing sa mga kabalayan Magdumsing kay dikit-dikit pa ni mga grabe na ganyan mga tao dari Magdumsing. Isigiya na ganyan sila upanagan karon Magdumsing. Tipirti na kadako ang maong kalayo Magdumsing. posibleng mutabok na po dito sa sapikas karon nga mga panimalay magdumsing kay gitulmo kumud lagi pod sa pagkadikit-dikit karon magdumsing sa maong area magdumsing kani nga lokasyon magdumsing mo mao ni sa nga Block 4 Camp Ramonal Village kamaman at magdumsing mo lagi magdumsing kay Piyesta o na sa magdumsing kay distansya sa atak kay ang kurente karon magdumsing
3: lagi palayo niya sa kurente ayo pod bagpod na ayo butang risk game ko galingon no so mo man na dili pa nakatumoa to ta sa katungnay portion sa una magdumlani nga may kahoy ani kitong butong bukid lahi pud na nga portion sa ubos-ubos sa ta
7: ang kurente magdumsing sigug sa ta ang kurente karon
3: oh nice si palko padulong siguro si palko kay na may mga communication Magnum Live.
7: Basin ma, oo, magbasin makuha karon na sa tuang account pagdumsing.
3: Oh, si Magnum Lani, nadya para makita nat. Oh, sige. Sige Magnum Lani no, plaster sa dina kaya palayo anang kanang kuryente dina. Aron sab nga mag sige. Sige sa kay si Magnum. Ma-
7: kay ato sa plaster magdumsing, grabe makita pa nato karon. Tay na tong buwan karon potens mangdong sing wala-wala pa natong sigta karon pangkon sung sa ila ka ila
3: mangdong sing. So sa imo pa na di Magnum Lani mga pila na ka mga balay ang gilamoy dina sa imo bana basi na kay mga
7: bana na to Magnum Sing nga dagan ubay-ubay gid sa kapalit.
3: Layo ra makara sa imo gipuy-an, layo ra.
7: Distansya ra kayo Magnum Sing. Ang nasunog na panimang karoon Magnum Sing na ugdaw, naging siya
3: mga light materials, kasagara Magnum Lani, kaya mo rin, kung ano man alarm. Second alarm na.
7: Mga light material ng Magnum Sing, katong unang nasunog na boarding house, gituhan ng boarding house, nasunog ng Magnum Sing, ugdaw na siya Magnum Sing.
3: Oh, Magnum Lani, aman ang Magnum Live na ito diya, atong live.
7: Oo, lagi Magnum Sing, hinay.
3: Yeah, sige, padayon. Oo, so kanang din ha, daga na, nakita na ni mo mga fire truck, Magnum Lani, kay ganina, bakit rili matugi mo sa itong mga kaigsunan din ha? Bakit rili pa karon? Nabot na.
7: Okay, nanay, usa ka, bombero Magnum Sing. Nakita
3: bombero,
7: karon.
3: Fire truck.
7: Oo, fire truck Magnum Sing, nanay, fire truck karon sa bombero Magnum Sing. Ang niabot Magnum Sing, isa pa lang na itong nakita karon Magnum Sing. Tungod lagi sa kagamay mo sa mundalan Magnum Sing. Posible Magnum Sing, sumpay pa lang ni sila Magnum Sing.
3: Oh.
7: Ato makita Magnum Sing na mitabok na pod karon ang kalayo Magnum Sing sa pika sa panimalay Magnum Sing. Ato pa manay padayo nga okay pa kuha na lang sa ato ang kauban ya Magnum Sing atong live Magnum Sing. Kay distansya na matawad ang Magnum Sing tungod sa kadako sa kalayo diri karon Magnum Sing. Mitabok na pod ni karon sa pika nga mga panimalay Magnum Sing ang sunog Magnum Sing.
3: Okay. Ah, sige, Magnum Lani. So, kana kasagara din na karon ang mga kasamtangan, ang ipanghimo sa itong mga katawhan din na diya Magnum Lani, nagkakuan sila, rescue, gikuan nila ng mga kamtangan. Sige, standby Magnum Lani kay si Magnum Encho okay, pod. Karon, Magnum Encho? Magnum Encho?
8: Magnum Encho? Magnum
3: Encho? Magnum Encho? Sige.
8: Hindi nga pa naman natin din karon na sa area again, Magnum Encho, kung hindi nagpadayon sa pagdilabang na kung kalayo din sa maong lugar po Magnum Encho. Gani man, nagpapay pa na kayo sa sulunan, wala hindi sa Magnum Encho. Kunya, pag-uay lang nilabot nga lain nga truck sa bombero nga basta balaga sa fire volunteer ni siya Magnum Encho.
3: Oh, fire volunteer. Sa Ketay?
8: Nagpapabilin, pigit nga po, nagpapagdilab sa na kung kalayo. Pagkakit kayo nga itong so kaya nananta na kalata magdamatsing no basin makuha ito nga kaupan nila para git po nga magkita kung unsa ang sitwasyon din karon sa maong area so git na din magdamatsing no posible na palaw na po ang alinya sa kuryente labi na kaya mga tao din nagdinaganay na yun daw gabi na gina nga pagpanik tungod kay hanto din nga para ho na magdamatsing bisa na wala po kaya tayo nga nakaduol git sa kaninga lugar mga palay nga nasunog pero makita di mo nga naga-orange git po ato ang kawanangan karon agi git po ako nga didaap sa kalayo
3: so, naga-orange ulit sa katong kawanangan tungod anang kalayo karon dako kayo magdumakiya
8: yes magibasi naga-orange ato ang kawanangan karon sa nga makita sabi na kaya dako pagitagbaga pagit kayo ang aso niini nga panahon na magdumasing so karon ni pwesto ang katong alay nga bombero ay minafire truck nga bagoy lang po gani abot diri sa maong area so medyo tay mga pagkinay pagkalangan gamay magdumasing kay aside sa piot ang daan nagatipok ang mga tao diri na nagsingkita lagi magdumasing nga tanig ay tutugtog ay ang nga mama ko do
3: na dili kayo magdumkiya magkita nato sa maong live grabe gid kay nga kabagga sa kalayog aso dinha karon diya sa imong area
8: oo naguna si magdumasing magdumensyo may nagawid sa live pod magdumasing so di nagabulag mi karon Uga area pero rin sa tong gibaklayan hala ang atong kawanangan magdamsing ay mga nanglupad ng mga
3: mga aligato delikado
8: mga aligato lagi magdamsing unya atong mga kita delikado ni siya kaya atong mga bombero pod mito na kalisod kay dugan kay pang park diri sa kirit-kirit pod magdamsing no niya say dana ang mga tao gid pod nagalumba uga panagan ang uban pod naglumba uga video pang reels pod magdamsing unya sa ba mga balay diri ginama sa kaninga na ipatinyas
9: magdiya.
8: Oh, yeah. Sige. Asa isa ka sa light materials mag-imprint. Oh, sikit ang mga balak. So, maraga ding-ding ni mo, ding-ding sa ibang masilingan. So, nasa din sa doon sa area gin mag-imprint, no? Okay.
9: Wala pa yung pero gigya po di akarong magdumkiya, nakapasirit
8: ako po yung magdumkiya. Ay, nakapasirit ako doha ko mga buro. Ay, okay. Ang gato ay pasapos yung magdumalami. Itong basketballan, di tayo na pasaka, bito mag-imprint.
9: Oo.
8: Ito nga, pasakang landmark, diba si Pula na ipasaka sa karun, na ang gato ko na nga bumbero nga, halindak, dako ko sa kalayo.
9: Makita ka rin sa tumagdum live, dako kayo kalayo mga legala, no?
8: Ay, sige, mga, kaning, gato ko na nga pa, sari nga ni Abot, magkamaipil, sa kamulo pa sila, sa kapag plastar, sa ilang nga mga host, ay nakato, isa po sa bumbero, hindi ko sa magkamaipil, nilipot siya, para po niya makaplasa po sa lato sa lain po ng area, yung nga mga ako nga din, makapenetrate na rin, mga ng puto, dahil mo yung may pergabi ka, daghan ng mga aligato, na nga lupa din ka rin. Kanya, ang ako nga nakita din mo yung may pergabi, no, din lang sa pamagiting dugan, na din, sikit-sikit ka na nga mga balay niya. Dali lang niya mga bukero panganiapot.
9: Nagkagulingan naman sila din, magkagulingan. Oh, nagkagulingan. Sige, plasta ko sa din, magkagulingan. Sige, ika ng plaster sa maging kaya ang signal niyo mo kayo rag medyo saba pa rin yung mga backer labi na kaya doon ay bombero.
8: Sige, magkakamag-tribrill kaya. Kani po mga taga-bombero sige ka sa COSP, pero nag-plaster po sila. Isa mong sa problema din mag-tribrill kaya mga tao, sige matuma. Sige matuma, oo. Kaya magkagandagan. So, ato yung mga bombero po din eh. Ibig nga yung kapokos sila din sa mga para din sa makapag-train sa tunog. Ina pa nga pagkakagawa ng kanyang mga tao na nadiri sa palibot ng pagkama-impress. So, kung mga tao nilang grabe nang ginagaya, hinakuta sa ilang na mga gamit po pagkama-impress ko sila nga madalidali o gamit din. Aron gito niya makaragan sila o sa pailang na mga daladiri ko. So, ang mga tao din mga nilang inisative sila sa pag-kapya o kapya o tubig. Pero mga glisod po niya siya madalagi sa pag-impress na niya pagkapya-kapya o tubig. Kaya naku, nagkit kayo.
9: Ano matabang mga
8: Dako na gina nga kalayo pero nga mga panahon na gani. Sa nagamay, magdamitin lang. Sa nagamay.
9: Sige, Magdum Kia. Yes, Magdum June? Ah, sige, si Magdum Incho. Sa ta, Magdum Incho. Sige.
10: Sa karoon sa area, namang sa karoon aning doon sa basketballan dyan. Yun na, pagsang nga gikaroon dyan na nasunod na panimalay.
9: Oh.
10: Sa manapanan na tali, marang tulog lima.
9: Tulog lima. Tulong at sa lima kapanimalay doko ng mga higala ang
10: oh, so, okay, kamo na kumaya po. Dako kayo nga kalayo pero natawa kita na nini nga area. Basketballan ko, basketballan, no? Nga area. Dayon na Ramonal Village. Na dili sa kini nga kamamanan. Dita ang dalan po yun is kini gamay. Sumunang nagpuliki isap at kini nga tuwa nga mga fire truck. Pagsulot ani, labi na dagang tao diyan po sa pindapin dalan. Kalabot ani nga area karon. Tapos na pabilin pag ihapon ang giling talayo nga dako, no? O niya, baga kay ngaso, mga aliga po nga pang lupad.
9: Yeah, pista rin ba sa iyo na yung mag-dimensyo? Pista?
10: Oo, ano yun. Medyo murag ka ng subo nga kapistahan nung ating lahang masinatihan ka nga mga patuiga. Niya, ang na-fire truck rin ka ron, duwakabok na fire truck ang nasangpit lugar mo ay nakita na ito nga nag-operate mo kadini sa itong area. Ang lahat pang parklak ito pasbigas ang lahat ito sa side to siya ni Magdum Kia. Dahil ang kining nasangpit ito sa lugar na ano, kining area din eh, dikit bang din nga mga balay. Nga, although, ang lahat ito sa basketballan, open space na siya. Pero, ang area... Sagit pa.
9: Sagit. Hawa na ano, hawa.
10: Naplin na kayo na yung mga fire truck. Gabay mo po din ang dala na rin pag ma-April.
9: Nagi.
10: Unang pag na-i fire truck, yung kinahanglan yung ka na mo, pin yun ng Mayo. Kaya mo sulot ka halos sa balay kay tungkol sa nagamay sa dalan. Niya, ang kining fire truck, medyo na po nakuro pa ang parang eh, may ikaw na yung punta sa dalan no, ang kining fire truck. So, kundi di mo po dino duwa magbabag lugar sa dalan no kay kinahanglan nga kaagi mo gina parparak sumunan nga manyagi sa mga tao pag pinapli pinapli ha then karon ya ang tulo naman ni kaparparak kato nakita di karon no tulo kaparparak kato nakita diri nga nagapa nagapuri para sa pito karon nga tulo ya ang nai sorry takot nga nai takot kay nga balay sa area din eh nga takot kay nga balay nai gana nga boarding house masiguro ni
9: Gindi na siya dapita magdumensyo ka, di ba? Ang Ramonal Village, marag medyo dako-dako. Gindi siguro na magdumensyo ka. Ganina magod. Gibuti ag tunay magdumlani. Matod pa, lot 14 daw ko, no? Lot 4. Lot 4 Ramonal Village. Sakto ba magdumensyo? Ang exact location?
10: So, di ko yung kakwa na nga lot 4 magdum April. Pero ang kabuti, ang covered kining basketballan na Ramonal Village. So, sana sering alak dire sering alak black four sa basket bulan
9: ya sing kita sa background na magdumencho na sing kita sa background
10: kita menang bila ino na balay sir da black four mo kini black four ya pre black four ya naidol sa tapil magdum na ipin tapil sa kita nga patron kini ang karang ang patron niya, kapinya, kapinya, kapinya, kapinya sa, sa kapinya sa mga sa Blackport, kapinya lagi,
11: Blackport, Ramonal Village,
10: Ramonal Village, so Blackport,
9: Ramonal Village,
10: hindi ang anay chapel ani,
9: ni chapel,
10: oh natunog ang chapel no,
9: ha?
10: Ang kining chapel ni karang
9: third alarm na ako na magdumensyo, third alarm,
10: na, na, dadik dikit sa chapel na mga nadito diga naglagigan ang kining sunog lugar ang kalayo karon niabot na sa chapel ang chapel nga dapit na siya sa kining ka basketbulan oh so dito diri sa karon dito si abe
9: di ba ko basketbulan day oh
10: sa basketbulan na busy karon ang basketbulan na kay tao so mo ni ang chapel gi pangbuhuan nila og kadang tubig ang katong wala pa na nasunog na porsyon dayon napay kining mga state nila diri ho nga mga pambaga kung lain mga event diri pa diri no bar man ano no sa state dai ta kag balay sa likod nung tumo na sunog grabe kay mga nasunog ko nga ang kining dagkat ra ka isa sa mga nakapark lugar nga motor nakapark nga kini nga
9: ano diri oo magdumensyo katong gibuti ag nimo nga chapel nga nasunog unta karang mura ba to siya partial lang ang nasunog or kanang mura ko ano gid siya magdumensyo tibok kapilya na gid nasunog
10: kini sa karon nato nakita partial pa mura katunga pa lang ni sa chapel ang nasunog pero tungod sa katakos sa kalayo ani posible ni tibok ka kini nga chapel ani masunog magduma magduma ipulo niya dikit kayo so nasa dikod kabahin na dito ang mga daghan balay na kung asa na po dito si Magdum Kia Binarasa. So, Magdum Kia.
9: Sige. Standby din, Magdum Kia. Sige, Magdum Kia.
12: April, dito karoon tapat sa ilang mga gamay nga stage bitaw Magdum April. O kanyang nga kilit sa kanyang nga chapel. So, karoon, madunggan Magdum April nga nanay mga nang boto, mga nang apuak, mga sa amin man siguro ni Magdum April ang kanyang natin nga gaga tungaga kadunggan kut karon kaya pili gid ani una makapilit rin pag ka maipril gumikan sa kagamay sa dalan then asay sa gamay ang dalan magka maipril ang mga pati sikit-sikit so kung asay sa kanina sikit-sikit ang mga pare magka maipril dali rigid kayo ni Katag ang kalayo dito sa kaya sulod na bahay na niya kinukumpira na bentaway kuso ganing ahusap gumpiro magka maipril ito rin ka area ang kanyang ilang makover yan kanina sunog magkod magka maipril katag-katag bitaw siya kaya gumikan sa katong paga Eric na kaning mga balay din nga kaning usara ka andan na ikaw na magduma April dito sa likod po tapoy laing nangasunog kaya antod ka mga paniho para nagagawa kit kayo mga aligato maragupan sa magduma April o kunyang mga wirings din sa kaning kuryente na tunog na magduma April no ang mga tao marag nagkaguliyang na nagasalipo ang nagidiri magduma April kay dili sila kasabot sa iunahon kung mutapang ba sila sa pag-asabya o gatubig o manguha baka sila nga mga gamit na doon sa sulod. Pero may nun ka o ganing naiga gasulay pagsulod magdama April. Wala na yun. Asay sa kanil mga bumbero kay isod na yun kayo sulod.
9: Third alarm magdang kiya. Third alarm.
12: Yes, magdama April. Gali na yun. Ito nakita din maraga. Upat na ni ka mga fire truck ang nadiri karon sa Korea. Unya una ginagastos ni sa magdami pril pa nagbulag-bulag bitaw sila o kaning aplastara para makover nila ang kalayo. So karon magdami pwede kita ay kita makaingon nga dahil pagurang kay nagpadayon pag yung gihapon ang pagdilaab sa kalayo dili karon sa Maya Black Fall ang malalang barangay kamawanan. So karon kaganya pag-apot ang magdami pril nag-orange kila nga kawanan no, minsan distance sa pagkakita na yun ang pag-aso labi na bisan to dahil hit-git makita gini mo nga mas black ang aso nga itong makita sa kawanan at tungkol po sa dako sa kalayo dili karon nga mga panahon na po magdami pril. So natugaw ang kaning mga batangon nga nag-practice dili karon sa ilang mga cover school. Dali, ready nila mga practice. Matos pa ni magkamplani na ay maralas ay apelan ng mga street dancing competition. Kunya, natugaw sila tungod ani nga sunog po nga dako it kayo magkama-impril. Nini nga tungura. Kaya ang kanyang magong area magdami pala itong practice na ito, no? Igan ka mga pasipuran din sa Ramonal. Tulod ka, kapatid ka itong 90 kaya center na magkama-impril.
9: Nakikita ko sa ito, napod magdumkiyo.
12: Kani nga sa kapatid ka kahit na po ang itig mga studente na hindi kaya under din ang katawin ng chapel. Kaya na din ka may nga pasaka mo tumipin. Kaya nga dalang nagpasulod din sa palip side mo ni siya nga nasunog ka ron. So, ang kaning na nga yan, maragatong nabatihan din po nga na nasunog ng mabalag magka ma-impril. Maragang mga putol lang yun. Kunya, sa naka-adod din po din sa pag-respond din sa mga bumbero. Daghan kaayo, nakapalay ng mga putol, mga sika, mga sakyanan din sa gilid-gilid. So, regarding so silang mga bagaan eh. Kaya masunaw na magiging nila nga mga secure nila nga wala kiingon nga mga makalasi kaya boy kaya karoon magdamay pre ganyan at mga nagagadunggan kaya kasi kita no nga ganyang yaha nga bilang mama lagi daw na trap ay muna
9: yung mga
12: oh dati mga nagagadunggan at magdamay pre pero sa pre doon pa manhinoon na siya pero focus magiging sa mga tao sa mga bumbero ganyan kaning makontain or bala kaming magamay-gamay ang sunog at nga panahon na pagdating trigger pagka pagit kayo ang kalayo bisan bitaw distance magdum April makita gihapon nimo sa kawanangan at pagadilaab sa kalayo so pasabot dagadagan gid pud ang mga panimalay ang nakatuwa ni nay tabo kasunog diri karon sa Payara pala level ug pagka maipil nya isa pud sa kalisod nga ila po na tumatay diri tao mga dili ka pala plain
9: oo dili ka pala plain sila manggod
12: oh kaya mo ba magalumbag video bitaw
9: kaya walay paglurang ang kalayo?
12: Parang medyo na ipag-aarang. Pero oh, siguro, oh. Ito nang siguro mabutang sa mga 2-3% lang mag-April. Hindi okay, mo na lang ang itong mamabantayan yun po yung paglurang sa kalayo. Ako pang ikaingon ka ganyan. Hindi bitaw siya ingon nga nalang sa kalugay. Bulag-bulag ang kalayo. So, na'y portion nga hinay, na'y portion nga grabe ang madilang. Hindi kita ingon nga makapenetrate sa area kung hindi taga nang asunog ang mga balay mag-April. Kaya sa isa gamay ang tala, hindi naging po ka tumutan sa BNP nga na rin tapay makasunod ito ang mga ganyang mga civilian, oo, mga tao, mga residente po mag-April. Kaya delikado pag yung hapon kayo ang area. Kaya asa na rin mga nanglupad ng mga aligato na mga gamang abuto sa sunog nga pag baka ng mga appliances nga nangapilin o ganyang...
9: Hmm. So wagi kabuti ang mga higalano ang adako gid kayo karon nga sunog natigayon diya sa may Block 4 sa may Ramonal Village barangay Kamamanan nga tong adakbayan mga higala gi kabuti ag kaganina to siya no mga tulong ato sa lima ka mga balay pero kaganina pa lugar puto mga higala ang gilamoy pero sa kalayo pero karon gi kabuti ag lagi nga mura mugod lagi siya mura bag mikatag pero gas sa lain nga mga balay pa lugar gani lakip sad no ang ilahang nga kapilya matud pa gilamoy na sad sa kalayo so gani mga higala subo gid sa lugar kayo ni para sa mga residente diya sa may barangay Kamamanan matod pa magsaulog manday din sila sila nga pista kiniba nga pista pulugar nila og mga adlaw Mayo 13 para pulugar sa kinipobitaw nga kapistahan sa ila nga birhen nga si kining birhen pulugar nila sa Fatima so unsaulog ni karon nila paga bibo magapihapi nga nasunog na menon mga higala ang nasangpit pulagi nga pipila pagka balay po lugar di asa nasangpit nga barangay dira sa may barangay Kamamanan particular sa may Block 4 Ramonal Village. Balik-balik na to ang mga Magnum Hunters nato mga higala labi na gyud si Magnum Manika Fernandez kay proceeding po to siya di karon sa area dili sa sigurutan ni Magnum Mencho kabaktulan Magnum Mencho sata Magnum Mencho oh sige, i-plusar sa nato si Magno Mencho kabagtulan mga higala para nga mga yung putaw gadugang pang mga detalye para pulugan ni ato nga mga nangutana matod pa gigikabutyag ang sunog no dara do kuno dapita siya sa may kinibang basketballan lugar so nay mga matod pa na ay basketball court dara gi lugar pud dapita mga higala gilamoy sa kalayo ang mga balay pulugar nga nakapalibot di sa area so kanang murag kuan gid ni siya mga higala no murag na matikdan ato nga tong ni agi dako gid gihapon kayo tong sunog sa barangay Kamamanan karon nasunog na pud gid nasunog na sa gid lugar ang nasangpit pud nga barangay so mura lugar ginana gid sa lugar mga higala no murag gi grabe-grabehan naman sa gid hinon lagi ni anga nasangpit pud nga barangay kini nga barangay Kamamanan mga higala gan gikabot yag puto no nga anaa kini ang nasangpit nga kuan pud incidentes kalayo third alarm pud lugar siya mga higala karon mga panahuna pero basin dai pud no nga kaya murag gibot yag man to nga dunay pagalurang-lurang po lugar pero gamay ra sa lagi siya pero may na lang diba nga at least man lang no bala gamay nagid gihapoy paglurang pod sa nasangpit nga kalayo po lugar mga higala residential ni siya nga sunog ha residential subot sabton mga balay ang nasunog karong panahuna dara sa may Block 4 sa Ramonal Village barangay Kamaman na ning atong adakbayan balikan sa nato si Magno Mencho yes Magno Mencho
13: nasa Magno April na diri karon sa akong area nadugangan og fire truck ang kining area na to din makita na to nga nakakuan na nakasakul-sakul na ning mga kuan ni mga fire hose kay nai tuluman to ka mga fire truck nagdugangan tuyod karon og kining usa ka fire truck so mo nagkuan na ng hose karon so basta kay mapasilitan although karon ang nasangpit lugar nga giingon nato nga chapel mga nasunog at sa pugna na kay napasilita naman sa tubig lugar ang kining nitibok building. Dayon,
9: ang dako dahi kayo na magdimensyo ang ilahang nga chapel? Dako dahi na ilang chapel dahi?
13: Although di siya ingon nga dako kayo, pero sakto-sakto na lugar ang kadako, no? Mga siguro mga kaupaton lang ang atua or katuluhon ang atua nga studio.
9: Dako,
13: paan lang ito siya? Napuknan lang ito siya kay ipasilita tubig dito ang kining nasampit lugar nga chapel. So muna nga, siguro kung nasunog magaling, partial lang. Portion lang ani. Dayon, ang likod niya, mga balay, nga mga light materials, mo dito nagka-focus lugar ang kining kalayo. So mo ito nga nagka-tabok-tabok na sa pikas ng mga balay, dikit lugar aning chapel, nga panlong dito sa kining unahan, na yung dakok nga balay po, nga boarding house, or kung boarding house man siguro ni. Kaning nasampit lugar nga kalayo karon although ang dili sa pareha lugar ka kanina nga dako kayo karon nga pabilin paghapon na kalayo nga kuan lugar no pero duha kabalay naman siguro niya ako nakita nga nasunog nga kamulo kay kalayo daog daw na dai nang uban nga mga balay so siguro basi kanang lapas lima siguro na kay mga balay nga nasunog ang pabilin paghapon nga nagkalayo kining duha ka dako nga balay nga diri karon sa tong area bago ma April din ang likod nga bahin nga tuwa pa dito sa unahan ay daghan gyapon balay ang gipasilitan gyapon og tubig sa kini nga bumbero dayon samtang ang mga tao nagbak nang ano na naglumba na og kanang panghakot nawala nang bucket relay kay nagsagiyahay man og nagsagiyahay og dala og kanang kitaw kani kini
9: pangi iya na lang gyud ako magdimension iya na lang ba
13: wala na tong gipasapasa wala na nag-iaiyan na dalag, Paldi. Nakakot sa kinikwan, kinamay kanal-kanal rin. na may kanal-kanal nga pwede makuha ang tubig. So dito sila nagkalos. So naitabo, nagtuwang taranta na ito sa pagkini mga tao. Iyan na sa sila ka ng kalos para mabubuan lugar kini nagkalayo pa nga kanal nga nagkalayo pa nga balay.
9: Ang, pero magdagan lagi kayo diyan magdimension ba? Magsige record na nila mga cellphone ba? Magsige video?
13: Oh, naitagan rin.
9: Magdagan kayo.
13: The record, the video, the live. So, di po ba, one point kay, siguro, so na mas daktan ka ron ang galayb kaysa sa mutabang sa pagbalong sa kalayo.
9: Diyan ang lahat.
13: Huwag ginay, kuwan, huwag ginay, ano, huwag ginay, pak, muray,
9: you normal, nag-jiguro na magdimension, new normal.
13: Oh, mas daktan ang galayb o gabidyo kaysa sa mutabang sa pagbalong sa kalayo. So, muna, nga, ang ato makita ka ron, pabilit pag-ihapon, nga ga kalayo ang usa ka balay da kompisya nga balay mura boarding house siguro ni nga mo gipanag pasilitang tubig sa bumbero dayon nga ipubuan pa og kanang tubig sa mga residente nga nagdi nga kalos gikan sa kanang kanal oy ila ko gitabangan pud og kanang palong so aldi at least nga karon nating makita is kini nga ang usa or duha lang di kapalay karon ka pabilin pang kakalayo. I don't know lang dito sa likod nga bahin ha, kay masig na may palay dito sa likod. Duha man dito sa pagkumkiya. Pero kini karon nato nakita, duha kapalay nga nagkalayo samtang naugdaw mo ban. So kining ikaduha, kining balay karon nga nakita nato nagkalayo, padako niya siya, boarding house. Magsiguro na, kitungon sa kadako niya, porma ko niya, duha burak pang boarding house. So, na,
9: oo, sa Magnum Mencho, so, dool ba mo anig area ni Magnum Lani? Kay nag-live mo good lagi pud si Magnum Lani kini nga Magnum Mencho niya murag sa part po lugar niya na ay dako gid pud kayo nga balay nga ang kini po bitaw kalayo dako gid gyapon kay Magnum Mencho. Dol mo nga ni Magnum Lani.
13: Ni Magnum Lani. Oh, kay nakita pa ni Magnum Lani kag kanina. Oh. So naka-ticket sa lugar kini. Dayon ang kining area lang nako, dool lang ko sa chapel. Si Magnum Lani nala siya dito sa kining dapit sa aning stage.
9: Sige.
13: Kay ang stage nila sa kanang ilahang plaza. Then tapat naman, magkatapat naman ang kining stage o ang kining chapel. Then kiniuban pa pala yung nasunog karon.
9: Okay. So, sige, Magdimensyo, standby sa kanya sa mga... Oo, sige, Magdimensyo, standby sa kanya sa mga area po lugar magduma kininga mensyo. Dawaton sa nato siguro si Magdum Hunter 23 Kia Balianosa. Naka-standby daw kunupod siya sa likod nga bahin. Yes, Magdum Kia.
14: Yes, sir, magdama i-friend, no? Di ba? Ito din sa likod nga bahing po kay marag na ba? So, kung magigayon ka ganyan, magdama i-friend, katag-katag, lagi ang kalayo. So, kanyang nga doon sa chapel, magdama i-friend, at kaya sa akin nato, naman tayo sa puti na aso, kanang iradapit ni magdama mensyo. Pero, di sa mga gisitugan, magdama i-friend, ako, pag yung gihapon, kaayo ang kalayo, unya, dos ang, sa mga pati, dos ang magdama i-friend. O, dos ang nga, mga gamit tulog nila mo'y nasa kalayo. Kasi, hindi pero di ba nang focus sa mga bumbero magdumaifrail kay mas naghan ligat po dito na lupa karon nga mga area. Pwede na kunting naman to nito sa may pero ang pinagka balik ka sa ito, no?
15: Kasi mga kuangguro. Mga bayinti kapin.
14: Bayinti kapin na?
15: Oo.
9: Bayinti kapin ka balay? Sige ako na magdumkiya. Oo, so inaragid gyapon siya mga higalano. Dako, gid gyapon na nga kalayo di sa may Black Hole no, Manal Village. Sige.
14: Pero to nako. Eh, kato nga. So, magdumaitin. At least karun, ang kalayo na magdumaitin. Nagbato na po ang tubig. Kaya karun, sa mga tubig sa mga tubig
15: sa mga tubig sa fire truck.
14: Ah, okay. Oo. So, ang nagibuhat din. Ito ka rin. Isitip din magdumaitin. Kaya ito nga marami. Agi sa kaniya tubig ikan sa gaka ilang paso ang hose sa bumbero ilang ginasabi nila may tupat na makatapang sila at isman ginasabi nila
9: Sige, pikas linya sa siguro si Magdum Kia Balianosa? Oo.
14: Yes, Magdum Kia.
9: Sige, Magdum Kia.
7: So, karon magdama April, lagi kabot yung pasito nga na tapad din mag-residente, mali siya magdama April. Mm. So, ilang estimate, nasa mga, gipanabana lang din magdama April ha,
9: oh.
7: Nasa mga 20 ka mga balay, mga ilahang nga estimate kay kuan maguni at pangatbang na diri sa left side, na diri sa right side. And so, nana, pag yun ka, labi yung mga dagko nga mga balay po magdama April, ang kamulo pag yung gihapon, nga gilamoy sa kalayo. So karon tinabangay na gini magdama April mga bombero, mga residente, kaning mga batan-on, sikiya sila gabit-bit sila nga balti, kapya o gatubig, aron gin po nga makatabang-tabang man lang nga mapalong ang kaning sunog karong mga panahuna. Pero at least magdama April no, kung i-compare na to ganya sa tong pag-abot, at least doon na naya paglurang. Kaya di ka ganya, baga magit ka ayo tong itong nga aso magdama April. Pero karon at least medyo daw dapat yung mga aligato pero bisan dipis na nga aso karon nga panahon na pod magdama April pero dili gyud gihapon na ngay kumpiyansahan kay ang kasakupan gyud kaingon kaganina ang ako pa gyud kaingon kaganina ang kalayo bulag-bulag siya dili siya consistent dili siya ingon nga dili siya ma-contain pod magdama April tungod sa rason nga daghan na nga mga balay ang gitabukan ani nga kalayo so wala pa tayo masuta magdama April no kung asa gid ang tinubdan ko na sinuganan sa kaning asuta okay karon busy pag itanan magdama April no wala pa giingon nga maka-focus sa pagbangita kung asa gid nga nagasugod pero nata nung gan kaganina nga boarding house tapos ta kauban to si magdama Lani diri karon magdama April pero at least layo-layo ra ilang balay diri
9: kan sa kaning
7: sunog oo. Ang gikaingon niya, si Epong nadonggan po sa mga tao diri na doko no ya boarding house nga sa tong ni po to magiblani. Okay. Dai nadonggan ko nung ni buto magdama April then dayong ulbo na dayon sa kalayo.
9: Sulod so, sa boarding house daw.
7: Oh, sulod sa boarding house daw magdama April. Mo na iya nga nadonggan dito sa mga tao diri nga kaning ato mo ilang gituuhan nga hinungdan sa kaning nga pagkalayo pod magdama April so masuta na tunaw niya paguman gid po sa pagresponde sa atong mga bombero hinoon na naghan man pod ang mga responde pod nga mga bombero pod magdama April kaya dili pod ni siya ingon nga dali nga mapalong tungod kay aside sa piot ang area magdama April daghan gid pod kaayo tao diri sa palibot kunya isa napailain nga mga balay nga sudlonon sa magdama April pero hinoon ang mga tao dire gatabang naman din noon siya di kita pareha kaganina nga mas gina-prioritize sila pag reels bitaw magdama April at least karon masaga ang instead nga cellphone nilang gihawiran mga balde na ilang nga gihawiran ron makatabang po sila pag asadya o gatubig ani nga balay nga nasunog kani nga asa siya magdama ni lain nga balay lain nga balay o sa lang okay. So na yung mga, there is nagitindogan magdam April, na yung doha kabalay diri nga, I mean, tulong din eh, tulong kabalay diri nga dos antanas nga nasunog. O niya, puros ginama sa light materials, ang ubos na yun ani, na yung mga tindahan, o niya, na dayo yung mga, ganing mga, kalipin mga wifi machine, bito magdam April.
9: Ah, kanang huling piso.
7: No, kanang piso, piso wifi pa na itawag na. Oo. So mga piece wifi daghan kayo diri karong mga panahon na magdama April nya nagabano na pagyud ang tubig diri tungod sa kaning kadaghan nga mga host ang giplastar sa tong mga bombero kay nagstrategize sila magdama April na diri sa likod nagplastar ato sa atong mga nagplastar ato sa pikas nga side pud nagplastar para gid pud nga makontain nila wala gid pa ingon nga matabukan pa ang kaning kalayo kon mga balay nga wala pa ingon nga nangasunog pud magdama April ila na nga giuna uga basa para pud dili na gid sa ingon nga matabukan o gakalayo. Siguro pa sa tutong kopan si Magdumencio o Magdumipril.
9: Sige, Magdumakia. Yes, Magdumencio. Magdumencio? O sige, wala pa si Magdumencio kabaktulan. I-plaster lang sa siguro na to ang linya ni Magdumencio. Mga higala, kay gibuti ag kaganina. Inisyal lang po lugar to siya na gikan sa kining usap po ka residente diya sa area. Matod pa sa Banabana lugar po niya mga higala. Banabana doko nung nga 20 na doko nung ikabalay ang nga gikabuti ag po lugar nga gilamoy sa kalayo diya karon sa maya Block 4 sa Ramonal Village ni nga tong Dakbayan. Ramonal Village, Barangay Kamamanan ni nga tong Dakbayan mga higala. Ang landmark po lugar ani, dara sa may matod pa na ay basketballan. Dara din doko nung anang mga balay balay lugar pa diya sa kilid. Muro ko na gilamoy sa kalayo karong mga panahon na gibuti ang gaganina nga murag na ko na sila nadunggan nga buto sulod sa usa ka 13 po lugar nga boarding house doko numatod pa mga higala. Dunay gibuto dayon human dayon doko no sa kinipubitaw nga kusog nga pagbuto. Dito na dayon ni Sugod ang pagulbo usab sa kalayo. So sigo na, so sigon po nato na siya karong mga higala no. Labi na gid ko nga dunay pinal nga kinibang nga investigasyon no, sa bang ato nga mga otoridad. Diri sa tani Magdumencho kabaktulan. Yes, Magdumencho.
13: Sa sabag pa ma-April Ricardo sa itong site, hinahinay naman ang kagamay ang kining kalayo.
9: Oh.
13: At least ang itong makita ka rin na nipaglurang sa kalayo kumpara lugar ka kanina. Pero pabilin maghihapon ang kining operation sa itong mga PNP, labi na nga naadri ka rin maghihapon ang kining baga-baga sa nga kining baga. So, para kaning nasangpit nung karang mga panimalay nga naugaw dahil napay kamulo pa o kalayo. Pero kining kamulo kalayo mo kinirong itabangan o kanang pasilitong tubig sa mga bumbero. Dahil yun, napay lain pang balay pero di pa na ako maklaro kung apil ba. Kaya napay sa likod pagkinanin ako ng balay na napay may lain balay na nakadikit pa. Kung simple nga doon na apil ba ka o na parcelan lang. Dahil yun, terima kung aning Black 4 na ay kanang plaza nila na ay lahang court lugar, silbi, basketball court.
9: Oh.
13: So, sa basketball court, nasa kilid na part, na dito nasunog ang mga nasampit na panimalay.
9: Mm.
13: And then, sa mong site, sa nakalinya ang chapel, nakalinya ang kaning boarding house nga nasunog karon. Dayon, unahan, na ang ilahang barangay, ano, sa kaning barangay training center.
9: Mm.
13: Sa barangay training center nila, dahil ay ang chapel. So, doon lang lugar sila. Dayon na mga balay na ganyan po dahil sa likod aning chapel na mga balay, muli na nga sunog karon ng mga panahon na. Dayon, ang kinipag yung area is tungod sa kadaghan aning mga wire nga mga nakakonekta nga to sa kining poste. Tungod sa kadaghan wire, nakatabang o pa sa kalayo, pabaga sa kalayo. Kaya nagkakalayo ang kining wire. Sumuni karon nga to nakita nga nagkahatak kung kining dugay nga mawala mapalong ang kining kalayo. Pero kung ikumpara lugar ka kanina mas gamay-gamay na lang ni nga kalayo ato nga makita lugar no. Kaya
9: Magdumencho, karon bitawong dos andanas nga murag medyo dako siya nga gambalay. Magdumencho, muna siya boarding house or dili po na mao?
13: Yes, muna siya mag-prefer. Pero dili ko ka-sure kung boarding house pagkit na kay. Basic ka ng balay lang git siya nga dako. Pero ang forma magkut niya, mura git po din noon siya boarding house. Wala nga makita. Doon ka na sumuna. Nga na pabilin pang kalayo.
9: Mm.
13: Pero at kanang nga kung kumpara lugar kanina, mas gamay-gamay na lang ni nga kalayo nga ito makita lugar. So muna ka rin kabilin paghihapon nga nagkalayo, pwede dako nga balay. So ang kinipo dayong ang waiting set ang kining stage lugar nila nga si ang kining kwan lugar sa plaza wala ra man pud ni abot diri lugar no kay na may space sa space dito ra gyud po rinon sa area na kung asa nang kadikit lugar ang mga balay aning doon sa chapel nga site. So mo na nga pabilin gyud gapon karon ang kining ato mga bumbero sa pagpasilit sa tubig dayon sa bisan asan angon no. So dako man nga dok-lok man nga area. Posible ni ba kung di manggalik siguro di ma or na napulo ba ka or wala na lugar nga mag-ihap na banabana ka ihap sa balay.
9: 20 so, ko nung Magdumencho. Banabana itong residente ka ganina kato si tate. Wala man lagi itong makuha po di ang alan. 20 ko nung Magdumencho. Sa banabana lang po di yan na. Oo.
13: Grabe, kadaghan. Kaya may punya ko, no?
9: Simba ko.
13: So, nga nakadaghan sa mga balay. Tungod sa kay dikit-dikit magod ang balay din eh. Nga nakakuan lang, no? Kanang nga Diyos andanas, lahing ng pamilya, kaduang andana, ay katulong andana, o ka unang andana, lahing ng pamilya. So, Monica,
9: problema di akaro Magdumencho, magpista man sila ugma. Masaon na lang nila lugar na di akaro pagpista, nga gani, kagay nagibuti, agdara daw sa may basketball ano, kung wala ko masayop, napamira ko ni nagpractice po lugar para lagi sa ilahang kinibang street dancing Magdumencho. Sa pag street dancing,
13: lagi ka na gani. Wala agad na dayon ang ilahang practice. Nagkaguliyan ang
9: natugaw lagi raw sila Magdumencho, natugaw.
13: Oo, nagkagumot yun po rin noon kay naglumba naman ang silang panagan. Naglumba na po nung kanang kwansat.
9: Panik na.
13: Panik na lugar sila. dayon ang katong uban nagkuha ng balde para magkuha na sa tubig. So sabit na sa lugar sila. So nula yun na dayon na posible ikit po sa mani, di siguro sila baka silibrar, baka tarong sa ilahang kapistahan o madlawa o sa kinigilahan na aktividad.
9: Nidaghan raba na sila kuan magdumensyo, mga event-event magdumensyo.
13: Obay, obay, get. Nga mga event lugar nila, no? Yani, ang kinigilahan mga ang ilahang mga props din ni aning dancer, aning street dancing, nga mga dancers, nga mga nangasunog, nag-apil ang uba, no? Okay, nakadikit na mga punsod sa, ano, sa kining chapel. Nga, ang uba, dito man nilang ipamutang ilang mga props, sunog, apil. So, wag yun na naputol ang kining ilahang practice o apil ang ilahang kining na pagpangandam paron sa kapistahan. Samtang, karon ang nagkalayo na lang sa kini nga balay katong dako nga ano
9: Sandanas. Oh dako gid sa magdumensyo ay maragdagan gid kwarto gid siya daghan pa yung bintana.
13: Oh daghan gid sa bintana daghan kwarto sumo nang kainon pud sa tanga boarding house. So kalol gamay naman lang inoon no ginakuan na ni dinay ingon nga dako kayo nga kalayo na kay nagkahina nagkagamay nga nagkagamay naman lang ni nabina nga naka panatan git po di tabangan o palong sa kining mga bumbero ang nasampit lugar nga kalayo din eh. Samtang uban pa ka mga fire hoses o kining nga mga bumbero doon ito sa likod nga bahin nga nagpalong sa mga baga sa uban pa nga mga kining area na kung asa doon ay kalayo gagmay. So muna nga uban pa git po sa karon pabilin paghapon kini nga nasa kining nga mas busy nga operation karon ang atuang mga bumbero tungkol kinapay kalayo. Although, kini nga kalayo, dito siya ingon na ngayon kabalakan, nga mukay na pa, kay I think, usa ko makita, siguro, under control ni. Pero, pa, napaman ko'y usa kabalay, nga nagkalayo pa, so, ang uban ani, baga-baga naman lang. So, kining usa kabalay karon nga, lantaw sa kini nga bumbero, mao ang panikamutan nilang hintit nga mapalog ang kalayo. So, mauni, ang nasampit lugar nga sitwasyon. So, samtang ang kininga itong gigamutyag nga mga wire na nasunog, baga ay nga wire na nasunog, no, sumutong nakatabang lugar sa pagpabaga sa kalayo sab ka ganina. Nga naga, ang kinipag yung pan, ang kininga, na mga pano nakapark lugar nga sakinan, ipangtulod nila. Sumutong ipangtulod nila ka ganina, may ganit kayo ano po nilon kayo napil. So, muna karon pabiling paghihapon ang kanyang kalayo. Pero, gamay na lang din na kalayo magma-April ang itong makita karon. So, gani, kurang di siguro madugay, mahimpit na mapalong nasad ni ang kwan karon sunog. So, ang ako lang di kakwan, kay kapun sa kadakhan ng mga tao, ang mga bumbiro, magpuliki o kanang kwan. Magpuliki o sulod. Sa panke ang mga tao ga pundok man sa kining dapindalan niya pagpuliki yung kanang ano kanang sunod ang kining bumbero. So kanang ano naundang na ang kining ang pagpuha o kanang pagtubig kwag tubig undang na ilang pagkwag tubig ito sa kanal ay siguro basi kanang kita nila magurag kanang hapit na nisa ma-under control. So, ang bumbiro na lang ani karon at makita nga nagkabulok pa yun in town na pinasa ilahang investigasyon kung magsagit ang hinundan kay na pagkabot yan, naman ako na gabuto-buto. Sa
9: boarding house daw magdumensyo.
13: Nga, oo, na gabuto-buto.
9: Basi baka ka na itong mga rice cooker magdumensyo, basi ba ko? Lagi na ba po ng uban nga ka na itong magboard magdumensyo kay rice cooker? Adara na rin katanan, dara ka magprito, maglata kasi mong baboy, maglungag, magunsa pa ka din sa mong rice cooker magdumensyo, all-purpose gid siya. Usahay.
13: Rice cooker na yung mong all-purpose cooker. So,
9: kanagin siya. Dili na siya rice cooker, siya. All-purpose cooker. Nagin siya, usahay.
13: All-purpose cooker, apil bulat. Ito na giprito.
9: Luto ka mag-itlog?
13: So, muna nga, nagtinughong pa yun. So, diya pa yun, iluto ka nan. So, muna nga, posible nga na lugar, no? Kay, na kasanara boarding house, gamit nila rice cooker, either rice cooker, pa mga induction
9: clip
13: cooker,
9: fan. Baka,
13: ceiling itong, fan, electric fan.
9: Kana ba itong kan magdimensyo? Clip fan ba? Clip fan?
13: Oo, kanang clip fan.
9: Oo, kanang fan man siya. Delikado yung pag kinang magdimensyo.
13: Pagpansak ni mo na, pag overheat na, lanay mo yun na, kay plastic na ba yun? So, kung yun, kanang daghan yun possibilities lugar nung unsay nga rason. Nga nung ni Olbo man ang kalalo, ni Buto. Buto ni Buto.
9: Na ni Buto?
13: Na ni Buto. Dahil ka nang naglakarabak ni Nagubo. Dahil na...
9: Wala ba niya magdimension? Namatikda ni mo ang presensya sa atong kapitan, Kapitan Carl Harrison Galarita?
13: Si Kapitan, wala po kabantay kay niya karon, no? Kaya
9: tumo sa katagkantao na na din eh. Gidsab, ngit-ngit pa yun.
13: Ngit-ngit pa yun. So, basing siguro dito siya sa Picas area, o sa Naining area. Dahil na, ilan tao mag-

0: pistahan. So, posible, putol lang ilahang mapagsilibrar sa pista. So, mulgi na nga kumakita karon. So, nasunog ang chapel pero portion lang siya. Ngayon, na nalikod sa chapel dahil mga balay. So, nasunog ang apil pero sa panigasagit-sagit. Sa panigasagit-sagit.
1: Nabasig na na siya kuhan po magdaminsyo.
0: Okay. Naibalay na rin. Nga na ugdaw na gitsa tara, no? So, ugdaw na gitsa. So, may kabupo.
1: Sa muna din magdiminsyo, marag namin kasi gitsagit, guys. Tirikal, no? Sama siya.
0: Mga residente ni nag-bit-bit mo ka ng mga baldi. Ang nahita mo, anay bakit rin eh. Ala, nagsigigiyahay na bit-bit mo baldi. So, mas paspas ng ginunta itong bakit relay lang kay para dilikihago ang tao, isa pa paspas ang pagpasa lugar kay gunman, daghan man mo. Pero kung ka ng isa-isa mo, sige dumba mo mo karo, magbangga-bangga pa mo, malangat pa yun,
1: kaya
0: magkayabo-yabo pa.
1: Kana. Sige, so, magdumensyo, standby lang sa kadya magdumensyo sa mga area, dawaton sa po nato siguro, magdumkiya sa tayo, yes, magdumkiya.
2: Yes, sa magdama April, no, diri sa itong aking tindugan, at least medyo na arang-arang nagidang sitwasyon diri magdama April. Kung i-compare niyo mo kaganina, nga grabe pa ang pag-ilap sa kalayo. Kaya karoon magdama April, kato nga daw ka mga balay, kaya nga magkita sa itong magdama live karoon magdama April, grabe kayo ang kalayo, anak, kaganina, gani mabisi pa, bisag na ka sa ubos nga bahin, makita gidyapon ni mga pagadilaab sa kalayo. Pero karoon, kung ito nga makita, daw na pagihapon mga visible nga pagkalayo magdama April. Pero at least kaninga mapenetrate na siya sa taga BFP, masudlan na siya magdama April, gani nagitbut kay siya ingon dito nga dure tay madunggan nga mga gapang buto. Pero kaninga nya medyo mi ura na pagkini na batayan gitpod nga mga nang lupad nga mga aligato diri karon sa area magdama April. Kung i-compare niyo mo kaganina nga murag ito siya og murag fireworks bitaw ang kalangitan kaganya tungod sa kaning mga nang lupad nga aligato. So karon ang kaninga duha ka mga balay nga ato nga nakita ito. Ano si kita diri?
1: Ano man sa ini si kita magdukiya hilaka.
2: Di man ay pasibog magdama April ay gipalusot nga mga host. O dugang nga mga hosts kay Bay kung tama sa magdama April na nay mga upat tulo ka mga host ang gatabang pagpasirit og tubig diri sa kaning duha ka mga balay nga makita sa tong magdama live pod kay duha man ni siya kaandana nga gaginama sa mga sagad light materials ang nagaparayon pagyapon nga nagakalayo pero at least dili kayo sa ingon nga grabe ka dako ang kaninga kalayo magdama April gina penetrate na siya ginasakaan na siya sa itong mga taga BFP kaya para hingpit yun po nga mapalong na ang kaninga nagakalayo kaya sa diri sa kaninga balay nga itong agitindugan po magdama April diri po sa left side kaninga kilid sa chapel na magdama diba? Kaninga kilid sa chapel magdama April na paghihapon tayo makita ang visible nga kaninga pag-orange so meaning na pagkikihapon tayo mabantayan din po nga pagkalayo diri sa mga area. So duha ka area ang i-concentrate sa ito nga mga bumbero karon magdama April kaninga diri kilid sa chapel o kaninga duha ka mga balay nga Dos Antanas nga padayon paghihapon nga visible nga pagkalayo diri sa area. So muragalisod pagkikit kayo tayo mangita diri sa mga taga-tungod magdama April no? Kaya sa agad sa ilaha grabe pagyud kayo ang kaguliyang ang apilan day unta ang event sa mga batanon diri magdama April mga adlaw kaning gitawag og kalanrakas nga street dancing pero karon magdama April kung makita nimo ang area diri gyud ang tinuod nga nagkalanrakas kaya
1: gyud moy kuan gyud kalanrakas
2: oh kaning gyud moy tinuod nga kalanrakas gyud magdama April kay liman kag nagdinaganay nag grabe nga kaning mga buto-buto kaganina, ang kalayo, dako kayo. Pero at least karon magdama April, no, ito nga makita sa itong kawanangan, aga nipis na po ng aso, nga aso kuhay ipod kaganina nga baga pa kayo lang taon ng aso, hadlo kayo silang taon po magdama April. Pero karon at least medyo gagmay na po ng kalayo, unya ginapaningkamutan nga mapalong ang ginagmay po nga pagadilaap pa diri karon sa mga area. So, wala pa ilang declaration magdama April na kung na under control na ba nila ang kaning nisgitan gitpod nga kalayo kaya nagpatayon pa man gihapon ang firefighting operation karong nga mga panahona pero ang mga tao karon magdama April at least kung pag kanina dinigin sila tugutan nga makasunod niya hadlok pod kayo penetrate pod rin ganyan sa gamay nga dalan kilid sa chapel karon masudlan na noon sa

0: hanggang ma-April, maliili na sa mga tao sa ring mga residente sila nga mga palay pod magdami pila. Ito nga, isingan niya kung makasunod na ba ito magdami prelok, matugutan po sa taga Bureau of Fire, kaya naroon, gina pa nila pa sudlan, pag namang yung mga tao nga magpugusog sunod na pinakatong ilang balay, naging na doon sa maong area. So, karon ang blackboard lang, ang pupugulan ko rin tayo, magdami no? Oh. Ang kanila nga log mga daw ning Black 4 magdum April. Mm. So ang kanila nga Black 4 mao lang siya ang gipalungan sa og linya sa kuryente apil na. Ah, tibok Ramonal na. Okay. So tibok Ramonal na magdum April ang gipalungan sa uga kuryente karon kay para dili na gidingan pod nga mukatay pa sa mga wirings kay daghan na gid pod nga sunog nga wirings diri magdum April nga gutay-gutay na gining uban diri karon kaning mga spaghetti wiring nga ato nga makita diri sa palibot ang uban galian niya magtimpin na atay nakita diri nga bombero nga gigamitan na gid nila uga kaning hagdan kay para makapenetrate sila makasaka sila ning mga balay nga dos andanas nga nasunog karong mga panahuna kay hantod sa naga napatay makita ang mga visible nga mga pag kalayo magtama April dili gid gihapon nila undangan hantod sa mapalong na gid nila sa hingpit ang tanang mga panimalay na makitaan pag gid gihapon ug kaning sinyales sa pagkalayo pod magdum April. So ang kaning kilid sa chapel, so na nga chapel dira magdumlani. Ah, kaning kilid sa chapel na pagihapoy visible nga kaning pag dilaab magdum April ha dili lang gid ito ma-visualize kay ano na? Ah, okay. Immaculate Conception Chapel. Kaluyan sa Ginoo magdum April no ang wala gyud ino nahurot nga nalamoy og kalayo ang maunga chapel kay dako ra ba ni lapad-lapad ra ba niya nga area pero karon pa to na masuta kung medyo makalma na pud ni ang area pud magdum April kay nagpurayon pa man gyud gihapon ang firefighting operation sa mga pero di pa gyud nagud na to ang mga mapangutan-an labi na kaya kaning ilang ma-focus karon nga mapalong sa gyutanan ang kaning mga nagadilaab pang kalayo dire karon sa maunga area pod magdumay preso karon aside sa sunog medyo ngit-ngit gyud dire magdumay preno kay wala maya kuryente nakapalong man ang suga sa mga poste unya nagbanaw ang tubig dire karon nga orasa pod magdumay pilaga gubikan pod sa kaning tubig nga gibuga sa mga hoses pod sa mga bombero pod magdumay pero hinaon sa ato nga pag-abot dire ganina aside pod sa katong manasing niya tong gadungan nga nagasingita ganina og bombero wala man tay nakamantay na bantay gid pa nga nagsingita nga nine trap or nine bilin sila nga balay kay maragaptikon pod ang mga tao dire sa Ramonal magdum April kay murag gamay kasikas na lupa di sila panggawas tanan kay para wala gyud ingon bitaw nga matrap or makapsan sa kinabuhi gumikan pod sa pagkabilin pod sa ilang mga panimalay pero malagi saga dire magdum April nga ugdaw gid ang mga balay uga tapot lawas sa gilpod ang nangadala sa banda. Binakay alas nagasugod ang sunog magdum April, alas 10. So, ang uban na natin, nangatulog, nagyid na, aside sa nangatulog, nag-prepare matulog, o nagigda na magdum April, o nangatugaw lang po. Tungod sa kalit nga pag-dilaban ng kalayo. Dali na ba kayo nila ko ang kalayo magdum na ni? Dali na daw. Dali na daw kayo nila ko ang kalayo magdum April. Gumikan kay sagad sa mga balay dire, puros mga light material. So, kaning mga nipis nga hardy flex, kaning mga plywood, uga kanang bitong matinaw ito na ito magdami April nga, dingding ninyo, murag isa ra kadangaw, dingding na po siyang silingan.
1: Manghuga silag plato, badungga ni mo magdamkiya.
0: O na lang, kung kung magaway ang pikas balay, madungga ni mo.
1: Dungga ni mo tanan ang mga chika.
0: O madunggan gini mo sa ilang gilalisan, sa iyarason, sa ilang giawayan, nga naman, so madunggan gini mo kay nanaragyan ka dool, ang distansya sa mga balay diri magdum April nga nang sunog karon nga mga panahon pero at least karon katong duha ka mga balay diri sa tong gitindugan nga duha ka andan na pod magdum April napalong na pod ang kalayo ug di na gyud siya pareha ganina nga murag hayag kayo ang duha ka mga balay pero karon ngit-ngit naman siya kay napalong ng pod agi sa kaninyo gisakaan gyud siya ug kon nagigamitan gyud siya ug hagdan para mapenetrate ni Dugayo ang kaning duha ka anda ng mga panimalay pod ug mipilog mapalong ang kalayo so karon ang
1: magdungiya katong gibutyag kaganina nga duna matud pay pagbusikan sulod sa usa ka boarding house dayon duna day kalayo paguman atong pagbuto amanto siya gikan magdungkiya nga info
0: sa kani mga tao na po diri sa palibot pag ng April kay kabalo ba yan? Oh, kabalo ba yan ka basta na mga yaning asunog ngan nga pero to man nagsugod ilang kuan, dito man nagsugod ilang kanisya. So at i-verify pag ito na pag ng April kay ang ato mga taga BFP man gyud po ang maka-confirm ana kung asa gyud nga balay ang sinugdanan sa sunog. Pero sagad sa atong nadunggan diri magna April. Sana siya? Boarding house niya? Ay, ma'am, inyong boarding house ang nasunog ba? Wala na, Pil? Pero nakadungog mo, ma'am, na ay nag-buto.
2: Wala, kagikan nun sa barangay kamamanangkot, kaya na may event dito kay Fiesta man. So, nabalo na lang may nasunog na diri mo ng gadali-dali ni Kuli.
0: Ang kinsa man natagyan ng boarding house na tapas sa Shape?
2: Rafal nga residence.
1: Rafal?
0: Asa diri karon, ma'am?
2: Wala ko kabantay, kaya kami po'y nag-upan dito sa barangay kamamanan.
0: Ang boarding house, mga boarder, lagi po diyan. Napos nga po yun diha.
2: Pamilya nila. Naiyang pamilya sa ubus.
0: Saan danas, ma'am?
2: Oo, second floor ang boarding house.
0: Sa border.
2: Doon ko ragot, patra ka kwarto.
0: Kituuhan, ma'am, nga sa ilan nagsugod?
2: May nakita sa mga taong. Oo nga, nagsigan ang ibabaw.
0: Ma'am, saan yung pangalan, ma'am?
2: Annabelle. Dumdum.
0: So, motobag din may friend na si ma'am. Ma'am, salamat kay mama. Si ma'am Annabelle Dumdum. Busta sa, ma'am, nalagihay hapon sa boarding house, ma'am, no? Residente nalagihay hapon sa dire sa kaning Ramonal Magdama April. Pero siyang gikaingon pa kagani na nagsugod daw matod pa allegedly sa kaning boarding house sa pamilyang Rafal.
1: So, muna siya magdumkiya. Kanang boarding house, muna siyang dosan danas. Sakto ba? Kanang nadi akaroon sa inyong atubangan?
0: Dili Magdama April. Ang kaning tapos sa chapter kabantay at sa atoy pa tagamaya. Ani na sa tong live karon magdemipir ka nakabantay ka nang naay mura gag orange pa. Oh, dira dapit ang boarding house sa kaning mga Rafal. Oh, allegedly nga diha daw nagasumikad ang kaning kalayo kay kaya diri sa kaning to kabalay diri naman siya sa gawas niya kaning nga balay sa ay boarding house sa mga Rafal magdemipir ito sa sudlonon nga bahin.
1: Agoy.
0: So, karon atong gipangita sa katong iba, gibutyag pa ito ni Ma'am Annabelle, wala ang nga kaninga pamilya ng Rafal. Tungod kay gikan po sila sa barangay, basin pa ka, ganaw itong kalingawan. Kay lagi, kay Bibo, lagi kay dito karon magdama April. So, niadagan po naka-istorya nga nakaingon nga sa ilahag yung balay, ang tunay na dunggan nga buto. Dito na yun nga ni Ulpo ang kalayo po magdama April. Pero confirm pa sa na karon pag once makakonduct na gito po ng investigasyon, atong taga-BST po magiging maipre. So, kung wata masayop, murag ang atong nakita nga naghawit o murag natong murag ilahang information sheet. Ganyan, murag taga Nazareth. Man siguro to si Sir magiging maipre. Kung wala ta masayop, ato lang to siya ginakita. Naman ato to siya kaganina. So, daghan pagigihapon kaayo nga mga bumpero nga nagsawi-sawi dito sa palibot, pangitay-tawon o ganing nga mga portion pa nga doon na paipagdila. Pero at least karon magdama April, no? Arang-arang na itong nga balikon, panipis na nga asong atong mapatayan diri sa area. O ganyan na gyud pareha ganina nga murag yun o ganing nahaya gyud nga palibot tungod po sa kaning dako nga pagdilaab sa kalayo. So karon murag ila lang nga mga finishing touches na lang ni magdama April sa kaning pagpasirit o tubig. Kaya di pumunta kaingon nga nag-overhauling ni sila magdama April. Kaya kung manong nag-overhauling, marag ka naman ang part nga wala na gid kayo tayo makita gid po nga kalayo. So karon na pa may mga ginagmay pangapagadilaab.
1: Napay na nga orange-orange
0: o? Oh? Napay mga orange-orange. So diyan na po na sila nag-concentrate, nag-focus nga mapalong gid magdama April. Kaya hadlok mo ko dino. Bisan pag maingon ka o nangapalong na ang kaning mga dagong nga dilaab, what if kaninga putapot pa ni sila in pa nga mga balay po magdami preso lain nga problema na sad. So kani ilagid nga ginasiguro nga katong mga napay mga portion nga gakalayo ilagid nga palungon kay murag aside sa kani bitong gitgit mo diri si area magdami preso. So dili kayo nila mas kuan mabana-bana kung ilang makatulog baka sila gabildo or kaning mga makatulog baka sila glansang magdami preso. So isa po na ilang nga pwede po nga ma-compromise ilang safety or masamad baka sila aning mga sin kay mga sagad mga taya na biyan yung magdami preso. So isa po na sa kaning ginalantaw kung na gina safety precaution po sa mga bombero. Pero at least sino ang magdami preso, kalma-kalma naman po ang mga tao diri sa palibot. Ipares ganyan, grabe, nagumba sila sinita, grabe nga mga panic ito nga nakita po kita niya magdumay pa rin.
1: So di ay magdumkiya. Kana di ay naabito sa front ni mo magdumkiya ka na murag green, masigurong pintal na magdumkiya. Kano itong dako kayo siya nga kanangkuan nga dos andana siya. Masa di na siya di magdumkiya. Dili di na siya boarding house.
0: Balay lang. Boarding house, yapana. Ah,
1: boarding house, giregapon.
0: Daghan kayo, boarding house, di ay di rin magdumaipril.
1: Lagi, kay kuan man, accessible, manggudsad siya.
0: Oo, niya. Aside sa accessible, kaning, barato rin ang rates ba?
1: Oo, ana good.
0: Barato rin ang rates kay, di pa rin ang uban niya kaning mga pad, mga apartment niya, kasagaran na taga
1: 10,000,
0: taon, 2,000, 3,000, ang ginawin niya may pril. So, kanyang mga ani nga mga gagamay lang po nga, naraman na sa mga 1,500, mga 2,000.
1: Bit spacer lang pa?
0: Affordable ra, oo, kanyang mga bit spacer. So, saka diri, daghan yun di ay boarding house diri sa palibot pag may pril. Kaya kanina, boarding house, sabi nila ni? Ano tagi ani? Ang abierto sa salo dagan mga boarding house. Ah okay. Natuteng tapad-tapad sa mga area sa kaning Rafael Residence magdumipil dito ang dagan boarding house. Pero ang kaning inay balay nga color green ang pintal nga napagyapoy visible nga pag dilaab sa kalayo isa pa ang siya kaning personal gini siya nga balay. Dili siya boarding house.
1: Dili siya boarding house di ay okay. Boarding house.
0: Ang mga boarding house, kito pangasunan sa pamilya, diring tapad sa chapel, diya agalinya ang kanina mga boarding house o kanina lain pang mga abanganan po magdamaipil. So, karon at least man lang, dinagid kayo ingon nga makakabalaka na nga palibot kay daghan po kayo bumbero na daghan po kayo nagalibot din mo dalitanan sa area. Karon po nga kanina hagit po nga mapalong na sa hingpit ang kanina nagkalayo. So karon nagdami pinatong masunod niyo buhaton, mangita na sa taas atong taga-barangay kay Ginokon sa o nagit po nila. Pag-ito naman sa paglastar atong last niya na nga sunugan.
1: Duga na po.
0: Ni Balos na po ni karon magdumaipril. So maraga dako nagit po na nga makuha sa pundo sa panudlanan ani sa barangay magdumaipril. Labi na po daghan gito ng apektuhan. Ani nga sunog niya, ugma, fiesta pag yun nila. So, karon ang mga tao in town magyumipril laga sige ay in town sila o gali-ili sila nga mga balay kung napaba sila yung mga selfar o napabaka sila yung mga kuha baka ha. Pero kung ito nga makita sagad ani magyumipril mga mahugid siya nga totally damage kay kaning aside sa kaning nga ginama siya sa light materials sagad po mga usa ka andan na ra ang mga balay nga to nga makita diri sa area niya dikit-dikit po siya magyumipril siguro ito sa ipas tong kakauban siya magyumipril.
1: Okay, sige. Salamat, magdumkiya, no? Yes, magdumensyo. Okay, wala pa si... Okay, sige.
3: Yes, magdumipril, no? Dari ka sa area. Nagkita pa natin ko rin ang kiningan to ang mga bumbiro. Pipila ni ini nga nag-relax na lang. So, hinahinay na lang yung pagkalma ng ilahang mga kapalingot. Kay, makita masab na wala man. Murag mabutang sab nga di na wala may ang kabalakan nga kumukatag pa ba ang kiningan na sapit nga kalayo. At so far sa butong ikabot siya ga di magdungkiya kaganina nga balay butong nga napilin nga na doon ay kalayo so dili na siya ingon nga dako lugar sa makaganina then ang kinikaron ang gihimo sa ani karong bumbero na iupan ani nga ang mga fire hose ngilang ipanggamit ipang hipos so muna karon na katuwa nga makita nga di pila na lang dayon sa mga fire hoses ang kini nga magipanggamit karon para silang operation ay naitabok din nga tungkol sa kadaghan ng mga fire hose nagkabalikos ni balikos so inigbira sa usa matapan ang uba ang duha tulo ka mga nakabalikos lugar nga mga fire hose tumutong nga gipang ibot sa pag-ibot nato gisumpay din ang dapat gisumpay aron dili kayo makagubot so gipang kuhaan o kini ng mga fire hoses karon so muli nga kwan na napay kining mga kwansab na tuwaan nga mga kining mga residente din nga nagtabang usap sa kining kining nasampit lugar nga ano
1: Murday, sige lagi kwan sa mong background magdumensyo murag sige pag singgita ba nga, sa bata?
3: Oo, muli mga bayot man
1: okay, no
3: sigit-sagit namot sa mga sigit-sagit din ibis kay sunog magsigit-sagit murag na ito artista
1: na.
3: So muna karon ang kamulo pagit sa buka na nga kwan ang mga bumbero no dayon ang barangay official so para ito pangipagita basig na ba si Sir Kapitan Galarita dari so paro tuwa, wala man din ato makipi magdom April no so kiling nasampit lugar nga area di naman sa ingon nga kanang na paingang kabalakan. So, mabutang siguro nga under control na ang nasampit nga kalayo, no? Kasi ka, nga tataot, mahinabi na sabi nato ang kining investigator usap sa nasampit lugar na kining area din sa Pamamanan.
1: Wala ba kayong mo diyan na bantayan magdumensyo? Kato bitong mga nag-board o kung lagi magdumensyo, kato bang sa Rafal Residence, bitaw? Wala ni mo diyan na matikdan?
3: Ang uban ani nila nang wala naman diri. Ang naaman diri puro sa mga bayot na maniog ka ng mga naadri sa kining mga residente nga dili o wala na apektuhan. Si ma asa naman si wala na may ka na mag abi kani si si
1: madam si madam wala mga border na
3: wala pa diri tong mag akini si sir si sir kay makita ba nato nga kan sir na sunog video sunog video. Ah, Dara, wala rin po din napin. So, tris at tasa ka ng mga anak na kwadyo itong ilahang palay. So, nasunog inyo? Sunog inyo, apin? Sunog? Asa napin inyo? So, ikaw si, kasi nga lang sir. Ikaw lang isang interview. Si, ako na isang interview ako ito.
1: Sige, Robin.
3: Hindi na isoon. Ma'am, nasunog inyo ba lang? Nasunog?
4: Oh.
3: Sabi, wala yung nadala? Wala po yung nadala line?
4: Wala. Tapon may yung salayo kayo sa Sapikas Balay. Okay. Nagtapal. Puro biya po. Puro second floor pa. Pero, masubing siga.
3: Puro wala mo kabalo sa usay kwan? Sa ina oso?
4: Wala kayo sa Sapikas. Boarding, come lang sa boarding house.
3: Oh.
4: Alright.
3: Wala mo yung idea ng anong niyon po? Na, sabi nga, Kwanre, compound ni, compound? Rapal, sa'yo mga apelido, ma'am? So, sa mga residente din, nga nasunugan. Apektado sa nasangpit lugar nga.
1: Wala, hindi siya na dala magdumensyo. Huwag na dala si ma'am.
3: So, ang uba na ni, so, ano siguro sa kining, evacuation, no? So, muna nga ito nga makita nga although di na kayo busy kumpara lang mga kanina, this one lang, kanang kalmado nga, o nga napay siguro kamulo po ang nagandangan, kini nga mga residente nga assist sa bumbiro. So, muna nga kini ilang kung ano, kini nga ilang ginagkabisihan sa ang pagbira-bira aning mga pyros. Eh, kung makita nimo sa Magnum Life, kamulog bira-bira, tungod sa kadakan nga peros ng mga balikos na dahil ng uban. So, unang kamulog sila po ng arrange, putol, then ipalhin na po sa Pikas para dili mga bataon sa Pikas para dili na mabalikos. Dahil yun, dagan-dagan yung panin, siguro mga 11 o 12 ni kabok peros ang nakita. So, nagkakuan na, nagkatapat-tapat na sa kadakan. So muno ka na nga tuwa nga kwan sa karon ng obserbahan. Dayon na do karon wala na di na kayo kwan lawa no kay ang kalayo nga kita nato aning last nga balay nga nasunog yapon nga kadalo nang kalayo di na sa ingon nga kadang nga pasabon lugar po palin paslain nga balay. Kwan naman ni kanay nga makita nato ani karon. Higpit ta siguro ni ma panong no sa unya siguro tantaon. Dayon ang kining itong mga barangay official sa siguro kasi napay kanay kayo wa ito magipangita wala man rin kasi kining kasagara na din eh mga residente residente di ka itong dancer dagan kayo dagan mga dancer
1: sa?
3: Dancer sa street dance.
1: Okay, oo narapot yung nag-mention po kagaya na magdimensyo ba man naman ako nilang street dance. Matod pa.
3: Ang lagi kay napaman sila din eh. Pero basig lahi ni ilang pre-fan.
1: Ay noon sab. Basin sad.
3: Kalandrakas po ba na ilang kalandrakas nga sayaw? O basig. Mani ilang pa no? Okay. Daghan magod mga dancer din yun. Sa mga bayot lugar. Paan pa? Ibig nasunog pa. Magsagit-sagit po. So, sumuni karon nga tuwa nga makita no so kalmado nga paano lang ni kanang pag dugang na lang ni nga investigasyon sa kininga tuangan. Ato sa pasa kang magnumkiya.
1: Sige, magdumamensyon no sa so, diri sa ta ni magnumkiya sa ta? Magnumkiya?
5: Yes, sa magnumkiya.
1: Sige, magdumkiya. Plasta lang. Oh, sige, okay.
5: Tawad ni Kapitan Regine. So, padulong si Magduma mention karon kang Kapitan Galarita Magduma April. Oh. Kay naasa din karon sa Palipot. Purag, ato nga makita siya ganyan. Mag-uy-uy. Nikita yung mabaga Magduma April. No, kay kanila. Eh, nasad nga kaninga incident sa sunog. Uga, dire, sunog-sunog yung siya nga barangay. Parang may kaingon pa nga. Parang paborito. Masiguro niya nga barangay. Nga may tabuhan na ni. Pero lagi kay aksidente man. Alam po din nga gituyo po Magduma April. So, nandito siya karon na pinasya dire. So, yan. Pud nga gi-supervise ang kaning mga tao sa palibot sa rugid pud nga makabalo siya direct sa diretso kung pila ka buka mga napiktuhan kaning nahitabo gid pud nga sunog karong mga panahon na magdama April kay kaning dire man gud sa area napamanggit gihapoy nga pagdilaab sa kalayo kay dire man gid sa diretso gid nga mapalong magdama April pero at least ginagmay na lang ang kaning ipadikabutan pud sa atong mga gobyerno nga mapalong kay ang ilang mga upat sa diretso ginahipos naman po kaya higit pa rin kaganina na halos sana na lang ipabuhagi higit po dahil na kusas nila ginapasilitan na higit nila uga tubig ang kaninga area sa sunog doon kung naman natin makita karon nga still na pagigyan po yung mga visible na orange nga sa colors itong kawanangan sana sa kaning kumita na po na siya sa mga ginagmay po nga mga kalayo na wala pa yung singon nga dali nga napalong po ng April kay basing po kaning mga nakatunog pa nga nagpadayin pag yapon yung pagdadilaab karon basing mga flammable materials po na mga April nga dali-dali sa mapalong ang pagdadilaab sa kalayo so karon po ilang aging paningkamutan nga mapalong kay ayam po na sila po dikriya po mga April o under control kung makita po nila na wala na yung mga traces sa kaning mga kalayo dili karong mga parahuna. So, karon ang naginahimo, murad ang katong, sa no, sa paningos, ang ilang maningi, ilang maningi lang, ah, nalampus? Ah, nalampus ang kong? Ah, ang kusin lang. Doon na dilisa ka ng hibis na repartition maging pinagamay lang.
1: Sige. So, mo gidgapon na siya mga higarano. Wala pa gidgapon lugar gideclare sa mga ginsakpan po na to sa Bureau of Fire Protection nga na far out na ang nasangpit nga pag-aulbos kalayo po diya sa maya Block 4 sa Ramonal Village, Barangay Kamamanan. So, wagi kabuti. Huwag po lagi mga higalo. So, matod pa po lagi kaganina. Murag banabana. Malagi to siya nga 20. Pero lagi, dili pa po gid sa nato na siya makonfirm po lugar mga higalano. Ilabi na nga wala pa man gid sa mihatag sa nga final usab nga investigation. Ilabi na gid sa nga ginsakpan ta sa BFP. Sige, magamkiya.
5: So, balik sa magdamay pa lang ako. Tanam ko sa itong ahipin sa Nazareth Fire Station kung maunso nilang gibuhat din. So, nagsabi sa magdamay pa rin na kanibitaw mausa ang tananoses kay para kanibitaw dako ang volume sa magugang tubig. Dili bitaw siya ngayon nga malaga. Isa lang kalinya. Pero dako siya nga kaning madirekta na mapatirit at tunumay. At ang matapay ito nabod ilang host. Pero iusa di ay nila kay para katong mas dako nga volume, mas dagan yung volume sa tubig ang ilang mapasirit ani nga mga balay. Pero mato dito ni Sir N.T. Magduma April bago pa man siya gi-install nga station commander diya sa May Nazareth Fire Station is gamay na lang pagkakalayo ang ilang ginapaningkamutan po nga mapalong o gaya pa na yun sila nga maka-declare ani nga under control.
1: Nag-strategize di ay na sila magdumkiya, wala di na sila nang hipos. Abi
5: sila
1: marato ng hipos na rin sila. Wala
5: di ay. O nagsasabi sila nga kaning ito, atay pabantay kamay magdumpila. So, dito ito nga, di ba klaro? So, dito sa ito nga, dumalive na ito nga makita. Karoon magdama April, ka na ilang ibuhat. Kaya batay ka, ilang muragi na usap. O, muragi ng gilampot, muragi sa lapit nila. Mahus, ito magdama April. So, makita sa mga magdumlay para mas tako ang kaninga volume sa tubig na mapasirit ang nga balay na napagyapoy pagdilaab sa kalayo. Kay umayon magug ka o ga isa-isa doon. Namagin kaya po yung kusog na tubig po ng mga. Pero dahil na gito tako yun na isa-isa volume sa tubig ang magawas ng gamitin mga para po nga din ito yung nga balik-balikan pa sa pagpasirit. Kaya sa maganda, dalira po na siya makahurot sa tubig sa mga bombero. So, pagmahurot, nag-feel na po. So, kanon, at least nagatapak. Gan mapud kayo fire truck diri mabigit sa duha, tulo, murag upat. Ay dili ra sa basitbura nga pila. Ang dili ra sa basitbura natay nakita nga mga upat siguro truck ang naa diri. Unya to sa una na magidya naman pud to ila nga kato mga fire volunteer. So mga hoses ang nagtabang karon. I mean, daghan yung mga hoses ipang usa para katong nila katong matubig kita ani nga mga hoses direkta gyud ay nga mapasirit ani nga mga balay nga napagihapoy pagadila sa kalayo. So sa kagihapon siya nga sa DJ magdemipril no kay kumuingon ka og daning dagan pud nga hoses ang magtabang nga sa usa ka portion lang siya ma-focus. Mas dali nga mapalong ang kaning kalayo nga kaning nagdila pagihapon karon makadro. Ato nga balikon gamay na lang siya magdemipril kay nang kunan mo to kang Sir NP kung kuan na di pa mas di pa sila ingon nga maka-declare ani nga under control tungod kinapoy gihapon ginagmay nga mga kalayo ang ilang ipang palong. So katong do balay gagan niya bitaw magdam April nga tong nakita nga nagilabog nga kalayo na sa finally so tong ataga BSP kunya wala naman tayo nagkita nga kalayo so ang mapo nga mga bumbero magdam April kaya na lang kilit sa chapel. Kini nga kilit sa chapel, eh, nagyapon tayo makita nga visible nga pag-aaso o nga kaninga orange nga kaninga kalayo. Ang ito nga makita dito sa super. Ito wala nga sa ito. Itong naidawa ka dito nga balik ka ganina. Wala na yung kalayo dito mag-imipil. At nga ginapasilito na lang uga tubig sa ito nga mga bumbel. Para gin nga, hindi na siya. Ingon nga, doon na pa may tabo pa nga pag-adila at ito mag-imipil. So, ang kasi mag-imensyo, basta naisunod po niya si Kapitan Galarita po mag-imipil kay Nagabula. Naman din ba siya ito? Ang isi nga nagdolo sa mag-imipil. Nalang ito sa kilit sa parts lang. Ito, balik na gamay mo yung numalan. Magamay na mag-imipil ha.
1: Sige.
3: So, magkumbaytrin. Kung ba na ito karoon si Kapitan Galarita, no? Sa Barangay Kababanan. Kap, live na karoon sa Magnum Radio. Magkumbaytrin siya kapagtulan. Kap, sa karoon is subo nga pangitabo sa inyo ang barangay na sa Kunaybalan, ikaupat na din nga sunok.
6: Mayong gabi sa itong tigpamila sa Magnum Radio, no? Sa kayo, Magnum Merenso, mayong gabi dyan sa imo. Yes, tinuot ka na, no? Kasi sa bulan sa April, tulog ka buong sunod ang naitabo din sa among barangay kamamanan. Tapos taron, bispira sa kapistahan sa Olidio Fatima, bukas pa ng celebration na inaitabo ang tapong sunod din sa sitio na munal. Gabaon din na mong barangay Nazareth.
3: Undya, umala ang mga event sa kininga piyesta sa barangay, no?
6: Yes, kaluwi sa Jusay, nagpag-up pag-ilmi, nag-closing sa among festival, kaya pinakalas ng activities tomorrow man. Misa para sa kapistahan sa Deren sa Fatima. Pag-close na, mumugi pagbuto din sa sunog din sa sityo Ramonal.
3: Onya, ang subok tayo, kap, ang kining mga nasunugan din eh, muli sila ang zone na nakachampion sa...
6: Dili, nakining na video, nakapil ni sila sa atong distancing competition. Onya, sa mga pag-ipagdang nila sa ilang first place nga award, no? Kailangan may champion, first place man sila, mo'y pagbuto sa sunog. Kunya, Leslie Pagyot, no? Dito nagsugod ang mga sunog sa balay sa presidente nato na mo'y nagdawat sa mga award dito sa sentro para sa kasalugan sa kadalala ni Kamabalaan nga award.
3: Sabi ka din ka sa'yo sa sad na mo'y nagdawat sa trophy na sa iya na gito nagsugod.
6: Nagigrabi ka challenge siya sa'yo. Grabe kay emotional lang ang mga tao, labi na mong kasadya production staff, kay grabe pagkita nga mo ang kalipay kaganina, kay nag-entemi sa among kasadya festival ko lang na itabo, mauni. So kabalo mag-itmi nga dili man ito matagal ang kuso lang pang itabo, pero andam lang yapon ng mutabang ang servisyo sa among mga nasunog na dili sa barangay kamamanan.
3: Mga bada-bada kapila kinikabalay gani?
6: So far, let's see, sa kung na-interview kaganina ng mga silingan, dili nga nagpuyo sa maong lugar na sa around 25 ka-houses ang nasunog. Alas pa lang na kayo, wala pa matay initial investigation sa BSP o sa atong child development officer.
3: Yeah, katang ang mga balay, possibly more than mga pamilya is more than 25.
6: So kaya, possible mudagan sa around 35 plus ang atuang mga household or families nga affected kay kasagaraan ng mga balay na may mga borders na napuyuban mga renters.
3: Possibly kap, asa ganun sila dalon nga evacuation?
6: Ang evacuation karon kay gamitin pa magpunan mo among sentro nga basipunan dito na muli sila dalon sa sitio Kunin Village na Covered Court sama sa mong gidalan sa panahon sa katong mga nasunugan sa sitio Makalar.
3: And bisan pa man siguro nga subo so, magyud atuang gipamati sa tungod ani ikaw pat kasunog pero pabilin gyapon ang pagserbisyo kap tunol gyapon ta og kanang mga pangpanihapon siguro sa to mga residente kap
6: kamamay na to be resilient kahit anong mangyayari lalaban kami yes sakit man amo mga buhos, sakit sa mong kasing-kasing, nakaupatan kami, nasulugan karon to, lalaban pa rin kami. Dahil hindi trabaho namin, kundi mahal namin yung mga kamamanan. So, nandito sa barangay kamamanan.
3: Salamat kayo o basigdo na kayo mga paimang...
6: Salamat kayo no, sa Magnum Radio. Ang ako lang yung gusto may tumulong namin sa itong mga katauhan nga nagpuyo diri sa barangay kamamanan nga naminaw karon. Alagahin ninyo, bantahin ninyo mga panimalay. Pagpatigin kita mga bata nga dili magdula-dula sa mga makasunog sa mga lugar o mga butang. Kung dili man gani panggamito ng mga appliances, ipang unplug. And most especially, kailangan kitang mag-correct, kung mag-complete, kung mag-check sa ato ang mga faulty wirings. Kibogin na mismo ang makakos o sunog yung kasagara sa atong mga kabalayan. Nauna-una-una ato ni, na ang 10 years nga atong ipang undar, ang atong ipang tiko, mawawala lang sa 10 minutes. So alagaan natin yung mga bahay natin, alagaan natin yung mga pamilya natin, at alagaan natin ang isang taala natin na barangay kamamanan.
3: Salamat kayo o gabay sa buo na lang sa Gigan sa Magnum Radio.
6: Salamat kayo sa Transubitik Pamilong sa Magnum Radio. Salamat kayo sa inyo.
3: So, Toto Magnum, April
1: 25 plus daw ko na magdamensyo. Kabalay ang sabana-bana lang, no? Sige. Okay, i-pluser sa siguro nato si Magno Mencho kapag tulad mga higala, kaya matod pa ni Kapitana Bodie Galarita sa Barangay Kamamanaan, banabara daw ko no, kapiga 25, kapanimalay daw ang nasunog, di akaroon sa iyang area. So, gikabuti ang palagi mga higala nga, muna man dito ko na siya ang ikaupat nga sunog nga natigayon di apod sa nasangpit nga barangay. Kaya matod pa palagi ni Kinibang Kapitan Galarita sa bulan daw ko no, nagi sa Kinibang Abril, tulo kasunog ang natigayon sa iyang area. Then, karoon na po dahil lugar, Mayo, naana po dahil daw ko no, dako pagyud kini siya nga sunog pulog mga higala no inana do kuno ang natigayon dia pud garon sa ilang barangay banabana niya 25 kapin ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo dia kanon sa area. Wala pagyud gihapon no mihimo sa pagdeclare ang ginsakpan po nato sa Bureau of Fire Protection kung bakaha na kinibang murag under control na ba or bakaha kinibang na fire out na ang nasangpit nga kalayo. Sige, i-pluser sa nato si Magno Mencho Kabaktulan na kaya marag para po nga makanang marag plaster po niya no, ang yang mga himan po niya sa area. Kaya gibanabana po lagi mga higala no. Dako-dako, gidya po niya siyang kuan po, sunog, kay daghan po siya. Matod palagi, kuan man to kaganina, tulong ato sa lima, dahil na po yung nag-mention nga nahimo nga 20, dahil karon kaya nahimo, nagid sa rinun siya nga kuan, 25 kapin, gikan gina siya mismo kang Kapitan Bodie Galarita. Gibuti ang pag-insert kaganina nga, dito ko no, ni siya nagsugod no pero kana pud lugar bang higala no karon pa pud lugar nato na siya karon kung aha bagid ni nagsugod ang nasangpit nga pagaulbos kalayo kay matud pa dunay nakabutyag kaganina dara man ako no sa boarding house aning 13 nga Rafal residence lugar pud mga higala no naro ko ni pagkinibang kuan sa tawag ni pagbuto na pagbuto dayon human sa buto dito na din lugar miulbo ang dako nga kalayo nya given pud lagi nga kinibang ang nasangpit pud lagi nga mga panimalay diya sa area mga gama subsalit materials dayon dikit-dikit pulog siya plus ang murag limitado kayo ang dalan so inana lugar ang natigayon ang pagalamoy pulog sa kalayo paspas kaayo nga pagkatagpod sa kalayo mga higala so murag moto nga pagulbos kalayo saka din siya diretso second alarm saka ba din siya diretso ga third alarm so dako gid siya mga higala karong panahon na wala pagid gihapon no na palong ang kalayo balikan sa nato si Magno Mencho be Magno Mencho
3: nagoba April so karot is napagyapoy kalayo.
1: Oh, napagyapoy.
3: So, gamay na lang eh. Pagkapaga nga na yung ginagmay kalayo. Ayon, kung sa to kasubo sa tunog kay gikabutyag ni Kapitan, nga ang katunong lalaki daw, ganina, nalimot ko sa pangalan, nasa gibutyag na pangalan, basta kayo marap.
1: Presidente, ba to?
3: Kay siya ba daw o kanang nagkunit sa kanang trophy. Tungod kay na, sa usa ka competition sa nasampit lugar nga barangay sa ilang pinkapistahan, sila lugar na kadaog. Niya, nagkunit sila silang trophy, then bulugod siguro to nga siya ragit po din o sa iharap pong balay nagsugod. So,
1: masa matubang dimensyo trophy ra ang yahang dala or nagigapoy cash?
3: I don't know kung naka... Murag wala man siguro nakabutyag si pitano oh. Idol noro oi
1: naibot
3: yag niya nga ang katong soul ang area nga katang nakadaog sa mga competition nakabitbit og trophy pag ulit nila diri wa na nasunog na
7: oh
3: sunog na kung asa ang ground zero mo gyud ang katong nasangpit ka lalaki magdumay prilo nali wala kay ko kakuha sa pangalan nga gi bungat ni Kapitan Galarita no barakan na nga Fernando ba to o Federico so wala ko po barak na limot na wala na ko na kwan yun
1: dahil ang presidente
3: o sa kwan siya git ang siya man ang kanang representative lugar ani nga grupo nga sila nakakuha sa maong kining competition nakuha nila ang kadaugan na imbis kini daog na sila pag-abot din nasunog na gini na nilang balay no moto nga kini nga sobo sa ilang lugar nga part diyon ang kini pag yung mga kauban sa bilang ng slingan nga nag-uban tap nga nasunogan gyapon sobo kay mo pa ipag-pista-pista nila mo pa ipagkadaga party-party kumbaga so wala na sunog na noon. So, mo lugar na ito nga makita nga subo. Nga ikaw pat naman na ini. Nga sunog lugar din sa kinig kamamanan. So, sa kasubo, git na nga pinin nga panggit po, no, balita. Nga ito sa mga kaiso na mga opisyal sa kinig barangay kamamanan na din sa nasampit ka area. Din naman si Kapitan Regine din eh. Nga Raja Regine Rodriguez. Nga kay ang area magudiri na doon na sa Nazaret. Tumoto na bala ka baka siguro sa si Kapitan Regine basig maabot sa ilaha. So far bro, wala naman po rin noon. Naroon po din nakapokus sa kining area sa Kamamanan. So doon lagi po rin noon sabsya sa kining area sa Nazaret. Tumunang silang doa no? Sa Tresturya. Nga-adri ka ron sa kining paghatag sa pagtunol. Pagtunol o kining servisya lang sa itong makiksunan ng mga napiktuhan sa sunok. Ang naay mga fire truck din nga ni undang na sila sila pagpasirito tubig naay kining ipanghipos na nga mga fire hose so karon nakita na to tulog dalang ni ka fire hose nga to nakita nga nag-operate kay kaganina murag sobra na puno to nagka-ikis-ikis na mutong nagka-salab nagka-lambot-lambot so muna nga atong mga tulatan nga tatawag ang kining investigasyon lugar sa kining Bureau of Fire Protection labi na sa kanang area sa Nazaret o sa Nazaret pa nga fire station o sa
1: lagi gachant yeah. Dila sa mong background magdumensyo na gachant
3: kana bagdong na April
1: o kana
3: ay sa kay tanaw sa natubi kay musig kaya nagpagawas na upan ang Bureau of Fire
1: sige. Yes, magdumensyo.
3: Oh, so, dili ka rin sa Daplin Dalan. Ano nga Daplin Dalan sa Kabit, Daplin sa Kabit Court. Ah, Kabit Court, kining sa plaza, sa basketball court. Dili ka rin na nakastandby ang atuang mga investigator. So, hindi na sigit kagandagan.
1: Nega, sigit pa.
3: Sigit pa, sigit-sagit. Kagandagan. So, muna nga, gikan lugar sa dalan gamay barangay road dayon basketball court na makaagi pa day ka o kanang kaning social welfare development department sa Immaculate Convention Child Immaculate Conception Child Development Center ayat dayon ang chapel ayat dayon ang mga balay nga nasunog so morning nakita ko nga kining lugar pastada dayon ang basig-basig malilian pa ni magdungkiya diya ang kining investigator kay isa kong area kung naman ni kanang mga murag puro sa maning mga kwansat mga bundiro kay basig madul padikit-dikitan si ni magdungkiya no so morning na naitulo sa fire hose na ito nakita na gigamit pa na pasirit ng tubig ang kinito mga bumbero na standby po ng uban ng mga fire truck So, company ang nasa kining ground. Ayon, ano naman eh, kining mga residente sa Bani, tabang na lang, pag-assist na lang sa kining host. So, toto nga panang-uban ani nga mga residente na dal padulungan ni sila dito sa evacuation center. So possibly ani karon nga dito gyud sila makapanihapon kay gikabot jud ni kapitan gito gitagahan sila panihapon. So, siguro basig dal pa kay ang uban nga mga residente nga nasunugan na padini nga ang kining napili din eh, mga anay barangay tanod, kay mga residente sa, kay mga batanod, ayon na mga barangay official. So, doon ako ang kwan magnoma April. Sa naman natin itong, kasi ka na nga mas, ma, ano na ito, kasi makita ni magnoma ni Kia, ang investigator kay sa ako dari lahi pa di akong mga kwan ni user na ibumbero pero dili kwan so nabisi yun sa karon no? Busy pa busy pa yun karon ng mga tao dayon no? Muna karon magdaw may April no? Natulatan na nato siguro basig magpagawas na ako ng resulta sa investigasyon ang Bureau of Fire or sa ba? Hindi nga ito sa mga tanaw
1: daladala man mag daladala man na sila magdumensyo karabi ito ilahang murag kuan ba? Clipboard bitawag na magdumensyo dada na sila murag dibag band paper
3: kanilang inventory sheet
1: kana
3: or naiupan ng bumbero na dadala o inventory sheet pero kuan lang sila kanang assistant.
1: Oh,
3: so, nagkuha lang siya information. Pero mostly, ganalang yun o ka ng gana, no? Ayan. Kini ka lang na nakita na gabit-bit siya sa iyang inventory sheets lugar. So, basi kinig muna niya ang matingog. O niya, kay kamulo po man sa siya o ka ng istorya sa mga residente, o ban pa sa mga kauban lugar niya nga bumbero para sa mga dugang mga informasyon niya ang makuha. So, posible muna siya karon ang kininga to ang mahinabi kung wala po may signal o kamulo po man sa siya istorya sa then ang so muna so sa karon na magno na April na pagkabaga naman lang ni ginagmay ang kininga to makita karon sa mong area nipis na kayo nga puti nga aso so wala na ikuan pasa-pasa lang yun din noon ang yuta lugar din eh tungkol sa pagpasirin sa tubig sa mga bumbero. Dahil ang ang basketball court na puno sa mga gamit na puno sa mga gamit sa mga sa mga balay sa mga residente nga nasunugan. Dahil nakaparking sa ng mga fire truck. Oh, so mono kar kana no magnuma April.
1: So, sige magdumensyo, standby sa kadya magdumensyo. Dawaton sa nato si Magdum Kia. Magdum Kia sa takay, naka-standby po siya karun sa iyong area. Yes, Magdum Kia.
0: Yes, Magdum April, no? Dili pa niya nung madalidali o hinapi ang investigator niya Magdum April. Kaya kamulo pag yun kihapon niya siya sa pag-alibot-libot niya sa area. Kaya pa magiging nang estimate yun Magdum April. Labi na kay wala pa magihapon sila nag-patay na dunggan din nga kasikas na nag-declare pa sila, nag-declare na sila under control Magdum April. Kaya kung naka dili karun sa area, katindog ka, napamanggod gihapon yung visible ng mga ginagmay ng mga kalayo. So, dili pag siya ingon niya hinted, maingon na ito under control. O ang uban ganit taga Bureau of Fire Protection na Magdum April, nagkuha paghihapon, kung nag-operate paghihapon sila sa mga houses, para gitpod ka itong na yung mga portion na doon na pag ginagmay ng pagadila sa kalayo, mapalong na gida nila. Pero ang ilang nga ginafocus mo, kung kanina po, kung kanina ka itong tirikilid sa chapel, pero ganit at bang na po, dapat na nga kung nalikod ani nga duha ka balay nga nasunog po itong dako ng mga balay kung ganyan mag-imitre lang, dili na po sila nga likod ang gina-focus o gapalong sa kalayo sa itong mga taga-BFP. So, hinoon, dili na mag-itke siya ingon nga dako kayo nga pag-adilaab sa kalayo. Pero dili ga-kumpiyansa itong mga taga-BFP po nung ma-ipre lahat po sa dili nila nga mapalong ang tanan ng mga nag-ilaab po ng mga kalayo. Gani-gani mga bisagan ng mga portion dili nga mga balay dili mag-imitre nga wala na yung ma-visible nga kalayo. Padayon, pag yan, higihapon nila nga ginapasilitan ng tubig, para gid pod nga katong area bitaw nga naay mga init kun na pay mga possibility nga modula pa nga kadayo mabasa na ug diri nang gid sa ingon nga kaning musubli pa og siga ang kaninga mga kalayo. So ito nga for investigator karon nga busy pagid gihapon kini siya sa pagalibot-libot diri sa area kaya dili gid ni madali magamipred no labi na kay ang mga tawo pod diri murag murag isa pod sa makadala gud sa tigo magudri kay kanang asa nagpabugaw og tubig dito pod sila magtapok pod magamipred. So kaniya to mga bombero bisag gusto no gahangyo di magid ang kaning mata balik gid sila gihapon og tipok dito sa maong area kung asa pod nga ginapokus og pasirit og tubig sa itong mga bombero. So inoon, di nakita naman na to ang fire investigator pag na ma-April na nag-abit-bit ito yahang murag inventory sheet. May tawag nila na mag na ma-April, no? Na ilang kasulatan kung saan ka fire alarm, kung saan ilang ka mga balay, pero estimated kay kaganyan, natabuan ito siya mag na ma-April, pero nag-wiper o sa siya, nagangyo siya nga din lang sa kay kamuno pag yun in town siya sa pag-lista, pag-lantaw, sa kaning nga kaluag o kaning mga balay. Kung pinagin ka mga balay ang ano, damage, kaya aside sa kaning mga damage lang, kaya pa man ang i-differentiate pag may April, kung pila nga totally burned, pilagin po na nga partially burned. So, kana medyo dako-dako pagin nga trabahoon pa iya nga ginabuhat ang namag na may April. Labi na karoon kay napag-ihapoy ga pasirit o ga tubig din nga mga bumbero. Pero at least, arang-arang na lang kay puti nga aso o gaginagbay nga pagadilaab sa kalayo na lang ang mamatay at ikaroon nga era. Dali, makita pa sa nga mag-live mag na may April nung doon ay mga portion niya, may lapay orange, pero nagyong ka diri sa personal gatheries area, magdami, pero diri na yung kasi ingon nga matawag na orange kayo. Kung compare niya mo ka ganyan nga, maraghadlo kailan taon, kaya grabe ka orange, nagyong mga visible nga pagadilab sa kalayo, pero at least karon, mas labaw na ang puti nga, so nga ito nga makita.
3: Type of

0: So ang kuan nato ma'am, estimated natong total floor area or ang land area natong nasunog is more or less 800 square meters to. And estimated damage nato is 1.2 million. And the cost of our fire man do, ang cost sa sunog is kuan pa? Imbestigaran pa sa itong mga ano. Then as of injuries, wala pa man tayo na kalap nga kuan. Kung nabay mga ini kuan no, na injured. And total funding part locks to, there are 16 part locks, sir ma'am, ang nag-responde. Walo sa BSP and walo po sa ano, fire volunteers. So, man, ang third alarm, ma'am, no, kay ang kuana na siya is kung unsa sa kadagan na sa balay. So, karon mang good ma'am, sir, nga, ang iyang kuhan is, ang estimated na mo, ipangunta na po na mo sa mga group leader, there are around 25 residential houses, mga ma'am. So, mauna ang i-raise na mo siya sa kuhan. Third alarm, then, as you can see, mabod no, sa atong area diri, kay medyo dikit-dikit man ang balay. So, we need to raise the alarm para po sa mga fire locks ng mga boot, kay para dili po tayo mag-lock sa atong supply sa tubig.
1: Pero 25 kabalay, sir? 25 kabalay?
0: Sir, ma'am, 25 residential.
2: Sila ang partial?
0: Ang partially damaged, ma'am, no, is 1.2 million.
2: Sila ang kabalay, sir? Ang partial na tunog.
1: Partial ng totally?
2: Na natunog.
0: Ah, so, dua ka partially ang sunog, then ang 23, no? Ang totally niyang aspan.
2: Challenge
0: ka, sir? Ma'am, sir, as you can see, no, ang challenge na to sa area is, ang dalan, ma'am, is gamay rang yud. So, ang penetrating area sa itong mga fire trap is isa lang isa kagiana, no? So, muna, ang gibuhat na ito, ang strategy nga gibuhat sa BSP is nagpasapasar may tubig kaya para at least dili sa maputol ang supply sa tubig and continuous makabumba sa tubig dito sa sulog.
2: Okay, nakuha.
0: Yes, yes, ma'am, nabot, ma'am. We responded immediately, no, ang kanyang pinakadol nga station within 3 minutes span of time.
1: Wala, ano?
0: Kanagid, ma'am. Kanagid, ma'am. Kay kuan lang po na, ma'am. Muna siya gibuhat yung mga kuan, ma'am, initiative sa mga residente. Kay para lang po ma-continuous ang supply sa atong water. Although, namo po tayo dagang part locks dira nga nag-kuan, ma'am.
1: Wala na nga-entrap, sir. Wala na nga-entrap.
0: Wala, ma'am. Sa pagkakaroon, as of now, sa among mga initial information na kalap, wala, ma'am. Then, as per residence po, no, wala man po sila gingon nga na sila yung mga parinti or silingan or kapamilya nila nga na-trap. So ang kana so ma'am under investigation pag ina, sa pagkakaroon ang among mga investigators is naa siya diri sa palibot nagbuha og mga information sa to kung sa gyud tinuod niya to sa kuha na to sa sunog. So as of now ma'am dili pa na ako mahatag, dili pa ako makahatag og notification sa kanang pangutana nimo.
1: Pero pinakadol ani dol nga yan sa wiring.
0: Under investigation ba gyud sir? Kay karon under control pa man pud ang fire truck, wala pa na mo na declare nga fire truck. 1.2 million.
2: Ano ba yung height range doon?
0: Ang sa distansya pa gamay ma'am, pero at least makakita mo po mo nga sa atong fire truck, dagan mo po dyan.
2: So, kumusta sa itong mga dapay na samdan?
0: As of now, ma'am, sa BSP, wala man po dyan na samdan. Even though sa mga residente, wala po dyan. Wala pa yung mga injuries or mga nasamdan. Yes, sir. Light materials yun siya, sir. Makita mo na patira ang mga balay, mga kahoy siya, mostly. Oo, lagi ma'am, sir. So, muna, kita nga as, ang panong po, paghimando na ko sa mga residente nga, kuna, fire man, ang sunog man good is, kuna, responsibilidad na nato tanan. So, sa atong mga panimalay, dili na magbilin o gunsa ba, mga nakasaksak ng mga wiring sa atong biyaan, mga inanaman ba, mga nakacharge, mga octopus, circuit ka ng sumpay-sumpay nga kuan. So, ato na siyang pangiwasan mo, no? Kay, especially karon tag-init po. Mapod na ang isa ka-factor nga atong ginakonsider karon tag-init. So, kuan dito siya, prone dito ang sunog karong panahon na. So, kitang tanan as mga residente o kami na sa BSP, magtinabangay dito ma'am para maiwasan na to ang sunog. Yes, ma'am. Dapo ginag-advantage, ma'am. Kay, ang hangin, manggod, isa na siya sa, ano, factor nga mutabok ang kalayo kay di ba as you can see ang hangin ang kalayo ni mangina na siya kana siya specific direction mapuntahan nya what if ang specific direction nga mapuntahan niya is light materials mo nang mutabok dayon so at least ganiha man pud dili kayo sa hangin mo nang dali ra nato na contain ang kalayo.
1: Nakatabang pang ulan sir ganina ulan gamay
0: wala ra kayo sir pero kung namo po tay daghang kan mo pud hoses nato nga gabumba sir ma'am so okay ra siya.
1: Okay sir.

0: Nag-declare na ba sila? Paano nag-demetyo? Far out na ba? Nag-declare na sila?
1: Sir, far out na. Far out na. Wala pa naman ang far out. Under control. Yes. Under control. Walang i-clearing ang area, ma'am, kay para dili na siya muli, muri kindle, bitaw. Kay para kuhan, dili na yung siya muli lang, bumalik. Amorang kanang gipang ukay na namo, ang kanang sa mga ilalong niya, ma'am, ba? Kung napay mga gabaga, amorang gumpahag tubig. Kay para dili na siya muri kindle, dili na siya muli balik.
2: Dili na, ma'am.
1: Dili na, kay naman dyan po na ito mga
2: bumiro.
1: Bumiro, ito mga fire truck, diri pa man na sila. Dili na sila mabiya, hantod siya, dili na siya, oh, hantod sa mga man.
3: So, si Palpal siya la Precious
0: Marciano Cortez.
3: Marciano Cortez. So muna ang atuang
0: initial na investigasyon. Oo. Gamay na gid magdimension no kay kana mention ni Sir Cortez nga nagikan na kuno sa balay ni Angelito Rafal. Ang balay niya magdimension dili boarding house, balay gid siya nga balay.
3: Yeah, so balay gid siya bago ba April ni naay mga silingan niya nga balay boarding house.
0: Ah, okay.
3: So naay mga kurang nag-compound ba sila mga Rafal. Nga natapat-tapat ba sila din na boarding house na puy balay.
0: Ah, okay.
3: So, muna nga makita na itong sitwasyon sa mga balay. So, karon is napaman gyud po, no? Kamuno pa man ang kining ilahang kining pagpasirita tubig. So, napagyapon ang kining mga fire mga bumbero. So, pero, duha na lang ni ka fire truck ang ato nakita nga naka-operate. Dayon, ang malawad pa ang mga residente sa Sampit area. So, wala rin ka ng mga residente is kaning kwan. Ay, tulo na yung ka-fire truck dito. So, napay nag-andab. So, tulo ka-fire truck. Tulo. Ang duha ni, pahulay man eh. So, muna ito ang kwan, no? Ang mga residente yan eh, tuwa na sa evacuation center.
0: Ganito na dito magdamensyo? Ilang evacuation magdamensyo?
3: Nato sa Cronin. Cronin, siguro ito?
0: Tunggi.
3: Basta ka, Cronin area sa Kamamanan, no? So, muna nga ito ang consult na evacuation center. So, dito sila pang, ano, ipang mutang. So far, magnum April, murag na, although, dukay-dukay po man siguro ni mauman na overhauling aning mga bumbiro. So, na-interview na consult nato si Kapitan. Dayon, muna, no? So far po pala na ang mga residente is balik, inabalik na ning uban ni sila mga panimalay. Dayon, kuwan na ni ang katulang mga apektado sa sunog na pagyapon din ni nagkuha punsan sa ilang mga gamit nga posible pang ilang makuwan pa, magamit. So, muna ka na nga ilang ipang himo sa trikalo ng uban. Nag-kalot pa yun, yung basig makapwa, mas nagputaw. Dahil bantay saan sa uban ng mga uban, panimalay. So, mula, pipila ka mga residente na pa din eh. Dahil ang uban, tuwalan ko sa evacuation center. Sumalo saan sa pinagagi, pag-ibang mga lugar ka kanina, ni Kapitan Galarita. Sa nasapit ko nga, sa barangay kamuhanan.
0: Sige.
3: So, muna ito ang concert ka rin, no? So, si... muna ka rin ito ang makita. Wala naman kay Kalayo. So, wala naman kayo Kalayo sa dito makita, no? Mabaga-baga naman lang, ni. So, overhauling ang gibuhat sa aning mga bumbiro ka rin. Then, ang nasangpit lugar nga area, muna rin itong ginuulan ang area na napumunig, abagaog ka, no? Na pwede ka ng kalayuhan nga di man mapalong. Kalayuhan nga di man mapalong ni. Sa labaw pa ni sa impyerno nga di mapalong. Napalong rin kita eh. So, napalong rin kita ang kining mga kalayo din niyo. Ito yung napay portion sa mga area ni nga baga-baga. Matutpasan pa ni Sir Cortez kaganina. Dili nila ni Biyaan kung di yun mahingpit o pagpalong ang mga baga-baga na natin karon. Sa nasangpit ka area.
0: Sige.
3: Muna ito ang kinatimu kansap nga itong coverage. Karoon rin sa nasangpit nga sunog sa Block 4. Block 4. pero hindi naman ako kunan kuno, ha? Block 4 Ramonal village sa kamamanan ng atong siyudad. Siyempre, kauban sa itong mga Magnum Hunters na din, sa Magnum 21 Lani Delgado, ang first responder. The first responder, pero punya pa rin, majority din niya.
0: Oo, majority din
3: siya. Si Magnum 23 Kia Abilanosa, mukha si Magnum Early Berdilosa. Kasi si Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan sa Baritaog Servisyo. Mugod radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 na mensyo kapagtulan. Ingon mapod no si Magnum Hunter 23 Kia Belianosa, si Magnum Hunter 21 Lani Delgado, ingon mapod si Magnum Oliver De Losa. So mo ko itong mga higala no, ang atong live coverage, kalabot nini nga dako nga sunog na natigayon sa maya Block 4, Ramonal Village sa Barangay Kamamanan ni nga itong nga dakbayan, gikabutya nga nagsumikad matod pa nga kalayo sa panimalay nga gipanagiyahan matod pa ni Mr. Angelito Rafal, particular na usab sa second floor sa iyang panimalay, gikabutya. Butyag po lagi mga higala no, sumala sa mga otoridad po lagi nato niya, gibutyag nga ang damyos matod pa sa sunog, 1.2 milyon na pesos, kundi nagiba na ba na nga 25 kapanimalay mga higala ang gipang lamoy sa kalayo, kundi duhaan ni ang partially damage, samtang nga 23 ang totally damage, so meaning naugdaw gidlugas siya mga higala. Parin pa usab karoon ang investigasyon sa mga otoridad kung asa bagid gini nagsumikad ang nasangpit usab nga kalayo, samtang ang lokal nga kagamhanan usab sa barangay Kamamanan, andam na usab sila alang sa pagtabang sa mga residente nga nasunugan. Baliko na ito mga higalan diya sa maya Block 4, Ramonal Village sa Barangay Kamamanan ng ato nga dakbayan. Kini sa Magnum Hunter 17 April, Borja, sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Carl Harrison Galarita, ang punong barangay sa barangay Kamaman aning Dakbayan, ang mga residente sa lugar nga unta magmabinantayon batok sa sunog. Kiniman 25 ka mga panimalay ang nasunog man miulbo ang kalayo sa Romanal Village nga sakop sa lugar. Mato ni Galarita nga unta batasanon ang kanunay nga pagsusi sa mga wiring sa panimalay nga posibleng rason sa mga sunog.
1: Check na ito ang mga faulty wirings. Kibogi na mismo ang makakuha ng sunog yung kasagara sa atong mga kabalayan. Nauna-una ito ni nga ang 10 years nga atong gipanghundar, ang atong gipangtiko mawawala lang sa 10 minutes. So alagaan natin yung mga bahay natin, alagaan yung mga pamilya natin, at alagaan natin ang isang tahanan natin na barangay Kamamanan.
0: Ang pamahayag ni Kapitan Carl Harrison Galarita sa Barangay Kamaman aning siyudad. Samtang gipasalig ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon nga magpadayon gihapon ang ilang investigasyon sa flood control project. Kinibisan pa man nga dunay mga kasikas karon sa Senado tungod sa paghulip sa liderato. Mato ni Dizon nga wala usay hunong ang pagpaningkamot sa buhatan uban ang lain pang ahensya sa gobyerno aron mapanubag ang tanan nga mga nalambigit sa korupsyon.
2: Yung sa Blue Ribbon, hindi ako makakapag-comment yan. Yan eh, ano yan, no, kailangan desisyonan ng Senado yan. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Makikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action yan. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
0: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samtang upat kaadlaw na lamang, ipahigayon na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa Limket ka Atrium ning siyudad. Ang pagdonar tog dugo during daghang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa dugang blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang kausab ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na ni ining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999. Ang imong pangalan, address, edad, gender, blood type para ni ikaw malista. Samtang nagulat na usab ang mga item sa pasalamat alang niya itong mga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na nga Domingo sa Limkit kay Atrium ning siyudad. Makigilan nyo na bati ang Magnum News Alert. At tingnukahan din sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa dos na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez ang station commander sa Caswagon Fire Station nga tos katawahan nga responsibilidad sa tanan ng paglikay sa sunog. Mato ni Cortez nga kinahanglan usab nga doble ang pag-amping ilabi na karon nga ting init kundi insagad usab mahitabo ang mga sunog.
4: Ang sunog manggod is kung responsibilidad na nato tanan. So sa atong mga panimalay, bilin ang magbilin o kung saba, mga nakasaksak ng mga wiring sa tungbyaan, may nanaman ba, mga naka-charge, mga octopus circuit ka ng

0: kay tumpay nga kwan. So ato na siyang pangiwasan mo, no? Kay especially karon tag-init pud, mo pud nang isa ka factor nga atong gina-consider karon, tag-init. So banjud siya, prone jud ang sunog karong panahon na. So kitang tanan as mga residente o gamin sa BFP, magtinabangay gyud man para maiwasan ato ang sunog.
1: Ang pamahayag ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, ang station commander sa Caswagan Fire Station, samtang nagtuo si political analyst Professor Ronald Diamas nga ang kausaban karon kuna ang kausaban karon sa liderato sa Senado dunay dakong epekto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matun ni Diamas nga kinilabina nga dunay una nga mga pamahayag nga susama nga nagbutyag sa baruganan sa pipila ka mga senador.
2: Malaki. Bago pa man nagkaroon ng Senate ko, naglalabas na sila ng statements. Eh. Sila ay partisan na hindi dapat nangyari. I-reject constitutional mandate nila na tanggapin yung impeachment. Tapos nakadagdag pa yan dito kay Bato. Yung isang may kaso ng crimes against humanity, pinoprotektahan nila. So talagang sirang-sira ang image ng Senado. Sana maayos pa with the new leadership. Pero makikita natin yung cracks sa institusyon more than at any other time.
1: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Diamas, samtang upat kaadlaw na lamang ipahigayon na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ring tuiga Domingo sa lamket kay atrium ning syudad. Ang pagdonar tawag dugo dunay daghang benepisyo sa imong panglawas sama sa dugang blood production ug makatabang ka pa sa mga balat kuna makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang ka usab niya itong mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-3811999 ang imong pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang naghulat na usab ang mga item sa pasalamat alang niya ato mga mamahimong successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress, nasa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Nagtosika ni Integrated Bar of the Philippines kon IBP Mr. Chapter Vice President Attorney Adonis Gumahad nga dili gihapon mamahimo nga hapsay ug tuloy-tuloy ang pagsaka sa impeachment case gikan sa Kamara ngadto sa Senado. Mato ni Gumahad nga kinitungod kay ang defense team ni Vice President Sara Duterte doon na pa'y mga pending nga mga hangyo ngadto sa Korte Suprema.
4: Iya po na makaingon nga Hanoi na ang mahitabo dito sa pag-transmit articles of impeachment dito sa Senate na ay pamahayag ang defense team ni Vice President Sara nga although ready mo daw sila sa trial dito sa Senate but napagyapon sila yung mga pending issues nga ipang file sa Supreme Court. Possibly pwede na nila gamiton pag-abot dito sa Senate ang kanang ilang mga ipang raise nga mga constitutionalities nga issue sa Supreme Court karon nakapending so katong issue nila about katong anong may preliminary investigation nga kay tabo dito sa Kamara o sa itong Committee on Justice.
3: Ang pamahayag ni kani IBP CDO Mr. Chapter Vice President Attorney Adonis Gumahad samtang miangkon si Senator Risa Ontiveros nga gikasubo niya ang kagubot sa Senado karong panahuna. Mato ni Ontiveros nga daghan ang nagkatawa sa sitwasyon karon sa Senado og nahimo nga init nga isgutanan ang buhatan apan sa sayop nga hinungdan.
5: Talagang nakakalungkot at nakakahiya. Marami ay pinagtatawanan ang nangyayari sa Senado. The Senate's going viral for the wrong reasons nga po. So nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate's historically always earned. We can disagree.

0: with each other, but we have to challenge each other. And ako, damang-dama ko kung bakit ganun ang damdami ng marami sa labas ng Senado. Naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling.
1: Ang pamahayag ni Senator Risa Hontiveros. Samtang upat kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magdam Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon na yun ng Mayo 17 ng tuwiga Domingo sa limket kay Atrium ng Dakbayan. Ang pagdunar og dugo dunay dagang benepisyo sa imong panglawas sa masadugang blood production o makalikay ka pa sa mga balatian. Magkatabang kausab niya ito mga nanginahanglan og dugo ilabin na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imo ang pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang naghulat na usab ang mga item sa pasalamat, alang niya itong mga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food box. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga adlaw kanaga Domingo sa limkit kay Atrium ng siyudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating rukahan din sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Hunters o Magnum Snappers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Igala may buntag sa ato tanan. Welcome to din may gala sa ato nga programa nga Buntag na Pilipinas. Sa adlaw may gala karon nga Miyerkules sa 14 ang pizza. Bulan may gala sa Mayo 2026. Hoy sa tanan nato mga higala nato mga suki. Mayo buntag sa tanan. Welcome to din may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Katali sa may gala kasayo kay buntag padulong tas Magnum. Tingala ta may gala kay Rama ambulance nga naa sa traffic light di mismo Osminya oh. Dinis rekto ba? Naasto nga, agad may galaw niya, nagwangwanga, gapon, sabi, nahitabo niya. Naanag ko na ibangga, nabanggaan ng ambulance sa motor. Pastilan pa ita, masaya talagsara na, mga galaw ba? Nga ambulance, mga galaw, banggaan, mga isoon. Diba, kakita mga driver, ipauna, gaya nato na mga ambulance. Muminor ka ita, takilid ganita, basta ni ambulance. Sabi ka na ibangga, mga galaw, Magnum Rudy, usan itabo niya, Magnum Rudy katapang.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum Presidente, live na karoon din sa may traffic light mismo, Magnum Presidente, din sa may Osminya, sa Emrecto. Kundi na dunay panagbangga na itapo karoon din yung Magnum Presidente, kalapot sa Motorola o kiniang ambulance. Matod talaga niyang driver sa Motorola, nga go naman daw ang iyang porsyon ng linya. Samtang
1: ang ambulance mo na?
2: Samtang wala daw niya makita ang kiniang ambulance, Magnum Presidente, nga padulong sa maong balay tambalanan. Samtang nga dirigit sila nag-abot sa tunga nga bahin, matod pala gining driver, wala sa din niya makita kay nagpuntos siya sa iyang lalan na nakagul naman daw ang maong iyang din niya makadupresit. So pagkabot nito nga, kiniya nag-abot ka sila diri. Samtang ang ambulance po, wala po kingon nga nag-aminor po siguro posible, kaya siyempre ambulance man iyang gidadala po nga unit makadupresit. Ato ningin ambulance sa tayo, naganarabi ni kiniyang sa
1: Magnum. May karga na ang ambulance? Asa man ang agikan ng ambulance, Magnum Rudy?
2: Kini ato ang makita during ambulance.
1: Biliya, balinga sa
2: Talisayan. Talisayan, balinga. Talisayan,
1: Talisayan,
2: layo-layo yuday ang mong ingkana na ning mong ambulance. Ato ningin ambulance si tatay. Musta ba katay? Okay na katay? Sa Magnum Radio tay?
3: Okay ka lang.
2: Say, pangalan kini mo tay?
3: Garcin Tabios.
2: Garcin Tabios.
3: Tabius.
2: Oo, so yun siya na itabutay. Ako nag-abot na gimod din sa tunga nga bayan.
3: Sa dito pa ko.
2: Oo.
3: Dito pa ko sa
2: ito. Sante pa ko na ni Daan. Mutong sirit ko kay mapas pa man ako.
3: Kinihimbro, hindi kayo na ako mag-uog. Hinay ang tingog.
2: Pero mag-uog.
3: Hindi siya dugitan. Pag-uog din na pag... Wala ko sirit kay Burig eh. Diyan naman ako siya nabantay sa murag. Paglingin na ako sa po nag-ikot.
2: So wala yun, hinay ang tingog sa kinigwan sa bulan.
3: Basta kayo, wala ko na siya ma-tungog.

0: So, imong damage kita, imong pan ba? Huwag kita imong samin ba?
1: Huwag kita samin, para huwag kita tawagan lang ako pag-iyan.
0: So, na kay pasero, pila ka pasero sa kainin mo?
1: Duha.
0: Duha, kumusta man sila?
1: Huwag ko nakabantay sa isa, kaya di adugay man nakagawa siya, nagkadugo mabut siya.
0: Ah, okay. Babae, babae mong sakay, lalaki.
1: Lalaki, mura gatog siya, parang gatog siya. Basta kaya nasa barangay ito siya nga laki. Sa ID man siya.
0: Sa Picas linya si Magnum Persid Blanca. Alam sa mga dugang pangutana. Magnum Persid, si... So, di, pangalan mo ito eh? Sabi yun na balay?
1: Larsin, tabi.
0: Larsin. Oh, Magnum Persid na... Ang
2: pangalan niya?
0: Sa Motorola. Motor driver na sa Motorola.
2: O, si... pangalan ito niya Magnum Rude?
0: Larsin to, sir ba?
2: Larsin?
0: Oh, Larsin. Larsin, Magnum Persid.
2: Apelido?
0: Apelido?
1: Tabios.
0: Tabios.
2: Larsin Tabios.
0: Oh, yes. Oh, Magnum Persid.
2: Nag-aasa mas Larsin Tabios.
0: Nag-aasa mga kabay?
1: Libertad. Sa Libertad.
0: Karon, na imong rila, asa maning ruta?
1: Pero, eh, konsulat siya maning ruta. Pero, asa may may makaagay, basta complete ko lang.
0: So, Magnum Persid, tigas din niya si Sir Larsin.
2: Hmm. Kumusta man ka, Sir Larsin? Kumusta imong lawas ni mo?
1: Ah, okay rin lang, sir. Ginila akong ulo, marag napakog sa...
2: Nabagog sa Ibarila. Pila ka bukpasayro ni mo?
1: Dua, sir.
2: Kumusta man sila?
1: Wala ko nakapantay itong isa, sir. Basta kaya ang isa. Dugay siya nakapot na kagawas. Yan na po'y nagkadugo ko siya din sulod. Kuha ko kumatay na akal ng padulong.
2: So ito na, hospital?
1: Pasyent para si Rosel.
2: Ikaw, pasulod ka, paasa man ka, pasulod ka sa...
1: Pakugon ko.
2: Ah, pakugon pa ka?
1: Oo.
2: Pakugon ka, sugikan ka din sa Osmini Extension.
1: Oo.
2: So, patabok ka?
1: Patabok pa din sa ISM, patabok.
2: So, nakuhaan nyo ka na silbi diya na pabor sa imong... ...ingkuranan, diya ka sa may rilagin ni imong, imong ingkuran nga motor, diya ka naigo.
1: Pero na sa kuwan na picture, dire sa ramay atras sa may side wheel.
2: Atras? Kusog-kusog ba yung dagat ng ambulance?
1: Oh, kusog-kusog.
2: Ay, emergency man.
1: Oh, pero wakay na po siya madunggi, sir. Kaya dito mo kung isminyag ikan, kahit ikan sa agora. So, pagawas ko dire sa highway. So, pagawas na ako. Pag tama ginako sa highway, ayaw pa na ako sinadunggi niya. Agupagod ko.
2: Ah, sige, sige. At least nga, ato na kag-hospital ka ron, ha?
1: Ah,
2: okay. O, nanay, RTE niya, o, pulis?
1: Wala pa man, sir.
2: Wala pa. Sige, sige, salamat.
0: Sir Larsin, thank you kayo, sir, ha?
1: So, mag-proceed, no? Wala, ato na makita siyang parties yan lawas, nga kinirman yan dalungan o buwit na bahin.
0: Samtang ang iyang motorila, buba yun ang atubangan nga bahin na mag-proceed.
2: Buba yun kayo ba?
0: Buba yun kayo. Ato po ningin nabihon ng tika side sa driver. Yun lang, sir. Sige na, sir. Nag-cross na siya ba? Nag-cross na siya ba? Siya'y full name niya ito, sir?
3: Ha?
0: Atong pangalan?
3: Siya, Giovanes Kinit Jr.
0: Giovanes?
3: Kinit Jr. Ano, sila po ni sir, eh?
0: Ah, sige, sige, sige. From Talisayan mo, sir, ba?
3: Talisayan, o.
0: Oh. Okay, nabagdalang nanay pasinti? Ah, okay. O, oh, magdipasit, nanay taga-Aurorisk Ambulance. Ang kiniyanga niya po karon kay parapot nga matiman po ni si tatay o katong mga pasayro. Katong mga pasayro po, posibleng na sa... Dapling nga bahay ng mga maning yatiman po doon nga takutig bukol sa agta nga bahay mag-deposit.
2: Kasi mo na, agatong
0: pasayro?
2: Agatong pasayro.
0: Oo, oh, nakita na to rin sa gilid, naig yatiman sa mga concerned citizen.
2: Bukulan lang.
0: Ang napagin sa atubang, sa agtang yung nga bahay mag-deposit, nagkatubo po. Usan ni kababae, puso naka-uniform ang puni o usan ni nga barangay ha. Ang kiniyang ha. So, hindi ko masayo pag-deposit, tig-silig ni.
2: Ha?
0: Yung mga sweeper ba?
2: Sweeper na?
0: Oo, oh, hindi ko masayop lang nga kayo naka-uniforme man.
2: Sako pa sa CPSD na?
0: Oo, oh, posibleng mag-deposit kay Gatiman po doon. Ma'am, ma'am, imo?
4: Itabangan lang na ako si sir kayo ng panggat man. Masakot sa yaki bati, wala siya kabalang kung siya'y napanggat o titi. So, kuhaan pa kayo siya ron, di ba siya ma-istoryahan ng taro?
0: Sige, sige. Okay, so mag-deposit nung si nanay in town nagtungo-tungo. Mga senior citizen naman din niyang karga nga sa mga pasayro nga sa mga motorila mag-deposit. Mga mas may edad na yun siya. Karon na naman po yung ambulance. Ang ipabutan ni karon ang kiniyang pulis o ang tiyok kay para po nga madaplinan ni ang maungan kinakapagin siya sa taas-taas sa traffic hold sa iyo pasbuntag mag-deposit napigin din sa porsyon sa traffic light nakatagin siya o gabaldas traffic o kinapagod sila sa tunga nga bahay
2: ito nga, kung naman eh
0: oo so ito nagidala na si tatay takot-takot giling sa matapit sa left side sa iyang ulo mag-deposit ni tatay katong si Sir Larsen pero makalakaw-lakaw manong siya. Pero mo lagi, nakita na to yan dapit sa may dalunggan sa left side na takot ako yun ang gisi sa mong driver sa motorila mag-present. So, karon na naman po yung ambulance ang ibabotan eh. Ang kiniyang taga-tiyo na lang para po nga makuha na niyong good side disposition na niyong kalapot na niyong panagpangga kalapot sa talisayan ng ambulance o ga motorila mag-present.
2: Sige, at least nga ato na makuha na lang niya mag-numero di.
0: So, the report na nakatag lang eh, sige, kumutiyak na to, makatag sa traffic o baka na-plain po din sila kung nanang taga-TIO, traffic enforcement unit, para po ma-investigan o kung sa po ang sa disposition na ni Manipulit. So, kung ka na to ang balita, disgrasya sa Sayus Kabuntagon, diri sa may same Rito, Sminya, ni nga itong siyudad sa Cagayan de Oro. Para sa Buntag na Pilipinas, kinisi Magnum ang teritin, Rudy Katabang, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Rudy Katapang. Ganang lang yun kita kita magasta emergency vehicle. Gani, kinang lang yun nga tanaw kita permanente. Kaya kani sila, sirit-sirit yun ay mga ambulance. Kaya ay pasyente sakay, mga igsoon. Daghan na giga kahitabo may galang nga aksidente. Usay, di na ito mabantayan ba? Nga ambulance di ay. Muna magkadisgrasya. So, pag-anak na ito, yung ambulance ah. Pusa ta. So, gikan siya Ospinya Extension, pasulod sa Kugon. Nagikan po mga igsoon di sa kanibang USTP ang kwan, ambulance. Pasulod po din is provincial. So diha may galat Usminya mga igsoon nga traffic light. Ah, dito may galat wa natumbagid mga igsoon ang rila. No, so hinuon pasalamat sa Ginoo kawa nakam sa kinabuhi nga bunog-bunog lang sila. Nana gina may galat bunog-bunog gid mga igsoon kasagaran mga kulbatok maipit ta ba. Maipit sa rila delikado kayo. Ana gina may gala. Alas 4:45 pabuto to mga kauban may galat kauna unta may galat karon dia sa kinibang sunog. Uban 25 ka panimalay mga igsoon na sunog na sab. Kaga BA may gala di abismo sa kinibang area sa Blackpore Ramonal Village kamamanaan sige naman nagsunog din kamamanaan mga igsoon no sige na lang yung sunog pabuta ito mga kauman kayo na ako natong update karo daw-daod may galang nasampit lugar may galang ang mga biktima sa sunog mga sukit ko na mga dagko mga balita sa tauluan sa tabi na Magnum News Center Magnum Ipelbura sa takay dagat nga hulat may gala sa iya mga dagko nga uluan sa mga balita karon alas 4:09 alas 4:26 ang atong oras may gala sa ato para guman. Pinawato sa nato Magnum Hunter April sa balita og serbisyo la si Magnum Hunter April Borja.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: So, sa Magnum First Seed, no mo, kini ang mga top stories na ito karabutaga Magnum First Seed. Dito magunan sa ito Magnum National. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nagtuho nga deserve niya Magnum First Seed nga suportahan o katabangan sa administrasyon nga Marcos Magnum First Seed. Lapas sa lagi ni kinibang Senator Bato de la Rosa matod pa niya Pilipino man sa Magnum First Seed nagtulog po siya nga dapat ginakuno tabangan gid sa lugar sa Magnum First Seed ni kinibang President Marcos Magnum First Seed uga dapat to kuno pulugar siya basta na lang mga itugyan pulugar sa mga langyaw Magnum First Seed labi na kalagi Pilipino malugar siya Magnum First Seed so dapat na sa lugar gid nga kinipubitaw nga panalipdan lugar po siya sa ato nga presidente ilabi na gid sa Magnum First Seed nga nagserbisyo sa uga tarong usaw alang sa matag Pilipino. Samtang sa lahat ng balita nga nasyonal, si Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga, gitawag nga bagong bayani sa Pilipinas, si Senator Ronald Bato de la Rosa Magnum First Seed. So kinilugar ang statement sa lugar si ni kinibang Congressman Barsaga Magnum First Seed. Kalagi ni Join Menon siya Magnum First Seed, ni Duyog Menon siya. Ito po lugar sa mga tig-suporta ni kinibang de la Rosa Magnum First Seed, ginagatang-atang gito rin taon, gawas po lugar sa buhatan sa Senado Magnum First Seed para po lagi lugar nga babagan ang nga posibleng sa mga pag-aresto kaniya. So sumala pa po lagi ni kinibang nga Congressman Kiko Barsaga Magnum First Seed. Dili na rin ko na po lagi dapat lugar nga mahitabo po lugar Magnum First Seed kang bato ang na hitabo sa lugar kaniya ito Magnum First Seed kang atatay digong kinsagigipitaw nga padala sa Magnum First Seed dito po lugar sa ICC. Tang sa lang nga balita din ito sa Tumagdum International kasi UK Prime Minister Keir Starmer nagdumili sa pagkanaog sa pwesto Magdum First Seed. Taliwala pa man sa mga panawagan kaya lagi Magdum First Seed. Mismo naman gud sa lugar ang mga miyembro sa siya nga kinimang partido Magdum First Seed nga Labour Party. Narawagan gud sa lagi Magdum First Seed nga munaog nila daw kung lagi siya sa pwesto. Pero siya gud Magdum First Seed. Mismo si Starmer dili gud po lugar sa gusto Magdum First Seed nga mo resign lugar. Ilabi ni gud Magdum First Seed nga gusto lugar matod pa niya nga magpareen pa sa pagservisyo sa katawan. So, bala palagi magdumang first aid, gikabutag po lugar. Nga nagasugod lagi kining gikabutag lugar nila dito nga. Muna magpagparawagan magdumang first aid nga munaog na si Starmel lugar po siya nga pwesto. Tungod sa lagi magdumang first aid kay dili maayo ang resulta po lugar sa Amilabay lugar nila nga kinibang election magdumang first aid. Rason nga muna pinag nawadaan na lugar o gagaho mo sa magdumang first aid ang nasangpit nga partido. Samtang sa laing tagabalita, din ito laing tagabalita international. Kaya ang Venezuela namugos nga dili itugot nga mamahimo nga kabahin sa Amerika magdumang first aid. Kini human sa lagi nga mibutyag mahinoon si US President Donald Trump magdumang first aid. Nga matod pa, seryoso doon siya magdumang first aid nga himuon lugar nga ika-51 nga estado sa Amerika o Venezuela magdumang first aid. So, kinimuruga lugar po magdumang first aid no. Siyempre, sa bayan na sa lugar sa Venezuela, supag kilugi kayo sila magdumang first aid. May pasalig sa lagi sila karon nga dili kilugay sila musugot nga mamahimo sila nga kabahin sa lugar sa kiribang nasod usab sa Amerika magduma first aid uga ipabilin gyud kay gihapon nila ang ilang pagka-independente. Samtang sa lainta nga balita dinita sa atong magdum business ay ang fuel export na nawagan sa gobyerno nga aksyonan ang mga problema karon sa business sector magduma first aid kalagi ang mura magkarugapi gyud kay bitaw ka affected magduma first aid sa crisis palagi nga nasa natian nato karon panahon na kini magyung business sector magduma first aid kalagi syempre wala pa magdugay gihapon sila na human lugar magduma first aid sa nasa natian lugar dila nga epekto sa crisis. So sumala palagi sa nasangpit nga grupo magduma first aid unta puno kuno hatagan gyud gihapon lugar magduma first aid kag pagtagad sa gobyerno ang business sector bisan pa lagi karon magduma first aid nga medyo gubot gyud nga estado sa politika karon sa Pilipinas. Samtang sa lain taga balita dinita sa atong magduma sports kaya si Pinay tennis star Alex Ayala o American player Hailey Baptiste magduma first seed na pildi sa Italian Open doubles tournament magduma first seed. So ang may pildi po lugar kanila magduma first seed mao kini si Taylor Townsend o Katerina Siniakova magduma first seed sa doubles tournament. So wagi kabuti ang magduma first seed tuod lagi po ka na pildi naman gidinon si Ayala o si Baptiste na tapos naging sa lugar sa hingpit magduma first seed ang ilang kampanya sa nagparen karon nga Italian na Open. So, puro sa magdum first seed, ang mga top stories sa itong kabutagang atangan, sa itong mga suking at nagpaminaw, ilabi na sa mga musunod na mga programa. So, gikan na rin sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Okay, si Magnum Hunter, 17 April, Borja, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter April Borja. Pabuta lang may gala mga dugang kalamuan. Bulyada sa report. Pabuta update karo tataon. May gala sa sunog. Diya may galas sa Rabunal Village kamamunan. Pabuta itong mga kaupan kayo doon. Una ko saan itong mga galas Magdum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa ha. Usa ka dosina kung mga latagaw ngayon ro. Diya magsipos mga agura. Gipang dakop may galas sa barangay Lapasan. Kay kanin mga mga iro. Diya may galamot na nagkuhan mga guning mga iro. Diya may gala kay basta kay bag na makita nila mga pagkaon. Diya sa mga daprin-daprin. Pag na mga gipang butang des daprin. Ah, mga bukayla. So gipang dakop, gipang sibot nila may galas Lapasan. Naman na kaniad to, may gala panahon pa to ni di pa kang Oksimer, kang kuan pa panahon pa ni Anhing Kinibang o Labuntog. Mawagya po to kaniad to, kapandakpon nga po ng mga iro. O panahon pa ni Kanhi Kinibang Kapitan Anhing. So mawagya na ang Lapasan kito sa kadagan nag iro, may gala. Makapaak ba? Tinginit na ba karoon? Delikado kayo. Check the report, Magnum at 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas!
6: So, abot sa kadesen ng latagaw ng mga ero ang natigaw sa tumatang mga personay gikan sa barangay Lapasan ng atong siyudad kini ubos sa paggat tinabangay sa City Veterinary Office na CBO alam sa pagpahigayon ni ininga o plan na pamatong particular na dinis na yung Market City sa nahisgitan nga lugar
7: gibud ya nga mao nga tiho ha gibud niya nila magdumapasid nga manapos kini mga nagtagaw nga iro aron nga di po nila sila makapamaa kung ga makapanapos sila nga rabies o ga baka ha ilabi na ni Edto po nga mga tao po magdumapasid nga pwede nila nga mapahitan kung magresulta po da sa ilaha po nga kamatay yun gani gibud ya magdumapasid nga ang pabaligon sa kalimpyo po kahapsay galawasan sa publiko nga merkado ang ilaha po nga giya tuhong gibud no ilang gitinguha aron masiguro nga matong sa katauhan nga madali kiya din sa may barangay lapasan particular na din sa may Angora integrated Dabas terminal o ga merkado digid intawan nga mabalaka nga mapakan sa mga iro nga napagaw lawang din sa mga upo nga area gos mo nini po madupersid ang kanilang kahinlo tungod kaya posible mang gos nga magpataka lang po ng pagpagawa kaila kung hugo pag dumapersid huwag po magsunod sa pagpanlimpyo ni ini kung nga paranglitan mapasagdan kini sila nga nahadin at kadalanan nga maglapagaw lamang mag dumapersid o ga nga iingon po nga maprotektahan po ng publiko lagi kaya kung kadelikado po mag-dumapersid kung managhana po na sila din sa mong lugar mag-resulta po din mag-dumapersid no, din lamang sa mga rabies kaya po mga disgracious kadalanan particular na nag-i-consider na po nga BCS sa area sa lapasan na aming atong dapayan ang merkado o bang terminal so kung tagka na mag-sexualita o yung mga mananapag-dumapersid nga kalitra ba po na sila usahan mo tabok mag-resulta na yun po sa pag-disgracia sa mga katawa ay labi na niya sa mga nakapotorsiklo iingon nga ang nag-iisitan nga pagpaningkabal dahil sa barangay Lapasan inubunan sa City Veterinary Office na malapusong yun tungkol kay kinina isit ang mga laaw nga iro ilang magigong nga nadakwan magdumapersid o gagiklaro nga humane nga mga pamaagi ang ilapong nga ipatuman araw po nung hindi yun po makalapas sa balaod labi na sa Animal Welfare Act o gagiingon nga kung panalitan magdumapersid nung nahisit ang mga mananap walang yun po maklaim po na nila posible nga doon na po yung himoon yun po nga euthanasia ilabi na niya ito pong mga mananap magdumapersid o nahini pong mga iro taon na nga mapundong yung lugar sa pasilidad sa ato pa rin po nga City Veterinary Office. Alam po nini, yawhan po ng mga nanag-iya o mga mananap din sa maunga barangay nga himuon no, ang pag-monitor yun po sa ilaha po rin po nga mga buhi nga irog. Ilang aron nga di po malaki po magdumapersid if ever no nga doon ay mga offline na pamatong nga mahimo po nga luwas po magdumapersid po ng ilaha po mga mananap nga madakpan. So, gidugang pa nga pagpanalitan na doon na po yung mga mananap nga gibuhi mas maayod po nga iparehistro sa City Veterinary Office o kapabakunahan aron nga mahimo nga luwas ang komunidad labi na sa kaninga posible nga transmission o niini po nga makamatay nga virus nga maong ang rabies. Balitang nahipo sa gikan sa CBO o gikan sa barangay lapasan ng atong syudad kini sa Mundo 120 and G. Alasado sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 120 Magdum Antan and G. Alasado to the report duga tumakauban oras sa alas 4.35.
8: Time Check is brought to you by Rai Puns Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 4:37.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Alas 4:37 at ang oras. Dini may galas at maraguban sa itong programa Karabutang Kabuntag na Pilipinas. Ha? Lupad sa itong magalas, standby lang karututod. At ang magkauban may galas, may galas sa kinibang area, may galas sa Block 4. Ramonal Village, kamumanan ni atong syudad. Mabuta itong mga reports, mga kauban, ganda taon, may gala. Magdaman Turkiya, Bajanusa, sa tanawa ito, saan ito yung report? Hindi magala sa iyo sa Kabut Hagon. Alas 4:37. Ang atong oras, BOC, Cagayan de Oro, Philippine Coast Guard, Order Mindanao. Ingusgan ko naman lang kampanya, Batok Fuel Smuggling. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abillanosa.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Nagbigay matutpaog a panagtigom ang Bureau of Customs, Port of Cagayan de Oro, uban sa Philippine Coast Guard Northern Mindanao ug SGS Philippines aron palig-unon ang koordinasyon sa mga ahensya sa pagbatuman sa mga regulasyon ng kampanya batok sa ilegal nga kalihukan dinhi sa rehiyon. Gisentro sa mga panagtigom ang pagpalig-on sa regulatory ug enforcement measures ilabi na sa pagmonitor ug pagpatuman sa mga balaod nga may kalabutan sa fuel marking initiatives ug pagsumpo sa fuel smuggling ug ilegal nga pagbaligya sa mga produktong petrolyo. Gisgutan usab sa mga partisipante ang mahinungdanon sa padayon nga panagtinabangay sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagsiguro sa pagsunod sa mga establishmento sa mga regulasyon sa gobyerno o pagpanalipod sa kaayohan sa publiko pinaagi sa ligon ng inspeksyon ug monitoring activities. Gibutyag sa Bureau of Customs, Port of Cagayan de Oro nga ang maong panagtigom kabahin sa padayon nga paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor aron mapalambo ang transparensiya, mas mapakusgan ang enforcement operations ug suportahan ng kampanya sa gobyerno batok sa fuel smuggling o guban pang iligal nga mga kalihukan. Balita gikan sa Bureau of Customs, Port of Cagayan de Oro. Kini si Magnum Hunter 23 Cabellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Cabellanosa ato sa ni Magnum Hunter Risa Cross. Update sa tamagala may tabo magala sa mahitungod magala sa kinibang sunog kagabi eh. Bechik tamagala Magnum Hunter 13 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Magnum Day sa 13.
0: Magnum Risa, sige.
4: Oh. Yes, Magnum Offersheed. No? Live, bakit nagkaroon Magnum Offersheed? Dari sa may kinibang sa may Ramonal Village. Magnum Offersheed, no? Kay, ito, hingit pa Magnum Offersheed ni mga panahon, ha? Sa ito ang panikamutan nga makabutan ng lagi. Pag-abot ni mo doon yan ng nilahang basketball court na mag-offer-seed ang likod ni ini bangag-bangag sa tungod sa kining kalayo mag-offer-seed, no? So ato ang kining makita din karon ang kining tumakang suunan na kining apiktaro sa mga sunog marag ipo na ilahang maakpan mag-offer-seed, no? At nga ng ilahang kung napababay makuha ng mga gamit na maglugar mag-offer-seed ngun ana kay ako ba namanggi po yun na nagpabilin pang nagbarog, no? Mag-offer-seed ng mga panimalay na nakakaroon, no? Wala ingon nga nagan asupa kundi ni ato ang mag-observeran, wala na po yung mga doon pa yung kalayo ginagmay baka mag-doha for seed. Okay, so far, halos sabi din mismo sa area sa Lusanugan, mga kwanmani, mga halalaki, halos sa ang mga babae na mag-doha for seed, halos may kronin kamamanaan dito sa may ibang function. No, so ang sitwasyon din ni Karol, kaning gani, doon ay po yung mga malay nga nag, kaning kanibitong haligi o baka kaning ilahang kanibitong alkuban. Hapag ito ay nagpabilin na mag-doha for seed, pero kay gawas niya na ang sitwasyon din sa maong sunog sa pipinaini ka mga panimalay nga mukabat ng taon sa 1.2 million na damyos sa Magnum Offersheed. Muni karon nga kining ginabalik-balikan. Adlaw o simana ra ang minabay Magnum Offersheed, no? Dari may sunod, may banos din na sunog. Dari mismo sa ilahang barangay lugar. Nga dari tapit sa may Ramonal Village, ang ikinilang balay, no? Gigana ng likod at yung covered court sa ilahang basketbolan. Kanilang nga basketbolan na mag-offer seed ang likod ni ini bikas ring mo ginipo yung nasunog, no? Nga kaning kapit rin sa ito ang ganiang gitindugan na mag-offer seed sila pa nagbarog din hindi silang ground floor lugar kaning tindahan pero ang likod ani sir sunog kayo sir ang likod mo yung nag-start, no? Sa kaning sunog sir di yeah, kapit unahan so no kay gawas nga ngit-ngit kayo wala pa yung linya sa oyente sir, no? Wala pa mo babalikin din eh wala pa mag-offer si doon kay ngit-ngit pa man ang Ramonal Village sa mga panahon na karon. Pero wala pa man nga ang kining sunog. Ang kining sunog mag-offer si Dries sa may Ramonal. Pero kada ko may Ramonal o Blackford ta mag-offer si Dries. Oo, dako ni siya nga area. So ang
0: sa mga tao sa mga karon tuwa sa evacuation, mag-offer siya dito po tas evacuation na yun.
4: Evacuation mag-offer si Dries. Tuwa dito yung mga partner, sir. Usa mo sa mga nasunogan din, sir? Ha ba? Oo, so kama sila. Ay, kama lagi diri po do. Wala po yung natulog diri. Ah, sunadi po yung mga taga nag-evacuate mag-offer seed diri sa ilang kanibito ilang stage siya mag-offer seed sa may gaya. Ramonal Village. Oo, naapod yung tudagan. Kaya nagan man ni sir no, ang uban po sa kronin. Naapod sa? Ha? Kanang Dickers, Dicker, kanang school. Ah, sa chapel. So, uban mag-offer seed no. Labi na tong uban nga. Mangita ko maghatod og mga hinabang na po yung mga naadi ni karon naghimo sa pag ilin-ilin o plastar para sila no, di ba, maigo maplastar o magduma for seed sa pamilya po di ma'am sa mo kapamilyahan ma'am sa mo kapamilyahan din ni may gabi ma'am ay buntag dai sorry din sa kay ma'am oo so ang uban ana ma'am na sa barangay kaning sa Dicker oo so kamo na ni ma'am na amo din sa kaning sa stage siya magduma for seed para po da makita magduma for seed no para to uga kini ang hulagway ang pamilya. O sa mga pamilya, gani, ma'am? Ha? Kamay buntag, ma'am, labor. Ah, rapit niyo bala ni ma'am? Sa kaning unahan? Ah. So, yun yung kagalingan bala niya, ma'am? Ah, so, sa ginoo ko. Alam mo yung nangakuan, ma'am? Nangakuha ng mga gamit?
5: Wala, ma'am.
4: Tingala na to, ma'am?
5: Angelina Labor.
4: Ah, so, so ma'am, Angelina Labor, mag-offer siya. Ayang pamilya, lugar, naapaw din ni Karol, nangalag. Kaning nag-tent po sila, no? O sa sila gi-balayan o ga-tent sa kining nga sa gamot po ang barangay council nga kawas nga digid sila maigo dito sa koronin. Kaning Ramonal Village sila sa Black Farm, ma'am. O pwede pinakauna ngayon tabo kasunog, ma'am?
5: Ma'am, hindi siya pinakauna.
4: So, sa mga, kaning usaw, mga orasan na bantayan niyo magabi, ma'am. Dibay tulog na, no? Kaya alas 11 na kapin.
5: Alas 6. Good job, ma'am. Pero ito, sir, pero nating katulog ng uban. Pero ito, yung, no?
4: Oh, ala tulog na. Oo, so, pamilya ni mo na samdan, wala ra imong nga
5: ala kaloy sa ginoo ma'am, na chipsi ako mga apo, mga anak.
4: So, dili mo kadin dili mo duha ra ni ang naadi ka.
5: Ma'am, kay
4: yo mo gi tanan mo pamilya.
5: Dili ang akong kuan brother-in-law ang bigas.
4: Ah.
5: Dili na sa chapel.
4: Ah, pamilya gyud mo na.
5: Dili mga silingan ta.
4: Ah, silingan, oo. Nakaplasta ang pamilyang labor mag-offer seed dito sa may stage, no? Sa Ramonal Village siya mag-offer seed. Ang uban po nasa Dickers, sa Kanisinto, ang uban na dito sa Kronin, kamamamanaan.
0: Naghana kayo.
4: Oo, naghana magbigay sila
0: mag-offer seed. So, magdumrisa, atos ang ilusad ang magdum-operation tabang, magdumrisa ni Ining Hitabo. Karoon kay sunod-sunod din taon sila sunog, magdumrisa ang kamamanaan. So, sige na
4: ako. Ama, ka mag-offer seed, no?
0: Ama, naging maundang taong sunog is kamamanaan.
4: Oo, si Kagawad Kabili nga kinanglan siguro sila magpalina ang mabalikit.
0: Mo yan gibusag
4: mo o kay murag sulod sa bulan sa gikan sa Abril tumayo magdo-proceed dila
0: pa. Pero na, ikaupat naman siguro ni?
4: Kana magdo-proceed no ikaupat na gid ni. Sila nga barangay.
0: Ikaupat no, ana ang tulo ka sunog mo akong na respondihan magdo-resa karon lang ang wala.
4: Kana magdo-proceed no ang sunog nga nitingyan diri mismo sa may Ramonal Village nga nakatala og 1.2 sa milyones mag-offer seed ang damyos, ubay-ubay sa kyo pamilya, ang mga nasunugan o garon, way mga balay na mag-offer seed. Kaya gawas niya na, doon na ito yung nagbarog pa, o di man iingon na matulugan na mag-offer seed, kaya mga tagak ng alkuba, na, delikado sa kaino. So, ang pamilyang Angelina Labor mag-offer seed, doon siyang paybawon, nga doon na tayo ilusad. Mama, na doon na may ilusad nga magnum operation tabang. Tabang ninyo, ma'am, sa mga labi na sa imong pamilya na nasunugan din sa inyo.
5: Salamat sa Magnum Radio.
4: Doon at tayo sa Magnum Presid nga Magnum Presyon Tabang. Masalamatan po si Ma'am Labor. Taliwala pa man nga sa ilang kahimtang karon nga nanganin nga mga emergency. Nga duwa gid na ta nato maakini ang tag ng panahon Magnum Presid nga ang sunog mo kalas gid og pila ka mga butang na lang na Magnum Presid kay mo humuhurot o og butang at least ang iyang pamilya huwag na nga samdan pati ang mga apo morgi po na iyang nga gitinguha nga maplastar. Salamat kayo, Ma'am Angelina Labor. Hilak nito si Ma'am. So, muna mag-offer seed na. Ma'am, inyong balay, gikan na itong nasunog, gikan dito, gikan sa balay nga nagunagsunog. Kapila inyo, ma'am?
5: Murag, at bang rush siya, ma'am?
6: At Bangra?
7: Okay, kani nga building. Di na mandayin media. At Bangra gitka, pero medyo sudlo na nga mo kay. Ang atbang gitka, laay na sunog. Ang amok magyapong kanang relatives na magyapong naman.
6: Ah,
7: so nakaluyo ra ang amok.
6: Mga kasi mga balidi ma'am doon sa Andana, sa ingit-ingit man, mabalit kayo magsalita na ako.
7: Yes, ado sa Andana, si Tanana.
6: Ano makatuwig na mo yung dream, Ma'am Angelina?
7: Dugay na, Ma'am.
6: Dugay na.
7: Dugay na.
6: Ay, inyo giling yuta, dream, Ma'am. Inyo gid.
7: Ma'am, sarang mo na rin. Nag-abang rin sa yuta. Amo lang ang balay.
6: Ah, so nag-abang rin sila mag-offer seed, no? Private, Ma'am. Private. Oo. So, private ang kining napuyan sa mga kaisyon na nato nga nasunog ka na mag-offer seed. Pagkapihoon po ni Ma'am Angelina sa Dukaroon, huwag pila ka ha. Kapamilya ang ila pong na-intake, no? Sa barangay kamamanan. Nga kinikaroon ikaupat na
0: problema ni karong asa na sila ibutang magnumrisa kaya mga covered court na puno naman to mga previous kasunog
6: o mag-proceed nga kato sa kronin kung sa itong yung tinood itong gisunod sa mga nasunugan kung di mo gimadadali mag-proceed no
0: o kaya wala mo sila kabalik
6: wala pa naapa dito mag-proceed muna karoon nag-proceed na ang tagara muna mga kinibutang nasunugan mag-proceed ang ubandri puno-puno puning daycare building kaning asilan sa mga bata mag-proceed. O kanila ha mismo, mag-proceed, kanila ang taon, kaning stage. O ginipoy, kung doon na pala ikanibitong atop nilang, siguro hindi ilang basketbolan, basketball court nila mag-proceed, simply di nila gid-unta. So, kung may atop mag-proceed, court raman eh, so, pwede rin gid-unta, no? Pero kay gawas nga, ulan niya, muinit. Pati kasi yun nga, doon na sila tuutin, pwede gina makaimpatar, nga kung sa panahon doon ay ulan, o giinit mag-proceed, labi na diri, pati pong hawana, wag ikahoy. Kapasilungan. So, ang kunin mo ay usas mga dangtanan sa posibleng nga himo nga evacuation o katong uban. Sila doon to, guro na mag-proceed. Sila na may sumangitag pamaagi nga makailin-ilin sila pangita po laing kapuyan. Yung na doon na naman po ay wala mag-ipuni. Ingon na ibawan magdaan mag-proceed nung doon na po ay pila ka mga pamilya karon ang nawad agbalay tungod kay sa sunog din sa ilahang sa barangay kamamanan. So, taliwala po man kapatayon ang ilahang kinibitong fiesta activity mag-proceed. Doon na po sunog, no? Kagahapon, isa ba ito sa adlaw ba ito nga, doon ay sila ay misa kamamanan. Dadawara pa man nga nakasinati o grabing kapitos mag-refreshid. Kay gawas nga na, so kung nga po binis sa barangay kamamanan, ilahagi po ning usas sa mga tabangunon kayo, lagi ning mga constituent nga may usas sa mga nasunugan, mismo silang nataran sa barangay. Ramonal Village mag-refreshid po rebuyag. Grabe, dako-dako mag-ipuni nga kanis sa Block 4. Hindi nga tanang Block 4 nasunog, ma'am, doon na pag yung mga partial. Napagin sa likod.
7: Oh,
6: light materials, ma'am, ang inyong mga sikilit nga balay. Ingit-ingit, ma'am, na mag-proceed, no? Mga ano sa light materials, ang ubos, siminto.
7: Siminto, ma'am.
6: Ang katong nga, taas, saka ko, yan ang mga extension na.
7: Firelings man ang kuan.
6: Inyong nga portion.
7: Ang mga portion. Ang uban. Ang kahoy.
6: Ang uban, no?
7: Katong nasunog, ma'am, kahoy ito, tanan.
6: Ay, kahoy ito, tanan. Ay,
7: pamilya, gusto ito nga, pamilya, ma'am. Oo, so kay si Mam... Ha? Oo, oh, katong nasunugan at bang... Oo. Kaya lang bala mag-proceed. Katunga kahoy, katunga po siminto. So ang nadistubangan karon likod mismo sa kinibitong ilahang basketball court, ang kaning balay nga ardiplex ang taas, ang ubos siminto. So ang taas ay sunog na mag-proceed. Ang ubos mo ay kaning pabilin nga po ng iyang pundasyon sa kining pagbarog sa yung firewall nga kaning sa balay mag-proceed po.
0: Grabe kinasunog sa kamuanan, magnum, kuan, magnum resab. Tangkungan, makronin, makinibang ramunal. Grabe kinang sunog niya. Balik-balik yung sunog. Sus, ginuot ko, ginang kamuanan.
6: Dali, mag-proceed naman ng, kanggid, kaning kita tanan, pag-usa na ka na to, pag-amping kita mag-proceed kang sunog, kumanggid siya ingon nga kaning mga panahon na, tulog na, o sa baka, kay ting panihapon, ting kanibitong pagluto, mag-proceed, mag-proceed siya, no? Kaya magluto ka, labi na yung gamit na sa kining gagamit ka o gasol baka kayo napalong tarong unya kay nagdirty kitchen ka wa matarong palong ang kaning baga-baga mag-proceed na ang imo pong abuhan medyo puro pagkahoy niya ang ayan na mag-proceed mawag pag ginihalo sa gid puno labi na kanang inato lang din mag-proceed ba ang kanilibitaw nga long aganan nga din mo mapalong ang ginagmay nga baga niya na yung mga kortina mo gini usa dali gid nga kinibang matapsan sa kining dali kayo kano kami ang kalayo mag-proceed niya dikit-dikit ba din wag ginihalo dapat ay ang iskinitan na mag-proceed, kini pasunod mismo sa kining Block 4. Ma'am, kaning gate ning gamay mo ba? Ma'am, gate ni siya kayo? Gate na siya, gate na gamay? Kini pasunod ba mo ninyo, Adrizapet ba? Ha? Private ni siya? Asa na? Katawo. Internetan? Ah, so naka-apply lang internetan mo, wala ra. Wala ra naka-apply lang internetan mag-proceed ganito. So ang dalan niyo, ma'am, kanina ko kabukana, kanina pasulod. Asa mo, asa mo yung dalan din eh? Akala mo na yung dalan. Muna, exitanan o entrance muna. So gahuot mo, ginagana gabi eh. Jesus, ginoo ko, gamay raman mag-proceed no. Siguro kung magdupa ako, kaduha, siguro katunga sa akong precast portion sa akong dupa, oran na ilang exit o entrance mag-proceed. Muna pag dito sunog, mag-ipunay isa sa risgo kayo, labi na ako sa panawag dinaganay na, maghuot mo ang dalan mag-proceed. Imagina ko nung sulod ka sa iyong isigita sa iyong balay, yan, mag-imbis maghakot pagka o mga, posibly mga na, refrigerator. Ma'am, doon na may mga, pan, ma'am, mga appliances, ma'am. Yung mga, sa'yo mga appliances ninyo, ma'am.
8: TV, LV, sus, tayo sa pang. Ano yung wifi?
6: Apple juice, tulog ka lang. So, talibon, ganda na, ma'am.
0: So, wala mo lagi ato sa iba question si ma'am.
6: Ay, wala asil di ka bang taga ng ilang stage mag-refresh sa ato bangan mismo sa kakanibitang basketball court? Duha sila ka pamilyahan dire yang
0: bagay. Ano sila diyan nagpuyo o nag temporary?
6: Oh, na item 3 mag-refresh data mo nito mag-refresh data live sa official Facebook live.
0: Oh, naman, kita mo naman ako sa Magdom live man nakabutang man.
6: Yes, mag-refresh so
0: kung ano kayo na ito, live niya punta na si Rian.
6: Plus live kita mag-proceed kapag studio, itinita doon yung mismo.
0: Loe, basta tao si ma'am, kung naara siya diya, mag-num marisa ang tao, no? Ma, di isa nga salisiran diya. Yan, no, may ulan ka ron, init tinong kayo.
6: Adi, matalik siya ka mag-proceed, kinamay ka ng atot, ang ilang
0: isi. Lagi, ting init minong ka ron, pero init, lingaang sabdi na pito.
6: Yes, mag-proceed, lingaang siya mag-proceed, sino, so, yang mga anak, yang kaniyang mga apo, na plus sir, masandiri mag-proceed kayo doon. Mama, asa ba nagiging ka ng tent pump sa CCWD?
8: Barangay Kamamanan, ma.
6: Okay, kwan ma. Oh, lagi mag-proceed kay ang Barangay Kamamanan, nag-kailaman to sila yung mga tent, kasi panahon nila sunog-sunog, makahatag dahil, hindi na magpaabot. Mag-proceed para maplakap, makaplasta, makahigda-higda po ang taon, ang makapanigin ng pamilya, ang taon ng pamilyang labor. So sila mismo, naiduha ka mga tent. Ayarag yun po ni pamilya, mag-proceed nga na, adri mismo sa stage. Katubangan mismo sa ilang basketball court. Pero katong isa pa sa daycare. Ah, kita ba ng daycare, ma'am? Kanina, ma'am, ka ng green? Ah, sige, ito pong talikata, mag-refreshid no. Ang daycare nga kani ang room. Kani ilang nga building kay gigi-occupy po sa mga nasunugan. Mag-refreshid. Oo, so, karo ato ang lugar nga kani ang paningkamot. Kadulta, kaya nga mga mata na po siguro ni sila, no? Hi, ma'am, sir, maing buntag. Ah, man inyong kwan, ma'am. Ano, ma'am, imo nyo na ang evacuation na, ma'am? Amo ni yung game mong kwan? Ah, mauni. So, may simbahan man, iba? Sir? Kapili nga man din yung mag-proceed. O, gi-occupy gihapon.
0: Wala mo na, parasyalera mo na ang kapilya nila, mag-numrisa.
6: Pero, gi-occupy, itulutan nga po nyo ni ma'am? Ang simbahan? Ah, gi-occupy, ha? O, pag-i-gandi ay, gibutang ang mga gamit. Oo, so, nasunog. Ma'am, ano nyo napit, ma'am? Kasi nga lang na to, ma'am? Ha? Ano yun yung chapel? Ano yun yung chapel? Ang chapel, umurag ginakuan, nagyang alkuba, ma'am. So, inyo, sunog kayo, ha?
9: Burot yun siya, ma'am.
6: Sige, kasi sa'yo pido na ito, ma'am. Ngalan, ma'am?
9: Marie-Christ Timbang.
6: Ah, Marie-Christ Timbang. So, ma'am, Marie-Christ, asa magpuga, ma'am? Na, makati, ma'am, wala ka sa kronin. Asa inyo, nag... Akalugar, ahan mo, nag, kung ano, iklin. Asa mo, napit... Adri mo, kanina napit simbahan?
9: Marie, nagyapukan, gaulat, nagyapun niya sa...
6: Asa?
9: Sa kanang asa, may plasta.
6: Ay, luya po rin tahan, mag-proceed, pamilyang timbang, napalini ka ron. Ako, sa malang dyan sa barangay, kaning sa DK, mapuno na po rin hadiyan.
9: Ay, ako na dyan, murag, ako nakuhan sa, kung ganyan naman sa AFM, kay Benching ko.
6: Sa, huwag mo muna, pang mga sa... Okay. So, lugar, ma'am, kaning, inyong kaning, kuhan lang ka ron, gislihan ka ron, ma'am, dirita sa, mene, sa simbahan?
9: Sir, huwag ka ng simbahan, pero, ako am naman ko yung mga isoon dali, murag diya, rapag ko sa isoon.
6: Ay, tayo sikbet, rapag at mga rapag sa Ramonal Village, ma'am.
9: Dali lang ko sa isoon, nagbuan lang ko ma'am, nagsulisoy, buwan lang yung ba.
6: Ah, so... Na kayo mga anak, ma'am, ma'am, timbang?
9: Na, ma'am, lima.
6: Ah, lima. Paabot ka ron sa barangay, wag asa ka rin i-clean. Mas maibawis mo kan, ma'am, mas sa tim... Mas kwan sa imuha ka nandito kasi may isoon.
9: Oo, murag. Murag mabasta ako sa isoon, doon ko pasag din.
6: Sinuod po lang, kay suon ko talo, maunang makatabang-tabang rin ito ginagmay. Asa man napit ang daycare, ma'am, kaning open. So, na kaya pa yung ang kaning ilang center? Ang uban. So, ginoo ko. So, mag-proceed, iya-iya, gining uban, di ka rin ugula plaster para po sila yung taon nga makakinibit ang pakapahulay.
0: Maka-ugi
6: ka na ning gabi, doon na sila matulugan. So, puno, mag-gita yung Immaculate Conception Child Development Center. O, kanina ang para sa mga, uy, may buntag, ma'am.
9: sa imbunsag, sa Magnum Radio, ma'am. Oo, sus, dito, igal na ka, upag ito, baliki ko rin, tayo, Magnum First Aid, ma'am.
0: Oo, yun.
9: Usa mo dili sa, nag, ala, nagitaon din mga pamilya.
0: Naidaghan diya, Magnum Risa.
9: Teacher ka din, ma'am ba? Teacher. Asa ka nga, teacher?
0: Child Development Center.
9: Ah, CDT. Ah.
0: Daycare Center.
9: Ikaw ang... private school teacher, Magnum First Aid. Si ma'am. Sige, ano ito, ma'am?
10: Karina Patindog.
9: Ah, Karina Patindog.
10: Patindol.
9: Ah, Patindol. Magnum First Aid. Sorry, ma'am, ha. So, ma'am, usa ka sa mga nasunugan kagabi, ma'am?
10: Kapila ko ba, ma'am? Diyan, sunod. Diha, sabad sa kanang kapilya na ibalay. Ngapay, third house. Kapel.
9: Ah, pa, ma'am. So, wala kayo may nakukuha, ma'am? Wala may nakuha, ma'am?
10: Wala kayo nakuha.
9: Ay, anyway, ma'am, no, mapabot na mo, ma'am, sa Magnum Radio. Doon na may Magnum Christian Tabang. Abang kanin yung mga nasunugan, ma'am, kaning ginagmay ni, pero namo gining ihatod sa inyo, ah. Sa dili madugay, kay murag na apat karon sa akin, ng, murag, ngit, ang iriya mag first aid. O si ma'am Patindol, na adri karon, naa sila sa kining, kanibitong sa daycare, mag first aid. So, ma'am, pila ka mo kapamilya, dili, ma'am, banabana niyo, ma'am?
10: Actually, kaning dili, murag tulong sila, upad.

0: sige, pwede mag-apu ka. Siyempre, sige, mag-apu siya. Sir, kung sabi nga, nadikit ka naman o ka ng kondire, Manila Pimper. Wala ta sa Cronin, wala. Sige nga lang yato siya, balik ko na to siya.
1: Katong sa Cronin, katong sa North Sea, nga nasunugan.
0: North Sea. Paso dito, wala'y Cronin, wala'y nag...
2: Asa
0: nang na-pull out? Ah, na-pull
1: out mo sila, ha? O, gagawin ni mag-umansi ganina. Wala daw ko na matapan ni mag-umansi. Hawa na.
0: O, mahinabi mag-umansi. Wala naman pa ito, sir. Yung position, sir?
2: Ako si Susleyo Yamot, team leader sa Child Development Teachers sa Barangay Kamamanan.
1: Mm-hmm. Okay, sir.
0: Lugay ang kining sitwasyon sa evacuation. Pero gani karon na mo naaraw sila diri mismo sa palibot sa Romanal Village, sir Yamot.
2: Yes. Actually, amo silang gi kuan kining gi dapit na mo sila dito na mo ibutang sa Sitio Cronin. Actually, ang mga nangasunugan gusto nila daari ra sa ilaha tungod kay okay, I think layuan ra pud sila no sa kining evacuation center sa tong barangay Kamamanan. So wala mi mahimo kay sila man ang gusto nga daari. So si barangay Kamamanan yan ang gid mi daari sa ilang tungod.
0: So kani kay nagdikit mga Manila paper sa mani. Flashlight pa ko sa i-flashlight sa yamot ha. Sige sir, sa mga kaning inyong na-intake sir, no? Labi na initial nga naakaro mismo ngayon na monitor diri sa masunog sa Romanal Village sir.
2: Actually naka-intake na mi as of partially lang ni as of 4:38 a.m. naka-intake na tag house owner totally 10 partially 1 and then share family individual totally 6 individual 1 dayon renter individual totally 1 dayon family affected individual 19. Total tanan affected is 58 sila kabuok.
0: Wala ang individual.
2: Yeah.
0: Oo, pila kita pa pamilya gani balik na to ka man sir?
2: Ah 19.
0: Partially one. Okay, so wala tayong mga na-monitor ng mga nasamdan sa diri sa mga tao katawhan. Kumunal.
2: Akaloy sa Ginoo nung na. Ha? Chismis raman pero pa man namo na interview no. Pero dili ko makaingon nga naa kay wala pa man namo siya nakita nagka-interview nga nagis siya sa mat.
0: Bulag-bulag ni sila.
1: Magdumri sa ato sa iklaro balik. Magdumri sa may pila ito ka-families?
0: Sige. Sabi kasi niya magdumri
1: katong sa iyo. Katong i-lista
0: ang team leader sa CDT sa barangay Kamamanan. Sir, sabi kasi niya sa ino at ang ihatag na ko ni mo sir. Si Magdum
1: first. Sige, pamuntahan lang sa iya. Diritso, magdumri sa. Para ma-lista na ko.
2: Hello sir, good morning.
1: Oh, sir, pila ito ka-families?
2: 19 pa among na-intake, sir.
1: 19 families?
2: Yes.
1: Then individual?
2: 4:38 a.m.
1: Oh, ang individual?
2: Atong individual, sir, is naata sa 58 kabuo.
1: 58? Yes. Okay. Pero posible madugangan pa siguro ni, sir? Oh, di naging ni. Kompleto na.
2: As of karon lang, sir, kay napamandaw ko na wala na mo na-interview, no? Katong renter kay niato sa ilang parente.
1: So posible madugangan pa.
2: I think madugangan siya sir sa tulot siguro ka pamilya.
1: Okay, sige sir. Magdumrisa, ikaw ulit balik pumunta na. Kaya nalista na ako.
0: So, magdumrisid.
1: Oo.
0: Magdumrisid no, so posible madugangan. No, matod pa ni sir Yamot ang team leader sa CDT sa barangay Kamamanan. Sir, na doon namin ilusad no ang Magnum Radio, Magnum Operation tabang ngadto sa mga nasunugan. Murag pasensya kay sir, murag ato gyapon iriway no balik-balik. Grabing mga pagpahimang no nga ni Kapitan na Galarita na binadunay ang mga fiesta activity para yan gyapon dili sa inyong barangay. So dunay ilusad ang Magnum Radio sir, Magnum Operation tabang. So dili na mo idantol ihatod asa man gid sir para pud na may guide no kay murag daghan man ni sila ga kaya asa gid dapat ihatod na labi na katong panawagan nimo sa mga katawhan nga dunay malumong kasing-kasing nga direkta dire sa atbang no mo manilan mark kani ka aning ning basketball court.
2: Akong hangyo no sa malumong nga kasing-kasing nga naay mga sobra-sobra nga mga grasya pwede ta mo hatag sa mga nangasunugan no kay luoy kay tanan sila wala gid sila biskan nadala nila kay ni ulbo man daritso ang mga kalayo kung naay malumong

0: kasing-kasing dari lang hiatod lang sa dari sa tong Child Development Center dari sa Sitio Ramonal kay nami dari permente ga kining bantay no ang mga daycare teachers sa barangay Kamamanan. Akong in behalf sa barangay Kamamanan no ipangaluan ni Kapitan Budi Carl Harrison Galarita dako kayo among pagpasalamat sa Magnum Radio kay wala gyud mi niya biyae no gikan sa sinugdanan hantud karon sana Lord dili na unta mausapan no diri na lang unta piyesta man karon sa Biyernes sa Patima among giangyo kang Biyernes sa Patima nga stop na dayon magbinantayon gyud ta no nga kining sa atong panimalay kay dili lalim ang masunugan.
1: Sir, ikaupat na ni nga sunog karon di ba? Ikaupat na ni?
2: Balik
1: sa saya, magdudoy sa iyo. Muntahan ako kay una, ako narespondihan nga sunog diha katong sa Adila, katong na inamatay nga usa ka buok. Oo, diha sa Sampaguita Street. Wa ko malimot.
0: Yes,
1: Sampaguita Street.
0: Yes.
1: Ikaduha nga narespondihan po na ako, North Sea.
0: North Sea, Makalar.
1: Makalar, North Sea. Mm-hmm. Ang isa,
0: Pinikitan.
1: So, ikaupat ni karon?
0: Yes, sir.
1: Sus, ginoo ko tabang.
0: Street.
1: Oo, kay sa kanilang awa na ko na-responde nga sunog. Ang tanan na-responde na ko itong Domingo yun. Di malimtan ako nga Domingong dako.
0: Yes.
1: Na inamatay diya sa Sampaguita Street, Adila. Sa North Sea dayon, katong mauli na untang mga sakop na mo din eh, lumbaan na igdagan kay pagagas lang itako kayo. So, katong sa North Sea, wala na dito karon. Gantuan ni Magdumanzi, mingaw na daw dito. Sir, mauli na.
0: Yes, sir, kay dito sa North Sea, Makahalar, no, 2 weeks ra man
1: yun
0: ang kuhan, sir, kay by level man ang atong category sa fire. So, now sila sa level 4, so 2 weeks ang ato ang gihatag sa ila dito sa evacuation center.
1: So, kuhan kay sir, mura bag, sa manig kamamanan mo may rumbo-rumbo ka, balik-balikan magin sa sunog.
0: Lagi, what? Ang trahedya dili man gyud nato makuan sir no bisan unsa nato pag camping mugawas man gyud siya
1: paita sab so fiesta karon so unsa may mahitabo sa fiesta karon dia sir
0: tuloy gyapon ang
1: pista na yung pista gyapon
0: tuloy gyapon ang pista pero ang LGU barangay Kamamanan wala gyapon siya nag makuli sa mga nasunugan no
1: kay sus paita sad ba
0: atorgado man gyud ni sa Gay Kamamanan.
1: So sir, unsa may imong mensahe ngantos katawan sa Kamamanan unta mag-amping gyud kita kanunay nga di na masubli pa kining sunog das inyo. Sir.
0: Lagi ano akong gihangyo ang dili lang sa Barangay Kamamanan kundi tibuok Cagayan de Oro no nga mag-inampingon ta sa ato ang pangliyo-kliyo kilabi na kanang kalayo kay inig-uto grabe kay kainit. Dayon.
1: Grabing pamaak.
0: Oo, dayon ang atong first yun atong ang mga papa yun atong no ano nga dili yun mag kindula-dula ng mga kalayo-kalayo. Kay mo yun nang isa dayon nga makakuan sa mga trahedya.
1: Sir, salamat kayo. Amping intawon mo diya, sir. Salamat po sa inyong pagpaningkamot. Intawon nga matabangan ang mga residente nyo diya. Salamat kay Kamis Magnum. Magnum Operation Tabang. Gilusad sab namo para matabangan po mo diya, sir. Salamat kay sir.
0: Thank you kayo, sir.
1: Magnum Risa.
2: Yes, sa Magnum Operation Moto si Sir Jesus Leo.
0: Leo Yamot.
2: Sir Leo Yamot.
1: Atik kay si Jesus.
2: Team leader sa kining
1: Grabe, no?
2: City, no? Sa usa sa
1: ikaw
2: mga
1: trabahan. Ikaw pat na ni. Sunog, Magnum Risa. Grabe nga sunog ko, ikaupat na.
2: Ikaupatan, mag-proceed. So, si Kapitan Galarita, tumukan na yung sakibit kaliwala po man nga nagsaulog sa kapistahan.
1: Grabe, no?
2: Sa Patima, laga po ang nagpahipiga po ang kasakit ba?
1: Pistas Patima karoon na eh.
2: So, no, mga siguro, mga pag-ampo, mag-proceed nga, ihalag ka niya, mga panginaot nga, sa, no, nga, ang pipila niini ka mga nagpuyo dili mismo sa barangay Kamamanan na mamahimo ginilang kinibitaw nga usa sa mga, uy, mga amping kita, kamo mga silingan. O, di mga way mag-proceed, pero kanunay, baka naadlaw.
1: Oh.
2: Pag-amping, gitan mo dyan, yung mga bata, yung pagdudulag, paskuro, sa pala dyan mag-proceed, no? Ay, usang mag-proceed na sa makahatag o gasunog, galing madagot-dagot, o umahimo ka itong mga bata, labi na, doon na tayo mga ginikanan,
1: mag-proceed. Bunalin, yung mga bata niyo, magdudulag, mga paskuro.
2: Ay, isa ka ang paskuro, o sa baka ka ng lighter, kaya mo para curious, bina mga bata mag-proceed, eh? Pidusitan ko ning kartina.
1: Pilang kamot, parang hindi na mukhawi daw.
2: Kana mag-proceed, pero makonpod, kaning magpapakit ang bata, mag-proceed mo pa isa sa...
1: Pilang kamot.
2: O, kasalang ha, kasalang. Ay lang kadaghana. So, apoy mas may itago mag-proceed, no? Doon natin mga locker niya. Ano, para di nila makita ba? O di nila makat-kat. O kaasag itong puspo, ibutang mama, ha? Kaman nagdagot-nagot, nagdagaglamok. Eh, usama na, anong katol mag-proceed? Anong katol ba? Kay kalikita, kay gusto tag, magkapakan o glamok. Dami tag katol, unya kaning katol, maupos mo na mag-proceed.
1: Haplas na lang ka, magnumrisa, para yun, luwas ka kita ba?
2: O, haplas na lang yun. Haplas, unya, kana inyong mga katol, ginagkot nyo yung dropin sa kurtina, sila ka mag-proceed mo ng usa. Hindi na pag usa lang gigibala ang sunog ug refreshed nga kalayo, adiri lang kuning Juan.
1: Na may haplas nga mga pandi ka mapaaksa mo.
2: Oo, daghan mag refreshed diba? Solution. Oo, lotion. Kanang
1: oo, haplas din niya. Oh, pwede na kanang mga haplas bitaw nga mga halang-halang kanang pang kana, para sa mga hubak o mga panuhot-panuhot.
2: Na mga kuno na lamok. Oo, mas maigid nga na no nga mga haplas. Pero na may mga
1: kanang mga sanang haplas, haplas din mo sa imong panit, diha sa imong kuan nga haplas sa likod ra mo tara.
2: Yes, mag refreshed no. Dinha ba mga stagnant water di mag refreshed.
1: Oo, gyud.
2: Kaya na to ang kini pong sakit nga kaning dengue. So kinahanglan pud ta nga sa matulog ta makasakit, makapajama. Kaya lang gyud na to ang pagkatul-katul nga labi na magdagdag pagkatul. Kaniya kay dosa na mag-proceed, magdagot ang katol, yung mapapasagdan. So, dili na kay usa kabalay ang kanibitaw nga mag-rabyado sa sunog o mag-proceed sa kaning na lugar, makahimog gyapon o kaning kanibitaw nga kuyanap ang kaning dalik kayo kasi na abang kalayo. So, panisayamot, ngayon na nakapaspas ang kalayo dili kagabi sa Ramonal Village mag-proceed. Nga bibilang ini ka mga balay so 19 pa na intake o posible doon na pa madugang mag refreshed kay wala pa man gid labi na gabi ang uban na kapahulay di ba ngita gito sila galilinan makapahulay sila mag refreshed sa mga kaliwat lugar na mga miyembro sa pamilya pero kapang uban pero kani mga renter kani mga nag-abang wala intay kada ka sakan so diri sila karon nag kini ang nangita og pamaagi nga maka iniil makabutang sila sa ilang mga tenta mag refreshed pero ang sulod sa daycare kay lagi doon naman po yung ikapamilya mo sobra lima man eh. Kaya di naman po yung mga nagigdarag in town, nadrit sa kilid, nagbangko, na uba, nasa siminto, pero naghanig sila. Yung mga banig mag-deforsyad, kaya di naman po yung mga partial na gitunol no, sa Barangay Kamamanan Council, sila maplasta yung lugar, kaya gipa-full out naman itong nang narika sa Cronin, dito sa Cronin covered court, kaya gawas niya na napamanggin uban dito mag-deforsyad. So nasa uban dito sa may makahalar, no, na kining hangtod karoon, nagpadapabilin paghihapon sila, nalingkamot, nakikbisog, na maka-plaster, makakita o kapuyan, kay nga na mag-refresh, labi na kayo trabaho. Pwede rin kita mag-boarding house, pero pangitaon ng gigbord kayo, ang nakwarta nga budget para po na labi rin na kayo mga pamilya, doon yung mga anak. Ginigusunong sa kamamanan, mag-refresh, natunong sa bulan. Walay klase, mag-refresh, isan lang ka na yung klase. No, mga gamit. Okay. Doon ay kaming klase kay June 8, July. Tama ba ko mag-refresh? At June, nabubalik na ang klase. So, ang uban siguro ani, naginahini, nagpalit o gamit. Muna di kayang ginato ang sunog tungkol sa nga makapanayon mag-proceed kita kinabuhi nga di ito mag-sugod sa uno kaya sunog mag-proceed pula dapat yun murang kang nag-sugod sa uno sugod sa uno mag-proceed murang kang bagong nag-minyo kaya mo palit kag-plato palit kag-gutsara kung naman ito yung mga gipang tunnel mag-proceed nga mahinabang di ka po makaimpatar nga kanilang lugar ang dahil tunnel lima tulo mudagan sa pulo yung iyong pamilya mag-proceed masubura mo 15 kay mo pang bana imong mga anak na dunay nang naghimo na pod kanabay uban nga di gid taon kabalugi kay mo lain mag-refreshed lagi pa bisan nagbinyo na naara gyapon sa kamot sa ginikanan wag i ganang ganung tingala ka sa kabalay lima sila ka pamilya kay di ay ang yang anak nang anak kang yang apo nang nakanang nagbinyo na anak og refreshed nga nag-usa sila sa usa ka bubong pero iya sila kwarto na ang kwintana sa pamilya matingala ka di ay mga managti ayon no ang mga anak. Pero naara gyapo nagyapo yo sa usa ka building mag-refreshed. Pero kasi ana sa kasama sa ato ang kini ang nga nabisibara mag-refreshed. Wala pa man nga duna sila idako nga mga pangita mga pagsulay no mag-refreshed sa barangay Kamamanan. Happy fiesta gyapo mag-refreshed. Sa barangay sa Patima. No kay bakura na kini siguro ka adlaw duna sila yung mga pagkaha kaning ilang parade baka mag-refreshed. Kay lagi man naman ang ilang katuilang miss Kamamanan. Karong adlaw mo na ang adlaw sa kining pagsaulog sa kapisan sa ni Birhen Fatima mag-proceed. Pero uban, alam ko na ihanda ba sa no, mga pangaliya ba na malikayan ang sunog na unta, dili na daw madungagan. O sa mga area, murag ginuo ko upat na mag-proceed. Imagina, yan dili ba git siya sunog lang, kanibitong balay lang, usalang kabalay. Ito ba itong nun, ano, mga digit-dikit, nga gahuot, nga panimalay mag-proceed, nga ang mga ito, mga atok, nga anxiety lang ba, kanibitong nagatanay-tanday na. Kunya, pag may unta o gasunog sa usaka, balay, di gud na ako mag-appreciate, magsilbi nga, di makatabok. Ngod sa, gana, mag-appreciate. Light materials, no, ang gigamit, ilaha po nga pundasyon sa ilang balay. Nakarang gatusak-susak, murag yun doon ka, kini ang lugay, inagyan, ubala, mag-appreciate ba, puro. Wala pa man, wala pa man po igibot siya, no, labinas ni Gapita, ni Galarita lang ta, no, mga yung, kini ang lugar, ubang mga detalye, kay Blaya, si pa, sa akini nga, Leo, Jesus Leo, sa Leo, yamot, mag-appreciate. Ang nadi karon sa iya si Kapitan na Galarita kay naapa siguro po sa ilaha nga balay labi na fiesta karon. So ano sa baka makabalik baba og puyo mag-deferred labi na private kini og giabangan nga yuta ngadto sa mga iliya nga sa baka sa kining tagiya mismo sa mga sa Ramonal City o Ramonal village sa barangay Kamaman anatong syudad. So ano mag-deferred ano kapadayon pa man gihapon sa pag kining intake.
1: Ayan, so, ano, so makita na kay mga uslo kay nga balay.
2: Kita kay mag-appreciate. Pwesting kita, ah. Sabi tong nga, kaning nga balay, kaning nga sunog mag-appreciate. Murag kaning, ang katurag yun, iyahang nga, gina o nga, lamoy sa kalayo, katong mga, pwede ka, tong mga, may talo mag-appreciate, sama nila nga, hindi flags nga na, kaning mga plywood. O, doon na pag nagbarog nga, kaning nga, sin, lugar, kaning iyahang nga, haligi, ano, mag-appreciate, pero kay gawas niya na, ano, na, nga, kaning nga, kaning nga chapel o ang chapel mag-appreciate na bangang gidin taon ang kini ilang kini Alakuba o tempa o sa banding hanga ano na bangag man na di siguro ni siminto o siminto to siya mag-appreciate pero kaya napampagapon siya lakip gapon siya sa kini bitong kaning partial no mga building mag-appreciate kini ilang chapel minsa sima sa City o Ramonal mag-appreciate no ang ilahang na Alakuba sir kano bang nabangag diha sir kano bitaw kano bitaw sa simbahan kano sa chapel wala na siminto na sir ba. Wala siguro sa kainit mo na nabangag siya naliki. O na, mag-appreciate no. Kaya may nga bangag din ang kilid mismo sa kinibitong chapel nila mag-appreciate ka. Ang chapel mo din na napoy nakadikit nga. Masa ba ni, kaning kapitiran lugar mag-appreciate nga nindikit aning likod mismo sa ilang chapel mag-appreciate. O so, wala man daw yung naapin ni, nalakip sa pagsunog nag-partial ka. Ang sin mag-appreciate eh, kulo lang siguro sa kainit. Kaning portion mismo sa butanganan sa kapitiran, sir, kanang nag-operate paghihapon ni sir, kanang kumpiteran, kanang kada adlaw, karon nag-operate oh, paghihapon ni siya. Nag-operate siya, tagiya na sir. So si Ono, doon nag-operate, tagiya doon mag-operate ang kanang kumpiteran. Puro wa may ingon nga nalakip siya pagsunog. Kaya kung nga, apel siya kasunog mag-operate, ako yun kayong damage. Kay kanang mga PC, kanang business, mahal ka na mag-operate, no? Oo, mahal ka ayo. So, damay lang siya nga, kaniang lugar portion sa kinibutanganan sa kompiteran. Pero siguro pag sunod, pila ka ka unit na, sir? Ha? Ba? Kanang wala na ako yung sunod. Pero ba ang unit din na, sir? Oo, so kaya mga bata, mag-ipod na halos sa pag-ana. Pag doon ay kompiteran, mag-appreciate, no? Ang kining lugar nga dulaanan kayo. Pero sa likod mismo sa chapel, kuya, pwede siya mag-appreciate, no? Sa likod sa chapel, ang kining kompiteran nga gitukod po sa tagya mismo mag-appreciate. Kaya puro mag-ipugay nangabang, no? Labi na ang bamilang labor. Gago confirm nga sila mismo usa sa mga nangabang yuta mag-reversed ang ilang ibangan. So gas location dual na mag-reversed sa usa sa kining himo nila po nila nga evacuation. Kaya palibot lang din mismo sa City Ramonal Village, no? Black 4, ang nasunog na tagayon kagabi eh, na nakatala sa 1.2 million ang damyos o nga doon ay kinibitong pamilya. Nga sa pagkaroon, nga doon na pa yung nalista nga 19 kapamilya mag-reversed o posibleng nga panuwanggan pa doon kinima po pa ni Sir Leo Yamot ang usas mga team leader sa City District. Sa lokasyon, kabato si Magnum Angel Sado, Magnum Rudy Katapang, kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Risa Cruz, Magnum Angel Alsado. Di amis mo sa area may gala. Kami tutuyok ni Magnum Angel mag-exoon. So nara dito may gala dahil sa area gyapon dool may gala mga biktima. So yan ito kanyang krunin, hawa na daw mag-iisong krunin. Actually, kaupat na gina yung sunog ni. No? Usa may gala, diya mismo usa sa Pagita, Adila. Patay man itong usa kabuok mag-iisong nga ni Balik lagi may gala. Adong Domingo pag ito. So di hapon mag-iisong sa North Sea. North Sea may gala, makahalar. Oo, sunog yapon mag-iisong. Karoon mga gala, di hapon mga gala sa may area na gin mga sukik. Tingol kayang ang sunog mag-udya sa kanyang mga kamabanaan mag-ud may gala. Tikit-tikit yun mga balay diha. Mga rin magkuyaw kayo, mga lapasan, kaning mga, diha, mga igala, kaning kamabanaan, Carmen, kanang mga kuyaw kayo. Kaya sa may Agura, mga kuyaw kayo, mga galang mga area, mga isoon, kaya dikit-dikit mga balay, baon niya karun, gabing init. Grabing init mga isoon, so kamabanaan, ibis pista karun mga igalas, pati masos. Saon maling pista karun mga galang, nasunugan, may noon sila. No, low is 7 taon mga isoon, so aming camping may ata ha. Magnum operation tabang gilusad na sab namo may gala para matabangan ang mga biktima sa sunog mga eksodes kay mamanan. Kung naamoy mga kidibang used clothing, karang magamit pa sab. Bisag unsa diha nga pwede no ihatag kung gusto ninyo mga eksod nga medyo dili namo. Example naamo sa kugon, naamo sa lapasan o napaboro sa inyo dito. So diretso na lang nyo dito. Ayaw na nadala din eh. No, sa to mga eksodan balik ko na to. Kung di mo apikan, dilit layo sa inyo. Kung layo sa inyo, unya, kung example, naamo din is makabalan dapit, gusto ninyong iton over din, eh, pwede ramay mo dawat. Pero kung mas mayo, kung tanaw ninyo nga mas dali dool sa inyo, di na lang idritso. No, ayaw na ihapit din is magnum. Ha, palihog lang. Kung namin mga relief, diya, mga relief goods, tabag ka mo yung mga used clothing, mga chinelas, guban pa diya. Pag tanaw ninyo nga pwede na madiritso, idiritso na nyo diya sa may kamamanan, ha? Pwede ninyo dilit na idiritso din is magnum, pero apikan mo, layuan mo. Oo, so pwede na lang din yun lang sa magnum. Ah, namo dawaton mga eksod inyo mga hinabang. So magnum operation tabang. Atong gilusad may gala para matabangan in taon sa mga biktima sa sunog. Di may gala sa may kinibang area karon sa kamamanan may gala. So ikaupat na nga sunog, sunod-sunod. Ah, si Manalay Gintang mga eksod. Oo, si Manalay Gintang mga suking tigaminaw. Simana-simana, karon ni simana, dua kasimana lang ang gintang, sunog na sab. Isa kasimana ay gintang, sunog na sab. So inana ba, no? So matag dua o usa kasimana lagi gintang may gala. Sunog na sa kamamanaan ng taon, mga igsoon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So ambing-amping mo dia, ay mo kumpiyansa ang taon dia, kaysos ginoo kung sunog may gala, diligin na to, may gala matag na. Mura na gyapon ni siya mga sukit na binaog linog. Di na to matagaan ba, karon sa maubot. Kaning sunog, maura gyapon eh. Kalit lang kayo magala, di na to matagaan mga sukit na binao. Oras, alas 5.20 sa buntag.
4: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkonog sabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkonog bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni Apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
1: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glawas sa servisyo? Solba na ibang problema kaya sa tulapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akadis Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Kung sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber na imutang ground floor. City C Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number, Sunan 1-7-555-2777 or Sunan 1-7-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Masin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay kini polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pang kontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Gunabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
12: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
13: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
12: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 5:26.
1: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa naguban sa itong programa Karabutaga, buntag na Pilipinas. Sabi kita sa oras may gala. So, amping-amping ta, balik ko na to. Magnum Operation Tabang, ha. Gilusan may gala, namaos Magnum Radio para matabangan ang mga biktima sa sunog sa barangay Kamamanan. Another nasab na sunog. Ikaw pat na ni Kahigayon, may galang sunod-sunod na sunog sa barangay Kamamanan. Muambak lang sa lain, mag-igsoon nga barangay, balik na sa Kamamanan. Ambak sa lain, balik na sa ila. So, amping-amping itaon mo na, fiesta pa naman karon na. Birin sa Fatima, fiesta man ay karon mga igsoon. Oo, so sa tanan mga patron karon sa Fatima, happy fiesta sa inyong tanan. May tabo man wala, pasalamat gyapon ta may gala kay way kinabuhi nga nakalas. Like tong nahitabo may gala tong 27 April, nahitabo di amay sa Sampaguita Street, di gyapon sa Kamamanan, na magigalay sa Adila, na ay namatay may gala o sa Kabokay, na apil may gala pagkasunog, kay ni balik may gala. Siguro na si Kwaon siguro tuwa dito CR na palgan magigso ng pateng lawas. So mao na nga amping-amping tang tanan. Karon nga sunog kagabi may nalang may gala. Salamat sa Ginoo kay way na kalas. Kinabuhi no. Naay mga kaptangan na hurot pero sakit man pero saon ta man at least ang atong kinabuhi lang luwas. Mga bata na to luwas ug uban pa na parte sa atong mga pamilya no. Mao ra day magigso natong pasalamatan gyapon sa Ginoo. Apek kita suras, may gala sa naguban sa itong programa, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas. Sa tanan, dahil ko nung nag-birthday, matod pa ni

0: A las 5:33.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nakuluhan sa mga balita nato sa atong Magnum Morning News, atong Magnum Lokal, 1.2 million pesos kadamyos sa dili buubos 25 ka mga panimalay ang gilabois kalayo sa Ramonal Village, kamamanan ni Syudad. Magnum National Tindig Pilipinas naglusa doon akong protesta atubangan sa Senado karong adlaw. Magnum International, US President Donald Trump gitawag nga basura ang pinakaulaing proposal sa Iran. Magnum Business Pilipinas ug Vietnam nagkaoyon nga mag-supply ang Vietnam sa 1.5 million kamitriko tonelada. Magnum Entertainment, Ejerbal, may angkon nga dili na mudawat og 60 project. Magnum Sports, IM Emmanuel Garcia, positibong subling maghatag o kadungganan sa nasod sa inaugural season sa Asian Esports Chess Championship sa nasod sa Thailand.
2: Magnum Morning News.
0: Maayos, kumusta mayong buntag? Karong adlaw, adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 13 bulan sa Mayo 2026. Kinibating balita, Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum and G. Alzado.
0: Og karon sa to Magnum Radio, History Today.
2: Magnum Radio.
3: History Today.
0: Mayo 13, 1903, tingad lawa, nakamsan sa kinabuhi si Apolinario Mabini, gumikan sa kolera sa Manila sa edad 38. Si Mabini na ilang aktibo kais revolusyon ni atong tuig 1898. Nagsilbi kiniisip chief advisor ni General Emilio Aguinaldo na imong presidente sa cabinet o kalihimusam sa foreign affairs. Kasagara sa iyang mga sulat, may tungod kini sa revolusyonaryo o nag-andam sa constitution alang sa Pilipinas.
2: Magnum Radio.
3: History Today.
0: O karon sa itong Magnum Lokal, mukabat 1.2 million pesos damyos sa dilibobos 25 kapanimalay ang gilamoy sa kalayo sa Ramonal Village, kamamanan ni Sudan. Sa inisyal nga report, 19 kapamilya ang apektado nga gilangkuban kini 58 ka mga individual. Giisa ang third alarm aron makontrol ang sunog nga giingong dito sa balay ni Angelito Rafal, nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Mato ni Fire Inspector Precious Mar Siano Cortes, hippies sa Kauswagan Fire Station nga nagparayon pa usab ang ilang investigation sa inungdan sa maong sunog.
4: Type of occupancy na ito nga nasunog, sir, ma'am, is ano siya, residential. Alleged na mo nga nagsugod ang sunog sa kuan panimalay ni ang Angelito Rafal. Ang kuan origin of fire is initially no sa kuan sa panimalay ni Angelito Rafal, which is sa second floor. Ang highest alarm nga mong na-declare, ma'am, pagkay kuan mong god is third alarm. Na kuan na mo ang sunog na declare sa kuan under control sa oras nga 2345 hours no. So ang kuan na to, ma'am, estimated na itong total floor area or ang land area nga itong nasunog is more or less 800 square meters to. And estimated damage na to is 1.2 million. And the cause of our fire, man, doon, ang cause sa sunog is kuan pa. Investigaran pa sa itong mga ano. Then as of injuries, wala pa man tayo na kalap nga kuan. Kung nabay mga ini kuan no, na-injured. So ang third alarm, ma'am, no, kay ang kuan na siya is kung unsa sa kadagan na sa balay. So karon man gud, ma'am, sir, nga ang iyang kuan is ang estimated namo, gipangunta na po namo sa mga group leader diri, there are around 25 residential houses mo, ma'am. So mao nang gi-raise namo sa. So duha ka partially ang sunog, then ang 23 no, ang totally niya nga atan.
0: Pamahayag ka to ni Fire Inspector Precious Marciano Cortes, CP sa Kauswagan Fire Station.
3: Dali wala po man ginatala ang ikaupat nga sunog sa barangay Kamamanaan, particular sa Ramonal Village kagabi. Gibutyag ni punong barangay Harrison Galare.

0: ta nga nagpabiling ligon sila bisan sa mga gisaguba nga problema tungod sa sunog mato ni Galareta. Kun Galareta nga dili nila pasagdan ang mga nasunugan.
1: Ay na may mga borders nga naapuyuban mga renters. Evacuation karon kay gamiton pa magbuna mo among sentro nga basikulan dito na mo sila dalon sa sitio Cronin Village na Covered Court. Sama sa mong gidalan sa panahon sa katong mga nasunugan sa sitio Makalar. Iyayari lalaban kami. Yes, sakit man amo mga buhos, sakit sa mong kasing-kasing na kaupatay na sunugan karon pero lalaban pa rin kami. Dahil trabaho namin, kundi mahal namin yung mga kamamanan sa nandito sa barangay kamamanan.
0: Ang mamahayha ni punong barangay Harrison Capitan Buddy Galareta.
2: Alas 5.39, ihap sa mga nagkaigo sa sakit nga AIDS, mas mitaas karong mga panahuna. Niang detalye sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter, Mincho Kabaktulan.
3: Kibutyag nga anaas sa 500 kapina nga percentage sa baong rates increase sa mga ihapa ang mga nagkaigo sa HIV/AIDS. Kini ang gibutyag ni Dr. Paolo Kaani, chairman sa Committee on Health sa Konseho, diin sa ilahang gikabutyag nga monitoring kalabot sa mga nagkaigo sa AIDS dinhi sa tuang rehiyon. Diin mo kabot nga adunay 55 liini ka mga ihap sa tao nga nagkaigo sa baw sakit kada adlaw.
4: As of 2024, the Philippines has recorded a massive 555% increase in new HIV infections since 2010, in sharp contrast to the declining trends in neighboring Asia-Pacific countries. Nationally, an estimated 55 new infections occur every day. Dili kini layo kanato. This epidemic is at our doorstep. This ordinance responds with a structured multi-sectoral program. It establishes the City STI HIV and AIDS Council, the CAC, uniting the City Mayor, this Sangguniang Panglungsod, the City Health Office, DSWD, DILG, DepEd, Department of Health Region 10, and Civil Society, including persons living with HIV. It mandates education in school, workplaces, and communities. It builds capacity among our health workers, ensures logistical support for testing and treatment supplies. It establishes monitoring mechanism for accountability.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Paolo Kaani, chairman sa Committee on Health sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Mga igsoon ni ato sang i-update may galano sa atong nagpadayon karon may galahuman gilusad nato sa Magnum Radio. Ang Magnum operasyon tabang-tabang sa mga biktima sa nasunugan di mismo in town sa Kinibang Barangay Kamamanan, partikular may gala sa Ramonal Village. Ang Magnum operasyon tabang na ay 10,000 kapesos ni gikan of course pundo gikan sa Magnum operasyon tabang plus karon sa isbuntag na ay 5 ni siya mga igsoon ka banira nga isda gikan ni Madam Anonymous nga i-distribute karong taon-taon may gala kay para na sila'y mapamahaw diya may gala sa nasangpit lugar ng area. So balik ko na to sa atong Magnum Operation Tabang ang gilusan na may gala'y ang Magnum Radio gikan mismo pundo Magnum Operation Tabang 10,000 kapesos dahil na ay 5 ka box may gala sa 5 ka styro box, okay, nga isda gikan ni Madam Anonymous. Magigsoon. So Magnum Risa Cruz ata, kumusta mga biktima diya karon sa area? Magnum Risa Cruz sa may area karon sa Ramonal Village.
5: Guys, sa mag-reversing, no, live, gihapon na di karon sa may kinibutang evacuation, mag-reversing. Bit lang sa nasunugan sa may City Ramonal, Ramonal Village sa Barangay Kamamanan at siyudad. Nagpabilin pa gihapon sa total of number families affected. 19 mag-proceed o ganaagya po ang 58 ka-individual. So, kung wapay na dugang ni mga panahon na mag-proceed, nagpaabot sa Japon sa Iliyo Yamot ang team leader city at sa CDT. Parang kamamanan kay lagi, katong uban mag-proceed, posibil tulog pa. Kuwasa na may suon, nakisa ka mag-proceed. Ibuyo pa ni mga panahon na, labi na ka pa sila sa kinibang kagool. Nag-isla yung mga gamit ng nasalbar pa. Ang mga balay nila at talibon mag-proceed. So, napakaroon sa 19 na itong balikon, 19 ka pamilya mag-proceed. Dito, di man tanan nga naadi ka rin sa ilahang na kinibitaw nga manta, pasmandala nga evacuation. Libot ragya po sa Ramonal, sa diritsyo daw yato din sa may kinibitaw sa Dicker, no? Dili sa may Dicker Center, sa barangay Kamamanan, dito mismo sa may Ramonal Village. Bang ragit sa kinibang ilahang basketball court mag-proceed. Naadri ka rin ang ipuli nilang jacket. Pamahaw, gi-prepare naman po no, sa taga-barangay Kamamanan Council, guning adlaw sa kapistahan. So, uban, ito ang kapalibot sa Ramon na nag-deferse. Huwag kita makita po, ngayon na mga nagahimo, no? Pag luto-luto, tungkol kay Fiesta, kita na mag-deferse na mag-celebrate sa kapistahan. Bayan ni Bayan Fatima mag-deferse. Kaya lagi ang uban, ang kini mga nasunugan, nakapag-down, hindi ka rin nakatulog, nag-higa in town. Kami ang ilahang na kiniilang na tent, no? Hagigan sa barangay. Kaya mismo sa kanima, ka-gapify ka rin, kiniilahang na page sa katubangan mismo sa kiniilahang na basketball court o kiniilahang na daycare center o kiniilahang na chapel nila mag-offer si daddy ka rin sa iya lugar nga kiniilahang na gapify. Kaya naghangyo man po ang mga nasunugan na dito naging sila intense palibot para mamonitor po nila ang ilang mga pinayalan na pwede pang magamit nga kiniilahang masalbar pa mag-offer siya labi na ang umanag pumanin po ng pundasyon sa kininga balay nalakip sa pagkiniang na tutalibol susama sa likod ng bahin o kaning chapel na kung pagkinapos lang wala pa man nga abri na ang kining alagubang ng bahin ito na himo po siya nga parcel no ilang chapel doon sa may City Ramonal Village sa barangay kung na po siya sa natigoy ng sunog kagabi mag-offer siya na pabilang pagkapon sa 19 kapamilya o 58 ka-individual nga mga panahon na para sa Magnum Morning Cruise, Magnum 119 Visa Cruz sa balik sa Rubicio Magnum Radio.
0: Gipasabot sa City Health Office ang kamahinungdanon sa prenatal care. Matod ni Medical Officer for Dr. Maria Alita Santos, Medical Coordinator sa Maternal and Child Program nga tumong nini nga masigurong malikayan ang posibleng balatian hinungdan sa kamatayon sa usa ka inahan.
6: Importante yun ang prenatal care. Natay common causes of maternal deaths. Now, globally, it's postpartum hemorrhage, hypertension, and sepsis. Sa Philippines, it's hypertension, other maternal diseases. By kuan niha, katong kategory ba? Postpartum hemorrhage, abnormal labor patterns, og infection. Sa Cagayan de Oro, hypertension, may gauna, postpartum hemorrhage, and nanapotay sa cardiac diseases. Mone ato nakita sa ato ang datos. So, nga namang yun nga, importante nga, prenatal. With the previously mentioned cause of maternal diseases, preventable manggod ni siya. Pwede malikayan ang kamatayon gyud sa inahan. So, by doing an early prenatal check-up available sa atong health centers, at least karon no sa Cagayan de Oro, daghan na gyud kaayo mga doktor sa City Health Office.
0: Ang pamahayag ni Medical Officer for Dr. Maria Alita Santos, Medical Coordinator sa Maternal and Child Program sa City Health Office.
2: Alas 5:46 ang atong oras pag-develop og mga spring water sources og pag-abod-abod og mga pumps usa sa mga inisiyatiba sa CDRMD. Ano ba tabang na mga mag-uma gaka apektuan sa hulaw sa balita og serbisyo na si Magam Hunter Kia Abellanosa.
7: Nakigalayon matod pa ang buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Department kon CDRMD sa buhatan sa Agriculture Productivity Operations Office kon APOO sa pagmonitor sa mga barangay nga naapektuhan nining nagpadayon nga hulaw. Matod ni CDRMD Department Manager Nick Habagat, nga lakip silang gatabang sa mga inisiyatiba sa APOO sa sektor sa agrikultura sama sa pagdevelop sa mga spring water sources ug paghatag og mga pumps nga mosuyop og tubig aron nga maapod-apod sa mga gipang tamnan sa mga mag-uuma.
8: Sa mga nilabay mga tuig, ato naman ang ginaka-experience and karon atong i-dance ang atong response. Especially, kay lahi ni siya nga klase ang kaning hulaw o kaning drought. No? Kay ang epekto niya, nililingon nga murag sili, halang din. So, no? Kay sa imo makitaan, dili pa nang lamakuan karon ang mga tanong, medyo green pa na kay makita. Pero sa kadugayon, isun kayo pag-recover sa dili ini sila ingon nga pag-ulan makatimlog din sila kaya dili man ingon nga pagbutang ni most bindi on liso matubo na diretso so dili na itong siguruan so ato niya is natin mga alternative ng mga activities especially kani sa atong agricultural sector at ang iskutan kaya naman sila yung unang mapiktahan so ang atong agricultural productivity office sa pamuno ni Engineer Bernie Daba nanatay mga measures niya ni nataroon nilang ipahigayon sa mga barangayan nga naapektuhan. And base sa po inang report nga salamat na kayo sa kabukiran usahay pagkapagsapon, kaulan-ulan ay mga pagulan-ulan na ito. Ang ilan lang ginadevelop karon is kaning paghatak o kaning patubig, especially katong wala na ito sa itong irrigation program. Unang naantay kaning atong ginadevelop ng mga spring water. Ubanda ang pundo sa itong local drink fund, ang paghatak o kaning mga pump na mo-suyok sa mga tubig para may paigon dito sa mga ilang mga farm.
7: Ang tipig sa pamayag ni CDRRMD Department Manager Nick Habagat. Balita gikan sa CDRRMD. Kini sa Magdumahan 323 Kevin Llanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Alas 5:49 dul-an sa gatos ka mga single parents sa hinterland gabahin naka-avail sa yakap registration og free orientation. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Risa Cruz.
5: Dulaan sa gatosan ka mga single parents o mga presid no ang naka-avail usab kinibang gipahinayon sa pagbisita usab sa mga kawani sunod sa regional office din sa libre nga registration og gatosan na kipagayon ara mapaligon usab ang makahibalo sa mga single parents nga kabayan sa healthcare benefit o serbisyo gikan sa PhilHealth. Ito sa mga orientasyon na gipasabot sa mga kawani na ang pag-process sa registration na daan naman sa akin ang online mag-proceed. Okay, lagi. Hindi uban nga wag ito yung cellphone. No, dito cellphone pero mga keypad ko tayo mag-proceed. So, kinagin na ana, dapat balikayan ang mga mascam. Kaya uban ko magpabayad. At 500 lang o ana, magbungat mag-proceed lugar. Alam, makahimo o account sa pag mag-registration no, sa YAKAP program. Din kaninga programa nga makatabang ra sa mga miyembro labi na mga vulnerable sector sa mga solo parents magduha for kids sa mga sa PhilHealth nga ka program no nagtumong nga tug mas ayon kasi sa bulong health services alang sa mga miyembro kay usab daga awhag ang ahensya ito sa publiko nga magparehistro na aron mapahimo sila ng libreng konsultasyon kuban magbang na mga benepisyo ang gitanyag sa maong programa balita gikan sa PhilHealth Region Sana. Tara sa Magnum Morning News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Tanawagan si Cafetada de Oro kung Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kung Cafetada President Bernie Hamaka sa LTFRB Region 10 o sa DSWD Region 10 alang sa Yuda para sa mga transport sector. Matun ni Hamaka ng unta ilan ang madawa at hinabang gikan sa gobyerno.
9: Ato lang ya po na aghato na to kanunay ang atong LTFRB o ang atong DSWD nga trabaho nilang ilang trabaho. Kaya nanginanglan mi din sa ilang kwan, sa ilang ayuda kaya ano, kaya naman unta ni. Amot kung sa ilang gihimo ani nganong dugay magayo nganong dili man ipadalagi kan sa Central Office paingon diri sa tanan Region 10 ang angay nga madawat sa mga taga Region 10 unsa may ilang gusto ila pa nang isulod sa malita kay Roland Taguan.
0: Ang pamahayag ni Bernie Hamaka presidente sa Cafetada.
2: Alas 5:51 Project Split nagpanayon sa misyon Leak On nga panag-iya sa Yuta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nico Fernandez.
10: Nagpahigayon og mahinungdanong panagtigom ang Dark Split masama sa rental team sa barangay Hinaplana na Claveria isip kabayan sa padayon nga pagpatumana sa Project Split o gaaro matubag ang nakalilaing kabalaka kabayan sa Yuta nga posible makaapekto sa implementasyon sa programa. Gipanguluhan ang kalihukan ni Parpo First Paul Polina uban ni Carpo Margareta Flores o Marpo La Arnie Lee kauban si Legal Officer Muhammad Naim Makapudi o MIS Staff Cherry Ann Tagoda. Tumong sa maong dialogo ang paghataw higayon ala sa bukas na komunikasyon na pagpasabot sa mga isyu o pagtinamangaya sa pagpangita og solusyon aron masiguro ang hapsay nga pagpadayon sa proyekto o papanalipot sa katungod o kaayuhan sa mga agri reform beneficiaries. Mitambong usab sa kalihukan si punong barangay Honorable Ana Maya Folio o mga kagawad sa barangay o ang IP representative na nagpakita og suporta og kooperasyon alang sa kalapusan sa programa. Pinaagi sa panaghiusa, transparansiya o aktibong partisipasyon sa komunidad padayon nga gipakusog sa Project Split ang paningkamot sa paghatag og luwas og ligon nga panag-iya sa yuta alang sa mga maguma nga benepisyaryo. Balita na hipo si Kasada Region 10 para sa Magnum Morning News. Chrissy Magnum 150 Nika Fernandez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:53 parayon tamay gala sa atong mga balita og karon sa atong bayaning Magnum update.
0: Kinigi paluyuhan ni Cagayan de Oro 2nd District Councilor Attorney Edgar Ed Cabanlas Upat ka adlaw na lamang sa dili pa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong Mayo 17 ning tuiga, Domingo, sa Limkit Kay Atrium ning Syudad. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og duo automatic nga makaangkon og taga na pulo ka kilong nga rice, food packs og bayaning Magnum t-shirts, samtang ang unang 300 katao nga makuha ang dugo makarawat usab og tag usa ka gatos pangplete sa ilaha pong nga pagpauli. Ang ika-mila uno hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo makarawat sa 5 ka kilong rice. Niya pagyod ang pinakaunang og katapusang tao nga makuha ang dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa mong i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Busa ay kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission Mayo 17 adlaw Domingo nga magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka.
2: O karon sa atong barangay news update, pigayon og mga adlawang coronation night alang sa Miss and Ginoong Kauswagan 2026. Kinialayon sa Grand 13th Panagsalaw Festival 2026 o kapistahan usab sa patron San Isidro Labrador sa Mayo 15 ni tuiga. Walo ka mga maanyag o gambungan ng mga kandidata o kandidatong magtigi alang sa corona. Titulo, nunot dini, giyawag ang katawan mulan tao sa mong indigay. Samtang gisawalog usab karong adlawa ang katud-anan sa kapistan sa barangay kamanan sa ilang patron Berhin sa Fatima.
0: Ugaras ng Magnum Motor Advisory. Di pahibalo ang mga konsumante sa COWD nga adunay pagkinay ngadto sa pagkawala sa tubig karong Miyerkules, Mayo 13 ning tuiga, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi. Ang mga apektadong lugar sa hinay o pagkawala sa tubig mao ang Villaflora Subdivision sa Barangay Kugman nga gikan sa Maygama Food Corp sa Tablon, dinausab sa may Villa Ernesto Subdivision Phase 2 Barangay Gusa, particular na sa highway nga bahin og National Highway sa Villa Flora ngadto cruising ngadto sa Mandawi Foam Kugman kini alang sa realignment sa 150 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project duol sa Caltex gas station diha sa barangay Kugman ning atong syudad.
2: Oras, alas 5.56.
11: Oras, hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag may TC ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may TC, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agura lapasan kagaya diuro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991, 4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: gusto mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon, adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Justo Ramonal. Kilit na sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri.
8: Birch Tree.

0: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka!
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:00 o karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, pag-asa weather forecaster. Good morning.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. Asa sa alas 6 kanina ang buntag. Ang update sa itong gimonitor ng low pressure area sa ating si Kaloy basi sa itong available na tanang data sa 495 km east of Birak, Catanduan. Wala naman siya affected rin sa ito sa Mindanao o makasilang sa panalagsang pagdagong at sa mapangaluron ng kalangitan inubanan sa patak-patak na pagulan kinatog pagpanalugtog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga na chance na mga pagulan kun sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon ang mga pagbaha ug dahili sayo pa tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nag-range nga 27 to 33 degrees Celsius. Ugang heat index na to karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5:23 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:53 sa hapon. Eastern Standard Time alas 6:04 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Para enta may galaw karon sa Magnum National. Gilauman nga daghan ang musalmot sa ilusad nga dagkong putis na kauban sa Senado karong kun atubangan sa Senado karong adlaw. Mato ditindig Pilipinas ko convener Kiko D nga dako ang kasuko sa publiko nunod sa isyu sa Senado og impeachment case bato kang BP Sara Duterte.
4: Bilang ko po nasa 1,000 yung galing sa organisadong hanay po, pero nakita po natin no dahil sa mga nangyari kahapon parang mas ma-action pa sa Mortal Kombat yung nangyari kahapon pero nakita natin na malakas po yung pag-usbong ng galit ng mga tao, ordinaryong mamamayan no, parang yung mga nagpo-post online, yung nagpaikot na signature campaign tungkol sa impeachment na hindi kami involved doon pero napansin na lang namin umabot ng 4 million 5 million yung signature, baka dumami pa po yung madadalo bukas, pero sa at least sa hanay po ng tindig na sa 1,000 po ang expected po namin. So genuinely surprised po kaming lahat sa nangyari kahapon. Siyempre may konting parati namang may rumors ng Senate coup, diba? Ever since nag-take over, actually ever since nung simula ng current Congress natin ay sobrang unstable talaga ang majority dito sa Senate.
2: Pamahayag kadto ni tindig Pilipinas ko convener Kiko D.
5: Giawhag sa Malacanang ang Senado nga buhaton ang ilang trabaho nga pataas ug alang sa mga Pilipino ug dili para sa usa ka individual, ilabi na nga nagpayag na ang mga kongresista kini subay sa mga ebidensya ug dokumento nga gipresenta sa impeachment hearing sa Kamara. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga naa sa gahom sa Senado ang pagdesisyon sa isyu ug dili manginlabot si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Decision po ang House of Representatives at malamang nila ang mga ebidensya, sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So, nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
5: Ang pumahayag ni Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
2: Alas 6:07 ang oras sa paraintang may gala sa dugang mga balita. Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga mag-home nila nga banggaon ang ebidensya sa Kamara aron pamatuod nga walay impeachable offense ang Vice Presidente. Matod Attorney Michael Poa, defense counsel ni VP Sara, mudaog sila dili tungod sa komposisyon sa impeachment court.
7: Numbers can easily change. Kung sino man ang liderato, we expect impartiality, we expect fairness. So let's not cast any doubts on their impartiality or paint a picture of bias. I'm sure the senators will decide based on the evidence.
2: Pamahayag na Attorney Michael Poa, defense counsel ni VP Sara Duterte, isa rin nga gipangalanan na sa naglangkob sa House of Prosecutors silang Congressman Jervil Westro, Keith Flores, Bel Zamora, Lawrence Divinsor, Joel Chua, Lela De Lima, Chel Jogno, Terry Ridon, Rodriguez, Conrod Rodriguez, Kaka Bagao, o Cagayan de Orosari, 1st District Congressman Lourdan Swan.
5: Nanawagan si Senadora Risa Honteferos sa bagong Senate President nga protektahan ang dignidad o reputasyon sa Senado. Gikasubo sa Senadora nga nag-viral ang Senado sa sayup ng mga hinungdan. Matod ni Honteferos nga nasabtan ni ini nga daghang mga kababayan ang nadismaya, nasakit o nangasuko.
8: Nag-share po kami sa isa't isa and for one, talagang nakakalungkot at nakakahiya. Marami ay pinagtatawanan ang nangyayari sa Senado kahapon. The Senate's going viral for the wrong reasons nga po. So nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always earned.
5: Ang pumahayag ni Senadora Risa Honteveros.
2: Alas 6:10 na naglaom si Attorney Israel Tutorion, usa sa mga abogado sa ni Senador Ronald De La Rosa, nga paboran sa Korte Suprema ang petisyon nila nga temporary restraining order na kung TRO kalabot sa warrant of arrest sa International Criminal Court kung ICC. Batok kang De La Rosa, maato ni Torion nga importante nga ma-issue gilayon ang TRO aron maminusan ang tensyon sa sitwasyon.
9: I'm hoping and praying that they will act on this. This plan is to await whatever decision that the Supreme Court may take on our very urgent supplemental investigation. I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is the main petition, still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
2: Pamahayag ato ni Attorney Israeli Tutorion, usa sa mga abogado ni Senador Ronald de la Rosa.
5: Samtang giangkon ni kani Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga may pagmahay siya kang Senator Loren Legarda sa pagbalhin sa poder nila sa bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Nasairan nga gitudlo si Legarda isip Senate President Pro Tempore hulip kang Lacson.
10: Actually, maski pa paano, di ba, sentimento, because originally, kasama namin siya sa minority. We were only 4 or 5 at that time, ano? Kasama namin siya sa majority, originally. So, ang sa akin lang, it's not the point of her leaving the group, but at least man lang, 1 second before it happened, binulungan niya si SP. Never mind us, pero at least man lang kay Senate President Soto. So, sabi niya, there's a time for that, ano?
5: Pamahayag ni kani Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
2: Beabot sa usa ka oras ang debate ni House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson si Alonto Anyong o mamamayang Liberal Party Less Representative Lera de Lima kalabot sa mga provision sa Anti-Political Dynasty Bill. Lakip sa mga debatehan ang degree of succession o ang kakulangon sa administrative o criminal liability sa mga makalapas kung ugaling higpit na kining mahimong balaod.
11: Can the sponsor explain how a bill with no succession prohibition fulfills the constitutional mandate designed precisely to stop that pattern? Bakit ho walang prohibition on succession when it happens all the time? So how can that stop the cycle of power concentration within the same families?
12: Madam Speaker, Your Honor, again, the appreciation of the committee, Madam Speaker, is not whimsical. It's not whimsical. It's not arbitrary. In fact, our consideration, Madam Speaker, is this is actually an improvement of the current system that we have. We do not have an anti-political dynasty. That's number one. Number two consideration, Madam Speaker, is that based on the very definite, we want to balance it out, Madam Speaker, between the right to vote and the right to be voted upon. As a chairperson of the Human Rights Commission, Madam Speaker, I believe, Madam Speaker, the good lady from ML Party List is very much aware that not only it was enshrined in our Constitution, Section 1, Paragraph 2 of the Constitution, Madam Speaker, and also as a separate article, Madam Speaker, in the Constitution, Article 5, which is the right to suffrage, because we cannot separately appreciate the right to vote and the right to be voted upon. Number three, Madam Speaker, is that based on international covenants and treaties, the right to be voted.
2: Mahog ato ang pamahayag nilang House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson si Alonto Anyong og mamamayang Liberal Party Less Congressman Leila de Lima. Oras na to, alas 6:14.
13: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
15: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
16: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
1: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
17: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, Driving Brands Beyond Boundaries, Mons Catering, Aqua de Agustinian Refilling Station.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Magnum Morning News.
2: Alas 6:18, karon sa itong Magnum Health Alert.
27: Magnum Health Alert!
5: Ipalamupa sa gobyerno ang organ donor sharing system sa nasud. Kini aron mas mabarato ug accessible ang mga komplikadong operasyon para sa mga Pilipino. Kini dungan sa pagsaulog sa Joint Liver Transplant Program din gipresentar ni DOH Secretary Ted Ramos ang pipila ka plano isip suporta sa nasangpit nga programa. Usa na niini ang pagkuha sa para sa Philippine Network for Organ Sharing aron na nga mas hapsay ang pagdumala sa organ donation sa nasud. Nakikoordinar na usa bang DOH sa PhilHealth para sa pagmugna sa special package nga mutubag sa galastuhanan sa liver transplant para sa mga pasyente.
2: Alas 6:19 na og karon sa atong Magnum International. Sa Estados Unidos, gitawag karon ni US President Donald Trump nga basura ang pinakauling proposal sa Iran o gihulagway sa usa ka pasyente nga nagtinga o kamatyunon ang kasamtangang estado sa ceasefire. Kini tungod usab sa pagbagahi sa Iran, gibatikos si US President ang aksyon sa Iran nga gawas gadunay mutubag dili makatarunganon alang kanila ang pagtubag representante nini sa maong proposal.
28: They're very dishonorable people, the leadership. They change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you go and these people, that you make a deal, and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes.
2: Pamahayag kadto ni U.S. President Donald Trump.
5: Sa Iran, gitubag sa Iran ang pahayag U.S. President Donald Trump nga nagtingala o may kalamigitan ni ini sa nagtinga o kamatyunon nga ceasefire kung din muingon nga andam silang aksyonan sa Estados Unidos. Matod ni Iran na Parliament Speaker Mohammad Bagir Ghalibaf nga kung ang usaka butang gisugdan nga sayop pagresulta usab kini sa lain pang kasipanan. Gisiguro sa Iran nga din sila musibo o mas sorpresa na lamang ang ilang mga kaakbang. He sa Iran nga nagpadala na ang Iran sa submarine sa Strait of Hormuz.
2: Karon sa itong Magnum Business, nagkauyon ang Pilipinas o Vietnam alang sa usa ka kasabutan kundi in mag-supply ang Vietnam og 1.5 million metriko tonelada matod ni National Food Authority kun NFA Administrator Larry Lacson nga kabahin kini sa paningkamot nga masigurong bastante ang supply sa pagkaon og stable ang presyo sa bugas hangtod Abril 2027.
0: So, minarapat na ng gobyerno na ayusin ang ating supply situation kung saan nabalitaan ninyo, lumagta ang Pangulo at kasama si Secretary Kiko na ng agreement with Vietnam, no, for 1.5 million metric tons, no. Sa lang po 'yan, hindi po 'yan sobrang laki, hindi po 'yan sobrang sapat po 'yan sa tala ng Department of Agriculture, 'yan po ay makakasapat para mas maging stable po ang ating supply ng bigas na hindi, ito po yung gusto nating i-emphasize, na hindi maapektuhan ang farm gate prices ng palay sa mga susunod na buwan.
2: Pamahayag ni National Food Authority NFA Administrator Larry Lacson. Samtang sa atong foreign exchange rate, usa ka dala nagbalor karon 6 pesos 96 centavos Canadian dollar, 44 pesos 58 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos 38 centavos Thailand dollar, 44 pesos 19 centavos Taiwan dollar, 1 peso 94 centavos Korean won, 4 centavos Euro, 71 pesos 85 centavos Samtang sa gira sa Iran, tungod sa nabarang kagubo, tungatong ang sidlakan. Kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil, $100.70 per barrel. Kini misaka 3.20%. Kuy tandi di kini sa daan ini nga presyo nga naa sa 97.58 pesos per barrel kon $97.58 per barrel. Samtang sa nabarang monitoring nato sa presyo sa lana sa mga gasolina, dinis ka Kendioro, Shell Jarbora Extension, diesel 80.40 pesos per liter. Regular gasoline, 74.50 pesos per liter. Petron Jarbora Extension, diesel, 76.20 pesos per liter. Regular gasoline, 92.20 pesos per liter. GT Osmeña diesel, 82 pesos per liter. Regular gasoline, 85.60 pesos per liter. Blue Energy Osmeña diesel, 77.43 pesos per liter. Regular gasoline, 81.37 pesos per liter. Belux Osmeña diesel, 74.43 pesos per liter. Regular gasoline, 81.97 pesos per liter. COLG Arbor Extension diesel, 81.68 pesos per liter. Regular gasoline, 80.68 pesos per liter.
5: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ibutiag sa address ni si AJ Raval nga dili na siya mudawat og sexy project. Matod sa actress nga adunay nagtanya kaniya og sexy role human sa guesting sa show sa King of Talk nga si Boy Abunda. Apan niya gibaribaran ilabi na nga adunay lima na siya ka mga anak. Samtang giangkon sa ini nga gibasulan ang pagbuhat sa mga sexy film kaniadto.
3: Honestly, after po nung interview natin, may mga projects po na dumating. Pero nag-decide po ako na hindi na po siya gawin, hindi na po tanggapin dahil po sexy. At syempre, may mga anak na din po ako, ilan na po sila. Ayoko na pong gumawa ng ganun. Si Alger po, ano lang naman po yan eh. Susuporta lang naman po yan.
4: Kung ano ang decision mo.
3: Pero as a partner, rerespetuhin ko si Alger. Na mag-decision ako na kung anong hindi ko dapat gawin.
4: Opo, meron?
3: Opo, meron po. At wala na po akong magagawa, Tito Boy, nagawa ko na. Pero ang maganda po doon, marami po akong natutunan. May nagawa ko na po to. Hindi na po siya gagawin ng mga anak ko.
5: Ang pamahayag sa aktres na si AJ Raval.
2: Karon sa Tumagdo Sports, positibo si sa international master kun IM Emmanuel Garcia nga suli maghatag sa kadungganan sa nasod sa inaugural season na season sa Asian Esports Chess Championship sa Hunyo 12 hangtod 13 ning tuiga sa Thailand. Mato ni Garcia nga best effort ang mahimong hagit nini alang sa competition isi pinakaunang Pilipino nga representante sa nasod.
6: Sinerte tayo nung una, naka 4 win streak kasi ako kagad, tutuloy lang natin. Hanggang pinalad tayong maging champion. Meron pong konting pressure kasi siyempre gusto natin maganda yung performance natin sa ASEAN Esports. Kaso alam naman natin yung ipapadala po ng ibang bansa, puro grandmasters kasi yung mga nandun. Talaga malakas yung mga kalaban. For the best, mag-prepare tayo.
2: Samtang posibleng matpang-usap ni Garcia si Magnus Carlsen sa competition.
6: Bukod po dun sa mga guests na talaga mga super grandmasters po sa SAD, syempre yung usual na kalaban sa SEA Games, Vietnam, grandmaster din, yung Singapore din po, and Indonesia.
2: Pamahayag ni I am Emmanuel Garcia, member sa Philippine Chess Team. Inyo na bati atong Magnum Morning News o karoon sa itong headline review. Magnum Lokal, 1.2 million pesos tamyos sa Diba Obos Manchico, Kapanibalay, nga gilaboy sa Kalayo sa Rabonal Village, Kamaman Anisunan. Magnum National, Tindig Pilipinas, maglusa sa dalakong protesta at tubangan sa Senado, karong adlaw. Magnum International, U.S. President Donald Trump, gitawag nga basura ang pinakaulayng proposal sa Iran. Magnum Business, Pilipinas o Vietnam, na kauyon na mag-supply o 1.5 billion metriko trinad ang bugas. Magnum Entertainment, A.G. Raval, miangkon nga di na munawat og mga siksing project. Magnum Sports, I am Emmanuel Garcia, positibong subling maghatag og kadunganan sa nasod sa Pilipinas. Hantulog ba alas sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum NG Alsad.
2: Sa usag gawas ng katiliman, katawa labing gamahanan, naglamang barugan ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
26: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:27.
25: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life extension. Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
1: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, life extension.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik.

0: Kung sagla nato ni uguban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausabang iyang mode of communication sa atong mga cells ug dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masali ligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
1: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butik sa CDO and Misamis Oriental Province.
2: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Hi Cagayanan, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
7: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: mong baratian. Arumaan kung mo may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plasma Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong giinom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at. Busa, sulayi usab ang stress tabs.
8: Well, the vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's supposed to persist consult doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
0: Oras, alas 5:40.
9: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
10: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
0: Ang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, sulod lamang sa mubong parahon, barangay Kamamanan Kaginduro, nabiktima sa 4 ka dagkong sunog. Ang pinakaulahi, hitabo sa Ramonal Village, din inisyal nga 19 ka mga pamilya ang gipahimutang karon sa evacuation center sa mga barangay. Magnum Radio milusad gilayon sa Magnum Operation Tabang arong katabang nga mabiktima sa nasgutan nga sunog. Inisyal nga resulta sa Magnum Operation Tabang mga igsoon, magdibali doon ay 5 ka mga styro boxes nga gipada ni Madam Anonymous may salon. Oh, Starbucks isda. Pagkalabas sa mga isda, pagsaka ko pagkaninod sa mga isda pagbailin, no? Kanya mara may paborito, mara may kutaw, karabalyas, manatawag na mo sa anak nito. Por karabalyas, lami ka na ununan. Bisan gini sabun, lami gapon pagbailin. O niya dayon, salamat kayo nga to kang Madam Anonymous sa initial nga 5 ka mga styro boxes sa isda ngayon ang gipada. Gipatod ko na diretso nga to sa kamanaan. Pinagin ang Magnum President Blanca pabuti ang report kalabot nini. Unya ang Magnum President Tabang nag-alokit usab og 10,000 pesos para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. And then ang uhana doon sa pledge nga 2,000 pesos. City Councilor Roger Abaday may katirawan sa rason sa iyang pagbiya isip chairman sa Committee on Games and Amusement sa Konsiyo sa Kaganduro. Kabig 200,000 na mga bagong aplikante alang sa barangay NSK elections karong November ni tuiga ang natara sa Comelec Region 10 samtang nagsigabot na ang gatapusang adlaw sa registration. Dua ka law professor sa Kaginduro usa nakasinati og impeachment proceeding dito mismo sa Kongreso. May padayag sa ilang paglantaw kung nangayabang itahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang iyang kagalingon sa ICC. Samtang upat na lang kadaw, ipagayo na ang Bening Magnum Blood Rating Mission sa Lemiketa Atrium, karumayo di Shetty ng Tuiga, diin adaw ka ng Domingo, karong adaw Domingo mga igsoon, unya dayon ang malamposon ng makagdugo, makadawat ng mga musunod, sa ila mismong pagdunit o dugo. Ang unang 1,000 katao na makaagdugo, magkarawat o 10 kilos rice, usa ka food bank, usa ka bayaning magnum t-shirt, o raffle coupon alang sa among i-raffle ng electric kettles, rice cookers, desk fans, pero mosugban pa. Ang pinakaunang 300 katao na makaagdugo, magkarawat usab o tag-usak ka pesos nga pang-printi sa ilang pagpauri, dugang sa ilang madawat nga 10 kilos rice, food pack ug bayaning magnum t-shirt. Ang ika ang 1,001 hangtod sa katapusang taong nga makuagdugo, magkadawat ug 5 ka kilong bugas ug raffle coupon alang dito atong i-raffle ng mga items. Ay kalimot, bayaning magnum blood dating mission Mayo 17 karong adlong Domingo, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkit ka Etium Kaginduro o sa kinihinusang proyekto sa Magnum Radio Philippine Red Cross City of Missouri Chapter in cooperation with Lemkit ka Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mong isig kaingon, bayaning magnum ka. Karon sa detalye na sa atong mga balita, banin niyo mga tigbalita, Magnum June Albino,
11: Magnum Aileen Acorin.
0: Sa detalye mga eksyon, unahon tayo may kalabigitan sa sunog na tumo kagabi sa kamamanaan ng atong syudad. Diin, inisyal nga 19 ka mga pamilya apektado sa lasgutan nga sunog o nakakaroon sa evac center. Asamong gilusan nga Magnum Operasyon Tabang, amo kamong gihang nyo nga kunduna kamong ikanunar, palihog, pwede ninyo nang ediretso dito sa evac center sa barangay kamamanaan. Unya kay tabangan nato kay upat na kayon sila nakasinat og sunog. Banabanag ko siguro kapin kung kulang usa ka bulan ngayon ginugayon. Upat ka mga kung sunog na tabo sa nasgutan nga barangay. Unya kung ugaling pabor para kanimo ang pag-agi diri sa Magnum Radio, sama sa gimo ni Madam Anonymous nga miapit lang diri o niya mi pakanaog og 5 ka mga styro boxes sa labas pang mga isda, pwede nimo kanimong hinabang iagi sa diri sa Magnum Radio para nga kami namo sa kaso niya na sa pagdala niya na nga to mismo sa evacuation center sa barangay Kamuanan. Sa gikamutsyan ko na unang mga eksyon kining maong nga pangitabo, tuwa dito ng kapimutan karoon na itong gaman si Magnum Risa Cruz sa evacuation center mismo sa barangay Kamuanan. Magnum Risa, kumusta diha karon ang mga biktima sa nasgutan nga sunog?
12: Yes, magimasyon, no? Magiling gapon na karoon din sa inyo, magimasyon din sa may evacuation. Sikbitra po sa may sityo Ramunal, Blackmore, barangay Kamuanan at itong syudad. Kininga nasunugan kagabi eh. So karang magkomisyon, magbuhay pa yun ang hitangat, no, na si Magnum Percy Blanca na sa area o kaoban po niya si Magnum Ramon Balaba. Sabot niyong paghatol sa unang kinibang hugna sa Magnum Operation Tabang. Ang mag-receive niyong Magnum Asyon mawag hapon ang team leader sa CDT sa barangay Kamamanan at syudad si Sir Leo Yamot, no, naasya din sa area. Prisko man kininga isda Magnum Asyon. Nana din karon sa
0: Prisco Gio, di man mahimog dubok na ang iatag siya ni Madam Anonymous.
12: Sama ko ba sa nagtunol magdumadyo sa iyong kaayo. So, lugay, kini karon kining bitaw ang taga-barangay council, ang taga-BCW, may isa sa mga nag-plaster po daw magdumadyo, no? Kaya lagi ipalinya. Ang tanong mga naaadi ni karon ang 19 kapamilya. O gadi magiging nun, matapok na sila tanan. Kaya tuaman sa mga isuo, nagsaka, no, ang uban. Sabi na kailangan po sila mga kabanay, dahil sa palibot paghihapon sa Ramunal, ang wapon ingon nga naapil sa maong sunog sa may Black Force. So kaning uban karon na naagi mismo sa Dico Center nga building o nun man sa chapel o sa kining stage nila, tumangan mismo sa basketball court, ang nakaw ng gawas, sinahinay na po. Ika sa ilahang ang tent magdumadyon o idiritsyo sa pagdatunol, wapon na yung plano karon sa CDT o sa BCW sa barangay Kamamanaan. Palinya sila ang naa para sila na mismo ang magluto. Pero kaya lagi magdumadyon, kaya nalahot na bagit ilang damit kagabi eh. Kaya nalakip sa mga sunog, no? So ato akong ginabilan personal karon sa Sir Leo Yamot kung itunol, no? Direkta nga ito sa mga nasunugan ang isda sa unang hugna sa Magnum Operation Tabang. Tabang nga ito sa mga sunugan. Mami sa Sir Leo, mam, no? Ang pwede itong hinabiyuan para po sa puyawi kaning...
0: Gipadali na ito na pagpa-deliver diha karon Magnum Risa kay... Kung matawad-tawaran pa na, madubok mo na, Magnum Aileen. So, importante nga matud pagdali para nga maununan pagdali. Mm-hmm. Or sabawon baka unsa buhaton nila para makatabang-tabang sab sa paghapin-hapin sa tiyan sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Kay kanang sa akong tanong sa mga isda, mga duha, tulo, magdumailin, magkahurot ako na sa kabandiha nga pagkaon. No? Sa kanaggan sab, limago na ka mga starobaxes, matabangan o makakaon yung tanan sa nasgutan nga labas pa nga isda. Magdumailin.
12: Yes, mag-imagine, no, kay si Sailio, ato lang makauban, sabi kasi niya, si Magnum Magyun Alvino, o si Magnum, ayun ako rin, kailagi, sa gayon na mo, kagayon na, sir, wala ko man, muraga fiesta, gayon mo doon sa barangay kumaman, ang fiesta nila, Magnum Jun.
0: Tunoli sa Osaka box. Di man niya mabit-bit, dali ha? Dali sa Magnum Jun,
12: no, oo.
0: Minaw sa, diyan na. Paminaw sa ako palihog. Kining tunuli sa ugo sa kabak si Mr. Leo. Di man niya madala ng dima ka mga baksis. O sa kabak, itunol niya. Pero maragdiga po niya madala ka mga at magbalin.
13: But
0: at least, mapakita na ito nga gidawat ni Mr. Leo ang nasgutan nga lima ka mga starobaksis sa isda. Wa may mensahe tuod nga ibalik ang mga starobaksis magdumin. But
13: murag ibalik siguro magdum sa gigamit.
0: Mao gani. So na bay sige atong hinabion si unsa iyang ngalan gani? Magdum Risa, Leo. Magdum Risa.
12: Yes, magdum siya nakablastay na tanong. Makita na to sa 2 hours.
0: Unsa ngalan niya? Palihog. Unsa ngalan niya?
12: Leo Yamot.
0: Atong hinabion. Sige.
12: Sabi kasi niya magdum siya sa Leo Yamot, sir. Kasi niya si magdum siya ng Dino o magdum ay din ako rin. Kaya sabi kasi niya sa live ta sa magdum 45.
0: Mr. Yamot, may bundag.
14: Sir, may buntag.
0: Naamig gipadala karon nga lima ka starobaxes sa labas nga isda. Gikana sa among regular nga benefactor sa mga operasyon tabang, si Madam Anonymous. Kining lima ka starobaxes na amo nang gipadala pagdali para nga maluto pun pagdali. Di na mauntuhan pa kay madubok mana kuno galing mataud tauran pa para sa magamit sudaan pun sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Dawata, kining maong nga lima ka mga baksis, Mr. Yamot, sir.
14: In behalf sa LGU Barangay Kamamanan, headed by Punong Barangay Carl Harrison Body Galarita, thank you kayo sa Magnum Radio, no, kay kining dako na kining tabang sa mga biktima, no, kay kining nga mga isda, pipila na ni ka adlaw na mo, lutuon, no, sa barangay Kamamanan para maatag dayo na to sa mga biktima diri sa Sitio Ramonal, barangay Kamamanan.
0: Naba mo'y higanting freezer niya. Kaya pipilaman kakadlaw. So, o siya man eh, una na magdumailin, muluntod nagpipila ka mga adlaw. Pero kung galing palungta na itong pipila ka adlaw, dapat naka-freezer na siya. Kaya madubok man, Mr. Yamot.
14: Pangitaan ni namo o paagi, sir, no, kung asa na to ni siya mabutang ang uban para
0: Okay. Tuan
14: siguro naaman sa barangay, basing si LGU Barangay Kamamanan, makapangita asa na to ni ipansak ang mga presko ng mga isda, dili. Mabasta-basta kay daghan kayo, lima maday ni ka styrofoam.
0: Okay. Now, okay. Ang kadyot lang ha, nalagpita na nato, ang anak ni Madam Anonymous nagka-text o matod pa niya, "Good morning, Sir June. My mom said no need to return the box na." Ah, okay. So, dala ng donasyon nga po ng box, magdumalin. Kaya maproblema man sila kasi mabutangan nila ni. Kung palitan po, wala sila mabutangan na insakto, mamayang i-dump lang nila sa simento. Mahuga man na. So, apit na lang baong nga starobaxes na gidunar o sab ni Madam Tata Madam Anonymous at regular benefactor sa Magnum Operation Tabang. So, Mr. Yamot, no, unsa may plano ninyo karon na nasigutan nga isda? Doon na ninyo mahurot pagduto karong buntag?
14: Siguro, Magnum John, at ang formero ani, amo ni siyang pritohon, no? Pritohon para tinigit siya dali madaot. Dahil ang uban da yun, ununan.
0: Kana.
14: O inunan na lang, palit-palit lang pagluto, no? Para dili po sila masuman ang ato ang mga biktima sa sunog.
0: Okay. Sige, Mr. Yamot, di ka na mo langanon kay daghan pag kasi kasunda. Aro mapastar sa mga biktima sa nasgutan ng sunog. Unsa mensahe mo kang Madam Anonymous nga nagpadala sa 5 ka staro boxes, dagko nga mga boxes sa isda, labas nga isda, Mr. Yamot.
14: Kami nagapasalamat no sa tibuok LGU kamamanan sa kining operation tabang, ilabi na kang Madam Anonymous nga wala gyud siya nagmakuli og hatag no sa kining tabang diri sa sitio Ramonal kamamanan.
0: Salamat sa Mr. Yamot. Labi na kayo pat na kayo yun ka muna sunugan, ha? Sulod sa bubu lang ng panahon. I think mga more or less 1 month masiguro. Nga ginuga yun. Upat ka mga dagkusun. Ito mo, sa nasgutan. Parang gaya man na muna kong kagabihin ko nga ilusan na tumagdong porosyon tabang kay sa Bisantur. Di kayo daghang pamilya ang apiktado. Mga kapina siguro, more or less siguro, mga 20 na sila ka mga pamilya. Pero upat na ka mga sunog. Binagkong sunog ba? Ang nito mo sa nasgutan barangay, so dapat gintabangan. Salamat, Mr. Yamat.
14: Dagan kayong salamat, Magnum John.
0: Magnum Risa?
15: Okay, salamat kayo, sir. Yes, Magnum Juno, mato si Sir Leo Yamot, ang team leader sa CDT Barangay Kamamanan at ang syudad. So, inaina na po sa paghahakot sa pag-arsa sa kinibitong box, Magnum Juno, puno sa isda. So, karoon, napadayan na ang ilang itong nililutuon likod sa chapel, nagawas nga na kung ani siya sa kinibitaw nga di ko sister. Kasi sila ang magluto, nakaplasa po ng mga dagko, ng mga kaldiro, mga kalaha, magdumadyon. Kaya lagi doon naman pwede painit, ganyan ang buntag sa'yo. Sa mga gusto mga api, kaya naman yung mga libreng kapi, no? Kaya sa area, ito ipasan, magdumadyon, mag-proceed lang ka magdumadyon, no? Pinapos sa area, kaya doon naman pwede ni karon ang mga nalipay, grabing lipay na magdumadyon sa isda nga sa'yo sa buntag. Naka-receive sila yung nanikadagang isda, magdumadyon.
0: Mm-hmm. Magdumadyon.
16: Good zone, no, na butang na tanan din eh, karon sa kinibang ilang lutuanan. Wala nag-iadto dito sa barangay, kay ang ilang kitchen, naaraman din sa area magunjun.
0: Mm-hmm.
16: So, naa din eh, karon kaldero magunjun, nagluto naman sila rice din eh. Ayon, na karon siguro taod-taod magunjun, ila siguro ning titoon, or sa baka ang ila mismong angay nga buhaton na ni nasangpit lugar nga isda, no?
0: Mm-hmm.
16: So, naaman sila sa chapel, no? Ang chapel din eh, likod na ni Naredicare Center. So nagtapad man ni magdumadyon na apoy mga kahoy na nila din eh nga so nilang giluto diri na may ilang giluto magdumadyon nga
0: kahoy pang sugnod.
16: O kahoy pang sugnod magdumadyon no mo na ang karo mga panahon na ang isda din na may tubig so ila na po ding hinluan diri sa kita may tigluto diri sabi kita tigluto diri
17: ako mo Juan.
16: O Juan nimo
17: dagan mo
16: tigluto diri
17: dagan mo
16: okay so at least nga
0: sa strategy niya nga na may isda magdumailin nga daghang potahi ang maproduce.
16: At tanan man ang magdumadyon basta isda gani daghang magayong magdumadyon mag pwede man ni magsabaw magdumadyon higupigo pagsabaw pwede man ni masabaw masabaw pwede maunon matula pwede sa dikaron magdumadyon kining gitawag nila nga maunon pwede ra kayo magdumadyon dahil kani man kung inani nga isda pwede man gudi magdumadyon nga imo ni pritohon karon pritohon ni mo karon pagkaugma imo dai ni magdumadyon i apil sa gulay, for example, magulay mo ugma. Pwede rin kapo ni apil magdunjon.
0: Iskabitsi. Pwede sa
16: iskabitsi. Pwede sa magdunjon.
0: Iskabitsi.
16: Pwede rin na iskabitsi. Pwede rin sa dinyo dahil nga i-apil ugma.
13: Sumak sa gulay.
0: Sumak sa gulay. Pagkalami.
16: I-apil ang dahil nyo ni ugma. So, pwede rin kayo magdunjon. So, inaan na mga estratehiya lugar. Ang pagkabuhaton din ni mismo sa nasangpit nga lugar. Kaya di mo mo sila kayo daghan yung kayo magdunjon. Makaya-kaya rin eh. Nga kaya nga isa sakto-sakto rin ni. Ikaw magluto, sir? Ano sila magluto? Sila. Naay mga babae din magdunjon nga maaibal sa nila magluto na daw.
0: Tama so, ko nga karabalyas na nga isda.
16: Di kay karabal- ko pamiril ani nga magdunjon nga isda magdunjon, no?
0: Labi na unu-una. Madunduman ako unu-una. Pritohon.
16: Ano ato? Tamban ra magiging magdunjon akong makuhan? Ma-memorize.
0: Tamban, no.
16: Pero kalinindot din isang isda magdunjon. Okay, sakto sa kadagko. No, sakto sa kadagko. Sila na ino sa nga isda na eh. Ikaw na, hilig mga gisda. Ibang luto ay mga kausa mga gisda na eh. Nay, kung saan nga isda na eh? Dili kayo kapamilya sa isda?
0: Di.
16: Dili ko to ba? Dili?
0: Kaus isda noon, mapamilyar kayo ta.
16: Anduhaw daw mag-dun.
0: Anduhaw.
16: Anduhaw.
0: Okay. Nahinit itong karabalyas, kang karabalyas, huwag na ay bandit-bandit ngayon, huwag yellow.
13: Huwag yellow. Maapariyara siguro magdano, gagmay lang, kanang karabalyas, huwag gagmay siya nga anduhaw.
0: Oo, maraming mamaw nga po.

0: kain pang ista. So kaning mga mangluto ay din hindi na magunaw ng mangutana. O sa lutoon, sudaan ka ron. So di na ka mamublima kay naana maglunjon ang ista na sudaan din.
1: Muna nga po na to nga magpadayon nga nilutang lugar nga healthy permanente sa banan manunos magdumalin. And at the same time, di unta mahot ng isdang dagat. Pag simpa kung nailaing sunog, nasab na tayo isda nga matag at sa mga biktima sa mga sunog, magdumalin.
0: Mahogyan, lagi yun magdunjon. So, salamat yun ni Ana nga unta, dugang grasya pagit magdunjon para makapadayon nga po sa iyang pagkatag kanina. Kung nakuha ni kandidat magdunjon, kay isa-isa ka, kaning isa ka box, magdunjon, sure good ko ane nga kandidat yun din siya. Magdunjon niya. Lima bayan ni kabuong. Sigurado na siya magdunjon. Nga kuhaan gini siya. Kanabitaw matawag na to. Nga na ikantidat yun japon kini magdunjon nga isda karo mga panahon.
1: Gawas nga kapadala ni siya isda panahon nga naisunog magdunjon. Aileen, labi nag naay mga dinag kong sunog. Regular pag siyang benefactor sa itong magdumoperasyon tapang. Hindi ito sa taga pudyot, galukit o gamayang amount para mahatag po sa mga biktima sa nasgutang na sunog. Dubli ba? Nga tabang. Muna nga, di ma, wala na ko'y pulong pa malitok. Nga magpasalamat kang Madam Anonymous. Wala ko, kay, sige naman tayong magka, sige balik-balik ito, pasapos sa pamayang kung ilang istorya. Nga magpapasalamat
0: ka. Mga pangutana sa mga tao, usara yun magdunjun ilang pangutana. Isa ko na siya, Madam Anonymous, magdunjun. Mauro na ilang mga pangutana.
1: Handog pasap ko magkasampan taong kining ibot ng kinsir siya.
0: Kinsir na isda, sir, ya, si Madam Anonymous, kinsa mo na pangalan na, sir. Kung buta ko kay ila kay Anonymous gani, wasag ko kay ila git pagkinsa na siya. Basta kay Anonymous, mauro na siya, magdunjon, no? So, kuhan kayo, kanabitaong dagan nagpangutana kay di raman kay kanira nga tamang magdunjon, ngayang gihimo, but Anonymous, sigit japon siya hangtod karong panahuna. Gikan din sa itong location, ba ito magdumrisa, magdumruni katapang, magdumramon balaba, mismo sa Ramonal Village, barangay Kamran. Ay, di, so wala pa na kabalo, asa napit ang Ramonal Village. Naanan din dool sa balay ni Congressman Rufus Rodriguez sa likod, magdunjon, unahan kamay, na yung basketball court nire, naanan din rin, magdunjon, sa likod, sa ilang balay ni Congressman Rufus
1: Rodriguez. Muagi ka diya sa ilado nga trend line ka ni Adto, nag-trend line, wala. Diya ka muagi. Pagabot sa unahan, naaswala ang balay ni Congressman Rufus.
0: Sulod lang ka diyang kanto.
1: Immediately after siyang balay, turn left ka. Diretso-diretso.
0: Para din yung magdunjon. Dapit sa basketball court, dahil basketball court, na ilang matawag nila magdunjon nga timailan. Pag basketball court, naanara niya mga tao magdunjon.
1: Okay.
0: Ikan din sa location, Magdum First Blanca sa Balita og Servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat, Magdum First Blanca ang atong chief reporter. Magpanin mga action ng pagdawat o mga hilabang gikan sa mga matinabangon sa magkanin yung nagpaminaw. Doon na nai-initial nga tabang nga gihatod namo karon. Unang hugna, kining lima ka staro boxes sa isda, gikan ni Banam Anonymous. Karon daw, paningkabutan siya namo, galing hugna, ikanong hugna. Sa tabang umong matunod nga to sa mga biktima sa nasgutan nga sunog, sa mas mga clothing, suguban pa, mudawat pa mi, o gunsa bang mga items na nga pwede niyo mahatag, ang matabangan ni taon kini mo mga biktima sa nasgutan nga sunog, nga sa akong ikabutsyag, barangay nga kaupat na kagiyon, halos magsunod ang semana. Nga doon ay matitabong asunog sa nasgutan nga barangay surdamang sa kapin kung kulang usakabulan dinagko na bang nga sunog. Tabangan na to ang maong mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang magnum presyon tabang nag-allocate og 10,000 pesos unya doon na sa gikan mismo pledge, gikan mismo sa uhana, doon ay 2,000 pesos, doon na tayo nahipos nga 12,000 pesos initially karong nga panahuna, muna tumi og dugang. Unya, kung galing man apike or libon na para ninyo, haso na para ninyo, ngiagin ninyo na address pagdumadyo, idiretso na dito sa evacuation center. Aron nga mahatag na diretso nga to sa in-charge. Kay organisado man sa mga barangay, doon na sila in-charge magdumay din. No? Nga may mudawat nga na, unya na yun, i-proseso ka na exacto para nga mapunapun nga to sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Oras, alas 7:04. Sa atong duga mga iskutanan, Consul Roger Abaday, Mike at tinawan sa rason sa pag-BISF Chairman sa Committee on Games and Amusement sa Consul sa Ganuro. Initial nga, wama sila yung rason. Mura, nabugatan ako nun siya sa kadagang committee, baba to niya yung gantan. Ang question ka nun, ano may dawat masab ka?
2: Sa sinugdanan.
1: Sa sinugdanan. Gawas kong palitan, unang yatag sa iya, kining mao nga committee ba? And then, nagitagaan. After few months, itagaan siya na siyang komitiba. After another month, itagaan siya siyang komitiba.
2: Kani kayo muragdungan.
1: Muragdungan man. So, murag na, nagpahipi nga rasun ba? Doon na ba

0: Mga nanggawas karon nga mga isyu magnum sa nga murag mubiya na siya
1: sa partido sa kampo. Oh. Labi na kay murag naay mga umaabot nga mga kontrobersya at pag-abot sa eleksyon sa barangay.
0: Oh, kana may nanggawas karon nga mahungi. Oh,
1: kay murag ang iyang anak ba to?
0: Murag mo kandidato ba to?
1: Pagkakapitan. Oh. Oh. Unya dayon ang incumbent kapitan karon sa Kauswagan.
0: Kagawad Alamlim.
1: Anak ni Kagawad Alamlim. Oh. Nga kauban niya sa partido.
0: Partido, oo. Oh.
1: Mao nang nanggawas karong istorya.
0: Oo. Oh,
1: oh. Anyway, unsa gyud lugar tinu nga katinawan kalabutan, ibabati nato ni Kunsal Roger Abaday sa mong pagbalik kuman sa panunod. Oras, alas 7:05.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberon sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0901-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500,
6: mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
15: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
18: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Oras alas 7:12.
22: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Magnum 45.
1: Sama ng ginagbita ni Magnum Aileen, Consuela Baday, may katirawan sa rason sa pag-BISF Chairman sa Committee on Games and Amusement sa Konseho. Niya sa speakers niya, Consuel, Kuya, may buntag.
27: May buntag, Kuya, Magnum John, Magnum Aileen, o sa tanan ni mong kauban sa Magnum Radio, o sa tanan so kinimuntik paminaw.
1: Kuya, kano sa aning committee bagyatag sa imo toon?
27: Kaning committee ba nako Kuya John? Orang ikatulunan ako ng termino, ako gyapoy ga
1: Rawit
27: ba? So, almost last term na ako na gusto sa nako nga ang ako makauban, makatuon sa, makabalo sa, pagdumala na ning committee ba?
1: Bitirano din ako. So, bitirano ka na din ang mismo sa committee ba?
27: Nating personal, nating politics, so ako lang is, tawag na ito, is shared leadership sa akong kauban diya sa City Council.
1: Pila ba yung committee ba?
27: Gusto ka na akong makatuon sa sila pag dumala sa committee sa amin ini.
1: Pila ba yung committee ba? Gihuptan?
27: Daghan akong committee ba, Kuya?
1: Pila, Kuya?
27: Magdundun. Ako yung chairman sa Committee on Peace and Order and Public Safety.
1: Okay.
27: Chairman, vice chairman ko sa Blue Ribbon Committee. Vice chair ko sa Committee on Senior Citizens. Then napo ko yung mga executive committee, Kuya John. Co-chair ko ni Mayor sa City Anti-Drug Council. Co-chair pag ko niya sa City Peace and Development Council. Kunya, ako sa member sa ko sa People's Law Enforcement Board. Orang para o na usahay nga dili ko maka atiman, di ko maka attend tungod kay magdungan ni ang mga schedule. So muna nga kauna-una ko nga siguro iatag na ko ni ang uban sa chairmanship sa ako mga kauban. Labi na kini mga bag-oro na kauban ako Magnum John, na Kuya John.
1: Gihap na ko kaya ang imong mga kakuhan nga dagko either chairman o co-chairmanship or vice chairmanship 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medyo daghan sa mga magdabal, you know? 8.
27: Ubay-ubay sa kuya. Mayigit ka mo balansi sa panahon ba nga? Labi na usahay kuya John, kung wala atong mayor, kita mag-preside. So, nakala nga meeting kuya John, kailang takada ko kining sa City Peace and Development Council. Halos one day ang meeting na. Mm-hmm. So, naay mabiyaan ako uban ng mga committee ba, kadili na ako maatinan. So, muna nga, kauna-una ako nga, ako sang ibahinan sa nako, siguro ako sang tagaan sa mga akong mga kauban. Mm-hmm. Labi na ni mga bako na ni nga pagdumala sa mga nga committee ba.
1: Kining walo ka mga kakuhan ni mo, dagkong kakuhan kuya, nagdunga ni sila pag hatag nga ni mo or nagkuhan lang, nagsunod-sunod nga na?
27: Wala ni kani executive committee, wala ni siya.
1: Wala ni siya.
27: Nagkadugang ni kaning tulo ka dagko nga committee ba, board of council. Morning pinakadagko ka, tinanlang gigang panahon na ni.
1: Ang latest nga imong nahupat na nauptan nga kaakuhan, dakong kaakuhan. Kanusa?
27: Kaning co-chair sa City Anti-Drug Council o kaning City Peace Development Council.
1: So mo na yung pinakamain na itong latest?
27: Duha ka executive committee, nakadugang sa ako.
1: Nakadugang, oo. Pila katuig na sabi ka aning nakadugang nga duha? Naghupot sa mga duha ka mga kaakuhan?
27: Karoon na nga termino. Bago lang na ako nawiran, karoon na ako nga termino.
1: Bago lang.
27: Sa una, during my kwan, nakahawid niya pong ganini, pero usala ka termino. Karoon na muna yung nakadugang nga duha ka council or board.
1: Ngano kuya nga uban gapas o committee to? But if kami mo gabuhig committee, yun na ba? Ang Committee on Games and Amusement, dako na ba sab nga committee ba, magdumailin? Nganong ang imong gibuyan, usaman sa mga dagkong committee ba, dili man katong gagmay, kuya?
27: Kaning committee sa Games and Amusement, bugat niya pong kini kay, dako kay
1: sa yes, kanyang imong
27: tapuan na ni, no?
1: Oo.
27: Pagpili ay lagi na mo, nag-election man, so giyasayin ni sa mo, so okay pa man to kay, makaya pa na ako sa dinis ang legislative. Pero mula ganyan na nakadugang na ako karon ng tulo, kaning club, People's Law Enforcement Board, kaning tulo, aling nga executive committee. So muna nga, bukod-bukod ko sa, kung yun, time management, kinanglan, imog yung, ano, imong matinan. So muna nga, usay, malita, usay, di kita ka makatambong. So muna, mapiktahan ang atong efficiency pag pagtrabaho ba, ma-deprive na to ang mga tao labi na sa atong pag-servisyo.
1: So do na kay pila, duha, tulo ka chairmanship sa committee ba, kuya?
27: Chairmanship o vice chairmanship.
1: Ah, okay.
27: Kaya so, kaning Blue Ribbon Committee, bugat sa kanin siya, kuya, doon.
1: Ah, bugat.
27: Kaso ni sa mga administrative cases sa mga elected officials sa mga barangay. Ikaw biya, kami biya magbuhat sa decision na naiasahin nga kaso na mo, kami magbuhat o mga decision.
1: Games and Amusement Committee, Peace and Order, and then Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee, I think ikaw vice chairman.
27: Vice chair ko ni councilor, majority floor
1: So dayon, Peace and Order, ikaw gapo chairman, and then kining sa Games and Amusement, ikaw gapo chairman. Nganong sa tulo ka mga... Ngano sa tulo ka mga dagko ng mga committee ba? Ang Games and Amusement Guild ang imo mismong gibuyan, kuya.
27: Amo may kuno man kuya John kay mas lesser ang pressure na ning kuan ang Games and Amusement kay talagsa ra man kayo ang mga kuan ani. Example mga application sa mga e-games, kay mga derby. O wala may application sa mga bangko ng mga license sa cockpit. Kanira mga application sa na ay magpa-derby, na ay magpa-apply sa mga e-games, sa mga amusements. So, dili kayo bugat mag-dome, Kuya John.
1: Sa dugay panahon sa mong pag-upot sa naskutang komite ba, Kuya? Pila ka mga kanabang nabangga ni mo nga medyo may influensya diyas pagpadagan sa usa ka sugalan, Kuya?
27: Wala man ko kuan nga problema ko niya doon kay latid man ta sa legality labi na sa ini mga application din lang sa city council Usay, dahil mga nagtugi dyan, no, binagong na yung mga legality diya nga mga hiling mga application, no? Naman sa tayong mga kaubad diya nga, ilan sa gusto sa sila mapahayagan, may tugod na ng mga compliance sa mga qualification sa kanang, for example, kanang mga games, no? Dagan kayo mga requisite na requirement from PAPCOR, compliance sa atong ordinance, o mga application na requirements, no, Kuya John. Pero hindi man kayo problema. Di man nato sab na ipasaka, di man nato na i-recommenda sa plenary kung wala gin makakumply ang mga applicant.
1: Unsay, kanus ang latest nga doon ay lantugi may tungod sa may kalabigitan sa mong committee ba? Kanus ang katapusan?
27: Katulang, katulang term, katulang the other term pa, dili karon. Tanyagi lang, katong na itong mga kauban niya nga tuki-tuki yun gilba labi na mga application sa mga e-games mga derby na yung mga application niya usay may complication ba so amo nang i-discussan lantukian niya sa kumis
1: so na ipanahon nga mao ni imong baruganan pero may mga membro sab sa konseho nga wa makauyon sa mga baruganan.
27: Oh, correct ko, Kuya John. Labi na kanang nabay mga mga time ho kwa ba kini mga application sa mag-apply sila for derby nga wala maka kaom sa kwa ro kining jurisdiction. Kay usually namay kwa no ang applicant kinanglan legitimate siya nga aplikando, license or the time of application kinanglan within the period required by law and ordinance. So, usahin may consider na to kay example, mga pista na mga usahin atong balaod, di man na to strict hold kayo para lang malipay, ma-enjoy ng atong mga sabungiro ato sa tagahan sa konsilo.
1: Okay.
27: So, muna nga usahin, doon ay panahon nga among nagtugian.
1: Okay. Wala kay gimahayan, wa kay nabangga diha mismo sa imong pagkupot sa nasgutang komitiba.
27: Wala ko yan, wala yun. Nothing personal, nothing politics.
1: Oh, okay.
27: Ako lang is a sharing of leadership lang as a member of the City Council.
1: Talking about politics, kuya, konpirmado na ba o greedy na ba ang imong anak na mudagan pagkakapitan sa Barangay Kauswagan?
27: Uda, yan ang decision, kuya John. Yan ang decision. Dili ko makabot siya kay kuan mo siya kining professional sa siya ng kadawa kabalo na sa siya unsa yang yang mayong kog maon.
1: Okay.
27: Wala pa may magistorya na ko ya John na pa.
1: Pero sa imong dagan sa imong tubag murag nakadesisyon ang imong anak nga mudagan pagkakapitan sa Kauswagan.
27: Doon ako yung nadunggan ko ya John pero wala pa may mag-confirm kaya sabutan pa naman ko ya John kaya
1: oh, okay.
27: Kinanlan na to nga sabutan na to na kaya ma-involve mo nga punta na, ma-involve na. Kung pangalitan magka-decision siya, so dili pwede nga itong pasagdan
1: siya. Okay, but pasabot nga kung nun sa decision siya mo anak, kung mudagan siya pagkakabitan, imong suportan, alang-alang mo suportan ka sa lain. Di ba?
27: Suportan, kaya ato ko na ang anak, di ba na ito pasagdan?
1: Oo. Noon sa maging senaryo, ang incumbent kapitan karon anak siya mong kauban na sa partido?
27: Minibis man win.
1: Okay.
27: Kung magaling ba na yun.
1: Sabot pa sabot, kung lang, sportsman, sports lang ta. Sabi,
27: friendly game. Friendly politics lang. Wala yung personalan.
1: Ang mga migawas kay istoryang mubiya ay nakakuno sa mga grupo, partido, kay ang imong anak, mudagan pagkakapitan sa Barangay Kauswagan. Doon na pa'y gidungog nga partidong pasilungan, laing partidong nga pasilungan si mong anak.
27: Wala, fake news na yun. Fake news na. Intriga na sa PICAS para lang maguba ang among relasyon ni Mayor o sa akong mga kauban niya sa konsiyo.
1: Okay.
27: That's fake news.
1: Ang imong anak ba nagpasilong sa partido sa imong gisilungan karon?
27: Nasa iyan, under siya sa CDP siya, CDP.
1: CDP. Centrist Democratic Party. Kangkong Rupos.
27: Pero wala may problema ko kaya John kay wala may problema kay coalition man. One coalition one man. Kagayan mong Japon me.
1: Ah,
27: one
1: kagayan okay.
27: man ang Mayor Clarick Choi ug si Congressman Rufus Rodriguez nga partido.
1: Kumusta ang relasyon karon tali sa mong anak ni Kapitan Jan Lim? Kumusta?
27: Okay man, mutual, civil man.
1: Civil.
27: Wala'y problema. Dali sa lagi sa demokrasya, diya sa konsiyo, sama-sama konsiyo na kayo mga lantugi, na yung mga pero that is purely democratic process man na Kuya Jun.
1: Nasguta na ba ninyo uban sa itong mayor ang inyong dako sa local level sa mga partido? Kining Kuya? Ang plano sa mong anak?
27: Na istorya naman may ni mayor na na, no? Naitungod na ng kanang dinis sa mga barangay. So, muli na nga among kuhaon sa ang mga nauna, konsenso sa atong kabataan. So, okay. Ginan ako si mayor nga layo pa man na o di pa man kayo na ano, di pa na priority na to. So, later on na, siguro we will cross the bridge later on kung makadecide yun ang among akong anak.
1: Si mayor mismo ang misita ni mo maitungod sa plano sa mong anak o ikaw mismo ang nagpabawa sa mayor?
27: Kami mag-istorya man, kanunay may mag-istorya kayo, mag-uban, kanunay may mag-uban, nag-meeting, so maiskot na yung mga panahon, maiskot-iskot may parte sa politics.
1: Mm.
27: So para na ako, wala may bikil, wala problema ko ya, Dior, as far as our group is concerned, wala good, nothing is that one.
1: Nagkahinabi na ba mo sab ni Kapitan Konsyal Alam Lim, nga amahan mismo ni Kapitan Jan Lim?
27: People's Day, dito pa rin sa barangay Kaswagan.
1: Nice gutan ba ninyo ni?
27: Wala namin noon makistura party politics. Kaya busy ba kayo ito kay People's Day man. So, nagkan kayo mga tao. So, later on, siguro, we can sit down na o abot na manggaling ng panahon ng ating maka-decider sa ato mga kabataan.
1: Gapanggawas kini ng mga pangutana, mga panaghap ng dumailin, kay sa politika ko, no, amigo karon kaway ugma. Kaway karon amigo ugma. Di ba? Ugma na yung kasinatian nato sa ato mismong palibot. Bisan sa, di lang sa national level, bisan sa local level. Mga kaway ka na ito, binanatay, pero yeah, amigo na karon. Ano ba na? Di ba, Kuya?
27: So, po exception. Nako sa exceptional situation ko ya John, amigo lang tag din pirmi. Wala
1: amigo pirmi.
27: Forever.
1: Oh, okay. Kuya, salamat sa mong panahon. Thank you, Kuya.
27: Thank you very much sa Kuya John, Magdumaylin. Sa tanan namin na karon. May buntag sa tanan. Oh, God bless. God bless us all.
1: Inyo na ba't mga action si Kuya Roger Abaday? Usas mga miyembro sa mayoriya sa konsiho sa Tunak Bayan. Kapig 200,000 ka mga bagong aplikante sa Barangay NSK Elections. Karno Bimri, natala sa Kumalag Region tinsamtang nagkaduol na ang katapusang adlaw sa registration. Kini mga eksyon, nitali kalabot nini sa mong pagbalik kuman sa Panamdo. Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
0: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.

0: Billy Street Studio.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
5: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
9: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak nga incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
7: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon. Oras, alas 7:35.
10: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Wala pagani mang mugnaw ang sunog sa kamamanan Magnum Island. May gikabot yag nasab nga sunog sa barangay Kugman kagindi oro. Although under verification pa, but ato na nagipamot nga ito sa lugar ato mga kauban para magka-respond o magka-darika dito sa nasigutang area para pagsuta kung nun sa kining konfirmado ba nga na kining masunog ugun sa sabi ka na ko ang nasigutan nga sunog. Barangay Kugman daw, nga pila na sabi kahigyan na ng nasunogan, magdumarin. Barangay diri sa atong dakbayan. Pabuta lamang ang detalye kalabot nini. Sa kilagpitan na naman ni Magdumailin, doa o kung kapig 200,000 ka mga bagong aplikante alang sa Barangay Aniske Elections ang natala sa Kumalik Region tini speaker linya si Attorney Renato Magbote. Attorney may buntag, sir. Director mga Iksun sa Kumalik. Sir, may buntag.
2: Good morning, Magnum June. Good morning po sa
1: Magnum Island.
2: Magnum Island at sa mga naminaw karon sa inyong programa.
1: Sir, nabatasan man nato nga magsigig postpone sa election. Madayon pa ding election karon Nobyembre.
2: Well, the last time nga nagkuan si Chair, doon na siya ay pronouncement. Ingon siya, madayon ang November 2 elections.
1: Ah, okay.
2: So, during our stakeholders conference, last Monday, muna'y sulti sa atong chairman nga magpreparar na ta para sa November 2 elections.
1: Sabton nga, continuous na, walay bugto ang inyong pangandam karupan na kay pila na lang kabulan, November na, Director.
2: Yes, mauna, sakto dyan ka, magdumdyo, no? Kinahanglan nga, di na po makuha ng atong preparation. Kuha na gita, full swing na atong preparation para sa November 2 elections.
1: Mahumanay na.
2: Kapoy na kayo nga magsigitag, preparar. Yeah, ma-postpone.
1: Lagi.
2: Prepare na po para sunod. Yeah, postpone na po. Murag karon madayon gyud ang kaning atong kuan. Atong election.
1: Now, dili ni mapiktuhan toon ng barangay election sa isyo may kalimigitan sa political dynasty kining director considering sa lower house medyo man to sa committee ba? Murag na naman to sila na napalabang, Director?
2: Dili ta mag-expect nga mapasar dahil na karong buwan, karong tuiga, Magnum June, no? Nga ka na nga balaot. No? There are so many things nga angaya nilang tutukan nga dili detrimental sa ilang sa ilang kaning future
1: no?
2: Sa ilang interest. Kaya kung mupasar ko na, it would affect many of our politicians who are incumbents.
1: Actually,
2: so,
1: ganit ka.
2: So, I do not expect na mapasar na karong tuiga. Ang kato lang atong, ato lang saligan, kato lang mura gitawag ng mini dynasty bill katong napasar sa Kongreso regarding the SK amendments, no? Kung naa sila yung mga pamilya, na incumbents, dili sila makadagan sa bisan asa nga posisyon. So maura na di harata magsaliga na, pero the rest we leave that to Congress to decide.
1: di pagani siguro adog makalusot pa pud na ang nasgutan nga balaodon Magnum Island. Although basig makalusot daw kay imbis ka nun nga political dynasty, antay, mura na mong ipalambo na nun ang dynasty ya. Daw,
2: kung Magnum Jun, kung makita ni mo sa katong bill,
1: so,
2: I don't want to mention the name, kung kinsa yung sponsor, naklaro na nun nga ipropagate nila ang political dynasty.
1: Mura na doon kung
2: illegalized naman. Pwede naman sila sa usa ka munisipyo, pwede sila. Sa probinsya, pwede. Sa usa ka distrito, pwede. Bisan sa national, pwede. So, what's the use of having an anti-political dynasty bill kung maor man di gihapon nga it's propagation na may grabe pa noon.
1: More lagi ko nag-imbis nga illegal basis sa tumatang ang balaod ang dinastiya.
2: Maligal na yun noon.
1: Hindi mo na noong legal. Kalatawan ba no? Anyway, direta sa ito isgutanan kining Director. 200,000 ka mga bagong aplikante tibok region na ni. Asa pinakadaghan, Director?
2: Yes, kuha na siya. To be exact, is 221,340 applications received by the entire Region 10, no? Among the 92 municipalities and cities. Ang bulk ana naagid sa Cagayan de Oro.
1: Okay.
2: Dako gyud ko ang Cagayan de Oro ana pagtaas. So that includes SK and regular voters.
1: Okay.
2: Kanang atong figure nga 221,000.
1: So at least kini siya karon mura og hapsay na kay maragwa na tong kanto mga barangay barangay clearance, barangay certification, yun na wala na to.
2: Wala na.
1: Okay.
2: In fact, kuha na ganig kontrobersya regarding that.
1: Maragwa na yung madunggan, so far.
2: Wala tayo madunggan nga reklamo. Mas mayo na nga mahapsay na to ang atong kuhan. No, kay kuhan lagi. As I have said before, nga nagamit na siya nga provision sa atong resolution na gamit sa ubang mga bright ng mga politiko.
1: Daghan o di man ganita na pero labihang daghanan mga bright mga politiko. Kining Director, ang deadline, ano sa ang deadline sa registration?
2: Karong kuan, Mayo 18.
1: Okay.
2: Ang last day sa atong registration. Dool na kayo.
1: Dool
2: so,
1: na.
2: Karong ng Lunes. Magnum June, no? Nga, to your station and to others station sa entire Region 10 nga tabangan ang Commission on Elections nga magpahibalo o magpahawag sa mga katawhan nga katong wala pa makaparehistro nga magpahirehistro na sila. They still have until May 18 to register.
1: Okay. What na ni extension? Director, wala na. Kay nandiyan naman
2: wala
1: ito na.
2: Wala na tayo extension.
1: Wala na. Di
2: na na mahitabo itong pareha sa unang tagaan na tuglugway. No? Wala na tayo extension. Kay taas na kayong panahon atong gihatag nila para sa registration.
1: Okay. Now, ang kumadayon ang election sa Nobyembre, ang filing of COC, ano sa Director?
2: Ang filing sa COC na itong September 28 to October 3.
1: Okay.
2: To October 5. Niya ang start sa atong campaign period October 3 until November 9.
1: October 3 asa to Director?
2: October 3 ang start sa atong election period.
1: Okay.
2: Up to November 9 ang filing sa certificates of candidacy September 28 to November 5.
1: Okay. Kini karon Director, medyo taas-taas ang adlaw mga kaadlaw kampanya, no? Murag kapigo sa kabulan.
2: Wala. Ang campaign period na to mag-start sa October 22.
1: Ay, okay.
2: Hangtod sa October 30. From the last day sa filing sa Certificates of Candidacy Magnum June, that is October 5 until October 21, walay premature campaigning.
1: Well,
2: so they are not allowed to campaign during that period.
1: Okay.
2: So mag-start ra sa October 22. That is the start of the campaign period.
1: So 22 campaign period up to sa tong pecha, Director?
2: October 30.
1: October 30. Na may 31, Director, di ba?
2: Na 31. So October 31 kay ang November 1, it's a day before the election.
1: No campaign.
2: Wala na campaign period.
1: Okay.
2: Wala na campaign.
1: So kadtong wa pa magparesto, magparesto na dapat kay ang deadline karon ang adlaw Lunes, Mayo 18, Director.
2: Yes, October ta sa Lunes, no? For the registration. For Cagayan de Oro Magnum June, ato lang ipahibaw nga ang atong tagsatag sa kadistrito, na sila, nagbalhin na sila sa registration nila sa SM Malls. No? Ang usa na sa Premier, ang District 2, yung District 1 to sa Uptown.
1: Okay. Director, salamat sa mong panahon. Thank you, sir.
2: Salamat Magdum June. Salamat sa inyong panahon nga gihatag sa Commission on Elections.
1: Hinautpunta nga madayon na gining eleksyon Magdum Aylin. Karong maabot November 2026. Atos ang balikan ang sonog. Unsay status feedback sa mga kauban. Doon na namatikdan nga bugwak sa aso sa kawanangan? Nga mo ay magpasabot nga doon na gusunog ni tabo? O basi mag-contact na to si Kapitan. Kisa may Kapitan di sa barangay Kapitan Kugman sa barangay Kugman magdumari. No, nalimot mag...
3: Si... katong babae.
1: Babae, no? Ang musantom si Kuno na.
3: Adise.
1: Aldeguer.
3: Aldeguer, oh.
1: Aldeguer, babae.
3: Si Kagawad Pacheco.
1: Pacheco, okay. Mas idu, mas madungog
3: mas kagawad Pacheco. Mas dali man tumutubag.
1: Kining sa Kugman, di ganyan marunin na kagadungog, no? Bisan sa mga isgutanan, di mismo sa gabas, di kayo magkadungog, no? Although di mag si Kapitan Aldeguer Asab. Dahil po mga kapitan, di gapon idungog. Pero wala na magpasabot, wala magperform sa ng trabaho. Kaya na may mga barangay nga, mga kasikas nila dito, di na madala pa sa media, yun na, sumunang inferno sab. Wala magpasabot nga kung ugal, hindi man mahinabi, di idungog, ang kapitan sa barangay, wala na magpasabot nga, wala siya magperform sa mismong trabaho. Kaya na may mga opisyal nga, hilom na nga agatrabaho. Ga-perform siya ng trabaho. Bahala nila matik pa baba. Oo, di magpa-interview, pero minut magbaba, nakukuhin baba. Standby sa mong pagbalik, penundo muna, oras alas 7:46 sa buntag.

0: Mighty C, na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
11: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
14: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
17: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
18: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanaw.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras ala Shatis 54.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum 45.
0: Wala pa'y klarong confirmation kung doon na ba'y sunog sa barangay Kugma ni ngatong syudad. Extinguish upon arrival. Magnum April? Kana-kana. Okay. Extinguish upon arrival?
3: Yes, Magnum Junon. Nagitay na ko ang report. Gikan mismo. Bali, confirmation gin siya Magnum Jun. Gikan sa Kugun Fire Station na nawag ta Magnum Jun. So mala pa nilang extinguish na doon siya residential sa may Zone 2 Kugman. Ang mura doon ko ang Magnum Jun is doon sa may Souter House.
0: Oo,
3: napalong na ako doon siya Magnum Jun noon niya. Ang gikinahanglan na lang daw nila karon ang investigator na lang
0: Okay.
3: Para nga ma-check ang nasangpit nga balay.
0: Subot pa subot, pag extinguish upon arrival, patay na ang sunog.
3: Patay na Magnum Jun. Oo, napalong
0: okay.
3: Na ako na.
0: Kining but pa subot, may sunog.
3: May sunog.
0: Pero napalong na.
3: Napalong na Magnum Jun.
0: Ano, posisyon dito itong reporters para mag-suta sa sanitary kalabot sa nasgutan nga sunog. Dool sa Slaughterhouse.
3: Oo, Magnum Jun, mao ang
0: barangay
3: area
0: Kugman.
3: Daw.
0: Slaughterhouse, mga action, going to Bugo, right side na. Pagabuti mo diya sa Murugnaay Market niya, Merkado, sa Barangay Kugman. Ang Sentro Magus Barangay Kugman naa sa wala. But ang kanang area, Slaughterhouse naa sa tuo. Salamat, Magnum April. Parenta sa atong mga balita, si Magnum Anji Alsado, tuwa na dito sa area. Magnum Anji? Go ahead, Magnum Anji. Magnum Anji Alsado. Sige, padayon. Okay, kadyot naman nga action kay medyo layo-layo mang gining nasgutan, distansya ng nasgutan nga area. Mauna ang gawin niya dayon, medyo magkasalipdan pag yun sa Malasag, bukid sa Malasag. Yes, Magnum Anji.
4: Yes, Magnum Juno, pasensya kayo. Wag yung signal din hikaroon kayo, Magnum Juno. Niya kung nga mag-monitor po, kakawala, good po.
0: Kumusta ang sunog?
4: Ang signal, no? Pero as of karon Magnum Juno, wala tayo ang ikabalaka. Namino, ba po dahil sila, Magnum 45, Magnum Juno. Mga ganito, naka-timo sila sa pagpasiaw, nga di sila gusto, nga sila na po edad ang diniga isda. Kaya posible, Magnum Juno, nga dako ang maigo po no, sa sunog. Kumulikan, iul po gitog dako ang nangisgutan nga kalayo. Nakakaroon sa itong Magnum Life, Magnum Juno, gamay ragit po siya nga sunog. Og na-report ni sa to apod pong mga kabumbiruhan dinhi sa atong sadak by nicer mambuntag sir kani dinhi nga balay igun ta man nimo silingan nimo sir anje di ko sir sa Magnum Radio sir pangalan gani sir unsa gyud pangalan nimo sir
5: Percival Abadilla
4: Percival Abadilla sir unsa gyud ay imong namatik den kagani
5: ang ako nabati ang dili babay nga sunog sunog silingan ramig balay kay tara mo ni ako mo ni ako nga blok mo kani blok niya gawas ko ang mga bata noon mo di ay nga silingan nagbulot nagkuan tay panatanik nga tabaw tubig dito dito kun di ay ang sigun sa tagbalay wa niya maupang yang stove na tulog siya
0: ay.
5: Ang giluto gisigan tubig ito di boto pa ingon siya bubo kay ato kunan siya mo una murag wa sa makaliwo ka mga tao na nagpan sa trogo pa na paralyze ng kalay trogo kasi gasuspiso mi ka umidyo ba mga kaya kahoy mong ilalo man ako.
4: Unsa man to nga kaninga kwan? Unsa man to sitwasyon nato? Naka sa sulod or
5: wala tagbalay ra dinhi ra ang balay gisingitan ko sa anak pa na isunog pa kan singit ng mga tao sunog-sunog.
4: So unsa man pugka ato?
5: Gisunod ng tabang pag bidit sa sulod.
4: So at least no nakatabang ka pero kamo nang hipos mo sa mga gamit.
5: Wala na kinya ko balay kini man. Silingan man. O kay gidagan ko dito kay nanam sa voluntaryo medyo naman na paralyzed ang kalayo. Actually na palong itya pero kontento may kay base na pay ubos ilalo mo no ang bumbero itawagan lang. Ilan si Sun kung sa bubahan lang ito ba nilalog.
4: Salamat kayo sir Percy. So, naminaw po siya sa Magnum po, Magnum, kaning June. Dinita karoon.
0: Siya nag-ingon nga, basig sila na siya madadag isda.
4: Ang kaning mga gamit po na din. Kay, na din yung Magnum June ng mga tagas na po din pangitaroon ang mga occupants po na ini. Pero at least nga, okay na po ng ilaha po nga kahintang. Nata sa ilahang kusina nga bahay na, mamay, kaning okay ra, makada yun. Siya kay disturbo. Unsa gyud pangalan sa tagiya, ma'am? Ay, ikaw, ma'am? Kita pa kadit lang, ma'am. Andre mo wala naka patas ba ko? Okay ra.
6: Okay ra.
4: Si ma'am Inday andang.
0: Inday.
6: Human ko og preto sa lumpia.
0: Lumpia.
6: Nalimtan ako nga ko. Nalimtan ako dai og palong natulog ko ka alas 2 pa baya mimang mata. Natulog ko kayo, natulog ko. Sus, pag mata na ako kayo, kuan man ka ng gapiti-piti naman ang kusina.
0: Uh-huh.
4: Yung kanina na ay mga baligyan sudan sa gawas. So, pag tanaw ni mo, na nagpiti-piti, sa may nakita na ni mo?
6: Wala. O kalayo na yun, paingon sa alkuba.
0: Share
6: na. Kanada yung kuan, kanada yung tanki. Akong gikuot din nila akong nahuhong kayo. Unyag masunog ang nahuhong magmubuto. Akong gikuot, akong gipalong.
0: Ang lumpia, kumusta ang lumpia? Wa masunog.
4: Ang lugar nga, hitabo po nga sunog po da, ma'am. No, kay, din himan dito po niya sa imuha po nga property. Namoy mga fire extinguisher nga magamit ka ha? Para po nung maganiha, marespondihan dito.
6: Na wala, may, walay amo.
4: Pero, ano naman to dito sa kanin yung kusina? Nai-exit na nga po, sure.
6: O na ah, giabrihan lagi sa mga tao, ilang giputol ang tubig dito.
4: Kato dito, ang kaning anang asuno, gunsa man gyud mga particular nga butang.
6: Kanang stove, anang stove, mga gamit na mo, mga anang mga kalha, nga kiyos nag-ayo, nangalanay ang stove. Alkuba. Ako man gani untang ipaguba ng alkuba kay basing na kalayos taas.
4: Kung mayunta, ma'am, sa damages, ma'am, pila may imuhang karang estimate ani, no? Sa imuha lang, sa imong property.